0: pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Sanzone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. O kapili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. The secret of health.
1: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat, maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine, sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Mafeel yun ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect.

0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The secret of health.
1: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Matay, ako, sutihan na mo. Sa una, sa wabar ko naminaw ang XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Apa, sa dihang, sukan ko naminaw ko ang XFM, saan man nga. Diba, buwan po pa'y tigre? Ini ka banti pite? Ay, ini ka atras pise? Ah, may pay muligin.
2: XFM.
4: XFM.
3: Isaiteng.
4: XFM.

0: Oras na to, mga katropa, alas 8:09 na.
1: Uy!
0: Bullseye. Siyempre, kaubang kaya po niyo katropang Roel Dumantay.
1: Ang katropang Chris Legazpi.
0: Bullseye. Atong iskuta ni karong katropang Chris kaling nanggawas ng bagong survey sa SWS. Mm-hmm. O kaling kabahin na itong kanino sa Santo na Gold Coffee Mix, mga katropa. Ang kape nga dunay glota tayo ng collagen. Yan, nindot po na kape, mga katropa, kaya gigamit ka pampatamis stevia.
1: O, dili ka ma... Mutaas imong blood sugar.
0: Yeah, sakto ra pag kayong tamis yun. Tingin siya
1: ng
0: tamis, mga katropa. Di pa rin yan ang mga 3-in-1 diya.
1: Di ba?
0: Ayan mga 3-in-1 diya. Ako rin naluoy sa sugar niya na.
1: Hindi man namang isigot si 3-in-1. Kaya lahat, basta lami lang. Good.
0: Yan. Alas 8:09 ang atong oras. Atong pangutanang ibilin rin. Uyon ka ba? Uyon ka ba nga ang kinaiyang optimistic sa mga Pilipino mo ay kinaiyang nga makatabang sa pagbangon sa tuwang nasod?
2: Bullseye! Bullseye!
1: Mga nalang ginabilin sa tuwa.
0: It's either we do or die, mga nga tuwa, good? Yeah? Pero mga katropa, yung nga niyo, ang pinakaulayang survey sa SWS o sa kinikasalamin sa duwa kanawong sa atong katilingban, ang nagkangit-ngit na realidad sa ekonomiya, kundi yung 7.2 percent ang atong inflation rate miaging April, ug ang dili mabalhin nga kaisog sa katawhan. Normal survival mode, no, kundi katropang Chris.
1: Correct. Diba? Dili ta pwede magluluya.
0: Ang pagkunod sa net personal optimism gikan sa excellent ngadto sa mas ubos sa nga ang usa kini ka seryosong pahimanglo sa gobyerno. Apan sa pikas bangin, gipakita nini nga ang never say die attitude sa mga Pinoy nagyapon. Ug maoy nagpugong ka na to, gadili himpit nga malunod kita sa kangit-ngit.
1: Tinood na.
0: Mabito na itong ginasulti rin sa itong programa, mga katropa, kanunay kaninyo. Nga kanabang, kung wa may pagabuhaton ang atong gobyerno sa tua, maningkamot ta sa ato ang kaugalingon.
1: Correct.
0: Kaya nga naman naman ta nining kalibutan na, di pwedeng musalig ta. Pero may mga katropa sa itong panggobyerno.
1: Yun.
0: Lihog tao, kitabangan ka.
1: Na.
0: Aan naman ang mga kaisunan.
1: Lagi.
0: Diba? Oo. Oh.
1: Nga nung doon na pa'y 38% nga optimist katropang Ruel. Kung tunga sa populasyon ang nag-ingon nga nagkalisod sila. Kinitungod kay ang kinaiyas Pilipino na kagamot sa pagtuo nga naay kahayag human sa ulan.
0: There's always a rainbow after the rain.
1: Yun.
0: May tanawa daw, kung nanay rainbow ron.
1: Ang pag-us-us sa marka sa Metro Manila o Mindanao nagpakita ang gibati na sa katawhan ang kahuot sa pagpuyo. Apan ang kamatuoran nga high pagyapon ang rating nagpamatuod nga wala pa kita mawad-i o gakanabang paglaom.
0: Oh, syempre, lahi bagutong kapobrehon na gyud. In general, bagutong siya.
1: Correct.
0: Kasi natiyaan maging nato ang talang krisis karon. Pero kung pangutanon yun mo mga Pilipino, kaya ano nato di kinaan naman eh.
1: Na, wala ang tebahimo.
0: Kung magalaman kung tayo ka na bang abilidad, katrobang krisis, batasan yun na nato ng mga Pilipino, hindi yun dapat kita masurinder.
1: Correct.
0: Diba? So mga mga kinadapat, kaya nga naman kumusurinder magunta, na yun ang higayon ng mga katropa nga grabing kapitlo sa panahon, kitsa may mabildi.
1: Kitara gyapon.
0: Kitara mang gyapon.
1: Nya kitsa may mutabang, wa may lain.
0: Labin pa sa tuwa diri karon, mga middle class nga nahimo ng new poor karong panahon na.
1: La.
0: Di ba kitsa may mutabang kanato? Nga ang atong gobyerno kanunay nga naa dito sa ginatawag nilang nasa laylayan. Pero wa sila nagkunauna nga middle class karon, hapit na pud maabot sa laylayan.
1: Na.
0: Di ba? Mao na karon mga katropa. So ginanglan nga kita mismo sa itong kagalingon, maningkamot na lang kita. Kaya kaya nga numero sa survey, ako matuo ko nga, ano gini, tinuog gini katropang Chris.
1: Correct.
0: Kaya hindi lang na yung numero para sa politiko. Mga politiko, paninaw ka mo. Kini usa kahagit para kaninyo. Ang katawhan naghatag og benefit of the doubt pa para ugma. Ang atong never say die spirit, dili lisensya. Para nga kamunga na sa gobyerno magpasagad. Oo, kaya pa namo ni, pero what if kung malugmok nagmaayo atong panggobyerno ang atong Pilipinas? Asa pa'y padulong? Asa may paboriton? Bisa kung sana lang namo kapaningkamot, unya damlag. Kung wane balor atong piso. Diba?
1: Berting luuyag is Pilipino.
0: Dapat tibuon ni sa gobyerno na ito karong katropang Chris nga usa ka inspirasyon ba? Nga angay nilang tumbasan. Ha? Sa saktong serbisyo ang pagka-optimistic sa mga Pilipino.
1: Correct.
0: Diba? Di mo maulaw ni ana, kamo ang naa diha, gitagaan o kay gayunan, nga pao kamo'y mangulo sa mua. Pero unsay ginabuhat ninyo, sige ramog pangawat!
3: Atay.
1: Basi mo yung na pala sila. Wala man mo ebidensya. Dili gani masulbar ang kaso kay kamo'y naas lingkuranan.
0: What if bumalik ka ron? Makadaog ka mga Duterte na po? O lain na po diha? Nga kontra sa inyo ha?
1: Nga, pang kuan mo. Ipangkasuhan na mo.
0: Oo.
1: Nga, paluluoy na.
0: Normal sa mga Pilipino, pero dapat ka mo sa gobyerno, lihok ka mo.
1: Mm-hmm.
0: Normal sa ato nga mga Pilipino, nga maningkamot yun, nga mahimong optimistic, nga naman, ang kapobrihon man good para sa tuwa, ginahimo na itong inspirasyon.
1: Mm-hmm.
0: Nga makaangat po na nga itong kinabuhi mga tropa. Ang pangutana, andam ba ang nagdumala? Nga himoong realidad, kining maong pagdaom, ang atong mga nakapungko sa gobyerno, optimistic po ba? Nga tabangan ang ato mga katawhan.
2: Bullseye!
1: Ang optimism, musulod siya kung naana diha sa kalisod, di ba?
0: Mm.
1: Pero kini mga tawhan na, wala may optimism. Oh, wala may kaaging kalisod.
0: Malita ang kwarta paon sa pagkalisod!
1: Kati nga, yahaya nila. Nagka, di, tanawa inyong mga panit, mga congressman, tanawa inyong panit basig na ilisa na nagpanit sa buaya.
0: Crocodile?
1: O, kay, baga na. Sa kabaga na, basig panit sa buaya na siya.
0: Aray.
1: I-check lang balik ha.
3: Atay.
1: Kaya mo ba, hagit ni sa inyo ha. Nga dili kumo kay optimistic ang katawhang Pilipino, magsigi ra pud mo pangawat diha. Maulaw mo eh, nga ang inyong next generation makaramdam sila nga murag sayo pantong gibuhat ni Papa sa una.
0: Mm.
1: Dato kay mi among silingan pubri kayo murag wala may gitabang siya. Ara ba?
0: Ang katawhan na agyapoy paglaom, luyo sa inyong ginabuhat. Unta man lang makonsensya kamo.
1: Ana lang. Daugon lang yung konsensya.
0: Di ba? Kay ang Pilipino never say die, magkita.
1: Correct. Mabitaw ang sikat kaya ng itong karang basketball team na to.
0: Oh.
1: Kaya never say die ng basketball team, di ba? Never. Mm. Oh, sponsor ito.
0: Pero mga katropa, tungod na sa itong survival instinct nga ginatawag.
1: Correct. Ang pagka-optimista sa Pilipino, di lang damgo. Kuni kini usa ka paagi aron nga madasig ang lawas sa pagpaningkamot sa matag adlaw.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Huwag mo kayo buhaton lain.
0: Nga kita dali, encourage po kita. Kanunay, sa atong programa, sa pagsugod pa lang sa exciting Pilipinas, mga katropa, nga encourage kita nga di kita mawadano paglaong kaya naman ang gabi eh, mga katropa, ayaw mo kagol sa kangit-ngit kay pagkataon-taon daan ako na ikahayag.
1: Na.
0: Di ba? Ayaw na, narana. O sama po sa panuntiyon, there is always a rainbow after the rain.
1: Na.
0: Di ba?
1: Mm.
0: Pero, dirita ka nun sa resilience and reality. Ang survey nagpakita nga ang vitalidad sa Pinoy, mas kusgan pa kaysa sa pait ka realidad sa atong ekonomiya.
1: Mm-hmm.
0: Tinungod bang gina, ako ano yung kani? Tuog yung kani mga katropa. Grabe yun ang optimism sa mga Pilipino.
1: Wala na sharing option eh, di ba?
0: Oh, namagintay kultura magkatropang Chris nga pagkalahutay.
1: Mm.
0: Di ba?
1: Naandan mo na ito nga mula bang tas mga krisis katropang Ruel. Unya, yeah, gikan sa bagyo hangtod sa pandemya, mao nga ang positive 23 nga score bisan ni ubos high paghihapon ni sa atong paminaw.
0: Dan.
1: Di, pasalamat ang gobyerno nga ingana ang approach nga sa katawhan. Unsa na lang ka kung pareha negatibo sa laing nasod o ano, Indonesia o guban pa mga nasod nga nagwilga, nagrally dito kay malagpot ilang mga leader tungod sa ilang pagka-negatibo.
0: Di ba?
1: Wadawad ang paglaom kay nakita na din na sila muangat silang kinabuhi. Kana palang daan makita na yung mga optimistic ang katawhang Pilipino.
0: Ang paglaom ang good is a power katropang Chris.
1: Correct.
0: Kumbaga ang pagtuog nga napay maayong mahitabo sa ato ang nasod. Mauna siya ang gasolina sa mga Pilipino karon sa mga ordinaryong mamumuo.
1: Mm.
0: Aron mo bangon og sayo matagbuntag. Kumbaga mauna na lay ano ba? Ora ka nang encouragement sa kaugalingon na to ba?
1: Mm.
0: Nga naa pala gini. Napay pag-asa.
1: Mm.
0: Bangon lang ta pagkaugma, ampo kita, lihok kita.
1: Mm.
0: Naa pagyugyapoy pag-asa.
1: Correct.
0: Di ba?
1: Mm.
0: Asa na liman mo ni ana, nya kamo amoy ginabuhat diha ka mga baga na lang gyud mga naong.
1: Pasalamat sila nga gitake sa katawhang Pilipino positive way. Biting on the brighter side sa matag pagsulay nga naata. Kaya ganuman, atong tanaw na ang mga numero. I-analyze na ito ni Mayo Katrupang Ruel. Ang 13-point drop. Ang pag-us-us gikan sa positive 36 ngadto sa 20, positive 23, usa ka seryosong wake-up call.
0: Correct.
1: Na nagkahuot na ang bakos sa matag pamilyang Pilipino.
0: So from positive 36, nahibo na lang siyang positive 23. No. Masabot, nagkagamay na to mga tao nga nawadan o paglaom. Kay bisag unsa nilang pagpalingkamon sa ilang kinamuhi,
1: correct,
0: wa gihapoy mahitabo tungod kay ngano man nakita nila nga ang trabaho sa tong gobyerno puros pagpangawrakot. Nga walay kasulbaran nga ginahimo ang ato mga naa sa gobyerno
1: na
0: aron masolusyonan ang korupsyon sa Pilipinas.
1: Tinuod.
0: Diba? Siguro sa kaning administrasyon, mas nawadaan na ganoon kapaglaom ang uban.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Kaya nga naman, kitsa ko di ba wadaan paglaom, tanawa na ganoon yung leadership karon, tanawa na ganoon yung sitwasyon karon sa atong administrasyon.
1: Mm.
0: Diba? Di na nato masabtan sa hangay mga katrupa kung tarong pa magpangutok niya itong mga lidero, di na?
1: Sige, pamulitika. Ya, sa may kagaan sa kinabuhi anang pamulitika ninyo.
0: But pasabot, leader sa Mindanao, nawala na paglaom sa kanina gobyerno.
1: Tinood.
0: Kay plus 35, lalibang ka, 15 yun ang giubos.
1: Na.
0: Plus 20 na lang. Nagtasabot ni mga katrupa nga, oo, doon na pa yung mga lokal nga hangin sa seguridad o ekonomiya nga kinanglag matubag. Pero mga katropa, kanina mga nawadan o paglaong bugat ka ini.
1: Na.
0: Di ta magtutok kung positive 23 pa kini. Mututok ta nga nung nabawasan.
1: Correct.
0: Kung 11 yun ka punto. O tama, 11. Ah, no, 12.
1: 12.
0: Tama ba ko?
1: 15 siguro.
0: Ah, 13. 13.
1: Ah. 35, 20?
0: 36. Kanina rin taas. 36, 23. Diba?
1: Mm.
0: So wake up call dapat ni para sa inyo ha.
1: Unya ang kwad ba? Tanaw na to ang Visayas Stability Katrupang Ruel. Nganong nagpabiling ligo ng Visayas positive 27 nahimong mas hayag ang ilang lokal nga industriya o turismo karong panahon na. Siyempre, lain mag-demographic location. Siguro nagadepende sila natural duol-duol sila sa dughan sa pangulo. Dagan siguro silang ayuda dito na pita. Dagan silang tabang. Kay ang binting bigas, nakaabot ba na sa Mindanao?
0: Wala.
1: Wala. Karoon pa man na nakaabot ka ng 10 kilos, di ba?
0: Nga, yeah, siyempre plus 28 para sa kauluhan. Niubos ni ha, niubos ni. Napakita kini yung direktang epekto yun sila sa inflation dito. Kaya naman, asa man sila maigo dito? Siyempre, pamiliti, the long
1: cost
0: travel,
1: of living, cost of living.
0: Na, tinuon na.
1: Di ba?
0: Dari man kun sa to sa Mindanao, yani-ani ra ta mga katropa, pero pwede pa mangutang mo mutanom sa atong tungkaran.
1: Pwede pa kayo na patay mga spaces.
0: Oh, dito sila ha, iskinita. Asa man ka mutanom
1: diha? Polluted kayo yung palibot.
0: Di ba?
1: Wala pa libre kahit paano ba. Wala, pwede pa ka pangay kamong guys lingan.
0: Oh, kung na kay ginikadan nga nasa Sarangani, nasa probinsya.
1: Padalan pa kay isda.
0: Pwede pa ka padadalo ng isda, pwede pa ka padadalo ng gulay.
1: Na. Di ba?
0: Diba? Lami kayo, labi pa kung bulaks kalabasa.
1: Agoy, lami. Dinengdeng. Siyempre, makuha mo na ito kung anong ang neutral 32%. Kining mga tawhana, nagpaabot lang nga wala sila na wadi o paglaom apan mabinantayon sila sa dagan sa panahon.
0: Tinood.
1: Muna ka ng wait and see ba? Uy, murag magbantay tani. Pero sige lang, hulato na to ang saktong panahon para muliog ta. Muna nga ay positive at 32%
0: neutral.
1: Ang last neutral.
0: Oh, kani katong naapan ni sa arang-arang nga wala kayo napiktuhan. Siguro dati ni naas ni sa high middle. Napadulong lang sa
1: upper middle.
0: Upper middle, napadulong lang sa tunga-tunga. So di kayo sila piktado.
1: Pero neutral sila.
0: Neutral sila. Pero katong naas sa low middle,
1: wala gito yung
0: pag-umpubre.
1: Actually, ito kabalaka.
0: Pag-umpubre na gito karon.
1: The new poor.
0: Pero hagit ni sa gobyerno. Sa ito mga authority, huna-hunaan ninyo mga katropa o iyong ibutang sa inyong alimpatakan nga dili lisensya ang magpasagad. Ang never say die attitude sa Pinoy, dili angay himuong rason sa gobyerno nato nga dili aksyonan ang kalisod. Rihok ka mo diha.
1: Ay, ang salig nga, ang katawahan, ah, wala ba na sila gaya, nawala na yung paglaom sa okir na ini. Ayaw, dili siya nga na. Ibig sabihin, mas maningkamot pa mo, ayaw gulata nga mawad ang nagpaglaom ang katawahang Pilipino. Kaya ang sunod na naon sa, ah, basig magrevolusyon ang katawahan.
0: Buyag.
1: Dili lang kung mag-ampo, kaya lisod po na para sa tuwa. Lisod po kayo manarbaho niya kung inga na kasamo ang ato nasun. O siyempre, kinahanglan ilang balusan o paglaom ang kanabang gihatag nga positibong reaksyon sa katawan. Kinahanglan tumbasan o kanabang balusan o kongkretong programa sa trabaho o ayuda ang pagka-optimistic sa katawan.

0: corruption nga nagakahitabo karon. Diba?
1: At least makita nila nga ang katawhan di ay bisan pag nagreklamo na pagyapon sila ay paglaom. Mayo pag gina para sa ato nasun.
0: Naisip tinets ba? Ang 16% nga pessimist, kinahanglang hatagan ni pagtagad. Aron din sila hingpit nga mawa ng ginoong pagsalig sa sistema.
1: Correct.
0: Ay, kani sila mga katropa, dapat sila pagsalig. Pero gamay na kayo na 16% ka lang eh.
1: Ah, wala to, nagma-negative 1 na eh.
0: Ah, grabe naman po na.
1: Siguro, we deserve kanabang confidence. Pero dili siguro to the point nga mahimo na siyang foolishness ang imuhang pagkakumpiyansa. Kabalo na kang palugi na pa negatibo na wa pagkagihimong action. Ang tawag ana katong giingon ni katropang Vice Mayor Edmar Yumang, katangahan.
0: Bobo.
1: Bopol. Siyempre,
0: mga 80-80 kayo.
1: 80-80. Ang survey o sa kasalamin bitaw katropang Ruel sa nga feel good statistics sa gobyerno usahay wala mo takdo sa tinuod ng gibati sa mga taos palingki.
0: Correct.
1: Ingon lang ng survey nga feel good pero ang loyo ana good pa bagha ni. Ana ba no duda? Kabalaka, pagkalugmok mo na siya.
0: Ako nga ko diri ang administrasyon kaling mukunhod siya bisag gamay lang.
1: No.
0: Mag-goal ko eh. Mainitag ko ba pamagi?
1: Oh. Sumala, ang giliho gibuhat sa gobyerno, na-appreciate man ato nga nakunuran ang presyo sa lana, pero yung balik na budog presyo sa saka, kana ba tuloy-tuloy yun ba? Maka-adjust yung gamay ba? Makabawi man lang gamay ang katawang Pilipino. Good.
0: Very thankful ta katropang Chris kay ang mga Pilipino mang yun, religyoso mang yun, per se. In general yun.
1: Correct, correct.
0: Halos ta ng Pilipino religyoso. Na ipagtuo na og naakya po ipaglaom. Nganong ano man, never say die paghapon, tungkol na kay ang kita ng mga Pilipino religyoso kita. Kanunay kitang nagsalig sa labaw makagagahom.
1: Og muna insakto. Bisan na walay paglaom, pero kung nakasabot ta sa provision sa Ginoo, musalig ta niya. And that's faith.
0: Diba?
1: Ang pagtuo sa butang nga wala mo nakitaan, gitawag ka na nga pagtuo.
0: Maagani unta, how we wish nga ang atong gobyerno pod maka-Diyos pod.
1: Correct. Dili na makayawa.
0: Kung maka-Diyos ang gobyerno nato, dato kay Pilipinas ba?
1: Oh. Dili nila ipasok ang ilahang personal ng interest.
0: Nahitabo. Katong tinuod ng Ginoo ha?
1: Ayaw itong small G.
0: Ginoos demonyo.
1: Small G.
0: Ah, mag-Ginoong gagmay?
1: Oo.
0: Mga katropa, isa pa sa mga batasan sa Pilipino, kaling tinabangay yung katropang Chris.
1: Ah, bayanihan spirit.
0: Maugin siya. Magkasilingan, madi karon, nagkapakabana sa kalisod. Hidong dadya, doon nagyapo yung rasul nga mamahimok kang optimistic. O baga, nakaisilingan nga, kumbaga, uy, kaya yan. Ano lang, paringkamot ra.
1: Bangon lang, bangon lang.
0: Sige lang, naakot na rin. Saman, naglisod yung mo, napakoy, ano rin, napakoy bugas rin. Kasi wala kayo, paringkamot ra, pangyita lang trabaho. Ano ba, na-encouragement.
1: Naakoy na dumunduman sa usaka higala, nga despite sa mga problema ba ana siya sandig lang sa Ginoo brad ana siya lami kayo nga mensahe ba mao na siya ginaingon diri kanang ang imong concern nga to sa sigayon mapabati nimo bisag dili sa financial but sa imong concern nga iyang maramdaman nga naa siya kauban dakong bagay
0: mao na atong kabataon ng katropa Chris ato gini silang tudloan.
1: Correct.
0: Tudloan nato nga di gyud bawad ano paglaom o kanunay nga maningkamot aron nga siyempre makaangat laman lang sa kinabuhi.
1: O, nga mahimo silang optimistic.
0: Kay isip bahin mag survey 18 mga ipataas ka turpang Chris. Ang ilang bananaw sa ugma nakadeterminan na sa dagan sa tong dasod. Pero kanina itong mga bata pa mga katropa, wapa mag sila ano. So, ato silang tudluan.
1: Educate.
0: Educate na ito sila nga gikinahanglan di kita magsalig sa bisang kinsa. Okay. Para mas muli ko ng ilang kasing-kasing ba, di ko magsalig bisag kinsa, di ko magsalig kay mamagpapa, di ko magsalig baningkamot na dari. Di ko magsalig sa akong classmate, kay mangupya lang ko ka-assignment.
2: Okay.
1: Mauna
0: itudlo na to sa to ang mga anak. Para mawala to ilahang dependency.
1: Yun.
0: Diba? Mahimo silang independent mga katropa. Muli ko silang ilaha.
1: kana nga pagka-independent, ang resulta ana

0: nga mahimo siyang self-reliant.
1: Correct.
0: Siya magsalit sa uban. Mm. Pero kung mahimo na kang self-reliant, murag, mahimong garbo, di na po si sakto. Katong sakto ra, kanang mudahom sa tabang sa Ginoo, o niya maningkamot siyang kagalingon. Mm. Niya, kani, importante po nga natay psychological shield katong pangroon.
1: Actually, nangin na sa mga Pilipino.
0: Correct. Ang pagkatawa, bisan sa tunga, sa kalisod, o sa kataming sa mga Pilipino, aron dili, dali silang mapukan, o kanabang dili sila dali nga
1: mabuang
0: sa mga problema, ma-discourage, ano ba? Monay, kita, mabugin ang trabaho, di ba? Isang unsa kabugat sa tagiskutan
1: ni
0: katawan raman nato na.
1: Yeah, sa Manila, manggani, nagkabaha na manggani, pero tanawa, nangaligo pa.
0: Gani.
1: Oh, nagkabaha na, lampas na sa dugan, pero giana pa sa taas ang ilim nun, aron lang di nga bubutangan ng tubig baha. Ana, tama nga Pilipino.
0: Correct, resilient.
1: Kaya nga naman, ato na siyang depensa. Ay, dili yun. Kaya na nato ni, ana ba, dahil na batasan na ito mga Pilipino.
0: Mauna siya.
1: Pero dapat kabugra sa gobyerno, Pilipino mag-iapon, ayaw niyo ubusuha.
0: Na. Sige lang, kung nakasala man mo, ayaw na dungagi paglaing problema ba? Nga dili na ganito makabawi, nga hapil ng inyong mga kaliwat, mag-antos o sa ngadto-ngadto, magmadamay sila sa inyong gibuhat niya karon.
1: Kahit kung di man maminaw, ang gobyerno sa ito, paminaw mo sa mua. Ang ato dalag yung gisulti o gigabilid yan sa inyo ha, palikunon yun na ito, ato ang kaugalingon. Kay bisan unsa pa kapait ang kinabuhi. Ha? Dapat kita nga mubarog, dapat kita nga mulahutay, dapat kita nga mulampos.
0: Correct.
1: Eh ano man, hunahunaan ninyo, walay laing makatabang sa inyo ang kaugalingon kundili ang inyo ang regyapong kaugalingong pamilya.
0: Tinuod na.
1: Inyo regyapong kaugalingong pamilya. Muna, maningkamot yung kabuunsao na ito pagbuhi sa legal nga pamaagi.
0: Yun. Diba niya, the basic component of a community is family. Mm. Kadang nga, ang usa ka pinakabugat bang komposisyon sa usa ka komunidad ang pamilya.
1: Correct.
0: Kung dili magkaroon og ligon nga baruganan ang pamilya nga magbaton og haruhay nga panginabuhi, walay mahitabo ang komunidad. Dili mahimo ang ligon nga komunidad.
1: Correct.
0: So mo po na katrupa, hagit na mo sa matag pamilya, padayon sa inyohang ginabuhat nga pamaagi, salig sa Ginoo, paningkamot, unya ang gobyerno po, buhaton ninyo, i-assist ang matag pamilya. Kay kung inyo ng buhaton, kamura gihapon ang makapugas sa umaabot nga panahon.
1: Ang hagit sa mga taga-gobyerno ay mo, sige pamulitika.
0: Ano lang, undangan ninyo, ay wala man tayo makuha niya, wala may padaog na niya.
1: Trabaho ragod mungod.
0: Oh.
1: Kaya ka mo may gisaligan sa katawhan.
0: Correct.
1: Diba?
0: Saan pa mo nga bagong Pilipinas? Sa may nabagoan ni Ron?
1: Wala oy.
0: Nasamot na hinong problema na mo. Ngunta, naglaom nga. Nindot kayo yung mga jingle. Nindot kayo yung mga chant. Dahito, palabas lang pala ang lahat. Asa naman si Andrew eh?
1: Kumala na ang umana to. Ibayaran na. Dako kayo itong bayad.
0: Dako rin kibayad eh.
1: Diba? Basta ba nga kay Galaag, mga katropa na to, maningkamot kita. Unahon na to ang atong kaugalingong pamilya.
0: Tinood na.
1: Kay kung maplastar na to atong kaugalingong pamilya, I am sure, no doubt kita mga Pilipino, kaya na tumutabang nga doon sa uban.
0: Correct.
1: Kaya naman yun sa to ay si Pilipino nga, nga karagyong matinabangon ba?
0: Tinood.
1: Mga ginibatasan sa mga Pilipino.
0: Oh.
1: Unsa, pero ang problema lagi, unsahan po na mo pagtabang, amo mismo mangganing pamilya, di pa na mo matabang-tabangan.
0: Kana. Dili so, magka makapagawa sa gugma sa imong kaugalingon kung dili wala ka mahigugma sa imong kaugalingon. So dapat unahon sa imong pamilya bago ka makatabang sa uban.
1: Ayaw lang yun magkalimot o kanunay nga pag-ampo, kanunay nga magpasalamat, o siyempre magbuhat lang yun magmaayo.
0: Correct.
1: Sa inyong ising kaingon. I am sure mga katropa baka po kaya po na to ang kaharuhay sa itong kinabuhi. Although naglisot na karon. Naagya po'y panahon nga moabot mga katropa ang kahayag para ka natong tanan. Di pa siguro ka na itong panahon. Pero, ayaw rin yun itawang kawating paglaom kay sama sa panultion. There is always a rainbow after the rain.
0: Nya, bonus na ko katropa. Para mas dali nga buhaton ang tama, para mas dali mo desisyon o kung sa'y kabubuton sa kaitasaan, basaha ang Biblia. Eh para magiyahan ka, kayo mo manay manual na to sa atong kinabuhi. Di ba? Kung mapalit kag washing machine, kinanglan magmanual. Palit kag TV na yung manual. Ang imong kinabuhi na yung manual. Kung sao na paggamit, naadya sa Biblia. imong tunan. Tagay lang kung panahon, bisag pila ka minuto ragod, hinuklog eh, o niya i-apply sa kinabuhi, tingala ka, dako kay kausaban ang imong kaugalingong kinabuhi.
1: Yeah, di na po na para sa mga Christians sa akin, Christians Bibles man, pati sa itong mga kaigsunan mga moro. Basahan ninyo ang inyong Quran.
0: Quran,
1: para makaibalo mo o magiyahan ka mo kung unsa ang tama o mali.
0: Correct.
1: Nga dapat ang pagbasa dili literal ha, ang pagsabot. Ay nasay, na makabutang diha.
0: Tanggala ang kamot kung mahinungdan sala.
1: Iputol ang kamot. Dili ngon ana.
0: Dili gitanggal tong dautan ni sa ang pagpakasala kamot sa sala ba?
1: Ang sala ang tanggalon. Dili tong kamot ang imong putlon kabuang.
0: Bullseye. Lugiton ang mata kay kung nakitag dautan.
1: Agay.
0: Gilugit po niyang mata. Dili tanggala ang mata sa pagkaulo pagkauluyag ana sa ilunggo.
1: Ha, kada nga mga pagtulunan, mga pahinumdom, atong ka ninyo mga katropa sa Santon Plus Gold. Bumalik kita ha, alang sa, syempre, inyong mga komento, mga reaksyon, dari sa ito ang text line. Siyempre sa 0962-479-1855, 0962-479-1855. Bumalik pa kita, kinigabayan atong ka ninyo sa Santon Plus Coffee Mix.

0: Getaway time?
1: Tara na sa Cliff Ridge Beach House.
0: Suruk 8 Sigil Tinulto Masim Sarangani.
1: Malapit lang from General Santos City.
0: With pool and beach experience.
1: Reserve na 0929-473-8020.
0: Cliff Ridge Beach House.
1: Cliff Ridge Beach House.
0: Your getaway near Jensen.
2: Dito sa Cliff Ridge Kita Kids.
3: Ako si Liki, na-assist akong totoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Ako si Ain, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: XFM.
8: Vision Lex, daghan ang natubangan.
9: Ang kaning akong mga mata, sir, naigo ni Oxilhit ka itong nagdula ni Gagmay Pamisa akong manghod. Wala akong magdahong nga maapektuhan akong pananaw. Mooto na balaka ko o no problema jud ko sa akong sarili kay basin maunsa ni akong mata, dili na akong makakita. Mooto, nangita akong pamaagi o akong gisulayan ang Vision Lex Plus Capsule o wala na ako damhang maoy makabalit sa akong normal nga pananaw. Daghan kayong salamat, sir, sa Vision Lex Plus
8: Capsule. Vision Lex, play ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
10: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
11: Kay adlaw, sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Okay, akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko, wala na jud ko na sakit, sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa lawas. Sulayin ni Melanie DI taga-Panam.
10: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
4: Mapalit sa mga butika.
7: XFM.
8: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
10: Samsung Plus Coffee Mix.
12: Ako si Grace, sa una kusog kayo kuminom og kape 3 to 4 cups a day. Ang tod sa nitukar na ang akong asin, gasukasukan ako o kapalpitate na ang akong dugan. So akong giyundangan ng pag-inom

0: lami siya. Wala pa ganito karang akong acid. Karon tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: XFM.
1: Santon Vitamin C.

0: A violation of Republic Act number 7032 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
1: Kalahian?
2: Oo. Kalahian ba sa supper o dinner?
1: Nak, ang kalahian sa supper o dinner, kanang mga unta sa gawas.
2: Oo.
1: Pero kanang supper,
2: sige, unsa man na?
1: Kanang luto sa imong mama, o nang supper.
3: Exciting! XFM.

0: na ang Pilipino. Alas 8.44 ang atong oras, kinibahina atong kaniyong santong vitamin C. The alkaline vitamin C, ang vitamin C nga makatabang ka nato mga katropa, nga ma-absorb ang mga ubang nutrients and vitamins, minerals sa atong kalawasan.
1: Ay, sakto na na, kung mainom ka og Santon Plus Gold, i-partner mo silang duha.
0: Santon Vitamin C. At pala ang Santon Plus Gold, na naging siya vitamin C daan. Pero din ko siya yung anak ka, ano, kay nakafocus man Santon Plus Gold sa pagtabang sa mga balatian na to.
1: Diyang idungagan og nutrient ang katong imong lawas nga kulang sa nutrient.
0: Pero kung kulang vitamin C imong kalawasan, gikilahang na nimo ang Santon Vitamin C.
1: Mauna.
0: Para ma-absorb na itong nutrients nga gikan sa Santon Plus Gold.
1: O di mo haplos imong tiyan kay alkaline mo
0: ka na. Alkaline!
1: Ay, klaro na.
0: Klaro niya na. Mauna, di ka mag-gool. Nga mainom kang vitamin C. Kaya uban mo mainom vitamin C, magkutoy man ang tiyan. Sa to ang Santon Vitamin C, di mo kutoy imong tiyan. Asa ba na mapalit ka trupang Ruel? Oy, available ni. Diyan sa tanang branches sa Mercury Drug Store.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 8.45 ang atong oras. Narita ka ron sa iyo mga mensahe. Ano yun?
1: Na.
0: Yung parin katrupang Ryan, no? Bisan, pait ang kinabuhi. Basta tingog sa XFM. Ako madungog sa radyo. Murag gaan-gaan akong paminaw. Padayon lang ta.
2: Bullseye!
1: Salamat kay Boss Ryan, ha? Samtang ingon ni Anthony. Relate kay ko sa SW Survey limod, lisod tinood. Pero kaming mga tricycle driver, dili mi pwede mo surrender kay naay nagpaabot nga pamilya. Salamat Anthony, ha.
0: Tatay Ridon. Yawa ni dili di mo parinte si Ridon.
1: Basi parinte.
0: Kuya, yun ang Pinoy. Mukatawa pa bisan zero na ang bulsa. Mukhang tinuod nga resilience.
1: Yan. Si Ate Lucy, XFM, paliog kong sulti sa mga politiko. Ayaw ninyo gabusuhi ang among pagka-optimista. Lihok pod mo, oy.
0: Da, tagam.
2: Bullseye!
0: Sa Mindanao, medyo mingoy ang rating karon kay bahalang bugas o kuryente, hinautunta, dahil aksyon ng gobyerno.
2: Bullseye!
1: Panungdungog lang mga style, te. Optimistic Japon ko kay naap may mayong lawas. Basta na ay kinabuhi, maoy, na ay paglaom.
0: Tinood!
2: Bullseye! Bullseye!
0: Samtang gaginhawa pa kita mga katropa, naagya po'y oportunidad, gikinahanglan lang natong tagdon.
1: Yun,
0: sa kay mang godaan ang oportunidad sa itong atubangan, dili pagid nato i-grab.
1: Correct.
0: Di ba? Everything, bisan pa unsa mga katropa, basta lagi, gusto lang gini mo makalikawas. Unsa may oportunidad kina hasta di lang dautan, ha?
1: Ano, ayaw lang pag result is dautan.
0: Ayaw lang walang mga illegal.
1: Okay.
0: Kung unsa man ang oportunidad nga maabot sa imong atubangan, just grab it.
1: Grab lang, God.
0: Kung nakagrab na ka oportunidad nga tanaw ni mo, okay na siya niya. Nakakita pa kag mas maayo.
1: Na.
0: Parang gidog tarong sa imong gihawaan. I-grab ang bagong oportunidad. Don't burn bridges. Kumbaga,
1: don't burn bridges.
0: Kaya maabot yung gapon ang panahon nga magkita yung gapon mo, mubalik gapon mo
1: correct,
0: sa usag-usa.
1: Correct, correct.
0: Yeah.
1: Kung dati kang Grab driver, karon kay kuha
0: na
1: ka.
0: Maxim naman ka.
1: Maxim. Yeah, panda na po.
0: Ayaw kalabana ang Maxim.
1: Ana lang.
0: Ayaw kalabana ang Grab. Kaya basi unyag, mubalik na gapon ka Grab.
1: Correct.
0: Nato na kagpunpanda. Ayaw kalabana ang Maxim. Kaya basi unyag, mubalik na po kas Maxim.
2: Bullseye!
1: Diba? Ana lang. Don't burn bridges.
0: Yan. Klaro na, ha? Seryoso, yun dang 13-point drop. Pasabot, ana, daggan na ang nag-anto sa hilom. Ayaw may pasag ni Lord.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Sakto, ginay mo, anay, kay Lord Rag itong duulan. Tanan.
0: Correct.
1: Samtang, yung panya, dili man yun, mawala ang paglaom sa Pinoy kay religyoso manta. Ang Ginoo Rag yun, ang sandigan.
0: Pero usahay, kabalo mo, ginasawa lang bahala ninyo.
1: Lagi, limot-limutan lang.
0: Di mo
1: lang.
0: Kabalo mag-ampo, basta naamo sa kaharuhay sa kinabuhi.
1: Yasa.
0: Di ba?
1: Pero
0: gani, kung mulino, ganaamo sa mall, ang unang ginatawag niyo,
1: Tabang Lord!
0: Tabang Lord! Tabang Lord! Diyos ko Lord! Pero kung regular nga adlaw, di man lang mo kabalo mag-ampo.
1: Correct.
0: Di man lang mo kabalo manguhit. Di, gilulugan mo, kamoy gikuhit ron, naroon makinumdum mo sa iyong pangalan.
1: Wala din siya sa tao. Basta dool na siya sa peligro, makainumdum na siya siyang creator.
0: Unfair kaya na para sa Ginoo.
1: Gani man.
0: Basit na, kasi normal life di mo. Harungay mong kinabuhi. Don't forget to pray as always.
1: Correct.
0: Bisag asa man pwede ka mag-ampo. Bisag sa kasiar pwede makamuampo.
1: Muna nga usahay, ayaw katingala nga gasunod-sunod ang linog na yung mga trahedya. Kaya ang Ginoo, nagkuhan gusto ba, nagpahinumdum. Na kinahanglan ni Mumuduol siya ha.
0: Yeah, uyugon sa tanibi. Ops, na ako dali ha.
1: Oh, basi yung kalimat mo.
0: Hindi, pag linog, nakasunod sa muli, nitawag ka, Lord, Ginoo ko, Lord, tabang Lord, Lord, tabang Lord.
1: Nahinumdum ko, alam na ako'y nailan na sa una ka ito, pag linog kisi. Na duko-duko, Ginoo siya kamang tawag siya, Lord, anak siya. Pero di kaya siya mo tawag ng Lord.
0: Dati, ano sa Biblia, do not bring the name of the Lord in vain.
1: Tinod na. Ayaw gamita sa mga walay balyo nga butang. Kanang imong binuang or kanang imo lang walay bili nga pagdawag sa pangalan, ayaw. Sala na siya katrupa.
0: Mga katrupa, bawa na kumulino, kunaha sa o imong safety. Duck cover and hold. Dari nga naghilak-hilak na ka diya. Kanakuna-una ka, sadaan yun day ko, sadaan yun day ko. De, wali mo una-una ang imong safety sa. Nga naman, wa magog ka kampo everyday. Makainom daw na ka sa Ginoo kung ano na ni kalamidad.
1: Nah.
0: Di na disgrasya noong ka, sige ka gilak-hilak niya. Nga naman, di ba ka andam?
1: Nah.
0: Paula, andam ay mong kagalingon na daw, andaw. Bisa pag naininog, so naka-mindset niya po ka nga mangita ka pabagi nga makalingkawas ka niya.
1: Correct.
0: Di ba?
1: Bago katabangan.
0: Kau ba niya? Okay. Sige. Ato makaubang karong taon-taon, mga katropa, kayo natin mga pipila ka mga questions na need to be answered.
1: Una, katong nga isgutanan sa Nana. Okay.
0: Nasa linya. Congresswoman Sherlyn Banyas Nograles karon sa linya, mga katropa. Maitungod lagi ni ining tarpaulin nga
1: nagawas na
0: niya sa social media nga ang makita ramang god is notice to the public.
1: No.
0: Pero kung ibang duulan na ay suspension.
1: Pero dugay na ito gay paskil di ay.
0: Ato pang tanon kung dugay na ba gini o bago pa kini para maibawa na ito mga katropa kung sa'yo ka matuuran ini. Nasa linya. Congresswoman Sherlyn Banyas Nograles, ma'am, magandang morning at maulan at maginaw na umaga.
3: Good morning, Chris. Good morning, Will. Maing aga sa nagapamati subog sa XFM.
1: Ayan.
0: Diin ka karon, ma'am. Ara ka sa Manila?
3: Ari ko sa Manila, yes. Oo.
0: Diri, ma'am. Perti katog daw sa ginseng karon, ma'am.
1: Nagimala. Grabe ka
3: tulad. Mayo kay nag-ulan. Mayo kay nag-ulan, dira, no? May,
1: sunod-sunod
3: ka init. Few days init, no? So, kung may dire sa Manila, init po.
0: Gani. Pero ma'am, naiiputok na po yung issue karon kay naman ko'y napaskil ang Vicente Tilaw nga notice to the public. Pwede ba ma'am, naman kay kahibalo ni ini kung nga nung nag-notice of the public kaling Vicente Tilaw?
3: Pagkabalo ko last year pa man na siya nga notice.
0: Okay.
3: Yeah, that was posted September 2025 pa na siya atong time nga uncontrollable ang seepage. So, hindi balaan kung anong himuon. Kay di ba, pag results ang geotech na ginobra dati, 8 meters to ang depth ng water. Pero upon actual excavation, 4 meters pa lang, nagagawa na ang tubig. So, amo to nga, ang design, syempre hindi, ang ibasihan dito sa inaccurate na geotechnical investigation or study. So, syempre, kinalan gindi amend ang design, no? Kaya para ma-address ang problema. That's why that time it was suspended. Na-address na ang problema. That's why we conducted geotech. If you notice sa Subong, kung ulan, no? Gamay na ulan na nag-stack ang water sa Subong, wala, may arap man tubig, pero basically, wala na ang flooding na parehas sa nagkatabo sa dati, na-address na siya. So, I don't know, gani nga nagkalat na siya. Though, sa tanong ko daw, I don't know kung intentional na ipakalat o ano ba, no?
0: Ano mapagod, ma'am? Makita mapagod sa tarpaulin, tapos siguro, ano, kay wala mapagod siya date, mapoy mali sa Vicente Tilaw siguro, wala yung date nga nakabutang sa tarpaulin. Amo siguro nga paglantaw, kasi bago ni
1: na confuse siguro
0: ma'am.
3: Oo, kay the last time padayon man gyapon ta nagatutok sina, no? In fact sa Subong, we have a meeting for the next phase na, no? Pag-istoryahan ang next phase, no? Since may mga problema, no, na identify tong mga defect sa design.
0: Opo.
3: So diri na padulong sa redesign na face, no, ang redesign face ang and paano siya ma-address tong mga problema na na-identify.
0: Opo.
3: So but padayon, of course, considering the bureaucratic processes, it's very difficult to navigate, but rest assured, no, wala na to ni ginahunungan. Mm-hmm. And we will make sure, no, that every centavo spent will be spent properly.
0: Apo, yun. Ma'am, ato lang, ma'am, apo, ma'am,
3: sa Cebong, ha, yes, gusto ko dano na pagkabal, yes, please, sorry, okay. Please.
0: Kung
3: please,
0: ato, ato lang klaruhan kong ang pension ni Congresswoman Sherlyn Banyas Nuglares is oversight power lang. Kung may ara man matabo da nga di ba, oh, it's between the DPWH and the contractor, right?
3: Correct, correct. Ayan, tama okay. Na siya,
0: sige,
3: no?
0: Sige, para kayo, ma'am, talagsa mga good ma'am, madalahing ibong alam tungkod sa kayo, ma'am. Madalahing lang kamay.
1: Kabalo na ka, kayo mga daghang mga malisyoso.
0: Malisyoso sa politika. Sherlyn Banyas Nuglares. Tapos, which is, ang kikamaturan is oversight power lang ang nasa inyo. Dili inyo kontrolado ang pagtrabaho, tama?
3: Yes. Ayan, ang nakita okay. Magod na ako daw doara sa design to demolish me again, Chris ba, no? After after the effort that we've made,
1: correct,
3: after nakita nato na hindi man na masolbar 100% ang problema, nakita nato a lot of progress have been done already. Pila pa lang gani ko kabula, nakita naman nato. Pero hindi man na ako ang, I will not claim the credit because tanana concerted trabaho sang tanan, no? And ina siya, hindi po ako ang implementor sina, implementor DPWH and yun. The contractor.
1: Correct.
3: Yes. Ita igo lang ta mag-exercise atong oversight function to make sure that the project is done properly and the money that was allocated was spent properly. Sa tinuod lang, Chris, since pagsugod, wala pag yun may na-release na budget. Wala pag yun na release na budget, no? So because di ba nahitabo ato may problema, so nasuspend, no, nasuspend that time. Now karon the problem was already identified, so ginapangitaan na solusyon, amot gani na ang bahaw ngano, ang bahaw na issue ngano nag-resurface, wa ko kabalo, no. I don't know if it was intentionally or deliberate na siya ang papagawa tapos ipahid sa ato, no. So na nakita na ako na murag na ay malicious intent na i-demolish na dira sa mga panghitabo kay ngano kalit man na siya nag-viral na kuman naman na siya nugay naman na post last year so September 2025.
1: Yun.
3: So ngano bigla lang karon gipakalat na pod, no. Tapos naghana kay mga troll na ginalink akong pangalan dira, no. Ay, kapatid po ako nag-implement ana. Diba?
1: Correct.
3: Maira po ba kung ako nagbuhat ng design ana, diba?
1: Correct.
0: Maya po tag-DPWH ka, ma'am.
3: Ganit man. Oo. Kibot ko. Natingala ko na bigla lang, no. So basta kita, no, ari kita diri to make sure, no, na ang bottom line, because we approve in the allocation of funds, ang bottom line is bantaya nato na maayo na magasto na sa sakto.
0: Correct.
3: But so far wala pa'y bantaya, wala'y bantaya na kay wala may na-release pa.
0: Okay.
3: In fact, kanang na contractor dira sige na trabaho, pagkabalugan din ako na naglisod na po na sila, nag-resume sila financially because they're spending na, no, beyond sa dapat just to sustain the project because kabalo mata sa nahitabo nationwide subong.
0: Yes.
3: Sa dalagan sa Pilipinas, no? Apektado ang tanan.
0: Ayan. Dili ka ni ma'am ma-divert ang atong budget para diha kay tungod sa crisis nga nagakahitabo karon?
3: I cannot speak for the entire system kung unsang mahitabo dira sa DPWH and all, no. Nakita nako dira because we have to fast DPWH has to fast track the redesign.
0: Okay.
3: Dapat ma-approve kay naa naman, no, nag-conduct na tag-study, naa na ang resulta, so dapat ilan ang baguhon ang design, mauna dapat ang paspasa na buhaton sa DPWH.
0: Mm-hmm.
3: Otherwise ang budget that was allocated in 2024, mabalik na siya, ma-terminate na siya, mabalik na sa
0: General Fund.
3: So if that would be the case, yes, if that would be the case, dira ang problema, yun. No? Dira ang problema.
0: So, okay, siyempre, kung mabalik sa General Fund, mo request na put for budget for it.
3: Yes, and that would be, of course, sa sunod na po na tuig, that would be 2027 na, na mauna ang mga possible na nakita ko na magiging problema pag dili paspasan sa DPWH ang ilang trabaho.
0: Ayun, sige. At least, klaro, nga ka na siya, last year pa rin siya nga notice, o kulay kalabutan si Congresswoman Sherlyn Bañez-Nograles kung sabay may tabo niya, kaya ang function sa Congresswoman is oversight power lang. Gisiguruhon ang budget nga magasto o tarong.
3: Yes. In fact, kita no, naghimuan na yun na ito pamaagi na mabalaan kung unsa yun ang problema. So, that's why, no, through QSTR, si Doc Alan, no, ako yun nagipangayuan tabang para masagtan unsa ang problema. No, in fact, I've been spending also my resources na, dira, no, beyond outside na sa ano, para lang yun na matabangan, matrabaho na, no. So, naanay resulta na gi-receive na sa DPWH officially. So naana sa ila karon ang ano ang bola no nabuhaton ang redesign sa project aron masolusyonan. Kung unta na sila kapaspas magbuhat sa redesign para makapadayon sa sunod na phase kana siya wala sa akong kamot. So that's why ang ato responsibility dira to make sure na ipukpok yun, no. Isa na isa
0: pa lang ang going to to follow up, just
3: yes,
0: to follow up, okay.
3: Oh, bago ni nagawas ng mga issues, no, actually since 2 weeks ago pa ko nag-coordinate sa DPWH na asking for a meeting, no, para update po unsa na ang progress, unsa na natahimo sa redesign, na humana ba, unsa na status. So mauna na ana-anata na level. Ganang nagkalat sa issue dira pahaw na hupas na. No? There are bigger problem na dapat nato atubangon.
0: Correct.
3: Na una, of course, asa na ang redesign atong pangayoon sa DPWH? Asa na ang saktong redesign? Mauna dapat ang magawa subong. Aron aron mapadayo nato because 2024 pa ang budget. So dapat naanala siya kay otherwise mabalik sa general fund.
0: Oy, nakainumdum nainumdum
3: the current challenge that we are facing.
0: Apo, nakainumdum day ko kung nakabuhi tong istorya mismo si DPWH Secretary Vince Dizon nga tutukan yun na o dapat mahuman na ang underpass.
3: Yes, yes, that's okay. Correct, no?
0: So mas dali atong
3: yes,
0: access.
3: They have the commitment.
0: Apo.
3: That's why ako medyo pag because naana eh nakita na problema sa ano na lang yun naana lang yun sa DPWH no.
0: Apo.
3: Na ba, tutukan na and when Secretary Vince gave the commitment medyo nakampante ko kasi niya mahuman paning kamutan man doon na mahuman this year. So that's why ako na ang ako na lang dira na mahuman yun mapagawas nila ang redesign para makaproceed na ta sa next phase.
0: Yun. Sige, biyaan ta ng mga trolls niya sa social media kong kay murag sakit-sakit lang ang taon. Sakot-sakit lang na sa ulo. Dirita ka ron. Unsa ang reaction ni mo kung nadungga ni mo ang privilege speech ni Vice Mayor Yumang nakadungog baka kong regarding sa kote ko to issue?
3: Ako, unfortunately, no, wala, medyo na natali ko diri sa mga concerns
0: okay.
3: Diri sa Congress. But I know na there is several issues no with respect to Socoteco 2 and the possible JV EF takeover na ginasulti no with private companies. Yes.
0: Sige. Unsa reaction ni mo ani kung sabay panglantaw ni Congresswoman ini dapat pagyud nga iagi gud og saktong proseso kay ba may gidesingit ni Vice Mayor wa siya'y labot na wa siya'y labot sa mga
3: yes, correct,
0: proposal. Opo, sige po.
3: Yes, I agree. Dapat mag-agigid siya sa sakto nga proseso. And everybody will be properly consulted because ining issue sa Socoteco is generational ang impact ana. On sa atong decision today will affect dili lang sa atong generation but even the coming generation. So, una, and then another thing also, abala man ato na may problema po sa Socoteco, no? So ina ang ginatan-aw nato dira we call also for transparency. Unsa bagyud ang status kay bisag ako no natingala unsa bagyud ang tinuod what's the real score because the last time that I talked to the former general manager ang ingon nila liquid ang Socoteco. Socoteco 2. Now ang question nako if it's liquid why are we selling?
1: Yun.
3: Why are we selling? Mm. No? Sa Subo, we enjoy one of the cheapest rate, electricity rate in the entire country. One of the cheapest, no? At least top 5. For quite some time, naalang sa 8 pesos. And then, sa Subo, murag naa sa 10 pesos, no? Mm. But then another thing also naman, on the other hand rather, ang facilities, no? We also need an upgrade, we need to modernize, no? Mm-hmm. So, kaya ba kung Socoteco lang, mauna kung kaya, then we go for it, no?
0: Yan.
3: Kung dili, then we look for other alternatives.
0: Opo.
3: Pero, sulbaron ang problema. Kung kaya masulbar, then atong sulbaron.
0: Yun.
3: No? So, that's why dito sa tatanawon sa nato, unsa bagyod ang actual status sa Socoteco 2.
0: Yun.
3: No? And then kung naay problema, sulbaron na to. Subaro na to.
0: Ayan, okay. No? Next question, ma'am. Medyo, ano ni, trending ni nga mga panghitabo karon, labin pa sa nasyonal, the impeachment complaint against the Vice President. Unsay stand ni Congresswoman Sherlyn Bañas Nograles sa Isip Jensen Lone District Representative?
3: Actually, sa karon, no, I've been consulting our stakeholders, no? Because ang atong dira na kung ano ang tingog sa katawan sa Jensen, atong dadod diri sa Kongreso, because I represent the people of General Santo City. So I would be bringing the voices of the people of General Santo City here in the Congress.
0: Yun. Ma'am, naano ko yung nabalaan, wala ba'y nagduol sa imuha nga mag-offer diha sa Congress? Kay murag palitanay namang undo karon, ma'am. Mao na ilang gidaingon. Ano to?
1: What is
0: it? It's true or
1: sa
0: not?
1: Balita,
0: may kabalo.
3: Let's wait sa ano sa other time the voting.
0: Aray,
3: let's wait at the time the voting.
0: Okay.
3: Because dito makita na mga baruganan sa bawat isa.
1: No? Pero si Congressman,
3: tarungan.
1: Pero kung ikaw usay imong boto kay VP Sara, para sa impeachment. Nasulti na rin na aging adilika.
3: As again, I've said that whatever will be, no, the voice of my constituents, I will be bringing that voice in the Congress.
1: Ayan.
3: The people that I represent here in Congress.
0: Ayan, klaro na ang tubag. Salamat na kong may buntag. God bless
1: ay,
0: kami mo.
1: Lang, ay, namay isa! Kaning kuan, kaning pera house bill ni mo kong kay daghang kay reaction ng mga government employee, nindot to kayo kay at least napansin daw sila. Usay mo ang gamay mensahe bahin aning pera house bill.
3: Yes, because that was ang 2,000 na pera that ginahatag, no? That was 15 years ago. Wag yun na nagtaas, no? And nakita po na to ang struggle sa mga empleyado considering na karon, no? They're living on the, utang ba? Utang. Tapos mag-abot sweldo bayad, then utang na po, and then interest, no? Vicious cycle na. So, gamay lang na siya, I hope, gamay lang na nga increase, pero I hope na makatabang sa panahon karon, no? And, in fact, no, ang atong mga empleyado, empleyado sa gobyerno, isa na sa pinakadako yun, no, makuha ang taxes. No, dako kay na taxes na ginabawas, pila na lang po na ang nag-aabot sa ila, no? So, it's high time na, mapa-increase, no, pera for our government employees.
0: Aray.
3: That's why I passed the bill.
0: Okay. Salamat kong may buntag. God bless ka nimo o gaamping ka nunay.
3: Salamat. God bless.
0: Yun o.
1: Bullseye! Bullseye! Si Congresswoman Sherlyn Bañas Nograles, mga katropa, daghang mga pangutan ang gitubag o tinawan na ha. Katong lubog gamay dito sa underpass, katong isgotanan sa kanang gapangdaot sa yao, basig na nga sunog inyong balita, ligito na mo sa laha, gisulti na namong tinuodre, basig kamo na po'y masuko sa mua.
0: Ayaw lang.
1: Masuko mo sa mua, nangutara rabi aming amua, klaro lang namo.
0: Isa pa, klaro lang na to, nga ang opisina sa Congress, wala gilabot sa implementasyon.
1: Oversight power
0: lang na. Pagkuman sa papagitang budget, na sa kamot sa DPWH.
1: Ayun.
0: O naman tayo duktukon diha, kung saan nakadili, kanang duktukon na to, kanang taga DPWH o kanang kontraktor.
1: Tabang tayo, kaya to ang maning syudad ni.
0: Ang
1: project para man sa mga katawahan, nili man ang paras personal.
0: Ang importante lang diha, mahuman na natin, dugay na kayo eh. Labi na pag-angos.
1: Labi na rin tingon, nag-alan-ulan na. Yeah, basing mukosog na pong tubig na skilid. Ipasangil na po niyo kay Congresswoman Bañas.
0: Alright. 9:08 ang atong oras. pasa mo dagan yung orasan. Mag-break sa ta, Chip. Pero natay, commercial chip to. Na-importi, wala to na-play. Sige. Relax na mo niya. Kaling kabahin, mga katropa, hatog kanyang sa Santong Plus Gold.

0: On the court, one truth is clear. Winning is sweet, but it's the losses that build your strength. Every win excites you. Every loss shapes you.
1: We rose above the odds. So can you.
2: Every player has a story. Begin yours now at arenaplus.ph. Gaming is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For more information, visit www.padcore.com/regulatory.
3: Visionex Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento ng ituyo paghimo alang sa mata, aduna kay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Mga nailhang potent antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa cataract, pteridium, glaucoma, ug uban pang mga problema sa mata. Visionex Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento ng ituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
4: XFM.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon, unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay mo halap na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyud na akong pagtinaw sang akong mga mata.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
7: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: XFM.
8: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olivera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
9: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins ug minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay ug soy beans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
4: XFM
10: Premium Datery, ang bago!
11: Pirmi kong luya, moragway ko supirmi akong lawas. Daliiran mo po ang mga bukton. Kung pagdumar na akong Premium Datery, nagbalik akong normal na panglawas. Salamat kaayo, Premium Datery.
10: Mas ipagusog, mas ipaybektibo sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
12: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
13: Para sa dynamis?
12: Para sa turn yun ni Mrs.
13: Tour?
12: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
13: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
12: Exciting ba? Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
13: Sige, sulayon na ako na, miss.
10: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og usog o resistensya.
14: Turbo, wagas ang lakas.
10: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: XFM.

0: ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
1: Balo garong, kanyan to, 5 pesos. Makagrosire na ko, pan, sapatos, uguban pa, pantalon, ugrilo, quintas.
2: Ha? Karon di pa?
1: Karon, dili na. Kaya na ay CCTV.

0: 17 naman yung tao ni.
1: Paspas lang yung oras lagi.
2: May kumpiyansa.
0: Adjust na lang punta sa second commercial chip. Hindi lang na po chip. Sahod na lang nato ang main forte.
3: Bulsa! Bulsa!
0: Sige, dali sa taas sa itong ikaduhang kiskutanan mga katropa. Kaya medyo nasikat ang SSS karon ng LTO sa Arta.
1: Nage. Mawa ni pinakadakong nagagreklamo, di ba?
0: O yun, baka mo nga dunay delay sa serbisyo ang ahensyang giskutan sumala sa Arta nga datos. Kung sabay kasi natian nato dali sa Rion 12. LTO, kabalo mag ita ang LTO, delay bagin sila sa plaka tumiyagi. Pero karon na naman yung mga plaka. Ang lisensya ba karon na ano ba'y plastic daan?
1: Naano daw?
0: Naano daan? Okay kayo. Wala mga delay day.
1: Wala delay. Sa Region 12 na.
0: Ang atong SSS, actually, high-tech naman. Hindi na ka pwede mo apply. Nga ka na bang manual, dapat online yun tanan. SSS loan. Tanan mga katropa. Bawa na nga kung kamo mga nanay, nga di pa mo kay balo dira sa inyong SSS, pangutanayin yung anak. Patabang sa iyong anak para di na mo ma-hassle pa nga muling niya padulong ngadto sa SSS. Kaya di naman ko ng hassle katropang Chris, kaya taas kayo nga linya. Taas kayo nga linya. Kaya ano na makaroon, online na talaga mo, apply kag SSS loan, nagkatrabaho ka. Diba? Karang sa loan, i-apply lang nimo na siya online. Nga, tawagan lang nimo imong employer kung dili mo isang opisina, kung branch ra ka, tawagan nimo yung main, yung HR. Ma'am, pa-certify po ako ng aking SSS. Pag humanong certify sa employer, mapasa na dito sa SSS. So, ma-process na dayon. Same as pag-ibig.
1: Kung nga nag-apon.
0: Masigyan GSIS karon sa mga retired teachers. Naana po talan online na. Pati katong ilang appear, naka-online na. Di ba? So, talan online na. Pero, nga no, manino, nga, siguro sa kinitibukan ni. Sikat kayo ang SSS o LTO karon.
3: Bullseye!
1: Correct na.
0: Pero sabagay, di ba po yun ikabulong katropang Chris? Apan, makapag-uol gihapon. Ang migawas nga datos gikan sa Anti-Red Tape Authority. Arong Mayo 2026. Nga kuno ang Social Security System, SSS, o kang Land Transportation Office, LTO, maurasod sila ang naguna sa listahan sa mga ahensya nga labing ginareklamo sa katawhan.
1: Agoy.
0: Ang panguntana sa yanong nga lungsuranon, sa modernong panahon sa teknolohiya, nga anong paitog hinay paghihapon ng dagang sa serbisyo? Kinsa ba ganun ay problema? Una, ang SSS o ang LTO ba yan? O kita mismo nga mga tao.
1: Correct. Na-breach ba sa duha?
0: Kaya nga naman, sa akong nakita, katropang Chris, ako actually, ako mag-inag-process na lang yun sa ako ang kagalingon.
1: Wala ka nag-process.
0: Ako ang lisensya. Ako rin na, SSS na ako. Ako rin na, online na tanan mga katropa. Sa LTO, for example, mag-renew ka sa iyong lisensya. Naanay LTO portal.
1: Correct.
0: Kanalang nag-i, dinitake ang tanan. Kabalo akong nakita dari katropang Chris sa kinatibukan. Education, dissemination, information, dissemination o pag-itukar sa mga tao.
1: Correct.
0: Ako nakita rin nga kulang.
1: Muraga kulang sila sa pagpasabot.
0: Mm.
1: Kaya nahimo manggog nga murag foreign sa tuwa ba? So ibig sabihin, mureklamo ta kay dita kay pao. Unya, labi na kung technology isgutan, luoy ang medyo idaran sa tuwa. Kaya dili nga nakateki. Unya, kasagaran may kapanguhaan eh, mga idaran ba ya, senior citizen?
0: Correct.
1: Mga hamtong pangidaron. So dili na kayo sila expose sa gadget. Muna, matod sa Arta bitaw, matod sa Arta Katropang Ruel, nga ang katarungan sa mga reklamo maoy ang delay sa pagproseso. Naghinubrang requirements o ang paglapas sa citizen's charter. Kineo sa kaseryosong timailhan nga doon na pa'y dakong imbara sa sistema. Ang citizen's charter, gihimo aron mahimong kontrata sa gobyerno nga dito sa katawhan. Usa ka saad nga ang serbisyo mahuman sa gitakdang oras. Apan kon ang usa ka aplikante kinahanglan pang mabalik-balik o bugasto og dako, pleti og panahon, mawala ang tinuod nga diwa sa serbisyo publiko. Kani sa una pa na siya. Kanang wala pa'y online. Pero kung nanay online karon, basic ang problema, dito sa tao nga dili siya teki.
0: Kanag yun.
1: Wala siya'y kapasidad.
0: Kanang mga itong opisina.
1: Niya. Kung dili man, kabalo man galing siya, pero ang namagoy karambag oron katong phone number nimo sa imong pag-apply sa SS. Kung dili siya takdo, dili gina nimo ma-activate sa online. Balikan gina nimo dito sa SSS.
0: Ayaw mo kadtong SSS main office. Kaya pagpailis o number sa cellphone dito sa imo ang na-register sa SSS, pwede ra diha sa Robinson Tugnaw pa.
1: Ah, pwede ra. Ako na katuan diha eh.
0: Pwede ra diha. Wala yung mga sekreto. You have to know it. Kay, dili man kung tanan, isalig na lang po nato tanan sa ilaha mga katropahan.
1: Lagi.
0: Pero di po nato umakay ang katawan niya po katropan, Chris.
1: Mm-hmm.
0: Yan naman, ang katawan may kiservisyuhan ani mga ahensya. Unta lang, kanang mga dili pateki, kanang muad po ginug opisina, ayaw na po din yung palistig maayo.
1: Tabangi, kumahimo.
0: Tabangay po ninyo kung mamahimo.
1: I-educate.
0: Gitabangan naman namo katropang Ruel. Kaya kung saan taman nagi, kaya siyempre idaran na katropang Ruel, di lamang yun na kaayo maka-get sa technology. Sige, panawagan po nato sa mga pariente po na ninyo, mga nanay ba rin, o ba rin ninyo yung nanay? I-educate ninyo, nanagig ka mo. I'm sure, namoy trabaho karon. Kabalo naman gid mo kan mga nagtrabaho karon. Kabalo naman gid mo nga online na natanan.
1: Pero kun dako pension si nanay, dili na kuan ba sultihan nga uban ni.
0: Uban na. Ana mo uban gid diretso oy. Pag sulti pa lang na ko balik ko mag-appear na kay basi dili na ko kadawat og pension. Asig ba, wala na. Ayaw na pag-appear sa opisina. Pwede na sa cellphone. Ako mama dai pag ko naman nag-appear.
1: Ah.
0: Ya kay lagi kay di man kabalo, dili pud teki kayo.
1: Ah.
0: Ala nang atong kinag jinsan.
1: Pero at least nakita na mo.
0: Nakita na mi.
1: Diba?
0: Nakita na mi. Mingawon po ba yata usahay sa itong ginikanan?
1: Oy, kinsa may anak di mingaw ginikanan?
0: In fairness, kompleto pa kung mama o papa, napa, buhi pang doha.
3: Pusay! Pusay!
1: Taas pa na kinabuhi ka trupang Roy.
0: 76 anyos.
1: Ayun.
3: Pusay!
1: Magulang ang hunggangan, 78 years old.
0: Yan, Mauni mga katropa ha, para sa kuha katropang Chris, ako nakita ng gidere siguro nakadali sa servisyo, katong muad to o opisina.
1: Ana lang.
0: Ana yun na. In fairness sa SSS, in fairness sa LTO, kung muad to yung kag opisina ni ini mga labing pang LTO, na! Pusag yun ka niya sa fixer yun!
2: Okay.
1: Tagbaw ka nagpaabot sa gawas niya, tingala ka ganiya, pamukudari wala, manimaliho kang kuan.
0: Oo, isa pa nga nakita na ko sa LTO, pudri sa tua. Alamin pa niya sa room. Kung dili ganit ka sa ilaha magpa-process sa medical, dugay kayo mong uman.
2: Okay.
1: Oy, attention. LTO Robinsons.
0: Murag na mas priority itong sila na mo-process.
1: Tama, good kay.
0: Dugay kayo mong uman. Kaya ako mangod. Nakabalo man ko nga na-online niya. Siyempre, napagpunta yung tiki-tiki gamay. Kung say graduate, may atadi sa paghinambog.
1: Mori, no? Kay, siyempre, kung unahan kanila...
0: Ang LTO, mga katropang Chris Caron, portal na ka. Sa portal na ka mag-exam. Dito na po ka sa portal mo adto kung naaba kay violation o wala. Pag kumanin mo exam, i-screenshot nimo ang result sa imong exam kung pasado ba ka o dili. O mag-screenshot po ka kung naaba kay existing violation o wala.
1: Na.
0: Kay maunay pangitaon sa imong hadya sa opisina. O magpa-renew lang kang lisensya, renewal of license niya, pwede na ka di matog main office, pwede na niya sa ROB. Ikaduga, mangita ka o kanabang magpa-medical ka nga accredited sa LTO. Ayaw mo pagpataka o kantog medical nga dili accredited sa LTO. Kaya dili na siya dawaton sa LTO, kinaka-automatic na nasa ilang system.
1: Yun.
0: Makita na nalang dito. Karang papel diha, for the chair na lang na, for the checking na lang na. Pagkahuman, bayad ka sa medical, ato kag LTO, bayad ka sa LTO, hulat ka, mapicturan ka, kaya katol, to na pa rin nyo ko. Wala pa isa ka oras mga katropa na human na ko.
1: Human na.

0: Ni sakit ba?
1: Mm-hmm. So ato pa kutana, kano, kamo, pwede na mong muryakan niya. Naka-experience pa ba kamo o langay sa Land Transportation Office o sa SSS dari sa Rion 12?
2: Hmm, sige daw.
1: Okay, paibalo dami ninyo kung asang opisina na, asang LTO na.
2: Kaya ito yung panawagan.
1: O, asa na siya ng SSS. Kung sa SSS main, ayaw mong kagool. Okay, dali na kayo ito makatawag dito.
2: Oh.
1: Tanan na ka, sir. O, sa'yo nakita mo, kung anong yan, mutubag, walay problema.
2: Hmm.
1: Mutubag dahil na si Sir Noel Nasyon.
2: Oh, i-state ninyo kung unsa inyong experience. Asa mo dapat sa serbisyo. Ang sa serbisyo yung gabil.
1: Oh. Okay. Importante sa gobyerno ang feedbacking. Para makahibalo sila kung unsa ba'y nagakaitabo na dila sa nang opisina. Kaya ba si Unyan na yung mga tao po sa sulod, nga mura po'y gaunay-unay niyang fixing-fixing.
2: Okay, siyempre, para mabalaan ni SSS, unsa'y mga dugang nilang i-upgrade sila sistema.
1: Pero sa tinuod lang ako, experience na ako rin sa pag-ibig, kung ano yun, kung tawag nini kung ano yun ka sa ilaha, dugay yun ka.
2: Mm.
1: Dugay yun, kipartindaghan ng ganito.
2: No.
1: Mapugos mo ka usahay, labing pa kung, for example, ang ibong ATM sa pag-ibig, nag-expire na.
2: Mm.
1: So, gikinang lang, hindi mo buwan to sila, kaya gikan man sila ang certification o dito. Oh. Para makakuha kag katong bago nimong
2: ATM
1: card kung asa ihulog dito ang imong gustong utangon sa pag-ibig o unsa pang benepisyo nga pwede nimong kuhaon sa pag-ibig pinagi naman sa ATM tanan.
2: Mm.
1: Nana sa linya. Sige, basta yun na lang ta. Unsa may ano ninyo diya? Pwede lang ninyo i-text rin para atong ipaabot sa aking tungdang ahensya.
2: Yun know?
1: At tropang Pini Poligario na sa linya kay security guard, gireklamo! Ngano! Tungod sa paggabahad sa kinabuhi, alangan di kayo reklamo, kanang bahad bang ka. At ang sayo ng dugang detalye rin kay tropang Philip, i-muna! Live report.
3: Katropang Romelo, katropang Chris, gi-reaction na dayon sa Bula Police Station ang reklamo nga gipaabot sa duha ka magkarelasyon dinhi sa nasampit nga area, kundiin adunay usa ka security guard ang nagbahad og kinabuhi. Ang security guard nga ginareklamo nagtrabaho sa usa ka inn dinhi sa atong giindogan, katropang Romelo, katropang Chris.
1: Kanang sa likod?
3: Yes, sa likod, ani.
1: Kanang sikat kayo?
3: Kamuna, 200 kuno ang presyo, pinakamubo, pero pag sunod ni mo, kapin 500, imo mo bayaran.
1: Nga naman.
3: Ay, gusto niyo, ingon ako.
1: ayaw na. Na-curious na ko, off-air.
3: Kana sa katropa Ruel. Gili naman kong sa iyo sa Kabuntagon, adunay mag-uyab ang nag-check-in din hig, alas 3 sa iyong Kabuntagon.
1: Agay. Dayon, basta alas 3 sa Kabuntagon mag-check-in, murag dudag yung kung sa napadulong.
3: Gikan sila inom katropang Ruel o katropang Chris. Ang nahitabo kay ni diretso sila din hi, pero sampit na in aron nga magpahulay. Pero ang plano nila matud pa nga magpahulay na uli sa away.
1: Ay, ngano?
3: Nagpiningitay ang duha, nagilabayay mga gamit katropang Ruel hangtod sa miresulta nga naguba nila ang gamayng portion lang naman sa purtahan.
1: So sa ato pa ang nag-away ang mag-uyab?
3: Nag-away sila, matang nilabayay mga gamit katropang Ruel. Gamit sa sulod sa inn, dayon ang mga gamit nila mismo, nagdilabayay sila. Nya naguba nila ang portion sa ubos nga bahin sa purtahan.
1: Putlon sa takakadali, katropang Philip, pero nakasulod din sila bago sila nag-away?
3: Nana sila sa sulod sa kwarto.
1: Kabalo na ko sa hinungdan.
2: Mm.
1: Di lang ako isulti.
3: Kaya ito mo katropang Ruel, nag-away sila, nagsiningitay. Nakaabot no sa security guard katropang Ruel ang sitwasyon tungod adunay CCTV sa mga hallways. Nadadungog ang ilang siningitay dito nya murag may naglagubo giatuan ang ilang kwarto. Sa pagbisita sa security guard nakita dito ang damage sa purtahan. Nang nahitabo base sa mando sa desk officer nila or sa hotel niya, sa mismong nag-manage sa inn, pahawaon sila katropang Ruel kay basin usa pa ang maguba sa sulod. Dahil nahita mo, nisupak ang mag-uyab, ang lalaki, nihangyo siya kung pwede, tagaan sa sila og 5 to 10 minutes para mahipos ang ilang mga gamit. Pero nahita mo, ang security guard, digyod mo hulat, kinahanglan mo gawas na dayon sila sa baong in. Mahawa sila katropang Ruel. Na nahita mo, ang babae, samtang

0: ang samtang lalaki nag-negotiate sa security guard, ang babae hindi sunod og CR. Nya kay pag CR niya, gipagawas daw siya sa security guard, nya niingon man tong babae katropang Romero, katropang Chris, nga anong pagawason matud pa siya, nga nag-CR man siya. Nakiignan na, dito na nahitabo, kundiin, giignan siya sa security guard, nga ma'am, dali ah, hindi ka mo supak sa ako ah, kay wala ka kaila, base ipasalvage ta ka.
1: Unnecessary words.
2: Na mali, unnecessary words na po nagigong sa security guard.
0: Oo. Dito na noon, nakabatig kahadlog, kabalaka ang mag-uyab katropang Romelo, katropang Chris. Maunang nidiretso sila sa Bula Police Station aron ireklamo ang bahad sa kinabuhi sa maong security guard sa ilaha. Na kapon, amin kanina, gibisita na sila sa patrol para kuhaon ang pangalan sa security guard. Nga pagkakuha katropang Ruel, nag-file na yun sila og formal complaint batong sa security guard. Ang atong kapulisan, girespondihan usab tungod kay ang kinigibuian nga pulong salvage o kung nakaila matod pa ang babae sa iyaha basin na posibleng involve sa usamang mga krimen na hitabo sa syudad. Ang nasampit katropang Ruel, maunang gi-actionan dayon sa itong mga otoridad. As of now, wala pa'y update ang Bula Police Station base sa ilang investigation sa background sa security guard, pero as of now on duty gihapon siya.
2: Okay, kay wala pa man naka-fire siguro complaint.
0: Pero
2: ang hinungdan lagi sa away ang gusto gid ako mahibawan katropang Philip.
0: wala na mo nila gi-detalye katropang Romel. Actually pag-abot sa Bula Police Station, ang babae balot na balot, naka-jacket dayon, nakapaldag taas kaayo. Ang lalaki na noon ang gaistorya sa ako ah. Nahadlok lang din daw siya, gagainan siya, isalvage matod pa siya. Nga nakuratan po at kagipangutanan kung kaila ba daw ang babae sa iya ha. Kahadlok ang gagibati sa babae, maunang nagreklamo gin sila o pambaan sa kinabuhi katropang Ruel.
2: Mali sa security guard to, kinagbahan. Dapat to yung isulti, ayaw mong kaway. Sir, palihog lang, ayaw kawayan na ibuhang kuyab. Kay ano ba yan na? Babae ba yan na? Kay kung awayo ni mo na sir, ako na lay pulis sa iya. Ano on ang taba?
0: Ay.
2: Ay, mali, mali.
0: Mali to.
2: Mali. Sorry.
1: Ikay mo puli dito.
0: Ako po ganito, ignan ang lalaki nga, sir, ayo po nawaya ang babae. Kaya kung mag-away mo, ako na lay mo puli sa babae. Medyo ituraan mo ba yan?
2: Ituraan ang lalaki?
0: O, ituraan. Wala lang turakita ang babae kayo nakatabon.
2: Pero ang pamanit?
0: Wala po na turakita. Naka long sleeve ka tropa Ruel, pero naka nail polish siya.
2: Taas yung kuko.
0: Oo. Wala po. Nakatabon po siya ha. Balot na balot. Ganina, naka hood.
2: Sayang.
3: Okay.
2: Ay, pero wala pa ko kasunod.
0: Kung nakita pa na ko to, kung nakita pa na ko to katropa Ruel, basi offeran na ko tong trabaho sa XFM.
2: Wala pa kante. Wala pa kante pa, wala pa hiring.
0: Wala pa.
3: Okay.
0: Pwede daw mag-giveaway daw si katropang Richard. Siya na daw mag-driver.
2: Ang driver, okay, babae na nun ang driver o ang lalaki?
1: Lalaki ang partner.
2: Ay na, sige. Salamat sa report katropa Philip, pero wala pa yung kasunod niya ba?
0: Ay! So laye. 200 lang daw katropang Ruel, 300 di ay. 300 niya. Ano sila kamubong ang presyo. Napagani mga ano o hapon nga ni Agi. Curious yung 300 daw. Dapat na aircon na, may libreng CR sa sulod. Basta kay di lang ka magsawa-sawa, okay ra.
2: Okay ba daw na diyan? Limpyo ba daw katropang Philip? Mawala
0: yung ginigong. Oh, pero pag naugra ni mo, pag check out ni mo katropang Ruel, di sa kapabay doon, kay i-double check ang mga gamit. Bahalag, abisan usang makita ni mo dito nga mga huga o kaya basa ang salog, pabay doon sa imuha, may mga charges.
2: Sa dapat, di ka dapat magpataka o pamunas.
0: Bago good. Bisan ang, natingala ka ha, bisan ang towel nga naa sa sulod, syempre gamiton man na ni mo, pagbasa, charge gapon.
2: Agoy!
1: Saan man yung towel? Saan yung purpose towel?
0: Ang sinugdanan ni mga bayad, ang sinugdanan ni mga bayad na 300, usay maabot og 500 niya. Usay malapas pug 1,000 tungod ana mga charges.
2: Ayan.
1: Agay, unsa lang hotel oy?
2: Bago mo magsulod diha, pangligo na mo daan.
1: Dili pwede gamiton ng towel. Nuang.
2: Salamat sa report, Katropa Philip.
0: Basta na ang report gikan sa patrol o garoon magpabiling healthy. Tumarad na sa Santon Plus Gold. Alang sa Rikyo Usam Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Philip Olegario. X-FM News.
2: Live report. Dito ko kukulahan ni Mrs. Masulod niya, kaya naman, the pink is dalan. Kita kay ka nga masulod ka ba?
3: Napit ko na sa...
2: Dari ko doon sa atbang sa kutay ko, banda.
3: Ay, tama, oh. Di alin na katong kuhan, mga alma mater?
2: Sa ano ba? Alma mater niyo.
3: Ay, nakasulod na rin ko niya.
2: Putok kayo na.
3: Barato nun siya.
2: Putok kayo na. Kay...
3: Pero di lang pwede basa, di ay?
2: Di lang pwede mabasa lagi.
3: Pinuang ang tawil mabasa. May charge. Na, sige, gamitan niyo yung tawil, oh. Kaya ako nang ikuhan.
2: Pero kung naasa na ka na bang... room accommodation diyan naday free massage na diretso. Gwapo siguro no.
3: Gwapo kayo. Basta free massage man.
2: Wala lang extra.
3: Ayun extra kay pahulay gani. Udamay ni at
2: nakatawag ka nang extra ba kay. Pero ba upero ng extra sa nagpamasahe gani para ma-relax, pa extra naman ka.
3: Dapat ako bayaran kay ikaw may pa extra niya.
2: 9:36 na, mag-commercial sa takadali. Okay, 9:20 ka, commercial. Wapad na replay mga katropa sa itong pagbalik. Ubay-ubay pa ito pagkaiskutan mga katropa kung makapas pa sa oras sa kinigabahin. At yung kanyang sa Santon Plaza Coffee Mix.

0: Why?
1: On the court, one truth is clear. Winning is sweet, but it's the losses that build your strength. Every win excites you. Every loss shapes you.
2: We rose above the odds. So can you.
3: Every player has a story. Begin yours now at arenaplus.ph. Gaming is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For more information, visit www.pagcor.com/regulatory.
4: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: XFM.
8: Exciting!
9: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
10: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
11: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pa salamat ani tungod kay sa una dali ra ko masakit. Pero karon nga nagatumar na ko wala na jud ko nasakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa lawas. Sulayin ini. Milani DI taga kanam.
10: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: XFM. Handum mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Pila na ko ka bisis giatake tungod sa akong high blood. Gi-recommendera sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninom ko nini, ug ako jud na pamatud-an nga epektibo jud.
10: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
14: A violation of Republic Act number 7832 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sino mang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socoteco.
15: Hay, madi! Nayuban ni ha! Pag inamutay, duhara mo. Pero pag inom, daghana mo. Exciting!
7: Yeah! XFM.

0: 9:41.
1: Bullseye. Paspas lagi sa oras, wala tayong iwan eh.
0: Pero arang-arang para ni
1: karon di kay init,
0: jo di kay init ba.
1: Salamat sa Ginoo.
0: Ambot lang kahaon niya taud-taud busi bugawa si Haring Adlaw, ugga gini tanan niya.
1: Ahulay sa Haring Adlaw, sa Adlaw lang. Ahulay sa kakay this day ni Moron.
0: Pero kung gawas ganin si Haring Adlaw ron, niya mauga na ang ato ang ano niya. Kamulo ka sa'y kapalit, ana? Abog.
1: Ito, ang dalan abog kayo kay nanggawas man mga balas.
0: Yan na pa'y mga naka-four wheels di ang balasubas kay indag ko.
1: Dili sila kahuna-una ano nga. Ang uban, wala'y four wheels ba? Nga, hindi naman kita sa dalan, mag-una ka gamay. Pip, pip!
0: Mabagay pito nga. Pip!
1: May ganit, eh. Dili ka mapulaan ka tropang Ruel.
0: Entitled kayo ba?
1: Gani man.
0: Entitled kayo, kinakasakyan ang ram, pero wak pa dahil na bayaran.
1: Be sensitive para sa mga katrupan doon yung four wheels. Kaloy po ang uban, nga dili ka afford og four wheels, di ba?
0: Uy, kabalita ka atong kay ano, kay Franco Mabanta.
1: Ay, oo, oh, kabalo.
0: Aduna ko noy 350 million pesos nga extortion attempt. Batok kang former speaker Martin Romualdez.
1: Hala! Di ba mo na nandakpan?
0: Oo, oh, pero na yun ang gawas, katrupang Chris.
1: Nga?
0: Nga mga balita kay gani, gilik magod ni Claire, Auntie Claire sa mga Duterte.
1: Agoy.
0: Pagpagawas sa link ni Auntie Claire sa mga Duterte, ang mga netizen karon nagpagawas sa mga video nga na ay surprise birthday day ay ang presidente sa iyaha.
1: Ala! Si
0: PBBM!
1: Oh, si Franco Banta, si surprise birthday.
0: Ang tawag niya kang PBBM is Tito. Ang tawag niya kang First Lady is Tita? De, ang declare, tanawa kung sa'yo na itabo, tungkol sa'yo mong kabuang, nga ano nun yung nanggawas?
1: Ayaw lagi tisingi ang mga netizen lagi.
0: Ikaw lang na nag-iisa, maraming netizen.
1: Tagbaw siya, dipinsa eh?
0: Tagbaw mo lang, perting, tagbaw ah!
1: Kaya ikon siya, time first!
0: Nga napa sila yung picture ni Sandro Marcos, ano yung message nga, hope to see you soon, bro. When in Manila, bro, kana something ba? Gawa lagi. Na.
1: Kulba rin si Mabanta rin.
0: Kulba. Actually, siya tong isa sa mga episode ata ni PBBM sa iyahang ano. Murag siya ang nag, tawag nini. Murag sa
1: inahang. Production. Production.
0: Katong episode, isa sa mga episode ni PBBM sa katong iyahang, si tawag niya na. Kalimot ko.
1: Katong nag-report siya?
0: Katong niyang mga interview-interview kuno kay ba? Dito na nag-gawas.
1: Vlog di ay.
0: Mura siya vlog, pero nai lang term.
1: Tama, nakakuha na. Podcast. Pareha tang dua, withdrawal.
0: Pero karong kita ko, katropang Chris. No, tungod lagi sa extortion, pero ang iyan tubag, wala extortion na nakita mo. Na-set up siya.
1: Paano i-set up na? The grabbing kwarta, 350 million.
0: Set up ka rin siya. Gipanto siya daw dito ang lugar. O niya pagkahuman, naananay dito ang kwarta.
1: O niya, kung saan ba ituyo niya nga nasa lugar? O siya tubog niya?
0: Wala ka rin daw, tuyo ang nasa dito sa mong lugar, ha? Ay, abin niya, doon na ako ng meeting daw. Wala na ba?
1: Oo.
0: Nga karon kay Perte Mandaghana. Ang question karon, 350 million nga gigamit mga katropa sa pagdakop kay kinsa na nga kwarta.
1: Di ba si Martin Waldes man ang yang gitry?
0: Kay kinsa ka na nga kwarta ang gigamit sa entrapment operation?
1: Money na, Mark Money, di ba?
0: Mark Money, diba? Pero kwarta na nga, 350 million magkaka na. Nakabalita pag yung katrupang Chris.
1: Dili ka ha-appeal nito sa... pila ka malita na tulo.
0: Although, makwestiyon man yun ka... ang... paugtang yun ang tinuod ka magsisibya o media bloggers arong nga malikaya ng pagpangabuso. Pero sa nakita na ko dili katrupang Chris, dili ka ni panglaglag?
1: Posible.
0: Di ba?
1: Nga, di ba?
0: Kaya naman, naako no'y episode ni sila nga involved si Martin Romualdez kining pang-abuso sa kwartas gobyerno.
1: Kaya ka na ni sumpay ba? Nganta ka. gamay lang ni si Will pa ni sa isyo ba?
0: Ay ba, murabag ka lang.
1: Murabag ka lang, nighulbot ko din mo na pa'y dakong surprise.
0: Niya nakasulti man daw ni siya daan, nga kung unsa man daw mahitabo sa yaha, ipagawas gyud daw ang video kung naaman mahitabo sa yaha. For example, madakpan siya, unsa, mawa na akong ginapabot. Ang maong video, kung unsa to nga video.
1: Oy, exciting ni. Exciting ni.
0: Ay baka ebidensya ba ko na to? Lala yung makana, 350 million. Kay kinsa ng kwarta, ha?
1: Nga nung inga na kalaghan.
0: Kay Martin Romualdez.
1: Bullseye! Bullseye! Di po, kinsa ba ang mga taong pwede makaproducing ang kalaghan kwarta?
0: Di ba na kaya sa NBI?
1: Di ba na kaya sa ordinaryong tao? Nga nga nung na-extortion nga na mga napurba?
0: Ang nagpanakop lagi ni, ang former speaker lagi ko, no? Kay ano ya ba siya, ang reklamo ni ini extortion lagi ko, no? So kung mag-ano magog ka, makikoordinar ka sa FBI, sa NBI, but pasabot ana, entrapment operation ang pagahimuon.
1: Oo, yan na requirement o kinahanglan na magkwartang daghan.
0: Ako, kapila na magyog ko ni anang red rate na apa ko sa Kiamba. Gobyerno, sa Kiamba. For example, Pideya. Naire ng Pideya mag-coordinate sa mayor. Ang Pideya wala yung kwarta nga ipagawas ang isip mark money para yung trumpet operation.
1: Ikaw gina na.
0: So magika na siya sa
1: katong
0: sa,
1: na pa-entrap?
0: Sa mayor.
1: Okay.
0: Muhangyo na sila dito sa ang Pideya. So himuon ng mark money. Himuon na siyang mark money.
1: Okay.
0: Para kung gisa mo itong suguon nga mamalit, mao gitong kwartaha nga
1: ang serial number ang ikuha to.
0: Serial number, kuhaon mo ng serial number sa kwarta. So, pag dako pa na sa na-entrap, tanawa ng serial number kung mao ba itong serial number. Okay, kung di ito mao, pusa itong imong gisugo. Asa na itong kwarta?
1: Imong ibulsa?
0: Yeah. Yun, ana na siya. So, diring aside, di ba ni kaya mo produce siguro ang NBI 350 million?
1: Ay, dili eh. Dili, maglisod ka ng million, kala pang 350 million.
0: Di ba? Nya kung tito o tita ang tawag niya sa pagulo sa first lady, but pasabot ba ni katrupang Chris nga nagkalabuhan na yun siguro ang magpinsan?
1: Dako o posibilidad. Kana, ang gulo na sa, laing ang gulo na sa balita, pero kana, mabala na ito sa mga umabot adlaw.
0: Ginapabot lagi na ko ang statement mismo.
1: Ni Martin?
0: Ang kaling influencer o ni Martin Romualdez.
1: Kung magtakdo ba ni?
0: Oo.
1: Hindi, maglaglaganay. Tama na yung suspitsa. Maglaglaganay yun eh. Muna niya ang sugod sa Clash of Clans.
0: Pero kung tinuod ba niya, dili yun maayo ang extortion.
1: Dili maayo.
0: Dili maayo. Isip na ka sa buhat, sa media ka, ma-vlogger man ka. Pero iyan yung magod yung extortion, ma-vlogger man, damay maguntanan, pati media madamay. Samot na kung media yun per se ang nagbuhat. Pero hindi na yung magigidaw ni ang grupo, kanitaw nga network. Wala ganoon nyo sila yung mga journalist.
1: Oh, kay ko man, di ba?
0: Pang-vlogger lang ganoon nyo sila.
1: Vlogging na ilang style.
0: So wala ganoon sila yung journalist.
1: Pero ha, kung isa ka, vlogger ka, konektado ka sa pinakataas nga kanang leader sa Pilipinas, dako kay kaog, kanabang guts ba?
0: Halimang ka, PBBM mismo and the family will surprise you on your birthday.
1: Oh, tito, tita. Diba? Salamat po sa pa-birthday sa akin.
0: Na makita ni mo ang pag-welcome gift. Yaan, napagin siya ni Pangulong Marcos. O, pag-ana, gigakos, gigaya, tapik ang likod.
1: Ah, grabe.
0: Wala ka kikita itong video?
1: Nakakita ko pictures, pero wala ko yung video na kita.
0: Ay, video.
1: Tito, tita.
0: Video. Tito, tita ang tawagan. Atay. Maula, gina-Auntie Claire. Kaya nagpa-presscon ka, gipakita ni mong hulagway, Duterte ang kauban, pati si Vice President. Tanan na lang mahitabo, nga doon ay kinabang madakpan, kinakonect niyo sa Duterte, karon back to you. Nabalik sa ibuhang prinsipal.
1: Nabalaan gininoon nga ikaw ay sig tabon-tabon na tekler. Ay sig panapo niya, nga wala may hinungdan nga sig ag panapo dili man to imuha.
0: Ang problema ni ini karon ni mabanta. Kaya namin ang gawas ng video ko gawin PBBM. Asigurado gini, ni madaritso gini, presyohan din gini kagawas.
1: Okay, kumugawas ni.
0: Kaya doon anig maayo. Kaya base ko niya magkagawas ni, aperteng busaaan ni.
2: Bullseye.
1: But lang, kung sa kagamhanan ang iya mga statement, ako kung ako sa mabanta, maniguro ko sa kinabuhi, oy. Magmaghimo na kong statement daan kung may mahitabo sa kuha.
0: Doha ba yung kaklaseng pagpaniguro sa kinabuhi? Pwede na po ka mubali or pwede ka mubuhat sa
1: ana, ana, gan. Mubali ka, eh. Kaya naman, kabalo na kang idot kanyo. Kontra din mo ang kuhan.
0: Na, wala na po justice yung mahitabo kung mabali ang tanan.
1: Na, tinun na.
0: Oo. Oh. So kung balihon ni sa administrasyon, mutpasabot ba ni Uyon sila ang tinuod ni? Mutpasabot na wala nagkalabuay ang magpinsan.
1: Oh, pero kung dili de.
0: So, nagkalabuay?
1: Na. Kalabuay. Di actually, kuhan nindot ni siya nga signale, signal ba nga, naagay panagpagguba sa relasyon ang duruha.
0: Naagay ka tulpang Chris, no? Maulagi na itong resulti. Pag nagsugod yun ang inyuhang pagpanag-uban sa dautan, manggawas nga manggawas yun ang baho.
1: Ay, painom-dum na mas uban nga nagabuhat og dautan diha. Samtang napay panahon, dili pa panahon nga singlon ka ba sa imuhang nga gikuhang 5-6 diha. Kay naamag yun ang interes. Pusugod ka sa dili, nag-enjoy ka ron, pay later yun na siya.
0: Mauna, kuidaw sa itong mga kaawanan sa buhat, even though mga vloggers, don't twist the story just to please your masters.
1: Yun, tinuod na.
0: Ayaw yun. Pagpagawas, rakit mong tinuod yung impormasyon.
1: Ako rin malungkot sa inyo.
0: At the end of the day, pag-abot sa katapusan ni Anang Tanan, inaang ko ninyo bakakon.
1: Basig.
0: Buyan mo sa inyong principal.
1: Na. Daghang mga may tabo ba? Kanang diliin mo ganahan nga sitwasyon nga.
0: Siyempre, in fairness sa itong mga kaubanan sa buhat, alam niyo pa rin sa Jensen, kaya ilaman, taya ni Aini nila. Wala pa ganyan silang ka-experience mga katrupa nga nagdikit sa usa ka mga politiko. Wala pa rin sila ka-experience nga kumbaga nalaglag sila.
1: Mura d'yo kag-ganang kuandiya, kanang kita ka ng dayaper kung giunsa na pagbutas masurahan pag gumagamit.
0: Mauna ang eagerness na aba. Kaya nakatuo sila nga suportado din sila all the way.
1: Musa ba igigunitan yung birth certificate? Marriage contract?
0: No.
1: Wala eh.
0: Wala. And this is private entity ang yung gisuportahan karon.
1: Oh.
0: Then you do everything ka para mamakaklang sa katawhan. Do you think pag makuha nila ng gusto, niya mutukod na sila isip usa ka kumpanya? Do you think ipadayon na nila ilang mga binuhatan? Dili. Nga naman, dili nila gustong maguba ang ilang reputasyon.
1: Correct. Ako ha, ako illustration. Ang usab ka gamit nga kanang panty liner or kanang imuhang gamiton nga usab may tawagan sa babae, napkin. Gamiton pa ba nila pag-usab?
0: Diloy.
1: Distingi daw, unaw na daw. Kung gigamit ka pag para makalusot sila, nahugawa na ka. Gamiton pa kapag usab, tistingi ko ninyo God, sige, gamitag balik ang napkin nga imong gigamit.
0: This
1: sige
0: is
1: daw.
0: The realization and this is the warning because we've been there, we done that. Pero dili po itong grabe ka ano eh. I mean, naami di ha.
1: Nakaagi mi
0: hana. Ako, nakaagi ko nga nangamo og ka politiko. Dili man tanan. Dili man tanan. Naapo ko'y naamo politiko nga maayaw mapag yun. Pero kasagaran yun.
1: Bullseye! Ako po nagisag ko. Di na ko balilo nga nakaagi po ko para sa trabaho na to ba? Nga pag human sa mayor po to siya kay og hantod nga naglingkod siya na ako siya ha. Pero pag human gud nga nang wala na magkalimutan gud.
0: Biyaan ka sa area. O na nga mag-focus na lang ta kung unsa gud ang isip atong trabaho. Unsa pa gyud
1: ang
0: tong purpose?
1: Ang tinuod lang imong gunitan.
0: Unsa pa atong purpose gud ganung na ata diri? Kana na lang. Di ba? Kung yan naman ang mahitabo, ipasagdaan ang dila sa mga information officer. Ayaw, ikaw. Parang ko kay Claire Castro, nag-information officer na
1: siya. Naku, nabayad siya. Kumbaga, magkinaunsa man, sakto man o talay.
0: 9:55! Para tayo oras, Katropang Chris.
1: Salamat mga katropang sa inyong pag-uwan sa itong programang Bullseye. Kining bahina hatod ganato sa Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Oil, Santon Vitamin C. Sangalan sa Tibok Persa sa XFM Network Philippines. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, ini si Katropang Chris Ligaspi. Manamilit ko yung tanan. Salamat. God bless. Takpuyan. Mabuhay ka.
0: Pakabol nga pangutana! Bago ko mamiya, unsay pangalan sa Gidakop o apelido na lang. Sa Gidakop sa NBI, nga gipasangin lang nga nag-extort og 350 million. Apelyedo, pangalan, address o kaging tubag, isa, ipasenda lang ninyo sa itong messenger. para sa 200 pesos nga chiknoy. Kinaulahi man, duha ka book akong ihatag.
1: Hala!
0: Duha ka gift certificate sa chiknoy. Apelyido lang.
1: Ay, pagbantay mo, pagbantay.
0: Apelyido lang sa katong nag-start ko no. O 350 million pesos. Pangalan, address o kayong tumag sa itong messenger. Ipadala na yun ninyo na mga katropa. Salamat sa iyong pagpaminaw. Kini si katropang Ruel Dumantay na gayon kaninyo. Bye-bye for now. Take good care of yourself always kasi katropang Ruel takes care of you. I love you guys. Bye-bye. Mwah!
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye. Bullseye. Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye. Bullseye. Dinhi sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: XFM.

0: Kay kaysa sunod na akong nagpa-check up, nawala na akong cyst. Salamat kong dako sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.

0: Kini ang sikreto namo nga mga driver, Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Exciting time, Pilipinas, alas 10:37 na.
2: Mga balansing pagtimbang-timbang sa mga isyu, ini ang Sentro. Sentro sa mga nag-unang balita.

0: Luzon, Visayas ug Mindanao, mga katropa. Mayong buntag kaninyong tanan. Welcome na usab sa laing edisyon sa itong pagpanaguban ng programang Sentro. Sentro sa mga balita, ingon man Sentro sa komentaryo o kamaturan. Inamakauban mga igala taman alas 12 sa utog katropang Ivan Polonan.
1: Ivan Polonan, Sentro.
0: Siyempre mga katropa, adlaw karon nga Webes, peto 7 na sa bulan sa Mayo. Quick Bila, 26, mayang buntag sa mga katropa nato diyang naminaw na. Pinagin sila magradyuan. Nga kutob karon gipagtugnawan. Ha? Kaya, kumbaga, nalipay good ba? Nalipay good mga igala, karong adlaw kay gibundakan man tag-ulan. Pero uban mga igala na wapod malipay. Ha? Diyan sa mga lugar nga sigig baha. Tribes Jensen mga igala, panagsalang ta mag makasinati og ulan. But gamay lang, kadali lang ang ulan at grabing baha na dayon mga suking tigpaminaw. Sa pagitay butang ani. Good morning sa mga katropa nato diyan nga late na nagpamahaw. Ala, pasmo. Sige, pasar diyan kaundo. Okay, isod na mga katropa magkasakit karong ang panahuna no. Mga katropa, usab na to mga Muslim. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wa barakatuh. Mapya mapito sa Lakano Langon. Na imbaga bigat kada kayo amin mga kapatid po naming mga Ilocano. Mayong agaman sa mga kauturan, mga kabiyana naton, mga kaba, mga kasimanwa naton nga mga Ilonggo, mayong agaman sa inyong tanan. Mga katropa, usab na to diyan sa may Pulomulok nga naga-lanog-lanog ang ilang monitor sa XFM 95.9. Jensen, good morning! Siyempre mga katropa, programang Sentro at ganato sa mga produkto sa Guest Wealth Incorporated. Mga produktong Sunthone Plus Gold, Sunthone Plus Herbal Capsule, Sunthone Gold Coffee Mix, Sunthone Plus Coffee Mix, Sunthone Gold Herbal Tea, Sunthone Plus Herbal Oil, Sunthone Vitamin C, Turbo Men Enhancer, Clear Skin Herbal Soap, Sunthone Plus Herbal Soap, Premium D3 Softgel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Vision X Plus, og Sestepain. Siyempre mga katropa, sa wapaglangan, nandiyan ang mga headlines sa mga balita.
1: Headlines.
0: Sa mga nagunang balita ning buntaga mga katropa, kaganiha pag mata ninyo mga alas 5, unsay nakita ninyo sa inyong gawas inyong panimalay, mga katropa. Ato nang sutaon unya, kay kaganiha ang buntag, atol sa pagbundak sa ulan mga kagalaan, ang kalangitan sa Jensen, even sa ato mga kasikbit ng mga lugar, like diya sa may Pulomulok, nahimong color orange na mga kagalaan, taliwala ka na sa kusog nga ulan. Ato nang sutaon unya, unsa na ang klasika phenomenon. Mga katropa, ang uban manggod na balaka, kuha na po na sila, sige na po na sila, ingon nga, basig magugunaw na ang mundo. mas maayo ng nalijabol ta singon ana ang mga butang bitaw mga katropa. Isag talagsaon bitaw nga panghitabo, di ba?
1: Headlines.
0: Sa lain pang bahin na mga dugang pang balita, impormasyon, are, ganiha lang ni na-interview mga igala nila katropang Ruel o katropang Chris. Si Congresswoman Banya Sugrales ay labi na ning grabe ka controversial karon nga issue may kalabutan sa impeachment case or impeachment ni VP Sara Duterte. Dunay tubag ang atong Congresswoman sa Lone District sa Jansan mga igala. Mala pa mag-agad kini sa tingog sa katawhan sa Jansan kalabutan sa impeachment ni VP Sara.
1: Sentro.
0: Ang uban, moingon na po niini mga katropa, kabalo mo nga usa daw ni ka-strategy sa maong congresswoman. Pero atong balansehon unya mga katropa, mo sabay tumong ni Congresswoman Banya Sugrales nga nung giingon niya nga iyang dad-on ang tingog sa iyang mga constituents diri sa Jansan. Pag-abot mga igala sa pagbutar sa impeachment ni VP Sara Duterte. Sa dugang pa mga impormasyon, ang Department of Tourism itutukan matud pa ang preparasyon alang sa palarong pambansa. Palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Giabandonar nga gambling booth sa Barangay Santo Niño sa Wata. gikumpiska kwarta nakuha. Samtang sa lain pa mga balita, kaso sa PGMN founder, daily issue sa press freedom, inay usa matud pa ka krimen, sumala pa kang Profesor Araw. Og sa dugang pa mga balita, oy, sa mga estudyante mga ginikanan, ang Brigada Eskwela. Pwede siguro na katropa eskwela. Brigada Eskwela. Gitakda sa DepEd sa Hunyo 1 hangtod 5. Pagpangayo og donasyon, hugot nga gidili. Samtang eksperto sa WHO na mahayag unang kaso sa hantavirus sa cruise ship, dili matud pa sa barko na kuha. Og sa dugang pa mga balita, og syempre atong isgutan unya ang kinibang ASEAN Summit bitaw. Ipahigayon dres Pilipinas, particularmente dito sa May Cebu. Diin mga higala, kining gihimo pod mga katropa sa gobyerno nga pagtabon sa mga informal settlers sa Cebu gamit ang ASEAN tarpaulin. Gibatikos mga katropa. Na, mao na ni Ron. Unsa ka ang tumong mga suging tigpaminaw? Nganong didto mangyud gibutang? Diin mga higala, gitabunan daw ang mga informal settlers. Kung pasabot ka itong mga kabus bitaw na ito nga magkaigsunan, na mga suking tigpaminaw nga nagapuyo diya sa mga daplin o kung ilawom sa tulay sa mga squatter areas. Tumong bas atong gobyerno nga, kumbaga, tabunan ang tinuod nga kahimtang sa Pilipinas? O na itong sutaon mga suking tigpaminaw, kaya doon ay mga reports, na doon ay mga residente usab, labi ng mga informal settlers, ang temporaryo matud pa nga gipang relocate o kun gipabalin usa dito sa mga resort mga suking tigpaminaw para kadili siguro makita sa mga lideres sa ubang mga nasud nga kanabang musalmot diining maong dakong panagtigom sa mga lider sa kalibutan. Oras mga katropa, 10:46 na. Sentro. Time check mga igala, atod ka na ito syempre sa Arena Plus. Sama-sama sa Arena. Download Arena Plus now on App Store or visit arenaplus.ph. Ato mga news headlines mga igala, syempre atod ka na ito sa Sunthone Gold Coffee Mix. Paminaw sa mga katropa na ito niya. Ang kape mga katropa ang inyong gipangita. Naana mga katropa sa Yes to Health Incorporated. Ang kape nga puno sa sustansya, pinaagi mga katropa sa Mangosteen Kamungay. Ingon man, inubanan na mga katropa ni ining garlic extract. O syempre, pinaagis gahom sa glutathione o collagen. Ito magkaangkon o maanindot kapamanit. Sunthone Gold Coffee Mix, available na sa mga butika. Ingon man, Shopee o Lazada. At ang pagbalik ka, detalye na sa mga balita o mga impormasyon o mga isgutanan. Walio, stand by.
1: Sentro. Ivan Polona, Centro.
2: On the court, one truth is clear. Winning is sweet, but it's the losses that build your strength. Every win excites you. Every loss shapes you.
3: We rose above the odds, so can you.
4: Every player has a story. Begin yours now at arenaplus.ph. Gaming is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For more information, visit www.pagcor.com/regulatory.
5: Sunthone Plus Coffee Mix.
6: Ang Coffee Jam, sa katres

0: kini ang sikreto ng mga driver. Santol Plus Coffee Mix.
1: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix.
2: X FM.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Ang naging usarang kapsula nga dura lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E, mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa katarata, glaucoma, tiridium ug uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
6: Mapalit sa mga butika.
2: X FM.
7: Santo Plus Gold.
8: Ako si Malo, dialysis ko kadua sa usa ka semana katong mga niaging bulan. Kadya nakaila og nakainom ko sa Santo Plus Gold, nakatabang jud ni paglimpyo sa akong dugo.
7: Santo Plus Gold,
5: mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Premium D3, ang bago.
9: Usa ko ka maestro, dili alim akong trabaho. Maong gamitin ko pirmi og Premium D3 aron layo sa sakit ug kanunay energetic. Lami sa pamati ug makawalag stress basta naka Premium D3.
7: Mas ipagusog, mas epektibo sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
10: Ang Republic Act Number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.

0: hanap ka ba ng lasang Pinoy? Huwag nang mag-etubili. Tikman ang sarap ng malinamnam hanggang buto dito sa Chicken Pinoy. Bisitahin kami sa Quirino Street, Corner Camio Street, General Sara City. Para sa orders at reservation, call or text sa 0917-922-4766. Sa Chiktoy, mula noon hanggang ngayon, paborito ng bawat Pinoy.
1: Chiknoy, chicken ng Pinoy.
2: X FM.
3: Ah, grabe po ni Mama Dioy. Mga pagaling pagsakay, maningil man dayon. Exciting.

0: 10, 54 na mga katropa. Baliktas programang Sentro. Sentro. Ay, salamat kinin taon. Nindot kayong panahon karon mga katropa. Dili makainit o gaulo. Kalamayos panahon sa gawas, oy. Huwag ginang pasalamatan tang uban mga good mga tropa. Basta muulan daw ang uban. Ginakuan pa nila, ginakurse pa nilang ulan. Na sila kabalo mga higala nga blessings in town na gikan sa atong mahal nga makagagahong. Diba? Sabi na sa mga katropa na itong mga mag-uuma. Na. Huwag ginang ginapaabot kanunay. Sabi na karon mga higala nga yung nagipagawas nga El Nino Alert. Ang pag-asa, diba? Itong mga niaging mga bulan. Mga suking tigpaminaw. So, karon, itong mga nagaplano nga magtanom sa mga kaumahan, mga palayan, mga katropa, mga basakan, mga gulayan ba diya, mga kamaisan, mga suking tigpaminaw, di ba? At least blessing ni sa itong mga mag-uuma, kita po'y makabenepisyo ni ana mga katropa. Kaya mga mag-uuma ba yan mo'y nagapakaon sa tuang? Kita ba'y mga kuan good ka ng konsumante sa kanabang bugas? Alas 10:55 na. Ining oras sa mga katropa at ganito syempre sa Sunphone Plus Coffee Mix. Ay, medyo bugnaw-bugnaw panahon. Kalami mga pe mga katropa. Pero nabalaka sila basig ang kanang kape katropa nga iban. Kanang pagpangapina ko sa usa ka adlaw nga tulo ka beses. Basig magpalpitate ko o magtaas ang acid ko. Kung di ka mamilig kape, ingon anang mahitabo ni mo. Okay. Diba? Pero kung ang piliyo ni mga kape mga katropa, maong Sunphone Plus Coffee Mix na walay caffeine, but syempre, ang iyang mahatag na benepisyo, labi na sa enerhiya mga katropa, alos doble pa sa kape nga inyong naandan mga suking tigpaminaw. Sunphone Plus Coffee Mix, adunay mangosteen, kamunggay, ang palaya na noon, pait noon to eh. Okay. Ha? Mangosteen, kamunggay o soya powder. Mauna ang ingredients mga katropa sa Sunphone Plus Coffee Mix. Mauna nang ginabalik-balik na itong inom. Ilabi na akong ginapadala ang tag-ayuda dari ni Sir John. Pero dugay-dugay na kabalik Sir John. Ah. Sir John! Puhaw ng mga kamel! Kalami, ganyan taong sa Sunphone Plus Coffee Mix. Ilabi na akong libre. Agoy! Mas nindot po mga igala nga kanabang tuyuon yun ni Mugpalit bitaw diya sa may Mercury Drugstore. Available yun na diya mga katropa. Nitaan lang katong section bitaw nila nga nagtapok ang mga kape. Makita na nimo ingon ana nga karton mga igala. Kanang gina-flash na to sa screen. Mauna siya ang Sunphone Plus Coffee Mix mga katropa. Pero walay appeal ang kwan ha ang magha. Karton lang na dito naka-display. Ay, good morning sa mga katropa na ito diyan nga naminaw. O siyempre, nagitutok sa ito ang Facebook Live. Andam na mo sa ito ang gift certificate. Ang 200 pesos worth of, siyempre, chiknoy. O mga katropa. Sentro. Ang uban din ginatigom na nilang ilang mga nadagaan nga, kuan nga gift certificate. Para sa, parang tibok pamilya nila ang magkakaon sa chiknoy. Sentro. Good morning kay Ma'am Angelica Neri. Ay, good morning, Sir Ivan. Oy, salamat yung taon, Ma'am. Salamat sa inyong mga greetings diyan, ha? Kay Ma'am Kim Medson. Yan. Salamat sa inyong pagtimbaya kanako. Og kay Ma'am Ellen Nuyad. Mega One Cabrera. Salamat, Sir. God bless inyo, ha? Alright, diretso tayo mga katropa sunahan. Alas 10:58 na sa mga detalye na sa mga balita.
1: Ivan Polona.
0: Dire kita mga katropa sa katingad-an kaganihang buntaga. Kung kamo nagkabantay mga suking tigpaminaw bandang mga alas 5 siguro to kaganihang buntag. Asig na tingala mo ba nga paggawas ninyo abi ninyo dunay sunog sa gawas. Ang uban dito abi nila daw kanang hayag na kaayo udto na late na ko. Kay siguro abi nila kay nagulan man gud og kusog abi nila wa sila nakamata ba
2: okay.
0: Abi nila na late na sila sa ilang trabaho day to mga katropa no nagay ko anday nahimong murag bulawan nahimong murag orange nahimong orange ikaw daw labe orange
2: okay.
0: Na ako'y intern diri sa kilid nag-observe
1: Sentro
0: sana gani ka grade line Ah, grade 3 na nag-observe na kay mangumentaryo na daw ni sunod. Mangumentaryo na daw ni sunod. Gapaminaw na dito sa kuha. Pero kaganiyang buntaga manggod mga katropa, tanawa guna ninyo, hastang ninduta. Tanawon, mga katropa, pag gawas na ito kaganiya, mga pasado, alas 5 na siguro, kay medyo hayag-hayag na ito, abi na itong udto na pod. No? Abi na ito na sayop lang atong orasan. Pero di ito mga katropa, ang kalangitan sa Jensan kaganiya, nahimong color orange. Taliwala, kusog nga bundak sa ulan, mga higana. Naimong viral karon sa social media ang talagsaong kolor sa langit sa Jensan o kasikbit ng mga dapit na gani ang buntaga, mga igala. Human kini nga nakuhaan og hulagway sa usa ka astrophotographer nga si Ron Jeric Francisco Artajo. Bisan pa man mga katropa sa nasinati nga kusog nga ulan kaganiyang alas 5 buntag Mayo 7 na tingala matod pa mga taga Jensan nga sa diyang kalit nga nahimong hayag nga orange. Gawa no? Mga katropa, ang kulor sa atong kalangitan kaganiya. Naibulong gid ko ato kaganiya. Mga katropa, di ba kasagaran basta mag-ulan, ngit-ngit ang atong palibot mga kagalan, ilabi ng kawanangan. Siyempre kay baga man ang clouds, ang ato ang mga panganod. Diba? Pero kaganiya mga katropa, nagabunok ang ulan, pero hastang hayagas palibot mga katropa. Indot tanawon? Sa mga hulagway mga katropa ni Artajo, makitaan ang golden sunrise. Nga sumala pa niya, iyang gikonsider daw nga creepy o kung makakulba. Gumikan kay dungan kini sa walay hunong pagpangilat sa palibot. Yes, ang maong hulagway mga katropa, daling gipaambit sa mga netizens kinsa nakadayeg usab sa kaanindot sa kalangitan taliwala sa maot nga panahon mga katropa. Pero importante mga katropa nga masayod po kita unsa ni nga klasik ka phenomenon. Ang phenomenon nga atong nakitaan mga kaigalaan diri sa Jensan ug makasikbit na itong mga lugar kagani ang buntaga, di nahimong vivid orange o kon golden ang kalangitan taliwala sa kusog nga ulan ug kilat, mahimong ipasabot pinaagi ka na mga katropa sa siyensa sa atmospheric physics. Diba? Kini dili usa ka kwan ha kan supernatural nga pangitabo mga katropa, kundili resulta matud pa kini sa kombinasyon sa posisyon sa adlaw ug sa mga particles sa hangin. Usbon ako ha, dili daw kini usa ka supernatural nga event o kung pangitabo, kundili resulta daw sa combination mga katropa sa posisyon sa adlaw o sa mga particles sa hangin, mga suking tigpaminaw. Kaning gitawag nga Rayleigh scattering o kung ang pagsabwag mga igalas kahayag. Mao kini ang nagunang rason nga nung mausab ang color sa langit. No? Sunod-sunod, no? Kaya dito sa Indonesia, katong kagahapon, naapotay isgutan kagahapon mga katropa, doon na po'y usa ka phenomenon dito, iridescent clouds nga gitawag. No, kung di ko masayop mga kaigalaan, nindot po to, pero dili to sa rainbow, ha? Ang color lang ni ato mga suking tigpaminaw, murag rainbow. Pero dito sa Jensan, kaganiang kadlawon, alas 5, doon na tayo gitawag daw nga kanang phenomenon nga Rayleigh scattering. O kung ang pagsabwag sa kahayag. Ang kahayag gikan sa adlaw, gilangkuban sa tanang kolor sa kanabang, kuan ba, kanang balangaw o kung clouds, rainbow, o kung spectrum mga katropa. Sa normal nga udto, ang kanabang blue nga kahayag, asul nga kahayag, o kung short wavelength, mo'y dali lamang masabwag. Maong blue daw ang langit. Ilabi na kuod to mga katropa. Apan kung ang adlaw daw anaa sa ubos nga bahin o kung sunrise o kung sunset, ang kahayag kinahanglang muagi sa mas baga nga layer sa atmosphere sa kalibutan. Tungod din ini, ang mga cool cool ba, mga bugnaw nga colors, sama aning blue o violet, masabwag na daw sa layo pa, o ang mahabilin nga makaabot sa imong mata, mauna mga katropa ang warm colors, sama sa orange, gitawag niya ang kuanday mga katropa, nganong mas nahimong creepy o kunhayag kaayo ang orange kaganiya diri sa Jansan. Kini gitawag bitaw nga back scattering gikan sa ulan. Ang mga dagkong tulo daw sa ulan mga katropa o ang baga nga panganod nagsilbing salamin. Salamin. Diba? O kung reflektor mga katropa. Ang saad pag na-trap daw ilaw mga katropa sa baga nga panganod o mi-bounce sa mga tulo sa ulan. Isa pa ka factor mga igala kining gitawag nga high humidity. Human o kung samtang nagulan, taas ang level sa tubig o kung water vapor sa hangin. Kini nga mga particles mas dako kaysa sa normal nga air molecules. Inungdan nga mas mo intensify daw no ang pagsabwag sa orange nga color mga katropa. Unya, sa mga hulagway, mga suking tigpamino, makita na to diya ang nga ang tibok langit mura bitog solid nga pagka-orange. Nahitabo manggod kini gumikan kay ang mga panganod dokon mga clouds nagsilbing usa ka higante nga light diffusers. Para sa good anyo, morning ginat dili dai ninyo makita dai. Kanabitang hayag kayo nga suga, murag may pangtabon ba? Kani-kani, murag mauni sa

0: pangre ang diffuser nga ginatawag. Halimbawa kani, ora ani mo na siyang diffuser. Ah, di ba? Tama na.
1: Oh, tama na.
0: So mo na siya murag gina-control niya ang kahayag mga katropa mo nang ginatawag nga light diffuser. Imbis nga usara kadapit ang hayag, ang kahayag sa adlaw mga igala na kuan ba na ka- scatter, lahi man ang scatter nga inyong gina kuan dia, gina mindia. Sa tibok, na scatter daw na lapta na mga katropa na nakatag sa tibok ilalom sa panganob, panganod. Hinungdan nga ang tibok palibot daw murag na ay orange nga filter. Nindot kay picturean mga katropa no. Ang scenery kaganyang buntag. Og ngano daw ang dungan sa kilat. Ang kilat may tabo gumikan sa static electricity sa mga cumulonimbus clouds. Mga panganod daw nga nagdala og thunderstorms. Ang dungan nga pagpakita sa orange nga langit og kilat gumikan kay ang adlaw nagsubang na kaganiya or sunrise. Samtang ana pa ang thunderstorm cell sa ibabaw sa syudad, mga katropa. O niya, sa laktod nga pagkasulti, ang golden skies mga katropa sa Jensan nahitabo gumikan kay ang kahayag sa nagsubang nga adlaw o kung sunrise kaganiyang buntag naigo sa mga baga nga panganod sa ulan. All right? Ang asul o kung color nga blue nga color na wagtang mga higala gumikan sa layo nga distansya moto nga murag wa kay nakit-an nga color blue kaganiya so puros orange di ba tungod daw sa layo nga distansya og ang orange nga kahayag mao ang natrap nga natrap og nalamdagan ang tibok ilawom sa panganod inungdan sa maong nindot apan sumala pa sa uban makahadlok nga talan-awon mga kahigalaan. Dili kini temailan sa dautan ha, kung dili usa lang ka ebidensya mga katropa sa katingalahang physics sa atong atmosphere mga suking tigpaminaw. Sentro, Ivan Polona. Una ha, unang explanation kaganiya mga kagalaan. Unsa na ang klase ka phenomenon. Uban mang gudula, kuan ni sinyalis na ni magunaw na ang mundo. Dili po. Ginoorog yung nakabalo mga katropa. Kung kanus at niya kuwaon diri tanan-tanan. Mo gani na nga. Samtang wa kabalo mga katropa kung kanus at kuwaon sa Ginoo. Diri pa lang sa kalibutan samtang nagaginhawa pa kita. Maghimo na tag kaayuhan. Kaayuhan o dili lang pulos pagpamakak. Na siya. Mga katropa. E ka nang simple bitaw nga pagpamakak mga katropa. Bisan magbalita kag mga dili mao mga suking tigpaminaw. Dako na kayo ng impact. Dako na kayo ng negative impact sa imong mga isig kaingon mga katropa o sa komunidad. Diba ang igyo na? Alas 11:09 na mga suking tigpaminaw. Kini nga maong bahina mga katropa ha. Kay color orange man. Atod kaninyo sa Santhone Vitamin C. Pwedeng Santhone Vitamin C katropang Elijah. Dapat magtumar ka ani. Dapat mag-take ka nito. Itong Santhone Vitamin C kasi bata ka pa, dapat nag-aaral ka ng babuti. Ang lisod-lisod talaga magtagalog, oy. Dapat mag-aral ka ng mabuti, dapat mag-recite ka pirmi. Oh, di ba? Palpak na punong Tagalog. Mag-recite ka palagi sa kay teacher mo para mataas yung grade mo. Di ba? Ikaw nga bata ka diyan, samtang nag-bakasyon pa mo karon, dapat mga ginikanan, inyo na ng pangandaman ang abri klase. Na mga katropa ha? Sa paunsang pamaagi, na mga katropa, sa pagtigom og kwarta, dili lang sa pagtigom og kwarta ngay pangbalon kanila, ay pangpabalon kanila. Kung dili, sa pagpalig-on sa ilang immune system mga katropa. Ay, doon na bayay kuan, doon na bayay si tawag ani kadabang pagbana-bana ang ato ang pag-asa nga pag-abot sa June. Grabe ng init mga katropa og El Nino. Mga suking tigpaminaw, so pangandami ninyo mga katropa ang kalawasan sa inyong mga anak. Patumara og Santhone Vitamin C mga suking tigpaminaw. Amoning vitamina mga katropa ang gikinanglan gyud in town sa atong lawas kay wala man nag-produce og kaugaling vitamin C atong lawas. So pinaagi mga katropa sa Santhone Vitamin C. Kining vitamin C nagikan sa natural ang ingredients sama mga katropa sa mangosteen.

0: nga puno sa mga antioxidants gikan sa sunthorns. Nanay sunthorns gikan diya sa mangosteen. Mula siya ang makonsider nato nga antioxidants. Naga-fight against free radicals mga katropa. Ug syempre nagapa-boost sa atong immune system. Lagi usab sa tabang sa spirulina mga katropa ha. Mao na siya mga kaigalaan ang naghatag og kanabang oportunidad sa atong lawas nga mahatagan og benepisyo. Para nga mahimong himsog og protektado batok sa mga balatian. Viruses, bacteria, microbio. Batuki ka na. Kinagis pagtumar og Sunthorn Vitamin C. Sunthorn Vitamin C, the alkaline vitamin C. Available na sa mga butika ngayon man, Shopee Lazada.
1: Sunthorn Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Ivan Polona, Sunthorn.
0: Oras mga katropa, 11:12 na sa buntag. Mangutana ko taod-taod mga suking tigpaminaw ha. Oh, pag kuan mo diya, pag monitor gyud in town mo. Okay, any time of the day, any time of this my of my program. Mangutana ta. Okay, para makadawat ka mo mga katropa og 200 pesos worth of gift certificate gikan sa Chiknoy. Chiknoy Chicken ng Pinoy. Mga katropa, limutang diya sa may Quirino Avenue. Barangay de Diangas East, General Sana City. Sa dugang pa mga balita.
1: Sentro.
0: Kagania sa interview ni Katropang Ruel o Katropang Chris Legaspi, dunay gibuy-an nga mga pamahayag ang ato ang Congresswoman Sherlyn Banias Nograles.
1: Sentro.
0: Ibutyag ni Jensen Lone District Representative Sherlyn Banias Nograles mga katropa nga ang tingog matud pa og ang sentimiento sa iyang mga constituents dinhi sa dakbayan sa Jansan ang mahimong basihan sa iyang baruganan kalabutan sa isyu sa impeachment batok kang Vice Presidente Sara Duterte. Paminaw, ha? Sa interview sa programang Bullseye sa XFM 95.9 Jansan kaganiang buntaga kay pamahayag sa kongresista nga kasamtangan siyang nagapahigayon og mga konsultasyon ilabi na sa nagkadiang mga stakeholders sa dakbayan sa Jansan, mga katropa.
1: Sentro.
0: Matod pa ni Nograles, isip representante sa katawan, katungdanan niya nga dadon ang tingog sa mga taga-Jansan, ngadto na sa hawanan sa Kongreso. Dugang pa niya, mga katropa, makitaan daw ang baruganan sa matag magbabalaod kung muabot na ang takna sa botasyon alang sa maong reklamo.
1: Sentro.
0: Nagpabilin karong mabinantayon matud pang buhatan sa kongresista sa dagan sa mga panghitabo sa nasudnong politika samtang ginasiguro matud pang prioridad nga prioridad sa gihapon ang interes sa iyang distrito mga suking tigpaminaw.
1: Sentro.
0: I know mga suking tigpaminaw paakon gihapon ni sa mga kuan ba kanabang critics og mga nag-oppose, no? Ilabi na mga katropa, kadaghanan mga trolls, no? Nga nagabatikos aning ato ang kongresista Sherlyn Banias Nograles.
1: Sentro.
0: Pero atong balansehon mga igala kining atong panglantaw may kalabutan ni ini. Mga suking tigpaminaw sa tunga-tunga sa nagkainit ng isgutanan kabahin sa impeachment batok ang Vice Presidente, Vice Presidente Sara Duterte. Ang tubag ni Congresswoman Sherlyn Banias Nograles, naghatag kanato mga igala og lalom nga pagtulunan sa gitawag nga consultative leadership. May pagani mga katropa si Congresswoman Banias Nograles mukonsulta pas katawhan sa Jensan bag-o magdesisyon kaysa aning sukoteko mga suking tigpaminaw og ang NEA. Wag yun in tao nagkonsulta ngadto sa publiko ilabi na sa mga MCOs. Diba? Kung kinsa ang gusto nilang pasudlon mga katropa nga kanabang makigpartner sa Sokoteco 2 o dilika ha, wala man lang gipahibalo mga igala sa mga MCOs nga doon na dahil sila ginatawag nga kanabang conditional acceptance. Ilas ang gireject mga katropa ang laing mga kumpanya, mga kaigalaan, okay, nabulabog man in taon mga katropa. Diba?
1: Sentro.
0: So ang usabay bot kay siguro mga suking tigpaminaw, o sabay himuon ani nila. Ha? Kung halimbawa, kay wala namang option nga lain. Oh, ang ilang gitugutan naman daw is ang ignite power. Diba? So ang himuon na lang ani nila mga katropa daw, pagabutuhan daw, ipabutar mga katropa sa mga MCOs kung musugot ba sila sa ignite power o kung dili nga musulod diri sa Sukuteko to mga suking tigpaminaw. Or should I say, kung musugot ba sila nga paliton mga katropa ang Sukuteko to. Diba? So wala'y pagtago-tago ang istorya mga higala. Kinsa may mga pribadong mga kumpanya mga katropa nga musulod sa usa ka transaksyon ilabi na sa power utility mga katropa nga walay pagpalit nga mahitabo mga suking tigpaminaw. Kinsa may mga negosyante mga katropa nga kanabang mo-engage sa ingon ana nga libre lang, di ba? Sentro. Una, diri na pod mga katropa kang kongresista kay Congresswoman Sherlyn Bañeso Grales. Kuan ba? Imbes nga mupatigbabaw ang personal nga emosyon o kon dinali-dali nga desisyon, ara, take note ha, imbes nga magpatigbabaw daw ang personal, personal nga emosyon, daghan kog kailan nga mas ginapalabaw, mas ginapatigbabaw ang ilang emosyon kaysa sa gamiton ng ilang mga utok. Diba? O kon dinali-dali nga desisyon sama sa ginabuhat mga katropa o gibuhat, nagdali-dali sila. Ang niya gani mga higala do, madasma man gani sa pagdali-dali ng magpatawag o preskon dito sa Sukuteko. Pero bisag unsa sila ka kanabang ingon do nila short notice kaayong mga suking tigpaminaw. Pero present man lagi katong mga kinsa may nagtawag manggood ana sila nga mga Ignite Media daw. Ambot kinsa nagtawag ana sa ilang mga Ignite Media? Kadungog ra pud ana. Present lagi mo tanan. Grabe ang inyong radar no? Dili mo halata. Nga magkasabwat kayo ng niya. Wa nang ingon lang, ha? Dili mo halata, ha? Nga magkasabwat kayo. Nang niya. Sentro. Huwag nyo nang gawing bobo. Huwag nyo nang gawing bobo ang mga MCOs. Sentro. Pati mga kauban ninyo sa media, inyo pang bilugon. Atay. Ha? Sentro. Naunsa mo? Sentro. Muna, nga kung itandi na to mga igala, ni Congresswoman Bañas Nograles, mga suking tigpaminaw, wa nagdali-dali. Muagad daw sa mga suking tigpaminaw, dito karon sa mamahimong tingog, mamahimong desisyon sa katawang generals ug dili siya magbuot-buot. Sentro. Diba? Gipili sa kongresista ang dalan sa pag-obserba ug pagpaminaw mga suking tigpaminaw. Sentro. Pinaagi sa pag-ingon nga ang tingog sa katawan sa Jansan ang dadun, ang iya, ingon niya, akong dadun, ang tingog daw sa mga taga Jansan. Nindot, di ba? Mao nang nindot. Mga suking tigpaminaw, gipahinumduman kita ni Congresswoman Bañas sa tinuod nga essence sa usa ka representante. Bitaw, ang iyang baruganan wala nakabase sa dikta sa usa ka partido, kundili sa kolaboratibong tingog sa iyang mga konstituwente. Kini usa ka, kuan ba, maalam nga lakang, aron nga masiguro mga katropa, nga ang bisan unsang desisyon nga iyang paghimuon sa Kongreso adunay ligon nga mandato gikan sa ubos, mga suking tigpaminaw, gikan sa mga stakeholders sa General Santos City. Sentro. Usapag yun sa ato mga nakitaan mga kagalaan sa kalibutan sa politika, ang dinali-dali nga pagpagawas o baruganan mahimo makadaot sa relasyon o serbisyo. Eno man ang pamahayag ni Nograles nga let's wait at the time of voting. Nagpakita ka na mga igala sa iyang political nga pagkahamtong o kung political maturity. Imbes nga makigbahin sa saba nga diskusyon sa media, Mas gipili niya mga tropa ang paghatag og respeto sa proseso sa kining kongreso, di ba? Kini naghatag kaniya og igong panahon sa pagtuon sa mga ebidensya kung ugaling man moabot man ang reklamo mga igala sa iyang atubangan. Sentro. Nya pinaagi sa iyang neutral yet consultative nga baruganan. Gilikayan ni Congresswoman Banyas ang pagkabahin-bahin sa mga taga-Gensan. Nasayra nato mga igalang ang rayon sa Mindanao, adunay lalom nga suporta sa mga Duterte, di ba? Apan duna usab kini nagkadayang opinion. Ang iyang pagpabiling open, nagpasabot mga higala, nga gihatagan niya og bili ang tanang habig. Usa ka timailhan sa usa ka leader nga buot magpabiling, magpabilin ang panaghiusa sa iyang distrito taliwala mga katropa sa nasudnong krisis. Sentro. O niya sa mata sa usa ka analyst mga kagalaan, ang dili paghatag og yes or no dayon yes or no dayon dili kini timailhan mga higala sa kahuyang. Kini usa ka strategic silence mga suking tigpaminaw. Kini nagpasabot nga ang iyang boto mga katropa dili baligya og dili automatic. Diba? Kini usa ka boto nga kinahanglang trabahoon og rasyonan base sa makuha nga datos gikan sa iyang mga konsultasyon. Kini mga katropa nagpataas sa bili sa General Santos sa nasudnong entablado. Nga ang ilang representante dili basta-basta madala sa hunghong sa politika dito sa may Manila. Sa katapusan mga suking tigpaminaw may kalabutan ining maong isgutanan ang baruganan ni Congresswoman Sherlyn Banyas Nograles. Usa ka pahinumdom nga ang gahom sa usa ka magbabalaod wala sa iyang kaugalingong tingog kundili sa tingog sa katawan nga iyang giserbisyuhan. Pinaagis pagpili sa konsultasyon kaysa sa konfrontasyon. Gipakita niya mga katropa nga siya usa ka leader nga pragmatiko. Mabinantayon og matinud-anon sa iyang obligasyon sa mga taga-Gensan. Dili kini bahin sa paglikay sa isyu kundili bahin sa pag-andam sa labing gustong desisyon sa saktong panahon mga suking tigpaminaw.
1: Ivan Polona, Sentro.
0: Ang atuad ni mga katropa, baruganan sa atong istasyon og sa atong programa, atong daigon ang adunay maayong binuhatan. Og atong bulabugon, mga suking tigpaminaw, ang adunay dautan nga binuhatan. Diba?
1: Sentro.
0: Wala ta nagapromotar mga kaigalaan, disclaimer lang po, sa partikular nga mga politiko, kundili atong ginapromotar ang maayong buhat. Ha? Sa atong mga isig kaingon.
1: Sentro.
0: Og tantong adunay concern sa atong katawhan mga suking tigpaminaw. Og ginapaminawan ang atong mga mulo og ang ato ang kanabang buses. Dili kadtong magdali-dali mga higala para lamang sa ilang kaugalingong interes.
1: Sentro.
0: Magdali-dali sila mga suking tigpaminaw sa pagdesisyon. Ha? Nga mauna ni. Mauna ning ato ang kanabang i-consider nga makig-partner sa Sokoteco to.
1: Sentro. Sentro.
0: Ha? Ano may meeting ka mo ako? Kadali ka mo ako?
1: Sentro.
0: Anong ginadali nyo? Mga palak-palak ka mo kong.
1: Sentro.
0: Gangan pag inaan mga media, mga palak-palak po.
1: Sentro.
0: Ala, kung usay mando sa ilang, kwan, ilang... Leader-leader. Mga po to, mura mag mga itoy. Ano sa mo? Usay tirada sa usa i-share hala sila sira na po yung nag-comment og followers og highlight dili lang kung dili gani media ang mag-comment mga trolls po gaba. Uy, magkaroon naman po kayo ng hiya sa mga sarili ninyo. Sige, alas 11:25 na di ay nalingaw ta ba? Natabunan di akong oras diri katropang rin o siya man. Alas 11:25 na sa itong pagbalik mga katropa. Dugang pas mga balita. Ang mga suking tigpaminaw kay ang DOT gitutukan matud pang preparasyon alang sa palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Kanaugman pa mabalita tangyo man paminaw kay ang DOT gitutukan matud pang preparasyon alang sa palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Kanaugman pa mabalita tangyo man

0: Ani, dako jud kayo ang akong pasalamat aning Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix.
2: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong pagniwang. Dayon, nadunggan na

0: Diyot na ayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: XFM.
3: Exciting!
2: XFM.
1: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
4: Kada adlaw gyud ko nga naka-take og Premium D3 sir kay di ko ganahana magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho nasa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
1: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Samsung Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: XFM.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kayo gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: XFM.
3: Exciting!
10: Santon Plus Gold.
11: Ako dahil si Gary. Grabe katas akong sugar sa una. 200 kapin. Pagkadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong ibanatan na rin 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-i-18 na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
12: Mauna diya, madi. Magsigiging og diet. Unya, magsigir po og kaon. Exciting!
2: XFM
1: 95.9
2: XFM
1: Centro Ivan Polonan Centro.

0: Alas 11:31 na mga katropa. May mayong utodya kay Madam. Ang ato ang silingan diri tapad sa ato ang kwan oh. Ato ang si Biana. Nag-text si Madam, nag-greet. Salamat, ma'am. Kining ato ang ko Andre, bitawag ni silingan nato. Na naman di sila speakers katropang ring. Salamat in town, ma'am. Ana siya naway mabusog mo kami. Wala ko handa, ma'am.
1: Ayoy!
0: Wala ko handa, ma'am. Bawal na in town na siku. Ay, nako. Alas 11. Kung alas 11, 32 na mga katropa. Centro. Kaya ito pagparang umas programa ng Centro. Siyempre mga katropa, kining mga bahina ito, gapon, ganito sa mga produkto sa Yes Wealth Incorporated. Kaya mga katropa, ang ato ang paborito usab nga kapipod or let's say kining ato ang soft gel capsule nga premium D3. Premium D3 soft gel capsule. Centro. Nga makatabang ka nato mga igala sa pagpalig-on sa atong kabukugan o siyempre pagpakusog sa atong immune system nga mo'y natural nga protection nato batok sa mga viruses, mga balatian, mga katropa. Premium D3 soft gel capsule available na kana mga igala sa mga butika. Ma-order usab na ninyo sa Lazada o sa Shopee mga katropa. Onya, kay kanamang kung hilabi na kung wala kayo init mga igala, ilamas buntag, kung hadlok ka magsigpainit mga katropa, kay mo man ang source na to sa vitamin D, no? Mag-take na lang taog Sunthone o kung Premium D3 soft gel capsule mga katropa para mapunan ang kakulangon sa vitamina D diya sa imong kalawasan mga suking tigpaminaw. Sa mga balita na gikan sa itong mga iksyong sibyanan, check na to ang report sa itong kauban gikan sa Agusan. Kay ang Department of Tourism o kung DOT, gitutukan matud pa ang preparasyon alang sa panarong pambasa 2026 sa Agusan del Sur. Katropang Ray Alenton. Sa detalye, please come in.
2: Live report. Gipaspasan sa Department of Tourism ang ilang preparasyon alang sa umalabot nga palarong pambansa 2026 aron masiguro ang hapsay nga pagdawat sa mga delegasyon gikan sa mga nagkalain-laing dapit sa nasod. Sumala ni Dana Rofalena Buker, ang head sa Tourism and Event Management Cluster sa DOT, dako ang papel sa ilang sektor aron masiguro nga warm ang pag-atiman sa tanang mga atleta ug bisita nga moabot sa probinsya. Gipasabot niya nga gikinanglan ang hugot nga koordinasyon sa nagkalain-laing ahensya sa gobyerno aron mahimong malampuson og organisado ang matag kalihukan nining dako nga national event. Gawas sa mga dula, tumong usab sa DOT nga ipasigarbo ang katahom sa Agusan del Sur apil sa pagpangandam mao ang pagpromote sa mga nindot nga tourist destination ingon man ang abunda sa kultura og tradisyon sa probinsya ngadto sa mga langyaw o lokal nga mga turista. Naglaom ang ahensya nga pinaagi sa palarong pambansa mas mailhan pa ang Agusan del Sur isip usa sa nagunang destinasyon o turismo sa Pilipinas. Nanawagan usab ang DOT kooperasyon gikan sa tibuok komunidad aron masiguro nga halandumon o malampuson ang hosting sa maong kompetisyon.
3: Preparations of our office, the Provincial Tourism Office, actually we started a year ago pa din po the preparation by many our people because we believe that more than the readiness of our facilities are the readiness of our people. So we conducted various capability development trainings in partnership with the Department of Tourism. Also, we were strengthening our advocacy, our on Department of Education accreditation of our accommodation establishments and other secondary tourism enterprises. So we may be able to meet the minimum standards of an accommodation establishment. Right now, our office is more on focus on events for the upcoming Palalubi.
2: Ang tipik sa pamahayag ni DOT Head Dana Rofalena Buker. Mga katropa, nag-antos ka ba sa pamaol, labad sa ulo, hilanat, sakit sa ngipon, paspas nga wag tangon, pagsisdapin ang atong tumaron. Alang sa Nagyusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alenton, XFM News. Live report.
0: Salamat katropang Ray Alenton, samtang speakers by mga katropa. Lain pa balita gikan sa tong isyong sibyanan sa XFM Tagum City giabandonar ng gambling booth sa Barangay Santo Niño sa Wata gikumpiska. Kwarta nakuha. katropang Bong Umake El Gabre. Imo na.
1: Live report. Nasakmit sa kapulisan ang usa ka giabandonar nga pasilidad sa illegal nga sugal sa Purok Sais Barangay Santorino sa Bata, Davao del Norte. Human kining report sa usa ka concerned citizen sa gabi ni adto ga Mayo 5, tuig 2026. Base sa report sa Sawata Municipal Police Station, usa ka individual nga nagpailang kano ang mitaho sa presensya sa usa ka abandonadong gambling booth nga gigamit kuno sa illegal numbers game nga mas nailhan sa last 2-digit game. Diha-diha dayon, mirespondi ang mga kapulisan ubos sa liderato ni Police Captain Manuel Aspillaga Jr., Officer in Charge, ubo sa supervision ni Police Colonel Lynn Cristines, Provincial Director. Sa ilang pag-abot sa lugar, ilang nakumpirma ang presensya sa nisgot na pasilidad nga wala na'y nagbantay. Hinungdan nga ila kining gikumpiska ang usa ka unit sa illegal gambling booths. Ang nasakmit nga butang, adunay gibadabana nga kantidad nga mukabat ngadto sa 2,000 kapisos. Ug karon ana-ana sa kustodiya sa Sawata Municipal Police Station alang sa dugang investigasyon. Padayon ang pahimangno sa kapulisan ngadto sa publiko nga magmatngon og magreport dayon sa bisan unsang illegal nga kalihukan sa ilang komunidad, labi na batok sa illegal nga sugal. Katrupa, para padayon ka magkahatag sa obligasyon sa kapika sa kinabuhi, magturbo male enhancer na para si Mrs. Satisfy sa inyong arangkada. Alang sigo sa Pilipino para sa Pilipinas, katrupang Bong Umake El Gabre, XFM News
0: Centro. Live report. Salamat katrupang Bong Umake El Gabre. Samtang sa lain pa mga balita, mga katropa, dugang pa sa mga impormasyon. Sentro. Kaso sa PGMN founder, dili matutpa issue sa press freedom inay usya ka krimen. Ipamahayag ni UP Journalism Professor Danilo Araw. Nasumala pa mga suking tigpaminaw, dili angay i... O kung na ilang bigit sa issue sa press freedom, ang pagkadakop sa founder sa Peanut Gallery Media Network o kung PGMN nga si Franco Mabanta. Sa interview mga katropa, giklaro ni Araw nga bisan tuod ugo siya ka media organization ng PGMN, inanglan si Gapon kining musubay sa saktong sumbanan sa responsableng journalism. Matod pa sa profesor ang aligasyon sa extortion o kung pagpangayo o kill fee. Isip bayad mga igala aron nga dili ipagawas ang usa ka balita o usa ka klaro nga paglapas sa code of ethics sa pamantalaan o kung pagpamahayag. Klaro na ha, kanang mga nagapag-extort bitaw mga suking tigpaminaw, usa ka na matud pa ka paglapas sa code of ethics mga katropa, ilabi na sa mga journalist sa journalism ba. Itawag ko sa mga igala ni Araw nga kadudahan ang naitabong transaksyon sa dako nga kantidad sa tunga-tunga sa kagabihon, butang mga katropa nga layo sa proseso sa usa ka lehitimong negosyo. Dugang pa niya, dili kini pag-atake sa media kung dili usa ka iyanong kaso sa krimen kung mapamatud-an matud pa ang pagpangilkil. Samtang sa pikasbahin nagpatigbabaw ang PGMN nga sila i-set up lamang o nakatakdang mubalos sa mga nagsumbong kanila.
4: Centro, Ivan Polona. Centro.
0: Alas just sa kung alas 11:40, dugang pa mga balita mga katropa, ang Brigada Eskwela ay opisyal na matod pang ipahibalo sa Department of Education o kung DepEd ang pagpaygayon sa tinuig ng Brigada Eskwela karong umaabot nga Hunyo 1 hangtod 5. Matod pa ni DepEd Secretary Sunny Angara, kini ang gigayon na din na dungan matod pa nga limpyuhan o gayuhon ang mga lawak tulungaan na isip pagpangandam sa pag-ablis klase. Ihingos ganusab sa kalihim nga voluntaryo ang maong kalihukan. Din magtinabangay ang mga ginikanan, magtutudlo, kapulisan o mga sundalo alang sa kaayuan sa mga tulungaan. Apan nagpagawas o gugot nga pasidaan si Angara. Restriktong gidili ang pagpangayo og bisan unsang donasyon gikan sa mga ginikanan, volunteers og mga partners. Tubong nini nga masiguro nga dili mabugatan ang katawan samtang ginaandam ang luwas og hapsay nga palibot alang sa mga estudyante sa tibuok nasud.
4: Centro, Ivan Polona. Centro.
0: Alas 11:41 sa dugang pa mga balita, gikumpirma sa World Health Organization kung WHO nga ang unang biktima sa hantavirus outbreak sa MV Handios wala makuha no ang mausakit samtang ana sa cruise Sumala pa ni Anais Legand, usaka technical expert sa WHO. Ang 70 anyos nga Dutch passenger ang nauna nang namatay nakasinati na og simptomas kaniadtong Abril 6. Lima lamang kaadlaw human nga milayag ang barko gikan sa Argentina. Tungod kay moabot matud pa sa usa ka kun usa hangtod unom ka semana ang incubation period sa mga virus. Klaro matud pa nga na-expose na ang biktima sa mga ilaga sa wala pa kini Musakas barko. Sa pagkakaroon, tulo na ang namatay samtang panayang kinamonitor ang uban pang kumpirmadong kaso samtang naglawig ang barko paingon sa Canary Islands sa nasud, Espanya. Alas 11.42 sa itong pagbalik, mga katropa, tanginin niyo atong isgutanan, may kalabutan, mga suking tigpaminaw. Hining pagtabon sa mga informal settlers sa Cebu. Dito sa may Cebu, mga igala, gamit ang ASEAN tarpaulins. Ibatikos! Kanaugban pa, mga kaigalaan, sa itong pagbalik, Paliog, standby.
4: Ivan Polona, Centro.
5: On the court, one truth is clear. Winning is sweet. But it's the losses that build your strength. Every win excites you. Every loss shapes you. We rose above the odds. So can you.
6: Every player has a story. Begin yours now at arenaplus.ph. Gaming is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For more information, visit www.pagcor.com/regulatory.

0: getaway time? Tara na sa Cliff Ridge Beach House. Surok 8 Seagull, Tinuto, Maasim, Sarangani. Malapit lang from General Santos City. With pool and beach experience. Reserve na 0929-473-8020. Cliff Ridge Beach House. Cliff Ridge Beach House. Your getaway near Jensen.
1: Dito sa Cliff Ridge, kita kids.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
3: Mag-Santo Plus Herbal Oil.
2: Garantisado.
3: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
2: mag-Santo Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
3: Santo Plus Herbal Oil.
4: XFM.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Kuday si Neil Canyero, taga Sitio Pagakpak, Barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong mag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, o uban pa mga tamis na pagkaoron. Nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar nagnormal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.

0: exciting nga discovery, pampakusog.
1: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
0: Istorya eh, Laini pre. Nadunggan ako ni sa radyo, pang long lasting sa loving-loving kay misis.
1: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long-lasting.
0: Unsa? Nakaturbo po tiyay ka?
1: Wala o halagid ka, Pioy. Karun pa ka na kay balo, turbo lang ang malakas.
2: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: XFM.
4: Exciting!
5: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ito si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Nanamigin!
5: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Pila na ko ka bisis giatake tungod sa akong high blood. Gi-recommendar sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninom ko nini, ug ako jud na pamatud-an nga epektibo jud
2: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Be, sauna. Sa wala pa ko ka paminaw XFM. Andir-andiron ra ko sa akong asawa.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Pero karon sukad na kapaminaw ko XFM! Pweh!
11: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampin dire!
10: Pagawa diya! Wapag ko na huwag panglaba dire! Unyang taon-taon! Manghugas sa sagong plato! Pweh! Makalagot! Exciting, eh?
3: X!
9: XFM!
3: FM!
10: Grabe naman ka-excite!

0: kita mga katropa sa programa ng Sentro, alas 11:48 na, hapit na ganit taon, mag alas 12. Nakalungag na mo, nakaluto na mo, nakapahumok na mo sa inyo mga balbakwa niya.
1: Sentro.
0: Kalami magkaunog balbakwa niya.
2: Ayoy!
1: Sentro.
0: Yan sa mga katropa ng Iban, kinaka Santon Plus Gold mga kaya, siyempre.
1: Sentro.
0: Talag siya lang manaw. Panalag siya lang manaw mga katropa, pero kung adlawan gini mo, ayaw po din tawon. Ayaw abusuha mga katropa. Tungod lamang mga kaigalaan sa kalamis balbakwa. Well, good morning sa mga kuha nato diya, sa mga customers nato diya sa may Osarap Karinderia. Okay. Ni Pangging og ni Remy. Good morning kaninyo diya. Kamusta ang lasa ngayong araw na ito? Para ito sa mga isgutanan mga katropa sa atong pagpanag-ubaning programang Sentro.
1: Sentro.
0: Pagtabon sa mga informal settlers sa Cebu. Gamit ang ASEAN tarp. Gibatikos mga kaigalaan.
1: Sentro. Sentro.
0: Tanawa rin ang nahitabo mga suking tigpaminaw diya sa may Cebu karon mga katropa. Pero ang ato ang kaubanan diya si Benji Talisik, katropang Benji. O yan ang gituyok na diya mga katropa. Ituyok na nila ng saning lugaran na diya sa may Cebu City. Uman nga araw, kanang mga tarpaulin bitaw mga igala sa 48th ASEAN Summit mga igala. Unsa na, unsay intention ana nga nung diya mga ginagibutang mga katropa niya, murag matabunan naman gyud. Mga kaigalaan, kanang naade sa Ilaom. Diba?
1: Sentro, Sentro.
0: Grabe manggong pagsaway ang nadawat karon sa gobyerno. Uman nga gibalita mga igala ang pagpamutang og dul-an usa ka kilometro laliman ka dul-an usa ka kilometro nga ASEAN tarpaulins no sa South Road Properties sa Dakbayan sa Sugbo o kun dito sa may Cebu. Ang maong tarpaulin giingong gigamit matud para nga tabunan ang tinuod nga sitwasyon sa kalisod og ang mga panimalay sa mga informal settlers mga kaigalaan sa nasambit nga coastal area dungan sa pagpaygayon og 48th ASEAN Summit. Matod pa sa mga kritiko, mas maayo unta kung ang pondo gigamit sa pagsulbad sa kanabang gamot o ugat sa kakabus kaysa sa paggasto sa mga materyales sa materyales nga igo lang mutabon sa realidad sa mga residente. Depensa usab sa DFA, pinaagi ni Assistant Secretary Dominic Xavier Imperial, tumong sa maong mga tarpaulin ang pagpakita nga andam ang Pilipinas sa negosyo og investment o ang paghatag og init nga pag-abi-abi, pag-welcome daw sa mga bisita. Sa pagkakaroon mga katropa, nagpabiling init ang diskusyon sa publiko. Kung asa man ang mas prioridad, ang imahe ba sa nasud o kung ang tinuod nga kahintang sa katawhan?
1: Sentro, Ivan Polonan, Sentro.
0: Kabalo mo kining pagbutang mga katropa sa halos usa ka kilometro nga tarpaulin aron nga itago lang ang mga informal settlers sa Cebu City. Dili lang kana mga katropa makonsidera nato nga usa ka isyu. Sa dekorasyon. Kini usa mga katropa ka estratehikong pagkabuta. O kon strategic blindness. Kay luyo manggod sa mabulukon mga katropa nga disenyo sa ASEAN Summit. Pugsanon nga ginalubong ang usa ka sakit nga kamatuoran mga katropa nga dili gusto nga atubangon sa atong gobyerno atubangan mga higala sa mga kanabang langyaw.
1: Sentro.
0: Mga langyaw ng mga bisita. Nya, ang depensa sa DFA, mga kigalaan, kining mong depensa sa ilang ahensya, murabag, kuan ba? Kini murabag usak ka para sa business kuan daw readiness og investment image kuan makonsider ni nato mga katropa nga usa ka classic nga halimbawa sa cosmetic governance. Kinapakita ang mangguni ini nga mas importante mga suking tigpaminaw hilabi na sa itong gobyerno ang perception o kung pananaw. Ha? Perception kaysa sa provision.
1: Sentro.
0: Pananaw kaysa sa pag-provide mga suking tigpaminaw.
1: Sentro.
0: Sa laktod nga pagkasulti, mas ginahatagan o pagtagad o importansya ang kanabang masulti sa mga langyaw ng mga delegado kaysa sa ginabati o nasinatian karon sa kaugalingon ni ining katawhan.
1: Sentro.
0: Ang pagtago mga higala sa mga kabus, dili pag-sulbad sa kapubrihon. Kini paglikay mga higala sa tulubagon.
1: Sentro.
0: Diba? Nya, pinaagi mga katropa sa pagbutang ug harang. Murabag, ginakonsidera nato ang mga kabus nga mga kaigsuuna nato, mga suking tigpaminaw. Ginakonsidera nato sila nga visual pollution o kun basura nga kinahanglan itago mga higalas pananaw, ilabi na sa mga langyaw.
1: Sentro.
0: Kini usa ka matang sa ginatawag nga dehumanization. Ang mga pamilya nga nagpuyo mga higalas mga baybayon, dili mga dekorasyon nga pwedeng takpan o kuntabunan. Sila ang mga tao mga higala nga adunay katungod. Katungod sa disenteng pabalay, panginabuyan o dignidad. Ang paggamit og kwarta mga katropas katawan, kwarta sa nasud para nga kuyawan, no? Gigamit pa sa mga hinayupak mga katropa ang kwarta sa mga taxpayers para tabunan mga higala ang mga tao nga naa dito. Katong mga magkonsidera nato mga katropa ng mga informal settlers. Kwarta sa tao, ha? Gigamit nila pang tabon mga higala na unsa mo ginakaulaw ninyo? Ginakaulaw ninyo ang kaugalingon ninyong mga binuhat?
1: Sentro.
0: Nganong nagpabiling, nagkalisod ang mga Pilipino karon? Nganong daghan man gyapon mga Pilipino karon ang nagkalisod mga katropa, mga pobre?
1: Sentro.
0: Gumikan mga higala, daghan ang gihikawan og oportunidad. Gumikan daghang mga kawatan diha sa atong panggamhanan.
1: Sentro.
0: Imbis mga katropa nga kanang kwarta nga ginapangawkaw, ginapangkawat nila mga suking tigpaminaw, itabang na sa katawhan, itabang unta na sa katawhan nga makaangkon og mga negosyo nila, ilang livelihood. Pero asa na adto sa bulsa sa mga demonyo?
1: Sentro.
0: Diba? Mga buaya, mga suking tigpaminaw. Ang paggamit og kwarta sa katawhan parang itabon mga igala, murag usak sagpa kana sa mga tao nga ginagutom. Luyo sa mga kanabang tarpurin nga ilang gipangtabon mga kaigalaan.
1: Sentro.
0: Kung ang tumong sa ASEAN panag-iusa og paglambo, nganong ang unang lakang mga igala sa nganong ang unang lakang man mo kining pagwala sa mata mga higala sa mga dayuhan mga langyaw, ginakuan nila, gusto nila nga walaon to mga kuan ba mga kabus na to mga kababayan mga katropa. Napatay mga report bitaw nga katong mga informal settlers temporaryo usa nila nga gipapuyo daw dito sa mga resort. Sa katinuod ka na mga suking tigpaminaw. Wala ba? Ang pondo nga gigamit sa paghimo o pagkabit sa kilometrong tarpulin, mahimo unta nga nahimong sinugdan ang pondo para sa on-site development o kung relocation. Basic services sama sa limpyo nga tubig o kuryente. Unya, livelihood programs para sa mga apektadong komunidad. Maunta na ba? Nya, gibutsag usab sa DFA nga gusto nila nga mahimong attractive sa mga investors. Pero ang mga maalam nga mga investors wala nagatan-aw mga higala sa mga tarpulin. Nagatan-aw na sila sa social nga kalig-on mga higala o kung social stability sa usa ka lugar.
1: Sentro.
0: Di ba? Ay ang usa mang good ka syudad mga higala nga kinanglang itago ang kaugalingong katawhan, nagapakita ka na sa usa ka huyang nga sistema.
1: Sentro.
0: Ang tinuod nga business readiness mga katropa, makitaan sa usa ka inklusibong ekonomiya, kundi in ang mga kabus, ang kabahin sa paglambo og dili biktima niini mga katropa.
1: Sentro.
0: Kini nga aksyon mga igala usa ka pag-angkon sa kapildihan sa atong gobyerno. Giangkon sa gobyerno nga wala silay mapakita nga tinuod nga solusyon sa kalisod, sa kapobrehon. Busa, ginaagi na lamang nila mga katropa sa pagtabon.
1: Sentro.
0: Ang katarungan mga higala dili makit-an sa pagpapakitang tao, kumbaga. Kung gusto nato nga mahimong respetado sa mata sa ASEAN o sa tibuok kalibutan, dapat natong ipakita mga katropa ang usa ka Pilipinas nga wa maulaw sa iyang kaugalingong katawhan.
1: Sentro.
0: Gumikan ang gobyerno mga higala nga busy. Busy nga gusto nila nga itaas ang level sa ilang panginabuhi. Imbes nga busy nga ginataas mga katropa ang mga tarpulin para sila ginatago mga suking tigpaminaw.
1: Sentro.
0: Ang gobyerno, mga kaigalaan, dapat ang ginakabisihan na nila ang pagpalambo sa ato ang panginabuhi sa mga Pilipino. Pero nabisi man in town sila pagtaon niya ng mga tarpulin para tabunan mga katropa ang kamatuoran.
1: Diba?
0: Dili kinanglan sa nasod mga igala ang maskara. Ang kinanglan malasakit nga adunay aksyon gikan sa atong panggamhanan.
1: Sentro. Ivan Polona.
0: Alas 12 en punto na mga katropa.
1: Sentro.
0: Akong pangutana ninyo mga katropa ha. Akong pangutana unsay kanabang panagtigom ang tawag sa panagtigom dito sa may Cebu City. Diin gitabunan nila ang mga informal settlers pinaagi sa tarpaulin.
1: Sentro.
0: I-message na mga katropa sa itong page ha. At kung kinsa itong maka-message una dito nga sakto mga higala, bauto makadawat og ato ang Chick Noy gift certificate worth 200 pesos. Waday oras si Binis ito magpanag-uban ng programa ang Sentro. Sa ngalan na lamang mga katropa, kinatibog ang puwersa sa XFM Network Philippines. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini ang inyong anchorman katropang Ivan Polonan. Tagang salamat ba yung udto. Kalinaw Pilipinas, wasalam.
1: Sentro.

0: XFM.
1: XFM.
0: 95.9 XFM Jensen.
1: XFM.
2: Broadcasting live from the Tuna capital of the Philippines and home of the champions, General Santos City. This is Y2H Broadcasting Network.
0: 95.9 XFM Jensen.
1: XFM.
3: Exciting.
4: Kanyang kaugnayang Marcos Mabanta.
5: Tropical storm, hagupit, mga katropa, posibleng pumasok sa FAR bilang bagyong Kaloy ayon sa PAGASA.
4: Sa balitang regional, ASEAN Summit 2026 official nang binuksan, ASEAN Charter posibleng maamyendahan sa kauna-unahang pagkakataon mula 2007.
5: Balitang international, New Zealand, katropa, magpapatupad ng citizenship test sa mga migrante mula 2027.
4: Sa balitang showbiz, Bini, pinarangalan sa Senado matapos ang makasaysayang performance sa Coachella.
5: At sa sports, Detroit Pistons, pinataob ang Cleveland Cavaliers sa Game 1 ng NBA Eastern Semis.
0: Balita sa buong Pilipinas.

0: mga katropa, pananghalian po ng Webes ngayon, May 7, 2026. Live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din po tayo napapahinggan sa 97.9 XFM Davao, 88.3 XFM Cebu, at 104.7 XFM Palawan.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po inyong mga katropa, ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian DePaz.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng balita, katropa, bumagsak po ang ating ekonomiya matapos maitala ang 2.8% na gross domestic product sa unang quarter ng 2026 ayon mismo sa report ng Philippine Statistics Authority. Mas mababa ito sa 3% na naitala noong huling quarter ng 2025. Service sector ang may pinakamalaking ambag sa paglago naman ng ating ekonomiya, kung saan mga katropa umangat po ito ng 4.5%.
1: Umakyat sa panibagong record na 18.49 trillion peso ang kabuuang utang ng Pilipinas nitong Marso dahil sa paghina ng halaga ng piso kontra dolyar at sa patuloy na paghihiram ng pamahalaan sa lokal na merkado. Ayon sa Bureau of the Treasury, ang malaking bahagi ng pagtaas ay bunsod ng revaluation ng mga panlabas na utang, kung saan nadagdagan ng halos 300 bilyong piso ang obligasyon ng bansa dahil lamang sa pagbaba ng halaga ng piso. Sa kabila ng mga ginagawang pagbabayad ng gobyerno, patuloy na lumalaki ang domestic debt na umabot na sa 12.53 trillion peso, habang ang external debt naman ay lumundag sa 5.95 trillion peso sa loob lamang ng unang quarter ng taon.
2: XFM News Nationwide.
0: Inamin ni Vice President Sara Duterte na wala ng pondo ang Pilipinas. Aniya nakatanggap daw sila ng memorandum mula po sa Department of Budget and Management, kung saan pinabibilang na ng ahensya ang kanilang savings para matukoy kung magkano na lang ang natitirang pondo ng pamahalaan. Agad naman pinabulaanan ng gobyerno ang naging pahayag nito ni VP Duterte at tiniyak na nananatiling may pondo ang pamahalaan para suportahan ang mga ayuda at pangailangan ng publiko sa gitna ng krisis sa ekonomiya.
2: XFM News Nationwide.
1: Pinag-aaralan na ng Department of Agriculture o DA ang posibleng pagkapatupad ng price cap sa carrots, pork, liempo at palm-based cooking oil para kontrolin ang sumisirit na presyo ng mga bilihing ito sa gitna ng nararanasang krisis sa enerhiya. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., hindi makatarungan ang kasalukuyang presyo ng pork liempo na umaabot sa 420 pesos kada kilo dahil dapat ay nasa 380 pesos lamang ito. Habang ang carrots naman ay nananatiling mataas ang halaga dahil sa kakulangan ng supply. Bilang dagdag na solusyon, magsasagawa rin ang ahensya ng mga strategic importation ng carrots hanggang Hulyo sa mga piling lugar gaya ng Metro Manila at Cebu, upang punan ang gap sa lokal na produksyon at mapababa ang presyo ng mga pamilihan. Inaasahan ding ilalabas sa lalong madaling panahon ang suggested retail price o SRP para sa bigas at iba pang pangunahing bilihin, upang matiyak na hindi mapagsasamantalahan ang mga mamimili sa harap ng mga hamon sa ekonomiya.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, yung crops at saka po fisheries production bumaba sa first quarter ng taon. Katropa natin sa balita, David Guzman, XFM Mega Manila.
3: Ang crops at fisheries production ng bansa sa first quarter ng taon. Ayon sa datos, bumaba ng 2.4% o 243.62 billion pesos ang crops production sa unang tatlong buwan. Umabot lamang sa 4.4 metric tons ang palay production. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr., naka-apekto rito ang pinsala ng mga bagyo sa irrigation systems noong nakaraang taon. Sinabi rin niya na nakapagpahina sa planting ang mas mababang farm gate prices bago ang temporary rice rice import restrictions ng gobyerno. Samantala, pinakamalaki ang ibinaba ng fisheries sector. Bumaba ito ng 6.1% na may halagang 52.34 billion pesos. Ayon sa Department of Agriculture, patuloy na hamon sa sektor ang structural at environmental problems. Katropa mo mula sa Department of Agriculture para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM.
2: XFM News Nationwide.
1: Meralco susunod sa utos ng ERC. Walang disconnection mula Mayo hanggang Hulyo. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
4: Direktang Meralco na susunod ito sa utos ng Energy Regulatory Commission o ERC na ipatigil ang lahat ng disconnection activities mula Mayo hanggang Hulyo para sa mga consumer na gumagamit ang hanggang 200 kWh. Papayagan, hanghulugan o staggered payments, maaari nilang hatiin sa 3-1 installment ang bayad sa kuryente. Ayon sa Meralco, patuloy silang nakikipagtulungan sa pamahalaan at iba pang stakeholders upang matiyak ang tuloy-tuloy na pagbibigay na maaasahan at patatag na serbisyo ng kuryente sa publiko. Para sa nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Kaltropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Minungkay po mga katropa sa Senado yung Panukalang Ginhawa Act na naglalayong itaas sa 400,000 pesos ang income tax exemption threshold mula sa kasalukuyan na 250,000 pesos lamang para madagdagan ang panggastos ng mga manggagawa, lalo na po ang mga nasa middle class. Sa ilalim na nasabing bill na inihain ni Senator Win Gatchalian, itatas din ang ceiling ng tax-free bonus patungo sa 150,000 pesos mula sa dating 90,000 pesos lamang para mas makinabang ang mga empleyado sa kanilang mga pinaghirapang incentives. Liwanag po ni Gatchalian na mahalagang bigyang ginawa ang mga middle class dahil sila nagsisilbing buhay ng lokal na ekonomiya sa pamamagitan ng kanilang konsumo at ambag sa kaba ng bayan.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, inilabas na ng Department of Education ang mga alituntunin para sa Brigada Eskwela 2026 na gagarapin mula July 1 hanggang July 5, kung saan isasagawa naman ang pambansang kick-off ceremony sa Kabadbaran City sa May 29. Binigyan din ng DepEd na ang partisipasyon ay dapat manatiling voluntaryo, kaya maigpit na ipinagbabawal sa mga guro at paaralan ang paniningil ng anumang bayad o sapilit ang paghingi ng donasyon mula sa mga magulang at mag-aaral. Bilang bahagi ng paghahanda, inatasan din ang mga paaralan na tanggalin ang mga kalat at hindi kinakailangan dekorasyon sa loob ng mga silid-aralan upang matiyak na maayos at conducive ang kapaligiran para sa mga pagkatuto ng mga bata.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa DepEd pa rin, katropa, iniulat po ng Department of Education ang tagumpay ng kanilang Learning Recovery Program matapos bumaba sa 2.2 million ang bilang ng mga struggling reader mula sa dating 6.7 million sa simula ng school year 2025-2026. Ayon po kay Education Secretary Sanay Angara, ang pag-unlad na ito sa literacy at numeracy ay bunga po ng mga targeted intervention at systematic na reforma na naglalayong patatagin ang pundasyon ng edukasyon ng mga mag-aral mula elementary hanggang senior high school. Bukod sa pagbasa, naitala rin ang malaking pag-usad sa math subject kung saan halos kalahati ang nabawas sa mga estudyante na itinuturing na low proficient. Matapos bumaba ang bilang nito mula sa 13 million patungo sa 6.8 million sa lahat ng antas.
2: XFM News Nationwide.
1: Pinatikos ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque ang pahayag ng palasyo na hindi kaibigan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang inarestong Peanut Gallery Media Network CEO na si Franco Mabanta, kasabay ng paglalabas ng mga lumang larawan bilang katibayan ng kanilang ugnayan. Iginit ni Roque na kilalang kilala si Mabanta ng pamilyang Marcos at ipinakita pa ang mga larawan mula sa birthday party nito sa Forbes Park, kung saan kasama ang Pangulo at si First Lady Liza o Liza Araneta Marcos upang pabulaanan ang depensa ng Malacanang. Dahil sa naging pahayag ni Palace Press Officer Jose Claire Castro, naging katanungan kay Roque ang pinakadahilan sa paghuli kay Mabanta kung ito ba ay panunupil o kontra extortion.
5: Hindi po nagtrabaho si Franco Mapanta para sa administrasyon ni Pangulo Duterte. Pero ang punto, hindi kung sino mas malapit si Franco Mapanta kung Duterte o kay Marcos. Ang punto, meron bang panunupil sa karapatan ng malayang pananalita or ito bang ginawa ng NBI ay dahil nga ito ay contra-extortion. Yan ang dapat pag-usapan. Lahat naman tayo ay mamamayang Pilipino. Lahat tayo may karapatan to be presumed innocent. Pero, importante rin na maisiwalat ang ebidensya. Dahil kung walang ebidensya na siya'y nangikil, malinaw na ang nangyari ay panunupil kahit sino pa ang kakampi niya. Dahil ang lumalabas ay ito daw ay labanan sa parte ng Lisa versus Tambaluslos. Pero sa akin naman, yan po ay lihis sa tunay na issue. Tunay na issue, meron bang panunupil ng karapatan o ang nangyari pang pag-aresto ay contra-extortion.
1: Ni dating presidential spokesperson, Attorney Harry Roque.
2: XFM News Nationwide.
0: Nanawagan ang Department of Transportation para po sa mga operator at drivers ng PUB na sumali. Okay, bumuo ng sariling kooperatiba bilang bahagi pa rin ng Public Transport Modernization Program na nananatiling bukas pala para po sa consolidation hanggang March 2027. Sa pamagitan ng sistemang ito, layunin ng pamahalaan na palitan ang lumang boundary system ng isang mas formal na structure kung saan ang mga driver ay tumatanggap ng regular na sahod, overtime pay at kompletong benepisyo gaya po ng SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Ayon sa DOTR, ang modernisasyon na ito ay hindi lamang magbibigay ng katiyakan sa kabuhayan ng mga manggagawa sa transportasyon, kundi titiyak din sa mas ligtas, komportable at makakalikasang biyahe para sa mga pasahero sa buong bansa.
2: XFM News Nationwide.
1: Sumuko na sa pulisya ang 38 anyos na driver na tumangay ng 1,500 pesos na halaga ng gasolina sa isang istasyon sa Mindanao Avenue, Quezon City matapos siyang matunton ng mga otoridad sa Nueva Ecija gamit ang CCTV footage ng insidente. Humingi ng paumanhin ang sospek at idinahilang nataranta siya kaya mabilis na humarurot paalis dahil sa mayroong sakit ang kanyang anak. Ngunit, desidido pa rin ang biktima na gasoline attendant na ituloy ang reklamo dahil sa tromang idinulot nito sa kanya. Nahaharap ngayon sa kasong estafa ang naturang driver habang nasa kustodiya na rin ang Quezon City Police District o QCPD ang sasakyang ginamit sa krimen na siyang ikatlong naitalang insidente ng gas and run sa lungsod kamakailan.
2: XFM News Nationwide.
0: Batas sa pagpapalakas o para palakasin po ang Philippine Coast Guard ay sinusulong dyan sa Senado. Natropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
1: Isinulong ni Senador Rafi Tulfo ang panukalang Revised Philippine Coast Guard Law o Senate Bill number 2116 upang palakasin ang hanay at organisasyon ng Philippine Coast Guard o PCG. Ayon kay Tulfo, layunin ng panukala na dagdagan ang kakayahan ng PCG sa pagkuha ng mas maraming tauhan at pagpapalawak ng kanilang mandato sa maritime safety, marine environmental protection at maritime security enforcement. Kabilang din sa nais palawakin ng panukala ang kapangyarihan ng PCG sa pagtanggal ng shipwrecks, pagkapatupad ng anti-terrorism efforts sa karagatan at pakikipag-ugnayan sa mga international agreements para sa seguridad sa dagat. Hinimok naman ni Tulfo ang kanyang kapwa senador na suportahan ang panukala bilang pagkilala sa sakripisyo at dedikasyon ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa pagbabantay sa karagatan at teritoryo ng bansa kabilang ang West Philippine Sea. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: 17 minuto na makalipas po ang alas 12 ng pananghalian sa XFM News Nationwide. Kami po ay pwede nyo rin mapakinggan sa pamamagitan ng XFM Pagadian sa 89.5. XFM San Francisco, Agusan del Sur sa 91.3 at XFM Davao 97.9.
2: Balitang regional.
0: Mga katropa, yung ASEAN Summit 2026 opisyal nang binuksan, ASEAN Charter, posibleng mamiyandahan sa kauna-unahang pagkakataon mula 2007. Katropa natin sa Balita Almi Mata ng XFM Cebu.
6: Opisyal nang sinimulan ngayong araw ang ASEAN Summit 2026 sa Lapu-Lapu City, Cebu na dinaluhan ng mga leader ng mga bansa sa Southeast Asia kasama ang kani-kanilang mga delegasyon. Dumating kagabi ang mga leader na 16 na miyembro ng Regional Bloc kabilang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa nasabing mataas na antas ng pagtitipon. Idinaraos ang summit sa ilalim na pamumuno ng Pilipinas sa bilang chair country na nagmamarka ng isang mahalagang taon para sa kooperasyong panrehiyon sa ASEAN. Simula kaninang umaga, nagsimula na ang sunod-sunod na high-level meetings, mga pag-uusap ukol sa seguridad at mga talakayan tungkol sa kooperasyong pang-ekonomiya. Ayon kay Pangulong Marcos, nakatoon ang mga diskusyon sa tatlong pangunahing prioridad: seguridad sa enerhiya, seguridad sa pagkain at protesyon ng mga mamamayang ASEAN sa iba't ibang panig ng mundo. Magsisilbi rin ang Cebu bilang saksi sa isa sa mahalagang yugto ng Regional Bloc, ang kauna-unahang pag-amyenda sa charter ng ASEAN mula nang ito ay may patupad noong 2007. Ang proposed amendment na nakapaloob sa Cebu Protocol to Amend the Charter of ASEAN ay kabilang sa tatlong pangunahing dokumento inaasang aaprobahan ng mga leader ng rehiyon habang pinamumunuan ni Pangulong Marcos ang summit bilang bahagi ng paghahanda

0: kalusugan at disenteng pamumuhay para sa lahat ng Pilipino. Mula dito sa XFM 97.9 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
1: Samantala, may mag-asawa naman na buy and sell na mga lahas ang hinold up. 1 million pesos na halaga na alahas at pera tinangay dyan sa Santiago City. Katropa natin sa Balita Altea de la Cruz, XFM Santiago.
2: Tukoy na ng mga otoridad ang sospek sa likod ng pang-hold up sa mag-asawa sa Barangay Caloocan, Santiago City. Una pa rito, isang concerned citizen ang nagbigay ng impormasyon sa mga nagpapatrolyang pulis hinggil sa naganap na insidente sa nasabing barangay. Batay sa investigasyon ng mga otoridad, nabatid na hinarang ng dalawang sospek ang mag-asawa habang babawi ang mga ito sakay ng isang tricycle. Nilima sa mga sospek ang tinatay na sa 800,000 halaga ng mga alahas, cash, mga cellphone at iba pang personal na gamit na nakalagay sa itim na bag ng biktima maging ang susi ng kanilang tricycle. Mabilis na tumangkas sa mga sospek patungong timog na direksyon, partikular sa bahagi ng Baluarte Quirino Road na nakasuot ng itim na t-shirt at shorts at itim na helmet at lulaan ng itim na motorsiklo na walang plaka. Nabatid na posibleng minanmanan ng mga sospek ang galaw ng mga biktima na buy and sell ang negosyo dahilan upang sila ay hold up. Patuloy naman ang ginagawang hot pursuit operation ng mga otoridad para maaresto ng tuluyan ang mga suspect habang inihahanda na ang mga kaugnang kaso laban sa mga ito. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang Altea de la Cruz ng 104.9 XFM Santiago, XFM News.
3: Apat na kandidata sa isang beauty pageant sabay-sabay na nawala ng malay sa gitna ng event. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
4: Report. Biglang nakaranas ng pagsusuka, matinding pananakit ng tiyan at pagkawalan ng malay ang apat na kandidata sa isang beauty pageant sa Barangay Kulabay, tabi na Sambuanga del Sur, habang ginaganap ang selebrasyon ng araw ng barangay. Sa eksklusibong panayam ng XFM Pagadian kay Ayesha Hersamio Punkol, isa sa mga kandidata ng Miss Kulabay 2026, ibinahagi nito na bago umano sila nakaramdam ng kakaibang sintomas ay may isang lalaki na kasuot ng itim na damit na lumapit sa kanya, tinayhupan at may ibinubulong pa umano. Ayon kay Ayesha, doon na umano nagsimula ang kanyang matinding pananakit ng tiyan at panghihina hanggang sa kinakailangan silang isugod sa Rural Health Unit kasama ang iba pang kandidata. Nilinaw naman ang isa pang kandidata na hindi totoo ang alikasyon na kulang sila sa pagkain. Anya, nakakain na umano ang ilan sa kanila bago pa magsimula ang programa at binigyan pa sila ng pastel bago sumalang sa event. Samantala, sinabi naman ni Barangay Councilor Ricky Tiliron na hindi nagkulang ang mga organizer sa paghanda lalo na sa pagkain at iba pang pangangailangan para sa aktibidad bilang bahagi ng kanilang malaking selebrasyon. Dagdag pa nito, hindi niya isinasantabi ang posibilidad na may ilang gumamit ng tradisyonal o di pangkaraniwang paraan upang makalikha ng tensyon o takot sa naturang aktibidad. Katropa mo mula dito sa XFM 89.5 Pagadian para sa nagkakaisang Pilipinos-Pilipinas. Katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
1: At 952,000 pesos. Halaga po yan ay ilegal na droga, katropa. Nasabat mula sa isang barangay tanod at welder dyan sa Iloilo. Katropa natin sa balita, R. Espinosa ng XFM Iloilo.
5: Sa ikinasang drug buy bust operation ng Dingle Municipal Police Station ng isang barangay Tanod at kasama nitong welder sa barangay Tabugon sa naturang bayan. Nasabat na mga kapulisan ang 7 mga plastic sachets ng suspected shabu na may timbang na 140 grams at tinatayang nagkakahalaga ng 952,000 pesos. Kinilala mga subject na sina alias Toto, isang high value individual, at si alias Nonoy na isa namang street level individual. Ayon sa Police Regional Office 6, magpapatuloy ang kanilang kampanya laban sa gumagamit at nagbebenta ng ilegal na droga kahit anuman ang estado o kabuhayan ng mga ito. Samantala, nahaharap ang mga subject sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Pilipinas. Ito si Katropang Era Espinosa. Exavim!
6: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Ano man ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman.

0: Ang nasa loob ng PAR na namataan sa layong 120 kilometers sa Tibog Silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur.
1: At dahil po sa epekto, mga katropa ng LPA, makakaranas po ng maulap na kalangitan. May kalat-kalat din pagulan at thunderstorms ang malaking bahagi ng Visayas at Mindanao, partikular po dyan sa Caraga, Davao Region.
0: Samantala, ang Metro Manila at ang nalalabi pang bahagi ng bansa ay magkakaroon ng bahagyang maulap na panahon na may tsansa ng panandali ang pag-ulan dulot ng easterlies.
1: Tatama po sa 43 degrees Celsius ang heat index sa San Jose, Occidental Mindoro, Borongan, Eastern Samar, habang aabot naman sa 40 degrees hanggang 41 dito tayo sa Metro Manila, lalo tigit sa Naiya area at sa Science Garden sa QC.
0: Sumikat ang araw kaninang alas 5.31 ng umaga, tinaasahang lulubog bandang alas 6.14 ng gabi.
2: Balitang International.
1: Hatid po sa atin ito ng Santon Gold, mga katropa. Subukan niyo po ang Santon Gold. Ini-announce na ng New Zealand na magpapatupad na ito ng mandatory citizenship test para po sa lahat ng mga migranteng nagnanais maging ganap na mamamayan ng kanilang bansa mula sa huling bahagi ng 2027. Layunin ang hakbang na matyak na may sapat na kalaman ang mga aplikante kaugnay sa estruktura ng pamahalaan, democratic principles at ang Bill of Rights bago aprobahan ang kanilang hiling. Ang pagsusulit ay gagawing in-person na may 20 multiple choice questions kung saan kailangan pong makakuha ng hindi bababa sa 15 tamang sagot para maituring na pasado.
3: Showbiz News. Ang balitang showbiz ay hatid sa atin ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C kalusugan sa isang kapsula. Formal nang kinilala ng Senado ang P-POP girl group na Bini sa pamamagitan ng Senate Resolution No. 370 dahil sa pagiging unang Filipino group na nakapagtanghal sa Coachella Valley Music and Arts Festival sa California. Ayon kay Senator Bam Aquino, ang tagumpay ng grupo ay sumasalamin sa galing at talento ng mga Pilipino sa buong mundo at nagsisilbing inspirasyon sa mga kabataang nangangarap na makarating din sa international stage. Matatandaan na ibinida ng Nations Girl Group ang kulturang Pinoy sa kanilang 10-song set kung saan gumamit sila ng mga tradisyonal na kasuotan tulad ng salakota habang ipinakilala ang kanilang sarili gamit ang sariling wika. Para sa Balitang Showbiz, ako ang inyong katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: XFM News Nationwide. Balitang Sports.
1: Ang Balitang Sports, mga katropa, hatid po ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Pinataob ng Detroit Pistons ang Cleveland Cavaliers sa score 111-101 para makuha ang mahalagang 1-0 lead sa serye sa NBA Eastern Conference Semis. Pinawalan po ni Cade Cunningham ang ratsada ng Pistons matapos ang kanyang 23 points at 7 assists. Habang nag-ambag din ng 20 markers, si Tobias Harris para sa Lujan ang kanilang panalo. At dahil sa tagumpay na yan, hawak na ng Pistons ang momentum. Pagpasok po ng Game 2, habang kailangan namang bumawi ng Cleveland para hindi agad mabaon sa serye. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na, mga katropa, ang XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami yung mga katropa. Ako si Buddy Obera.
0: Ako si Brian De Paz.
1: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
2: Mabuhay,
1: exciting Pilipinas.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
4: XFM.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting.

0: Kaibigan, welcome, welcome po muli sa panibang edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa naghahatid ng mga kaalaman, mga impormasyon at mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang kumpanya nasa likod ng mga programa pong ito at nasa likod ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto ang kumpanyang Yes to Health at ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede po ninyong mapuntahan at pwede ninyong mapagpakonsultahan. Sa ngalan po ni Doc Ramiri Tuoy, atin pong CEO, at ni Doc Algy Bakla, ito po yung ni Doc Michelle Hines, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Mga kasama nyo pong live dito sa atin pong programa. Welcome, welcome po muli. Magkakasama-sama po muli tayo ng live at maghahati na naman tayo ng mga kaalaman, mga impormasyon at mga sekreto kung paano po natin susolusyonan ang samot-saring karamdaman na nararanasan ng atin po mga kababayan. Ha? Kaya samahan niyo po linko dito sa atin pong programa sa pamamagitan ng pagkapadala ng inyong mga text messages, mga inquiries po ninyo about your health, at text share po lahat yan, ha, sa atin pong numero. Ang atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi kayong kamasela na yung mga katanungan, huwag kalimutan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Ha? Kumusta, kumusta mga katropa, mga kaibigan? We hope and pray na sa maayos at malusog po tayong kondisyon. Lalong-lalo na kung nakakainom na atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, ha? Ang atin pong ultimate trio. Kaya bibilangan po ng Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, at ng atin pong Premium D3. Ang atin pong araw-araw nakatuwang sa pagpapatibay at pagpapatatag ng pundasyon ng atin pong kalusugan. Makakuha po tayo dyan ng sapat na nutrisyon, especially yung tinatawag po natin ng mga antioxidants. Napakahalaga po yan, ano, para mapigilan yung napakabilis na oxidation. Ibig sabihin, pagkasira ng atin pong mga selula ng iba't ibang parte ng atin pong pangangatawan. Of course, doon yan nag-uumpisa talaga, ano, sa mga cells ng atin pong pangangatawan. Pagka nagkakaroon ng diferensya yan, pagka nagkakaroon po ng problema yung mga selula, sabihin natin, kulang sila ng, ano, ng sustansya. Kulang yung lakas, yung integrity ng atin pong mga cells. Apektado, iba't ibang organ sa ating pong pangangatawan, mga tissues, at iba't ibang sistema na binubuo po nito, mga katropa, mga kaibigan, no? Yung oxidative stress na lang na nangyayari sa iba't ibang parte ng pangangatawan natin. Na yan yung isa sa mga tinitingnan o nakikita ng mga eksperto kung bakit napakaraming mga tao ang nakakaranas ng premature aging. Ayan. Isa sa mga problema na talagang pinagsusumikapan na resolbahin, ano? Itong premature aging. Ang tao naman talaga ay tumatanda, eventually namamahinga, ano? Pero ang problema kasi mas napapaaga na, ano? Eh ang mga Pilipino, ang atin pong life expectancy nasa 70, 71, 72. Yan, ang life expectancy po natin, mga kaibigan, which is napaka-iksi na yan, ha? Eh, kung titingnan natin sa mga datos, ano? Marami ang mga Pilipino na pag-edad pala ng 40, pag-edad ng 50, yung kanilang pangangatawan, ano? Yung health status nila, eh, parang dekada na mas matanda kaysa dun sa aktual na kanila pong edad. That is reality na nakikita natin at doon sa ating mga Yes to Health Wellness Center, kung makakapunta kayo doon, makakabisita kayo doon, meron tayong tinatawag po na ARDK machine, tsaka yung Radotech natin. Nakikita doon kung ano yung condition ng mga internal organs sa ating pangangatawan. Yung sistema ng iba't ibang parte ng pangangatawan natin. At nakakapagtaka. Ayan. Nakakagulat. Pag nakikita yung mga edad na 40, minsan nga, yung mga edad na 30, ano? Eh, di hamak na mas matanda na yung kalagayan ng kanila pong mga internal organs o yung functions ng mga sistema sa kanilang pangangatawan. Which is nakakalungkot. pag ganun, mga kaibigan. Ibig sabihin, ang bilis ng deterioration ng atin pong mga internal organs, ano? At yan ay nag-uumpisa po, mga katropa, mga kaibigan, ha? Sa kakulangan ng mga sustansya sa atin pong pangangatawan, ha? Kaya hindi basta-basta yan, yung nutrient deficiencies, yung malnutrition, kabilang na rin dyan yung malabsorption. Yan po ay hindi basta-basta na mga problema, even though hindi talaga siya ganun ka-fatal, ura-urada na talagang nagbibigay ng matinding banta sa ating kalusugan. Pero pag yan ay hahayaan po natin, kumbaga ano yun, unti-unti sinasaid niyan yung kakayanan ng atin pong pangangatawan o yung pundasyon ng atin pong kalusugan, hanggang sa yung komplikasyon, dun tayo dadalihin talaga, ano? Noong problema po na iyan, mga kaibigan. Kaya bigyan natin ng pansin, wag po natin ipapawalang bahala yung ganito pong mga problema, ano? Kaya nga nandyan ang atin pong ultimate trio bilang pangsolusyon, ha, sa ganito pong mga problema. Kapag ka nakikita nyo na nanghihina na ibu pangangatawan, kapag ka matamlay ang katawan po natin, inuman na kagad yan ang atin pong ultimate trio, mga kaibigan, ha. Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, and of course, ang atin pong Premium D3. At yan po yung mabili na sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Pwede rin pong i-order yan sa atin pong online shopping store sa Shopee, ha? O search lang Yes to Health 2011. O di kaya naman ay bumisita sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center, dahil available po dyan lahat ng produkto ng Yes to Health. Sa mga nagbabalak pong pumunta, bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic. And narito ang atin pong mga address.
1: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Cugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Cugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panacan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Vinco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
2: Mabisa at safe ba na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santown Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santown Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santown. mabibili sa mga butika.
3: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansome Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansome Vitamin C. Kasi Sansome 25 years.
2: Sansome Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: The secret of health.
5: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health Info.
0: Health Info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po nito ay headed sa atin ng Sansome Vitamin C, ang atin pong alkaline base na vitamin C. Sa dami ng mga vitamin C ngayon, no? Sa mga butika, mga market. Hindi natin alam kung ano yung pipiliin natin na klase ng vitamin C. And bakit nga ba dapat piliin natin ang alkaline base na vitamin C? Especially ang Sansome Vitamin C. Anong kaibahan ng alkaline base na vitamin C compared dun sa ibang mga vitamin C, ha? Ang alkaline or tinatawag na buffered vitamin C, sinabibilangan yan siya, no? Ng mga sodium ascorbate, calcium or magnesium ascorbate na vitamin C. Ibig sabihin po nito mga katropa, mga kaibigan, hindi ito kasing asim ng ascorbic acid na klase ng vitamin C. Ito yung mas gentle sa atin pong tiyan, mga kababayan, ha? Bakit mainam piliin ang ganitong klase ng vitamin C? Dahil ito po ay mas banayad sa atin pong tiyan. Hindi madaling magdulot ito ng hyperacidity o panghapdi, ano, sa atin pong tiyan. Dahil na sa mga kababayan natin, karamihan, ano, ng kondisyon ng kanila pong tiyan ay acidic. So, yung nature ng atin pong stomach ay and usually acidic na po, mga kaibigan, ano? Kaya napakainam itong alkaline based na vitamin C or buffered vitamin C kung ang pipiliin po ninyo or hanap ninyo ay yung vitamin C na hindi magbibigay ng discomfort sa inyo pong stomach area, ano? Mas bagay na bagay ito sa mga kababayan natin na meron pong acid reflux o sensitibo yung inyo pong sikmura, ha? O para makaiwas sa mga discomfort, yung pakiramdam nyo parang hinahalo ka yung inyo pong tiyan, ayan. Mag-Sansome Vitamin C po kayo, mga kababayan, ha? At syempre, mas stable ang absorption ng mga alkaline-based na vitamin C. Dahil buffered po siya, hindi agad-agad nasisira sa acidic na environment yung ganitong klase ng mga vitamin C. At mas tuloy-tuloy ang pag-absorb nito sa atin pong pangangatawan, mga katropa, ha? Mas mataas din yung tolerable dose ng mga alkaline-based na vitamin C. Kaya ngayon, Sansome Vitamin C natin, meron tayong tinatawag dyan na bumper dose, ano? You can take up to 5 capsule 3 times a day ng Sansome Vitamin C natin, mga kaibigan, without experiencing any discomfort sa inyo pong tiyan, mga kababayan, ha? Ganon kaganda ang atin pong Sansome Vitamin C. Mas kaya ng katawan natin ang mas mataas na dose kumpara dun sa mga acidic form ng vitamin C, ha? At syempre, mas kakaunti or halos wala kayong mararanasan ng mga discomfort, ano? O yung tulad ng mga yung mga side effects, ano? Pagka nasobrahan ka ng vitamin C, tulad yung loose bowel movement, kasi yun yung madalas na epekto pag masasobrahan ka sa vitamin C, maglo-loose bowel ka, ano? Pero that's not a bad thing, ano? Yun ay way ng pangangatawan mo to dispose those excess vitamin C na hindi nagagamit ng inyo pong pangangatawan, mga kababayan. Yun yung kagandahan din kasi sa vitamin C, at the same time yun yung crucial sa kanya dahil hindi siya na-deposit sa atin pong pangangatawan. Hindi pwede na mag-take ka ng marami ngayon para meron kang ikukonsumo sa mga susunod na araw. Hindi po ganun, ano? Kasi ang vitamin C, water soluble siya, ano? Yung nature niya, at the same time hindi siya na-deposit sa atin pong pangangatawan, ano? Kaya ang ginagawa ng katawan niyan, pag nagamit niya na yung kinakailangan na pangangatawan mo within that day, didispose niya na yung sobra, ano? At pagka medyo mas marami-rami yung sobra sa katawan mo, so yun, magkikreate yun siya ngayon, ano? Nang ganyan, ano? Loose bowel movement, ano? Or pagdudumi, mga kababayan, ano? At isa pa, ang kagandahan, pagka alkaline-based na vitamins ang iinumin po natin, mga kaibigan, no? Ito ay mas, kumbaga, nakakatulong ng malaki. Siyempre, the more na mas marami ka na ipapasok sa pangangatawan ng vitamin C, at mas marami yung naggagamit ng inyo pong pangangatawan, no? Eh, mas nakakatulong yan para sa pagpapatatag ng atin pong immune system. Pagpapalakas ng mga white blood cells po natin para malabanan, ha? Yung mga sipon na yan, ubo, mga trangkaso at iba't iba pa na mga viral and bacterial infections na maring umepekto sa atin pong pangangatawan, mga kababayan, ha? At ang alam niyo ba na ang vitamin C is napakalakas yan siya na antioxidant sa atin pong pangangatawan, ha? And of course, kung umiinom ka ng ano natin, kung umiinom ka ng Santon Gold Coffee Mix natin na mayroong collagen, ha? Mas maganda na sapat din ang vitamin C sa inyo pong pangangatawan para mas magamit ng husto yung mga collagen na yan sa atin pong pangangatawan. At ang vitamin C mismo din ang tumutulong para mas maganda yung production ng collagen ng atin pong pangangatawan. Yung natural na pinuproduce ng katawan natin ng collagen, mas nagiging effective yun kapag sapat yung vitamin C sa atin pong katawan, mga kababayan, ha? Alam nyo ba ang vitamin C din, napaka-beneficial para sa atin pong heart area. Ano ba yung puso natin? Nakikinabang yan ng husto doon sa vitamina na C sa atin pong pangangatawan, ha? Kasi nakakatulong din siya sa mga blood vessels, yung functions, ano, ng mga kaugatan natin, mga arteries and veins. Eh, tinutulungan yan na maging matibay, mga katropa, mga kaibigan. At the same time, yung integrity ng atin pong heart area, yung muscles ng heart natin, pati yung mga ugat na nandun sa atin pong heart area. Yung mga pino na ugat dyan, tinatawag po na coronary artery. Yan yung madalas nagkakaroon ng mga bara, madalas na nagkakaroon ng problema, ano? O yung tinatawag na coronary artery disease, yan. Na madalas sa pinagmumulan ng atake sa puso. O yung ischemic disease, paglaki ng puso, ayan, at iba't iba pa ang problema sa ating pong heart area. Doon nag-uumpisa doon sa mga pinong ugat na yan na nandiyan sa ating pong heart, mga kababayan, ha? Kung gusto nyo maingatan yan, kung gusto nyo po na yan po ay mapatibay, inom po tayo araw-araw ng alkaline-based na vitamin C. Choose Santon Vitamin C, mga katropa, ha? Yan po ay inumin araw-araw. Ano? Ang recommended daily allowance ng vitamin C, mga kababayan, ha? Sa mga adult, at least, mga kaibigan, meron kang 500 milligrams per day na vitamin C. In terms of infections, ano, up to 2,000 hanggang 3,000 milligrams ng vitamin C ang dapat nyo pong maitake, ano. Merong mga ano, pagkakataon na kung saan kinakailangan mo up to 10,000 milligrams ng vitamin C, pero yun, madalas yun ay ina-advertise as IV or intravenous, mga kaibigan, ano? Yung sa dinadaan na sa mga ano, syringes, ano. So yun yung para makuha mo agad-agad yung 10,000 milligrams na yun ng vitamin C, mga kababayan, ano. Pero kung ito ay pang suplemento mo lang para pampatibay na yung pangangatawan, at least 500 to 1,000 milligrams of vitamin C per day ang kinakailangan po natin. O pag stress ka, o dapat at least mga 3,000 milligrams per day. So kung Santon Vitamin C, ang babasihan po natin, meron po yan siyang 550 milligrams of vitamin C as sodium ascorbate, mga katropa, no? So na kailangan mo at least mga 4 to 6 capsules ng vitamin C per day para maka-cope up yung pangangatawan mo doon sa stress na inyong nararanasan, ha? O pag stress ka, pagka-depress ka, no, the more na mas kinakailangan mo ng mas higher amount ng vitamin C, mga kababayan, ha? So choose vitamin C, ang atin pong alkaline base na vitamin C. Yan po yung mabili na sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Sir, ano pong pala natin?
8: Wilson Puroni Sasuke.
7: Sir, ano pong ma-comment sa coffee namin?
8: Nice. Okay. Sa okay. Matagal ko na rin ito, pero ngayon ko lang natikman.
7: So, first time mo ito matikman?
8: Yes. So, ano bang privilege nito na kuwan sa katawan natin?
7: Ito siya, meron siyang mga sangkap ng mangosteen.
8: Ah, ito.
7: Meron siyang collagen na nagkapikin na hindi ka pa maging guwapo. healthy coffee and health nga sa sangkap ito na collagen.
8: Okay. Masarap. Hindi biro, masarap siya.
6: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. The secret of health.
0: Sa mga coffee lover po dyan, ha, huwag kalimutan, Santon Gold Coffee Mix. Napakasarap na kape ng Yes to Health, mga kababayan. Available sa mga suking butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Sa mga hindi pa nakainom niyan, hindi pa nakasubok niyan, ako, hanapin na po yan sa pinakamalapit na mga butika, ha. And soon, sa mga stores, magiging available na rin yan. Ang atin pong Santon Gold Coffee Mix. Ano? Swak na swak sa panlasa ng mga kababayan natin. Ano? At yung benepisyo, talaga namang hindi tinipid, ha. Hindi matawaran yung mga benefits na makukuha po ninyo dyan sa atin pong Santon Gold Coffee Mix, ha. Sa mga ano dyan, gustong mag-switch na ng kape nila into a healthy and of course delectable coffees, choose Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Sa mga katanungan, huwag po may magtanong, i-text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Ito, meron nagtanong dito. Aling Lina po ito, 80 years old from Cavite. Ask ko po gaano ka-accurate ang glucometer compared sa laboratory test. Lagi po kasi sumasakit ang kanan kong sakong sa paa, lalo na sa unang tayo sa umaga. Ano po ang dahilan at ano po ang gamot? Maraming salamat, Aling Lina, sa inyo pong katanungan. Ano? So kung tinatanong nyo yung accuracy ng glucometer compared doon sa mga lab test, ano? Magkaiba kasi sila ng pinagagamitan or magkaiba sila ng paraan, ano? So yung glucometer, ang purpose ng glucometer is for instant monitoring of day to day o yung meal to meal blood sugar levels, ano? Yung glucometer, for example, gusto mong malaman kung paano tumataas yung blood sugar mo pag makakain ka ng ganitong pagkain. So, for example, gusto mong malaman na nakakapagpataas ba ng blood sugar itong Santon Gold Coffee Mix? O yun. Pwede mong gamitin doon yung inyo pong glucometer. Ano? So, ang paraan yan, mag-check ka muna ng blood sugar mo before ka mag-take ng Santon Gold Coffee Mix natin. No? O yung atin pong Santon Gold Herbal Tea. Tapos pagka nag-check ka niyan, tingnan mo kung ano yung ilan yung result doon. Sabihin natin kung 120 ba yan or 110, ano? And then after mo mag-test doon sa yung glucometer, take ka ng isang tasa ng Santon Gold Herbal Tea natin. Inom ka na ng isang cup ng Santon Gold Coffee Mix natin, ano? And then after mga 5 minutes, sabihin natin, ano? Or 20 minutes, mag-check ka ulit ng inyo pong blood sugar, ano? Or check ka dun sa iyong glucometer. At tingnan po ninyo kung ilan ang itinaas ng inyo pong blood sugar. Yan. Kasi dun mo makikita kung meron bang epekto talaga o nakakapagpataas ba ng sugar level yung inyo pong mga kinakain. Ano? So yun yung purpose ng glucometer. Pero hindi po yun siya pwedeng mag-indicate kung kayo po ay diabetes, kung kayo po ay meron pong diabetes na problema o karamdaman, ha? Yun po ay for daily management. Para ma-check mo dun, o gano'n ba karaming rice ang dapat kong kainin para hindi makaranas ng hyperglycemia. Ay, mahalaga din pala yung glucometer para maiwasan yung hypoglycemia din. Especially kung fluctuating ang inyo pong blood sugar level. Ano? So maganda yan na meron kayong glucometer dyan. Dahil na pagka hindi stable yung level ng sugar sa inyo pong dugo, mga katropa, mga kaibigan. Ano? Ang ang mga lab test tulad ng FBS at saka yung tinatawag po na HbA1c. Itong FBS naman kasi or tinatawag na fasting blood sugar, ito po ay para dun sa diagnosing ng diabetes, ano? Or para ma-assess yung baseline ng blood sugar po ninyo, mga katropa, mga kaibigan, ano? So, pag nakita dun, for example, sa FBS mo, ang FBS kasi meron yan siyang fasting, ano? 8 to 12 hours na fasting, mga katropa, ano? So, syempre, pag nag-fasting ka, wala kang kakainin for 8 to 12 hours, ano? So, makikita dun kung ano talaga yung pinakamababa na yung baseline ng inyo pong sugar level, ano? At pagka lumabas doon na ang baseline ng sugar level mo after those 8 to 12 hours of fasting, nako, 150, 140. Eh, mataas po yun, mga kaibigan. No? Kasi ang normal is nasa 110, 120. Ang 120 is, ano yan siya? Kumbaga parang borderline na yan, ano? Ng sugar level, ano? So, dapat hindi natataas po dyan, mga kaibigan, ano? So, pag ang result is 150, kung umabot pa ng 160, eh, mataas na po yan, mga kababayan, ano? So, ibig sabihin nun, kinakailangan nyo na talagang mag-modify ng inyo pong diet. Na kailangan maglinis ng inyo pong dugo, ha? Kasi napakarami nang nakatambak na asukal doon sa inyo pong bloodstream. Na yun ay nakaka-apekto ng malaki sa buong kalusugan po natin, ha? Especially sa mga kaugatan natin, mga nerve, at sa iba't iba pang parte ng atin pong pangatawan. Ang HbA1c naman, ito yung long-term average, ano? Ang scope po niyan is 2 to 3 months yung coverage niyan, mga kaibigan. Pagka nagpa-check kayo ng HbA1c, makikita doon sa 2 to 3 months na yon kung ilan yung pinaka-average ng inyo pong blood sugar. So for example, within that 2 to 3 months na ang average nyo po, ano, is above normal level, mga kaibigan. So kinakailangan talaga mag-ano na kayo, either magpa-consulta ka, change ka ng diet mo, or take kayo ng mga suplemento natin like yung Santon Gold Herbal Capsule natin para matingnan natin kung paano ibababa nito or papanormalin yung blood sugar level ng inyo pong pangangatawan, mga kababayan, ano? So yung HbA1c, pwede kang magpa-check niyan even wala kang fasting, ano? Same rin yan sa ano, glucometer, mga kababayan, na walang fasting. Ang FBS lang ang meron pong fasting na 8 to 12 hours, ano? So, yung accuracy niyan, yung glucometer, very accurate yon for that time, ano? For that day na pag-check nyo ng inyo pong glucose. Kasi yun talaga yung, ano, ibig sabihin, kapag nag-check ka ng sa glucometer, yung glucose mo at that time, yun talaga yun, yung, ano mo, yung sugar level sa inyong pangatawan, ano? Pero hindi yung masasabi na ikaw ay diabetes ba, ano? Kasi, syempre, if nakakain ka na, ano? So, ano yun, e-epekto yun dun sa asukal na dun sa inyo pong bloodstream, ano? So, yung FBS naman, na accurate yan for diabetes monitoring, ano? Para makita, or pag-diagnose ng diabetes, makikita dun if mataas nga o tumataas yung inyo pong blood sugar, ano? Yung HbA1c naman, very accurate niyan, very high yung accuracy niyan, ano? For diagnosing also diabetes. So para sa mga kababayan natin, ha? So yun yung pagkakaiba po niyan, ha? Ng glucometer at ito pong mga lab test, mga kaibigan. Mahalaga yan na makapagpaano kayo, makapag-monitoring kayo niyan ng blood sugar po ninyo, ano? Para nakikita nyo kung ano yung mga nakaka-apekto sa pagtaas ng blood sugar sa inyo pong pangangatawan, mga kaibigan, no? Para magiging aware ka din. Iba kasi, yun nga, especially itong problema po na diabetes, mga kaibigan, hindi rin yan siya basta-basta nagbibigay ng mga symptoms. Maliban na lang if meron ng mga affected na organ sa ating pangangatawan or nakaka-apekto na ito ng husto dun sa daloy ng dugo sa ating pong pangangatawan, ano? Siyempre, pagka dumadami asukal sa dugo natin, normally talaga lumalapot ng husto yung dugo. Parang yung tubig. No, anuhan mo, timplahan mo yan ng asukal at damihan mo, di ba? Magiging ano siya, magiging malapot, ano? Yung ano na yon, yung tubig po na iyon, mga kaibigan, ha? Lalo na pagka konti lang yung tubig at marami asukal, mas lalo na, ano? O ganun din sa ating pangangatawan. Kaya nga yung mga mataas ang sugar level sa kanilang pangangatawan, uhawin talaga sila. Bakit? Kasi yung katawan natin, as much as possible, gusto yung maka-cope up, ano, at ma, ano, madilute yung concentration ng sugar dun sa atin pong dugo. Take note, ang katawan po natin is against concentration. Concentration man yan siya ng mga minerals. Kasi pagka nag-concentrate yung mga minerals, pwede yan siya mag-form ng kidney stones and other problems sa atin pong pangangatawan. Yung concentration ng mga heavy metals sa atin pong pangangatawan. Katawan natin is against that also. Concentration ng mga other chemicals like alcohol, caffeine, at iba't iba pa po, na mga nakukuha natin sa mga pagkain, sa mga inumin. Ang katawan natin is against that, So, anong ginagawa ng katawan natin? To dilute it, water. Kaya yung tubig talaga, napakahalaga yan sa katawan natin. Pati yung mga reserve water ng ating pangangatawan, ginagamit yan ng katawan natin para madilute yung mga nagko-concentrate na yon sa atin pong pangangatawan. Kaya pag ikaw ay diabetic, kuhawin ka talaga kasi yung katawan mo gusto niya i-dilute yung sobrang taas ng asukal na yon na nasa inyo pong pangangatawan. Mahirap yan pagka hindi ka umiinom. Mas lalong mamamroblema ka ngayon. Yung kidney talaga, yan yung primary na napiperwisyo pagka ganun ang nangyayari sa atin pong pangangatawan. Kaya mahalaga yan na nakakapag-monitor tayo lagi ng blood sugar level. Maganda yan. Meron kayong glucometer sa inyo pong bahay or at least kung meron kayong history na yung diabetes, magpa-lab test kayo regularly, mga kaibigan, Or based sa recommendations ng iyong mga physicians or ng iyong mga doctors, para ma-monitor lagi yung inyong pong blood sugar level. Siyempre, huwag kalimutan, uminom po araw-araw ng atin pong mga produkto, Mga produkto natin, talaga na yan siya, diabetic friendly at malaki ang naiutulong nila sa pag-stabilize ng blood sugar sa ating pong pangangatawan. Pansin ninyo yung Santon Gold natin, halos lahat ng mga content na nandyan sa Santon Gold Herbal Capsule natin, merong epekto dun sa pagpapanormal ng sugar sa atin pong pangangatawan. Mangosteen, moringa, yung ampalaya especially, Extract ng ampalaya, that is priority niyan is dun sa blood sugar level, Yung pagpapataas ng insulin sensitivity ng atin pong mga selula. Ayan. At yung pag-stabilize ng blood sugar, pag-metabolize ng sugar sa atin pong bloodstream. Garlic also. Alam niyo ba ang garlic, napakalaki na itulong niyan. Hindi niyan tinutulungan na tunawin, o i-metabolize yung asukal dun sa dugo mo. Kundi, ang epekto kasi ng garlic doon sa ating atay, mga kaibigan, Pinapahealthy niya yung atin pong liver area o tinutulungan niya yung atin pong liver area to produce yung isang klase ng hormone sa katawan natin, yung tinatawag po na GTF or glucose tolerance factor, mga kaibigan. Yan pa naman yung isa sa napakahalaga para ma-maintain ang healthy level of sugar sa atin pong pangangatawan. Diyan kasi nagdedepende yung conversion, conversion ng glucose at saka yung glycogen at glycogen into glucose. Dapat maganda yung yan, maganda yung conversion yan. Kasi pag hindi, doon na nagiging problema yun. For example, yung glucose mo, hindi siya effectively nako-convert into glycogen. At the same time, yung glycogen mo, hindi siya nako-convert effectively into glucose. Nagkakaroon ngayon ng problema sa pagtaas ng asukal sa atin pong pangangatawan, mga katropa. Kaya napakahalaga yun, yung GTF na yun sa katawan po natin, na ang liver natin, siya ang nagpuproduce po nun, nagmamanufacture nun, mga kaibigan. Marami pang iba, napakarami pang iba na ginagampayan ng atin pong atay sa pag-manage ng blood sugar sa atin pong pangangatawan. Kaya mahalaga din na alagaan natin, gawing healthy as much as possible ang atin pong liver area. Kaya inom tayo, Santon Gold Herbal Capsule. Ang Santon Vitamin C naman, tumutulong yan na maiwasan, yung matinding komplikasyon ng pagkakaroon ng mataas na asukal sa atin pong pangangatawan. At Premium D3 naman, tumutulong din yan siya, para sa pagpapatibay ng atin pong mga nerve, ng ating blood vessels, at pagpapahealthy din ng atin pong liver area, Yung Santon Gold Herbal Tea, may cinnamon bark extract naman yan na tumutulong din sa pag-stabilize ng blood sugar sa atin pong pangangatawan, At saka yung atin pong mga coffees, lahat po yan sila Diabetic friendly yan sila lahat. Kasi stevia ang pinampatamis po dyan, mga kababayan, ha? So, kaya sa mga kababayan natin na meron pong diabetes na karamdaman, huwag po kayong mag-atubili na uminom, mag-take ng atin pong mga dekalidad na mga produkto. Dahil friendly po yan para sa inyo. Ano? Especially, ginawa yan para dun sa mga kababayan natin na meron pong issues

0: secret, the secret to pill.
1: Yan sa mga kabayan na, meron kayong mga katanungan, huwag po mahiya magtanong, i-text lang yan sa atin pong numero. At ito pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi kayo kamasailan po mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa.
0: Narito na ang Santon Plus Gold, ang food supplement.

0: kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasantong Plus Gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? Eh di simple lang, inom ka araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Santon Gold Coffee Mix. Ay, ako po si Adam, 45, pero kalat raw akong na-trade. Sekreto ko, Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Sa mga butika. Premium D3. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
8: Mag-Santon Plus Herbal Oil. Garantisado.
7: Maaasahan.
8: Sa sakit ng katawan.
7: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
8: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid na all-in-one.
8: Sa presyong magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
9: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa.
10: Santon

Welcome pa mga katropa, mga kaibigan, sa atin pong programang The Secret of Health. Ang programa pong ito ay hatid sa atin ng Santone Plus Herbal Oil. So mga kabayan natin dyan, nakakaranas ha, mga panakit ng kanila pong pangatawan, nakakaranas ng overall body pain. O yun sa mga kabayan, nakakaroon ng dysmenorrhea ha. Yung dysmenorrhea pa na, huwag sumakit yung puson, sumasabay yung panakit ng ulo. O yung tinatawag po na migraine. Ako, haplasan ka agad yan ng Santone Plus Herbal Oil po natin. Yung puson, haplasan. O yung likod din, pati yung ulo, haplasan ng Santone Plus Herbal Oil natin. Meron po yan siyang init at lamig na nanunood sa atin pong mga kalamnan at nakakapagparelax sa atin pong pakiramdam, mga kababayan. Ha? Siyempre, meron yan siyang iba't ibang klase ng mga herb extracts, mga kaibigan. Ha? And of course, yan po mga kaibigan, ano? Ay safe na safe. Napaganda yan sa Santone Plus Herbal Oil natin pagka nag-apply ka. Hindi ka dadapuan ng mga infected mosquitoes. Ha? Mga insekto na yan na kadalasan nagdadala ng mga infections, mga viral infections sa atin pong pangangatawan, ay pwede pong maiwasan, mga kababayan. Ha? Pwede gamitin pang massage. Nako, napakasarap. Napaka-relaxing. Ha? O, yun yung mga kababayan natin na pagdating ng hapon, ng gabi, ay nako, hindi na maipaliwanag kung ano yung nararamdaman sa kanila pong lower extremities. O, hindi mo alam kung anong paano mo ipoposisyon yung iyong binti, yung inyong paa. Yung iba, hindi naman masakit, ano? Pero ang pakiramdam, ngalay. Mangalay na

hindi mo may paliwanag kung ano yung pakiramdam eh. Kaya yung iba nakikita natin, napapansin natin, itinututok nila sa mga electric fan kasi nakaka-relieve daw nung ano, uneasy na pakiramdam na kanila naranasan. Which is hindi siya helpful, hindi siya rin maganda, mga kababayan, ano. Bagaman panandalian na wala yung ano, o mga nagsusubside yung uneasy na pakiramdam nyo, pero katagalan na ginagawa mo yun, nagdudulot yun siya ng mas lalong problema sa mga kalamnan at sa tissues ng inyo pong lower extremities. Ano? Maganda yan, mag hot foot bath ka. Every time na nakakaranas po kayo ng ngalay, ngawit ng pakiramdam sa inyo pong lower extremities during the whole day na pagtatrabaho po ninyo, paglalakad po ninyo, or kung ano pa man inyong trabaho, ano, or inyo pong pinagkakaabalahan during afternoon or pagka-uwi po ninyo sa bahay po ninyo, ipahinga mo lang konti yan siya, tapos mag hot foot bath po kayo. Ito nabanggit ito ni Doc Algie nakaraan, ano, hot foot bath, kasi yung hot foot bath tumutulong yan siya, ano, na ano, hilahin yung blood flow papunta dun sa inyo pong lower extremities. Yan. The more kasi na maganda yung blood circulation papunta dun sa ating lower extremities, the more nagiging maganda yung condition na atin pong paa, na atin pong binti, talampakan. Ano? So mag hot foot bath po kayo. Preferably yung halos tuhod yung tubig. Ano? So medyo malalim-lalim na ano, na timba ang gamitin po ninyo. At yung init na kayang-kaya lang ng inyo pong balat. Ano? Huwag yung maligam-gam, ha? Huwag din yung sobrang init naman. Yung nakakapaso na. Yung saktong init lang na kayang-kaya mo. Babad mo at least mga 10 to 15 minutes. Ha? After ng babad, alisin nyo na kagad yung paa nyo doon. Punasan kagad ng tuyong tuwalya at haplasan ng Santong Plus Herbal Oil po natin, mga katropa. Ha? Makakatulong yan na makapagpagaan ng inyo pong pakiramdam. Ha? O, pati yung mga ano, nakakaranas ng ano, ng edema o yung pamanas, pwede din sa kanila yan. Yung hot foot bath, mga kababayan. Then pag tutulog ka na, mas maganda yan, elevate nyo yung paa po ninyo. Mas mataas kesa sa inyo pong chest area. Mas mataas kesa sa inyo pong dibdib. Ano? Para mas maganda yung flow pabalik dun sa atin pong heart area, mga kababayan. Ha? So, yun yung mga tips natin. Sa mga kababayan natin dyan na ganyan ang nararanasan po nila, ano? Yung mga may diabetes, ganyan din. Madalas ang problema po nila, ang kanila pong iniinda, ano? So, pwede nyo rin gawin yung atin pong tips na nabanggit po sa inyo, mga kababayan, ha? At sa mga kababayan naman natin na gusto makaiwas sa iba't ibang klase ng mga skin diseases, mga skin inflammations and infections, ha? Gamit po kayo, Santone Plus Herbal Soap natin. Ngayong painit na ng painit na naman ang weather po natin, mga kababayan. Hindi ko alam dyan sa inyo kung ilan ang temperatura dyan. Pero dito, kahit dito sa Tagaytay, malamig-lamig pa rin naman. Pero yan, nararamdaman na rin yung init, mga katropa, mga kaibigan. Ano? So kinakailangan po, ingatan natin ng husto yung atin pong skin. Kinakailangan, patatagin natin yung atin pong balat. Kasi napakarami yan namang mga skin problems ang pwedeng maranasan, ano? No, meron dyan yung microorganism. Napakaliit lang yan, parang tick lang siya, ano? Na yan po ay nagkukos ng pangangati some parts sa ating skin area. Pag kinamot mo ng kinamot yan, mamamantal. At yung pantal na yun, magtutubig-tubig hanggang sa antagal gumaling blister po na yun, mga kaibigan, ano? Ang problema pa dun, pagka lagi mo pang kinamot pa ng kinamot, nagko-cause pa ng skin infections, ano? Lumalala pa po, mga kaibigan, ha? O, para maiwasan yan sila, gamit kayo Santone Plus Herbal Soap po natin, ha? Gamitin yan pang hilamos, pang ligo po ninyo para maprotektahan ng atin pong mga balat, mga kaibigan, ha? The more na maganda, ano, yung moisture ng atin pong skin area, magiging ano yan, protection na rin, ano, para sa atin pong balat, mga kaibigan. Kasi yun nga, nabanggit ni Doc Algie before, na the more na dry yung atin pong skin, the more na mas mabilis
yung irritation, yung infection na dumapo dyan sa atin pong balat, mga kaibigan. Pero pag maganda yung moisture ng atin pong skin, hindi po siya dry na dry, hindi rin naman grabe ka oily yung skin natin, nagiging matibay po ano yung atin pong balat at nalalabanan yung mga infections po na yan, no? Or mga skin irritations na yan na pwede maranasan ng isang tao, ha? Kaya huwag kalimutan, ha? Santone Plus Herbal Soap at Santone Plus Herbal Oil. Mabibili na po yan sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. The secret of health. Sa mga katulungan, ha? Huwag po mahiya magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Dok, isa po ako sa maraming sumubok ng Santone Plus Gold. Taga Kalumpit po ako. Sana po magkaroon kayo ng check-up malapit dito. Salamat po. Ayun. No, Kalumpit, Bulacan yan, ano? So, soon, mga katropa, mga kaibigan, ano? Titingnan natin at ating ano, sa management kung magkakaroon ba tayo ng branch ng ating pong Yestro Health Clinic dyan po sa inyo pong lugar, ha? For the meantime, pinakamalapit is QC. Yan. Ang ating pong Yestro Health Clinic na pwede nyo mapagpakonsultahan. Pwede kayo magpa-check up po dyan, ano? At announcement natin, itong linggo na po, ha? Itong darating na linggo, mga katropa, mga kaibigan. Doc Algie, nandyan din po tayo. Si Doc Wendell, nandyan din po, mga kababayan, ha? So, mga gusto pong makakapag March 20 therapy, yan. At iba't iba po na mga services, ha, na available dyan sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center. Okay? Puntahan lang po, bisitahan atin pong mga clinics, mga kababayan. Open naman ang atin pong mga clinic Sunday up to Friday. At araw-araw nandiyan atin pong mga trained alternative consultant na tutulong po sa inyo, gagabay po sa inyo, ha? At magkapayo kung ano po yung mga dapat nyong gawin, dapat nyong iwasan para mas mabilis makarecover ang inyo pong pangangatawan. Okay? Doc, tanong ko lang po, ano po ang pag-inom ng vitamin C? Sa gabi ba o sa araw? Sa araw lang. Salamat po. Nelia po ito ng QC. Pwede po i-take siya morning, pwede rin sa evening, pwede rin 3 times a day, ano? 1 capsule, 2 to 3 times a day, or 2 capsule, 2 to 3 times a day, ang pag-take ng ating Santone Vitamin C. Depende sa pangangailangan ng inyo pong pangangatawan. Tulad na nabanggit natin kanina, ano? Kung pang-supplementation nyo po ito, at least 2 capsules a day or 3 capsules a day. Kapag naman kayo nakakaranas ng mga infections, so mas the more vitamin C ang kinakailangan ng atin pong pangangatawan. Mas mataas na amount ng vitamin C ang need ng katawan po natin. Kasi ang vitamin C, meron siyang kakayanan na palakasin yung ating immune system. At the same time, meron din siyang kapabilidad na directly atakihin yung mga pathogens na pumapasok sa atin pong pangangatawan. Ganun ka powerful ang vitamin C, mga kaibigan, no? Kaya kinakailangan yan talaga ng atin pong katawan as backup, ano, na pangsugpo dun sa mga microorganism na yan, ha? Na nakakapasok sa katawan po natin, ano? So, depende sa pangangailangan ng katawan po natin ang pag-take ng Santone Vitamin C po natin, ha? Huwag kalimutan, alkaline based na vitamin C ang atin pong vitamin C, ano? Yung Santone Vitamin C natin. So, pwede kang makatake niyan. Yung nabanggit ko kanina, at up to 5 capsule 3 times a day ng vitamin C natin. Pwede po kayong makatake without suffering any discomfort sa inyo pong digestive tract, mga kababayan, ha? Kasi unang-una, alkaline base na vitamin C yan siya. Yung iba na nag-aalala about dun sa ating capsule, yung capsule ng Santone Vitamin C, kala kasi nila baka hindi daw matunaw. Veggie cup po yan, mga kaibigan. No? Kahit ibabad mo lang yan sa dila po ninyo, ibabad mo yan sa laway po ninyo, maya-maya matutunaw na kaagad yan. Yang capsule ng atin pong mga produkto, mga kababayan. No? So lahat ng capsule ng atin pong mga products, lahat yan sila mga veggie cup, mga kababayan. No? So nothing to worry about it, mga katropa. Okay? Dok, ako po ay na-stroke 6 years ago. Hindi ko po maitaas ang kanang kamay ko. Pwede po ba ako ng Santone Plus Gold? Ako po si Benita Aniwasal. Yes, pwede po para sa inyo. Ang Santone Gold Herbal Capsule po natin.
sa mga stroke survivors po, ano, maganda nga na makapag-take yun ng Santon Gold Herbal Capsule natin since meron po yun siyang mga properties na nakakatulong para unti-unting maibalik sa normal condition yung mga naapektuhan ng mga nerves, mga arteries due to stroke attack. Ano? So maganda yun na araw-arawin po ninyo ang pag-inom ng atin pong Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan mo na rin yan siya ng Santon Vitamin C at yung Premium D3 po natin. Ano? And then meron mga therapy po dyan na ginagawa para unti-unti ibalik din yung lakas. Ano? Alam nyo kasi yung mga kalamnan natin, pag matagal mo yan siya na hindi nagamit, nanghihina, nagsishrink yung mga ano natin, mga muscles natin, lumiliit, ano, at nawawalan ng lakas, mga kaibigan. So kinakailangan mo ng tulong na yun yung gagabay na unti-unti mo uling maigagalaw, maikikilos yung mga parte na yun ng inyong po pangatawan hanggang sa unti-unti manunumbalik din yung lakas po ninyo, mga kaibigan, no? So merong mga therapy po dyan na ginagawa. Kung merong mga licensed PT dyan sa inyong po lugar, ay magpa-assist po kayo, ano? Magpa-session po kayo, mga kaibigan, ha? Malaking tulong po yun. Merong mga ganong gawain na hindi kayang gampanan yan ng mga suplemento o mga gamot, mga kaibigan, na yun

0: ibang parte na yon ng katawan po ninyo, ha? So, wag kalimutan, Santon Gold Herba Capsule, Santon Vitamin C, at yung atin pong Premium D3, mga katropa, mga kaibigan, okay? Sa yung mga pahabla katanungan, ha? Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Ito, meron text ito. Si Buano. Ayan. Okay. Meron kang tinitig ng mga maintenance for cholesterol. At meron ka ding breast cyst. Okay. Sa mga ganitong problema, no? Nothing to worry. Pwede ka mag-take ng Santon Gold Herbal Capsule natin. Kung meron, kahit na meron kang tinitig na mga maintenance medications po ninyo, ano? Pwede ka mag-take na atin pong Santon Gold Herbal Capsule. Pwedeng sabayan mo rin yung Santon Plus Herbal Capsule natin. Especially kung mayroong mga bukol sa inyo pong pangangatawan, mayroong mga tumor or cyst. Yung Santon Plus Herbal Capsule, the best yan na ma-recommend natin sa inyo mga kababayan. For cholesterol level naman, or blood pressure, or sugar level sa inyo pong pangangatawan, or mga inflammations, Santon Gold Herbal Capsule. Yan naman yung the best na ma-recommend po natin sa inyo. Ano? So pwede kayong mag-take nyan, yung dalawang klase ng supplement natin na yan, pwede nyo pong pagsabay nyan na itik. At pwede nyo yung itik even meron kayong tinitik na mga maintenance medications po ninyo. Hindi yan siya magko-conflict, hindi yan magko-contradict doon sa mga maintenance medications po ninyo. Ha? Yan po yung lagi nyong isaisip mga katropa, mga kaibigan, na yung mga supplementation natin yan, hindi yan kalaban ng mga gamot na iniinom po ninyo para sa iba't ibang sakit sa inyo pong pangangatawan. Bagkus, yan po ay tumutulong para ma-normal yung mga abnormality sa atin pong pangangatawan. Tumutulong yan na magbigay ng dagdag nutrisyon sa ating pangangatawan. Na yun yung gagamitin ng katawan natin para unti-unting ma-correct kung ano man yung mga hindi magandang sitwasyon sa atin pong kalusugan, mga katropa. Ano? So magkaiba yung functions nila sa atin pong pangangatawan at hindi yan sila magsusuntubukan pagka ininom mo yan sila ng parehas, mga katropa. Ha? So take kayo na atin pong mga ultimate trio. Kung kayo po ay merong mga may hypertension kayo, may high blood sugar, inflammation sa inyo pong pangangatawan, or any problem sa katawan po ninyo, pwede kayo mag-take ng atin pong Ultimate Trio and other products ng Yes to Health, mga kaibigan. Ha? At yan po yung mabibili po sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Ano? Yung mga nahihirapan maka-avail sa lugar po ninyo, pwede nyo i-text sa atin kung saang lugar po kayo para mapadalhan natin sa mga SRs natin, yung mga butika na nagkakaubusan po dyan. Ha? Or pwede rin kayong order sa atin pong online shopping store sa Shopee, mga katropa. Ano? Always available dyan. Kung malapit kayo sa mga Yes to Health Clinic natin, sumadyan na po kayo. Ano? O sa atin pong mga wellness center para isabay nyo na rin yung pagpapakonsulta sa atin pong mga clinic, mga kaibigan. Okay?
1: The secret of health.
0: Paano mga katropa, mga kaibigan? Ako, napakabilis ng atin pong oras. Sa mga katanungan na hindi po natin nasagot, ay bukas po atin pong tutugunan ang inyong pong mga inquiries. Ha? Maraming salamat sa lahat po ng nakihalubilo sa atin dito sa atin pong programa. Maganda rin sa lahat po ng nag-aantabay at nakikinig sa atin pong mga palatuntunan. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Maganda rin sa mga tumatangkilik ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto. Ayan. Maraming salamat po sa inyo lahat, mga katropa, mga kaibigan. Ha? Sa ngalan po ni Doc Remily Tuoy, atin pong CEO, atin Doc Algie Bacla. Ito po yung link ko, Doc Michelle Hinas, isa sa inyo pong mga certified naturopathic practitioner. Nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Ayan pong laging dalangin ang Panginoon nawa. Ang siya magpapagaling at magpapalakas ng atin pong pangangatawan. Hanggang sa muli, maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang The Secret of Health.
1: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili.

mga Megans. Ipahigayon ang 13th National Convention sa Megalith Nu Sigma Phi Fraternity and Sorority nga dunay temang Strengthened by Solidarity United in Purpose. Usa kini kapanagtapok alang sa kasaulugan sa brotherhood ug sisterhood, pagpakusog sa commitment sa pagserbisyo

0: and sorority. Kita-kits mga Megan sa Long Live! Long Live!
1: XFM.
2: Taklarik sana!
3: Exciting!
4: Summer man nakatropa.
5: Ang
4: saya-saya. XFM Network Philippines. Davao,
2: Kinihang XFM 97.9.
4: Ang inyong katropa.
1: Katropa.
3: Summer na. Katropa.
1: Kaklarex, Ana.
4: Exciting.

School on XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong

0: usah klarik sana.
1: Exciting! Sa Gopoison, DJ, sige hulot sa imong drama. Okay. Shout out ko sa akong mama nga taga Hinatuan, si Armelina. Hello po! Hello sa inyo mga inahan din ha nga kuan. Sa inyo ang mga inahan. Nang laba, namilo, nang waswas. Nga once nga muingon na gani mo nga nanakit na inyo ang kamot din ha. Muingon din na, sige nagtinuplok og cellphone. Kani mga mama nyo, maghatag yung sarili nilang kuan, finding. Shoutout ko sa akong papa DJ nga palahubog. Inaano day future nato no kung palahubog tanga ginikanan kaya nga tong anak ipa shoutout na lang manta niya di na pangalan nato. Moingon na lang mag ako ginikan akong amahan nga palahubog, grabe naman sad. Shoutout day kong Pedro, tupad na ako, sige pangutot. Pag excuse sa Pedro. Para po baka makatabon sad mi. Oh, hello, thank you, Leia May. Shoutout ko sa Roa Clan. Mag-reunion daw ang Roa Clan karong May 9.

balikon ako kung pangutahan na ganiha. On saan man gida ipag-move on. Sa gugma nga, mo'y nakapalipay nato. Kumoy magundi nga pangutana sa ubay. Nagay na kasi nati, yes? I agree. Tanan magunda ka si nati o gugma nga kananga. Di ka kalimot ba? May mga dagahan naman kay problema, DJ. Eh, nganong ka na pa matong problemahon? Honestly, yes. Dagantag problema. Pero kanimang gugma, no?

0: sa DJ Reyna, nag-ilis ka wala. Malamang nag-ilis ko. Ang sama ni Zia, asama ni Kaganiya, oy baby, oy.
1: Ay!
0: Oh, ana sila nga, di lang naruhisgutan kaysa mutdog ka sakit. Sakit ka ayo magmuo, ay lisod magmove on DJ, labi naglami kay Mutila. Hoy! Kapuyan ni Boss Lloyd, oy. Kapoy kay Mudiri, ay. Kawad ang kong trabaho, ay. Isa ka ba o nag-iisag mo yung basahon? Alright! Sa mga nag-unahong na din ha, nga pa-weather-weather lang ba ganyan kinabuhi, no? Pero kahit di man gid na tumasayran kung sa atong atubangon sa kinabuhi, matag-adal na yung laing hagit. Sama sa gugma. Karoon, malipayon ka, huwat lang kung maabot ng panahon na kinahanglan ka mag-move on. Here's another song. Sa itong mga katropa din ha, nga gusto maminaw ang mga ninot nga sinata. Rainy days, rainy days, rainy. Dili, rainy. Saan naman tawag ka? Rainy days and Mondays from Carpenters. Standby lang ha, kato nang sugda na nga tong X-rated drama.

1:43 in the afternoon, mga katropa. Kusgin niya yung mga radyo kay magsugod na ang X-Rated Drama.

programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.

0: ακούσω εγώ το μπανάνι. Όσοι πουάτε ni buhat ng hait kinabaha.
1: Mauni ang putol sa inyong kinatao. Ay sobra ka. Tuplo. Putlon ko ni anumat tagwalang tanan.
0: Ayaw.
1: Ayaw!

0: X-rated.
1: நக்கலன் லை

0: deer. Dear DJ Reyna Chinita, palihog, please, hinaot, unta. Unsa magiday? Tagua lang ko o tawga lang ko sa pangalan nga Ay-Ay. 24 anyos na ko DJ. O kining akong sugilanon nga akong ipaambit din haninyo. Mahitungod kini sa duha ka lalaki. Nga nalambigit din sa akong kinabuhi o sa akong buhi. Sana all. Pero aron inyong hisabta ng tanan. Ingon ko niini sa pagsugod kining akong sugilanon, DGRC.
1: John, nakabantay lagi ko ni mo.
2: Nakabantay? Gawin sa?
1: Murag, lahi na lagi ang imong pagtratar na ko.
2: Unsa?
1: Mura ba o buwan na kay love na po?
2: Ay sus, imura ng una-una eh. Ataka, wala na tao nagturok ng imuna-una.
1: John!

0: Mas ginahal pa na ako si Dayan. Ha? Mao siya nga kong piliyon. Nya, anton ako.
1: Ayaw ko biyari. Mulod ko si mga tabangan. Oh, John, ayaw ko.
0: Ayaw kay glod-lod-lod. Unsa ka man taon.
1: Maluhay ko, John. Naibaw ka gigin ko sa ko ikaw kamahal. Maluhay ka. Ayaw magbiyahan ako. Maluhay ka, John.
0: Pasinsya na gigay. Usa na gud akong hukom. O wala na'y makapag-usap, ani.
1: John, maluhay ka.

0: si Kiki bang Uy ay ay. Napay daging laki din na.
1: Kay baho kagad nga mahal kay nago si Jun Jun Lin. Sa Kiki niya ipagbihan ako.
0: Unya? Unsaon man nimo? Nawa ka naman niya mahala. Lain sab kaayo uyog imog yung ipamugos ang imong kaugalingon.

0: man ka. Duha na kabuwan human sa pagdiya ni Junjo nimo. Pero huwag yapo nimo siya kalimpi.
1: Siya pagyabang niya sa kong pasing-kasing.
0: Na, mauna ni Ron. Naunsa ka man taon, uy. Ikaw ragyod ang nagsakit-sakit sa imong dugan, ay-ay. Uy, panguyab na uglain. Aron nalimot ka niya.
2: Gusto si Mylene. Kalimti na si John. Uy, ikaw rin gibo ang anak niya. Napidagang lalaki, oh. Nga bagay ni mo. Maong ayaw pagpakabuang sa tao nga way hinungdan.
1: Ma.
2: Hey, hilom ay. Hilakila ka ba ya? Ikaw rin ginagsakit-sakit imong dughan.
1: Asama na ako rin malimti.

0: Panguya buglain ay ay. O sanas makatabang, ano malimtan ni mo ang imong ex?
1: Pa.
0: Kalimti na siya sa hingpit. Mo'y giingon, move on na. O pangita og lain nga makalingaw ni mo.
1: Pa.
2: Nakahibaw ka gilay nga, naibugi ko ni mo, sauna ra. Pero walang kumupadayon sa kong tinguha sa din nanguyab sab ni mo si June. May give up ko. Pero karon nga, wala mo si June, mong niya nibalik ko. Mahal ko kayo ikaw ay, o ginaot nga, nining tungura, imunang dawato ng akong gugma.

0: Lisod kayong mag-move on, DJ Chinita. Ambot ba? Abot pag nakasabot ba mo sa akong gibati? Sakit kaya akong dughan. Nga, dili na si June din hinako. Dugay kay ko nga nakumbinser nga mangita og lain. Tungod kay para nako, si June Ragyod ang akong gimahal. Pero apan og pero. Kini si Jay wala giyoy hunong sa pagpanguyab din hinako. Bisan pa man nakahibaw siya. Nga dako ko gugba kay June. Og naglisod pa ko og move on sa ako ang kaniadtong relasyon. Og maokini ang naitapo.
1: Chocolates?
2: Oo. Kanana, imported yun na. Dahana sa kumaguang. Nauli naman siya.
1: Salamat ha.

0: bata niya eh.
1: Salamat ha.
0: Ingon ko niini kung

0: kanu sa pamanday ko ni Mudawaton? Kanu sa mo ko ni Musugton? Ang akong kugma ba? Buwa na kapin sa pagbalik na ko ni Mugkot.
1: Jay, murang ka lang ko ha. Niya pamagod si Junjun sa akong kasing-kasing. Siya pamagod ang akong gihunaw na.
0: Ay. Nakasabot ko. Dawat ka lang akong gugma. Tabangan di ka nga makalimot ni John.
2: I

0: ulit, Kiko. Ako gining gi-order para nimo.
1: Gay, dako na kay kaugasto na ako. Hulungan na ka ng imong pagpakabuang na ako, Jay.
0: Dili ay. Pasag di lang ko sa akong ipambuhat na. Ako mning kagustuhan.
1: Naluoy lang ko nimo.
0: Dawata na lagi akong gugma. Please.
1: Kun pananglit. Dawaton ko ang imong gugma. Basig, ikaw roon ay masakitan. Tungod kay, di man ikaw ang akong mahal.
0: Bahala na. Sige na. Dawata lang akong gugma. Ugtabangan lagi di ka na makalimot ka ni June.

0: Doon nakabuhan ka pinang atong mahal ko. Ugtimaanan na. Hagdon ko na ikaw nga magpakasal ta.
1: Unsa?
0: Yung anak ka nakuha nga kong gugmani mo. Magpakasal ta.
1: John? Sorry. Sorry. Sorry, Cheha. Sorry. Nga na-junti ka.
0: Okay, nakasabot ko. Tungay kay siya pag-iapon ang nakasimong kasing-kasing.

0: pinaabot lang ni mo, uy. Ano, di ba ni mo dawaton ang paghagad o pagpakasali Jay ni mo? Swerte na kay ka. Kay in love kayo na siya ni mo. Unyain mo lang usikan. May kaya pa kay abroad. Halos na ng mga igsuunan na niya.
1: Kaloy naman kitang akong kibati niya. O, wapadyo ko ba tiya ugong maniya?

0: makin nakita ta.
1: Nga nung ipakita ka pa.
0: Ay ni ako. Aro mga yuk ko di bukpasaylo. Sa ako na himo ni mo kani adto. Abi ni mo. Gigabaan ko. Tungod kay gibiyaan ko sa akong gipuli ni mo. O, nakarealize ko nga ikaw gidi ay ang alang ako. O, ay, please, dawat ako pagbalik. Please. Atong ibalik ang naputol atong relasyon. O kung imong dawaton, hagdon ko ikaw nga magpakasal.

0: manimo anak ro.
1: Lin, mao ni akong ikalipgan o mayo. Ngalo nagpakita pa man si June ako.
0: Ay, kung inga, nga doon nakapailab ni June.
1: Oh, ang kunon ko.
0: Adios!
1: Pero, ang saon si Jay? Buo talaga si Jay na po. Pero nga nung may balik pa man si June, nga naman.

0: 2:11 in the afternoon. May hapon, Visayas and Mindanao. Sa nakilang-laing dapit, sa ito ang mga istasyon. Ilabi na ang XFM, Canlaon, Yulngan, Bukidnon, General Santos City, Tagum City, Davao Katropa Digital, XFM Pagadian, XFM Mati, XFM Cotabato, XFM Zamboanga, XFM San Francisco, Agusan del Sur. Sa mga wakaapa sa itong X-rated drama, para kaninyo ni. Maulang paminaw mo. Pero kaisa ra ko magbalik-balik. Ang storya karon sa atong X-rated drama, bahin ni kay AI, 24 years old, si AI nahigugma kang Jun. O, naagi, nahigugma, grabe yung higugma, agin ni AI kay Jun. Apan kani si Jun, nakakita og lain. Nakakita og lain. Kay wa na daw siya nahigugma kay AI. Gibiyaan si AI. Apan si AI, nasakitan og dili niya kayong i-let go si Jun kay basing dako kaayo og tabadidoy. Grabe ang gibating kasakit ni AI. Di siya ka-move on kay Jun. Kay nilonok niyang lahat. Nagsugod nga di siya ka move on. Magsigi siya handom kay Jun sa ilang mga kasakit. Kalipay. Og kalami. Apa ni abot si Jay? Si Jay nga andam siyang higugmaon og ipatilaw. Dili lang kalipay apan. Ang kalipay nga bay dalang sakit pero pag iduot aw madara. Bitaw. Taron dia ni Jay. Apan si Jay anda muhatag sa tanan-tanan. Bisan pa kahibaw siya nga si AI, wa ka pa ka move on. Wa pa ka move on kay Jun-Jun. Tungod sa Jun-Jun ni Jun. Nagsugod ang suliran. Kini naman kalimot kini si Inday Ay-Ay. Siya kalimot kay Jun-Jun. Mo ito ni abot nga nangangisig panguyab kini si Jenny ah. Nakabaton siya gamay nakabaton siya gamay paghihigugma o pagbati dito kay Jay. Apan? Kalit og balik kini si Joy na para bang walang nangyari. Na para bang hindi niya winasak ang damdamin ng kumari kong si Ay Ay. Ang pangutana, naglibog kini ang atong letter sender. Naglibog siya. Sino ang pipiliin ko? Na ang atake ni Ay-Ay karon. Gusto niya pa sa iluon si Jun kanay gugma pa siya pero ako nga mo tambag niya dili kumusugot. Adon na ko'y rason mga katropa ha. Dili po tungod siguro nga nagbuot-buot ko din eh. Kung kamo nga naminaw karon din ha sa nagkadaiyang lugar diri sa Visayas ug Mindanao. Open ang atong linya. Nada sa comment section ang atong phone number. 0995-994-6868. 0928-55-08-727. Pwede ka ayaw mo makiktabi na ako. Ihatag na akong oras og panahon on air para sa itong mga caller. Nga utro pong tambaganan. Okay ha, sulod isod lang na din nyo din ha. Hindi masod luwaan. Hello?
1: po.
0: Kana.
1: Hi, DJ Rina. Chinita, guwapa.
0: Nga nung yawa ka gani ha, isapot ko. Nawa ka gani ha.
1: Nawa ko, naputol.
0: Nanaon ta si Edward, anda mabugha.
1: Kau. Murag parion mo.
0: Gani, urag pastor, ito.
1: Ipatag na lang katunin kong number.
0: Hindi, pwede. Kaya dapat on-air mo magkailahay.
1: Okay.
0: Ikaw ba? Nagpaabog yun si Edward ni mo, ha? Ana, rabagit siya nga. Andam gidaw kanya bugaon. Na, makatilaw magigaghimaya o pagmaya di, Miss M. Lain kay ato, Miss M. Kabaw kong nakikatambag ni Ay-Ay. Ako, kagisapot. Adlo-adlo na lang magkusaputon sa kong programa tungkol ano yung mga problema ninyo, eh. Muna tambagi di, Miss M, be. Huwag pagdugay-dugay.
1: Parang ako nang pagkakituban sa tao nga huwag ka mahigugma.
0: Okay.
1: Murag, di ka ganan ba? Sabi sa nasan butang.
0: Okay.
1: Isag-unsa ka lang isa yung ihatag.
0: Alright.
1: Di ka ganan, basta dili ni mo lang.
0: Mm-mm. Yeah, mabalik na lang siya.
1: Pero una-una ang punta niya kung sa kabuutan ka itong usa.
0: Si Jay.
1: Kung si Jay.
0: Oh.
1: Pero kung di gid niya feel, ala sige, pagpakasal mong dyan. Takot ako siguro itong bulsay.
0: Oo, ako basta ako importante sa kuha, aside niya dako busa, dapat dako pud og busa sa brief.
1: Ayaw! Kailangan lang ba nakikuban ko sa tao na din ito si Mahal? Kamang duha ang mag-antos.
0: Na.
1: Pero una-una ang umaabot, basi pasakitan kag-usab. Kiri, di na lang pud imong kaugalingon.
0: Correct, oo. Kung saan mo daw ng dako, og di na mukha una, di kabalo mo dala, wala gyapo na. O, anak
1: na si Night Rider. Kad na ka, o yan, mag-it siya ni John. Siguro to ka, every forms ay.
0: Ay, na, bet lang. Basta ako, sapot ko eh. Sapot ko din eh.
1: Ay, ay,
0: tama, tama.
1: Mausap pagid na.
0: Dito yun.
1: Pero gilip, pag

0: si pa.
1: Si pa ta gid ading Miss M ay. Si pa kay kung mads ay.
0: Nya unsa pa man, wala na kay lahi ka tambag ya Miss M?
2: Mara, kanang wala na sa pagay ayaw pa bigsok sulod kay Luis at kay Usa.
0: Oo, basi ka ng Usa, muna po na mag... Muna magpadanan po loob po ka.
2: Kung magtarong naging na siya, o sige, go.
0: O, tarong-tarong niya ay, kaya basi ka na po si Jay ang magpadadiri sa akong kuhain. Akong programa na yung kalaki noon. Correct! Nga na magdali man ta! Maninig ko ay na!
2: Di ko magdali ay kaya matakuha niya kung balik na taon!
0: Ganahara ba kag maanakan ha? Anyway, Miss M! Ikilig bantay ka ugma, huwaton ta ka ugma ha? Sa wanted kilig. Friday na ba ugma? Ala, tinuod ni Friday na? Grabe naman sa diw eh.
2: Friday na rin ba?
0: Ana, diri si Knight Rider, diri Miss M o tilaan na daw. Kito, good lagi niya akong kumari, basta inani. Anyway, Miss M, thank you, kaayo. Napi-ampi diya, Miss M, ha? Oh, mo na to, katropa mo!
3: Exciting!
0: Hindi gina siya musugot si Miss M nga walay in ato. Ay, kung editoran ako baba na yung tawag, mga mangsinggit to, manawag to. Hello, may hapon. O sa ikaalagad na ako, nasa to ang Kapikas linya. Kinsa man ni?
4: Si Denaida Isla po from XFM Cotabato.
0: Oh, hello! Diya sa XFM Cotabato sa my 102.1 XFM Cotabato. O sa may ikasulti ni mo sa atong letter sender din eh. Kaya kung huwag mo tambag anilain, ako gawin mo tambag ani.
4: Ha? Hindi na niya balikan si Jun. Dito sa kay Jake. Si Jun, naghimo na siya sa una. Balikon pa man nila niya na kay kabalo siya nga. Sobrang gugma ni ay-ay sa niya ha.
0: Okay.

0: May naling isa kay... Unsa man ang isa?
1: Kanon ito si Jake. Mauna ito yung biliyon. Kay buhaton pa na niya ang gibuhat niya sa una.
0: Mm-hmm.
1: O, kung mm-hmm. ako siya, mauna akong biliyon katong si Jake. Kay maghimo pa man ang ikaduha.
0: Basi pa
1: nag... Kaya na sa kuwa, Didi Sinita.
0: Oh.
1: Na ako akong bana. Naghimo pa lagi siya laing babae. Kaya kabalo man siya nga...
0: Naghimo siya laing babae?
1: Tanga babae may gugma.
0: O sa naghimo siya laing babae?
2: Ay, ay!
1: Nangita na po siya laing babae. Kaya kipasay luman na ako siya sa una niyang amabay.
0: Okay.
1: Mauna makaingon ko nga mo balik pagyapon na si Jude sa mangita po siya na sa lahi babae. Kabalos niya nga na igugma kayo si Ay Saya.
0: Tinooy. Sige lang.
1: Kung nagkadungog ka ay, i-take niya pili ah. Kay mayo pili o niyo. Ang sobrang gugma tayo.
0: Kana. Salamat kay Ms. Zenaida. Di na ko pang kontraho ni ilang tambag.
1: Di ba DJ, nag-amin na si Jun Sayaha nga wa na siya may gugma?
0: Oo, oh, gina na siya nga di na ko ni mo. Oh. Kay wa na ko'y gusto niya ni mo. Kay wa na ay.
1: Gugma Sayaha na.
0: Ay!
1: Ibalik na nila kaya higiyaan. Anaho na na siya nga makalaki.
0: Correct. Tanan, mangguta. Tanan pa. Yes, thank you kay Ms. Zenaida. Love you. Mwah. Thank you kay Das XFM Cotabato 102.1.

kani sa kani kay bagay mo gud sa iyaha gud. Samtang wala pa man kay nanawag. Oh, na ada nanawag diay. Hello Kyler. Para mo ka na pakita Kyler. Kaning manggugma ang tao mahimong selfish. Mahimo gitang hakog pag-abot sa gugma. Kuyo kining pagbati sa tao jud. Isa sa kong maingon sa inyo. Moingon ang uban gugma nang side, pero the more love you have in your heart, the more you understand how powerful love is. Mo nang undangin yun ang gugma. Muna yun lang, wate, wala natin, undangay, dirig tambag, diri. Magsigi na lang tagtinambag ninyo, kaya di ikin humutunong. O, napatay color sa Pickles Linya, katropang Doc JJ, wala na. O, sige. Kaya ako sang patugtugan, dirig, ganahan mo kung maminaw anong tugtuga, good. Balik na taod-taod ha, kaya paminaw sa itong pipila ka mga pahinom do. Advertise sa diri, uy. Here's a song ha, dedicated sa imuha, Day Ay Ay. Kanta ni para sa kuan. Kanta ni nga dedicated to Jay, dili para sa imuha, Day Ay. Para ni Nia, Marisa. Tutulungan! Ah, di ay. Dalawa kami sa buhay mo. At pabili ng yapon sa pagpaminaw sa programang X-Rated.

0: FM. Sundown Plus Gold. Mas pinalagas, mas pinatibay.
1: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to kung gitistingan ng Sundown Plus Gold. Naulihan ko sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat gigug dako sa Sundown Plus Gold.
0: Kaya ikaw, subukan mo in ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold ug Sundown Vitamin C.
2: Sundown Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Sundown Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na gyud ko everyday. Less stress. Tapos,

0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
1: Premium D3, ang bago.
2: Hey, si Alvin, biker nga skid ka subawa. Isip ko sa kasayquist, firmigid kong natumar o premium D3. Di ako ginasipun o nasubawa.
1: Premium D3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: XFM. Oras sa XFM Cebu, Philippines, Tinder Time. It's 2:31 in the afternoon. Mga katropang, hat ang oras din nato hatod sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health. Nag-una din ha ito ang produktong Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C, mga katropa. Make sure nga partner na ninyo sa matag-adlaw, labi na sa kadaghang sakit nga sa palibot, ha? Make sure nga protection na ninyo inyohang panglawas. Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C, nga mapalit sa mga produ- sa mga butika nationwide. Why pagduha-duha, dito automatic, nakadrop din ng call. Dawato na nato sa mayong pagbuot. Mayong buot. Hello, may nga hapon.
5: May nga hapon, katropa.
4: Katropa. Ay, sa mga kakaroon.
5: Ay, taga-kwali ko, si Jumil din eh, katropa, taga-Jensan.
4: Taga-asa?
5: Taga-Jensan po.
4: Jensan?
5: Oo.
4: Hello, sa imo di sa Jensan. Ganarap ako og tuna.
5: Katropa?
4: Ganahan na ba ko og tuna?
5: Tigagkan, kaya nadiri, oy, mga tagko, ano ba kayo? Tagko, ano ba kayo nadiri yung tuna, katropa?
4: Tuna iku bi?
6: Ay,
5: claro. Timbul kayo.
4: Wana, dali na kayo. Dali na kayo siya. Kasi pang asa pangalan ani niya bi?
5: Si Jemuel kini.
4: Jemuel. Og buki ko. Ito ay Jemuel. Bito Jemuel, kadungo ka sa ato ang X-rated ganiya Jemuel.
5: Ay, tagay ito kumay nga pangya katrupa, kaya karo pa kong kaabri sa kong radyo mo.
4: Mabungot sa ito eh. Ay, ah, sige, magkwenta. Paspasan na ako ha. Paspasan na ako ang recap ha. Si Ai-Ai, nakauyab si Junjun. Si Junjun, gibiwagan si Ai-Ai. Kaya nangita uglain si Junjun. Si Junjun, dili ka move on si Ai-Ai. Naabot si Jay. Gusto higugmaon si Ai-Ai. Pero dili ka move on si Ai-Ai. Kay Junjun, dili niya dawaton si Jay. Karon si Jun, ibalik na po kay Ai. Naglibog si Ai-Ai. Kay katungod lagi daw. Kaya higugma pa siya kay Jun. Karon, naglibog siya. Unsaon man niya. Kasi may piliyo niya. Si Junjun o si Jay. Moto siya ang story rin, Jimuel. All of right, all of right ka ito, Jimuel. Muna akong ganaan ba? Muna akong ganaan.
5: Ay, lang yung piliyon kay... Ay.
4: Hindi ba, no? Ano, mapili man siya sa taong nagbinuang na niya, no?
5: Ganyan, huwag ganyan nakatropa, muna. Madyagay ni si Junjun. Ay, anong sige, madyagpangitan, hanala, madyagay, ay, ang gumpa, takay siya.
4: Eh, tatol, kaya kong ulo, eh, nagsapot ko din. Ibtun ko nito ng saksakan, eh, Ron. Ay!
5: Huwag ganyan si...
4: Bitaw ay, maglibog sa kuwanin ni Ai-Ai, kabaho naman gid siya Jimuel, nga dili na gid daw si Junia. Basig dako pag Junjun si Jun.
6: Ay!
5: Ang pinakagwapo mo niya, Didi nga, kanang dako niya kay, namin nagdako niya taas niya. Oo. Ano yung pinakagwapo niya?
4: Mauni, gusto niya kumasay pangot. Ano to si Dok, si Junjun, Jun ka to?
5: Ah, katropa kay ginahan mo si ay ato niya kay ako siguro.
4: Bita usay ako bisag ako gani maglisod man sa kog move on sa lagga.
5: Ano lang din mo, wala mo, wala kayo uyab, DJ ka na, dito ako, ayaw nang gagbay.
4: Oo, buhangin yung magig ko, buhangin yung magig ko, unang date pa lang, mana magig ko nga, mana magig ko nga, pakuuta ko, B. Ana.
5: Okay, natarupa. Okay, natarupa. nagu kanang una ko yung food court ko nila ina na.
4: Magginuota na gud agud mo ba pakuta ko bi kay maka sure ko dako dako bagi na imong imong lukon-lukon.
5: Pero ako pa mako yo ko ko go yo ang balos go
4: to. Uy maki ay lain sad dapat mag syempre. Para fair anyway Jim well.
5: Ginuota Jim indoa eh.
4: Oo. Padun, wa naman na. Wa ta na mo Jim well. Eh, mismo tambag ka kay ay-ay na kinuutanay na taan eh. Ay, ay! Ano naman tawag ka? Ah, matira.
5: Para kay ay-ay, ay, padayo na lang naman. Pagkagulang yung gugma naman si Jundun. Kaya ba't may gugma ito yung Jundun mo kagayan?
4: Si Jay Goroy, mali eh. Dil, ay, mabalik siya kay Jundun?
5: Ay, mabalik kong Jundun ay, wag ako kay...
4: Kung daan ko yung Jundun, kita... Bitaw no kay basi dako gud ang kay Junjun kay nganong di man gid ka move on si ay-ay, no?
5: Mo gani kay basta mga Junjun lagi basta mga Junjun lagi adito ko muna.
4: Katilaw na ka Junjun. Ani, ni ana naguro ka sa una ba nga? Ana ni si Jim Will sa una ba? Junjun, og buki ko. Tasa lang.
5: Lumiya
4: lang
5: yung
4: dingon,
5: video
4: yung mga na ba? Ah! Masukura ba ako technician din eh? Ayan, kuwan-kuwan niya. Kanila yung makaubok.
5: Ay, buhutan ba kayo na yung technician niya?
4: Si Doc JJ.
5: Oo. Bakit tayo na yung technician?
4: Maugbok po na. Ugbukan ka na ba? Bungkag ng balay-balay.
5: DJ, karam... Asa may si Tita Diwata?
4: Ali, nara, gibisihan ha? Sila ilaing mga gipangbisihan dong. No. Pwede ba i-chat na lang sila? Oo. Kumusta ha?
5: Sa kata ko niya, DJ, ganahan mo namin kayo. Basta i-September, 20 mo namin.
4: Huwag ka na agad. Matagaan sa itong copy niyo eh. Salamat, Jimuel. Naka-shout out?
5: Pwede ko mag... Oo. Mag-greet ko, DJ.
4: O sige, go.
5: Pwede ko nagpaminaw ka rin sa may Visayan, dapat sa mga Andraki family, school family.
4: Kana.
5: O... sa mga dinaturi family na pinausap.
4: Correct.
5: Especially sa imo DJ nga. Ang pinaka-guwapang guwapa kayo nga DJ.
4: Malamian.
5: Ang lami kayo mo agulo sa DJ.
4: Lamian mo sa kuwan. Salamat, Jimuel.
5: Salamat kayo, DJ.
4: Salamat kayo. May tag nalingaw ra mo diya sa Jensen, ha?
5: Ay, pinwinti kami. Nalingaw kami diri, DJ. Lepas na doon ako ang 8FM diri, Jensen. Maayo kayo diri ang kumuhang...
4: Salamat.
5: Ang manager mo diri, ang kanang mga staff sa...
4: XFM.
5: Salamat.
4: Okay, thank you, katropa mo.
5: Katropa mo. Katropa mo sa lahat.
4: Dami ang paliwatan ni Jim Will eh. Diba, nanatay color gikag ka ng Jansan. Dito ra siya nasangit kaya wala natunong. Alright, atas ang basahon din ni samtang nag-dial pa mo din ha. O, di kay Charlene Kalami, iba sa problema ni Ay-Ay, oy. Oo, galibog naman kinsay pakaslan og dili. Dili ka ni Jay, akuan na lang na joke lang. Ha? Matira glass si Charlie. Uy, sirado na itong linya. Uy, kay alas 2.39 na. Ay, na, isa ka caller? Ah, okay. I alas 2.39 naman niya. Mutambag pa ko. Ano, di natakatambag. Ano, labi na maka-istorya kong sugod. Joel Besa, kung ako ay na ni Ay-Ay, DJ RC, ato na lang siya nga. Ni Jay. Dinbuutan pa din, dako na po... punto og love. Abi ko sa kada ko na yung pasabot Jewel Besa kayo. Ganaan naman ba sa mga dako magod ang mga term. Medyo ka nang malipat siya ko or malibat-libat siya ko niya. Oo. Din kalimta na lang niya si Jun. Jewel from Bohol ni hapit niya fiesta diri sa amo lugar DGRs. This coming June 24 and 25. Malipay naman ko og fiesta og imbitahon ko ninyo. DJ og dili gani ni og dili gani nimo ni mabasa. Isa ra gyud ang ako ang tumong kanang imuha. Uy. Og ako ang magtupong og ako ang magtupong. Unsay tupong natong duha? Uy. Nagtuog ra kag nasa koy bunal. Ala, oy, pag sure niya, Jackie. Sa una, oy, successful man ako operation. Ola, oy, sama, oy, successful. Tarong ako ang doktor. Doc JJ. Arvin Abbas, good afternoon, DGRC watching. Dilal subang dako daw sa may sa Mandawi City. I know na ay may gusto manawag din hino. Naisig ko, may pwede pa ba na manawag. Ako na yung tanggalo ng number na lang. Dili na. Wala mo kita igong oras, good? Good afternoon, Lynn Horoline. Okay, good afternoon sa inyo. At salamat sa inyong pagpamina. Thank you kaayo sa kanunan yung pag-apil-apil. Bisagwa po mo apila, no? Nang-apil gid tawon mo, purya buyag pud in tawon. Ay, naman diha. Okay, police, ana si Arnel Makabihag. Police, imong papasa. Dili, uy, lupon na magani to sa Barangay Santo Niño. Nya, pulo na sa katuig. Sige lang, puro leader kay dili sa ilisan. Oh, akong papa kay presidente po siya sa eskwelahan na mo. Sikad, elementary, hantod nag-high school. Siya ragay presidente. Ampo sa natong eskwelahan na sa shout out ni Aisa Juan El Gantuanco School of Arts and Trades. Hirap ako ni graduate sa akong mga maestra. Mga maestra na ako diya og San Isidro Elementary School. O sa eskwelahan ako sa college, Liceo de Davao. Oh, grabe, sipsipan ako eh. Shout out lang, good time, God. Mga taga Jensen, manyak! Ay, ayos, and Philip. Philip, DJ, sugot ka. Tagan kag balay, pero balay sa bubuyog. Yulahan, oy, timaan, man nga, tamis ka, ayaw tagduga. Sad tawag ka, ay. San Marino's. Pa-shout out John Miller Perez, Carlos Batuon, Jerry Yan, Fontonato Gasolina, Gio Celina from Skygo Head Office. Uy, pautanga mig mo, Torby? Simona ni. Oy, shout out ng taga Skygo Head Office. Kamotoro na baya ko ay wala electric motor ang Skygo katroman. Naaday? Ang makina na ay ang butay kakapoy si katao eh. Ay hindi niya kaya basig ilisan tag pagsubo ay ana. Hello DJ gikan kay Ronald Jamante. Murag ka ila ko aning Ronald Jamante, murag ko ani. Ah, basta si Ronald good Jamante. Dapat ana DJ mobalik na siya kang Junjun kay Ukad. Ako po ed mobalik ko basta Ukad. Pasarat ko ni Junjun o Grossa di ay nga naghaba og uling dinhi sa Dumanhog si Atan di ay niya. Oh, ta gining nawong ni malditang sabaan. Oy, hello diha Ma'am Ina Carmelote. Kailan naman gigainis si Ma'am ano eh? Okay. Hi DJ, good afternoon. Ibutang. Ibutang din ang number sa screen. Pag-greet na ako DJ. Birthday na ako karun. O sige, pasalamat ka. Natunong imong birthday sa imong adlong natawhan. Happy birthday sa imong Taurus. Okay. Good afternoon DJ. Chinta O's listening from Tanki Talisay. Ana paminaw karon sa X-rated sila Juvi Magno og Mary Ann Clariego og sa tanan team Marites sa Sitio Trinidad. Nanalay timbro ng mga Marites? Asa ba pickleball, basketball, volleyball, tennis? Asa ba? Ako lang wani ambag ni karon. Ikan kay Kuya Noel daw. DJ Reyna pa background Veronique. Thanks. Unsa ba background? Mag gusto ni pa background sa kuha? Okay, anak diri, I know every one of us deserve one or more chances. But case to case basis lang. Dapat for me, no more chance for Junjun. Learn to accept the world I. English ni ay, kasabot ra ka ay. Murag ako, di ako i-translate ay ha. Dakpan man sad na ko akong ex-GF. Lo? Sa una, naa siya'y laing kaduwa-duwa. O sa ilang kaduwa? O sa ilang giduwa? But na, start here Say Stuart. Ah, Stuart here from Lahog Nivels. Okay. Well, tinuoy. Abuti mo, Deboy. Ay, oy, kakapoy sa dimo, eh. Sige lang mo, tambag ra kuro pagtungtong sa ako ang gusto nga oras. Ari na lang baba, ari na lang daw kay Balaw DJ kay di da daw magmahay kada adlaw o kayon. Ha?
6: Ala!
4: Kano sa man problema si ay ogi ukay wa man. Og ako papilion ana si DJ akong pilion mo na ni mo Miller Perez.
6: Ala!
4: Unayon man ninyo ang DJ nga wa man tay appeal ning DJ. Ayon yo unay ang DJ oy. Sender ayon nagbalik kay June dapat kung kay Jake matinod anon iyang gugma diha nimo. Makawala sa imong duk makawala sa duka ang imong gi suot DJ RC. Saman.
6: Ala!
4: Kani akong halter top na stripe. So yaon kay mo ay abi ba na akong kamo giganahan mo sa ako apo sa kura man ng sanina. Anyway, ako ay na sigurong oras nga muhatag sa ako ang unsolicited advice. Bitaw eh. Abot lang. Tambag na sa tambaganan po. Ako lang yung maingon sa imo, Haday. Sa imong base, sa imong pangutana o sa imong mga gusto nga matubag din hino. Una, angay baka makibalik ni Jun. Day, inaanay mo makuha sa kuha ay. Wait lang. Nanawa. Hoy, may klaro din ako mga effects din yung wala. Kumubalik ka sa iya, Day. Inaanay, Day. Dili na ko iingon unsa day ngano mabalik kay kay June day ni ingon na ba siya nimo day nga dili siya nimo dili lagi siya dili siya nimo the reason ngano ni balik siya nimo kay to kabalo siya nahigugma kaniya ug andam kang dawaton siya bisag dili dako iyahang tabadidoy. Ingnon ta ka ang tawo mo balik bisan pa man nga niingon na silang dili na sila nimo dili na sila ni balik tungod kay nahigugma sila nimo ni balik na sila kay kahibaw sila nga dawaton gihapon nimo sila tungod kay ikaw nahigugma niya. Wait lang tubig sa kay gisapon. Wait lang last na. Ikaduha, kung si Jay akong pilion, magmalinaon baka akong huna-huna. Ayaw pilia si Jay. The reason nga dili ko gustong mo ato kay Jay, dili deserve ni Jay nga mahimong second option. Dili deserve ni Jay nga himuon ni mong panakipbutas. Dili deserve ni Jay nga himuon ni mong pampalipas sa imong kasakit. Deserve ni Jay og tao nga dawaton siya taga agpahalaga, higugmaon, palanggaon, og palamian. Sayang kay nagasto ni Jay nga kwarta kung dili man lang dahi tinud-anay ka na imong pagbatik nga ito niya. Deserve ni Jay mo gasto sa taong handam siyang andam siyang kaunon. O gugma. Monang ako ni mo ay ayaw gubuta ang kinabuhi ni Jay. Malinawon si Jay. Matinud-anon si Jay. Dili siya sama sa imong uyab nga si Junjun. Dili ta sure kung ukad si Jun. Tumutumo ra ning amo. Mangutana pa mimi kay Sir Jun Kator. Or wala na lang gid ko'y pilion aron mas patas ang tanan. Dili gid day, dili ngong patas day. Ayaw pagpili. Kuyawa sad nimo nagpili o ra nimo ang para sa imong kaugalingon. Kani magud imong desisyon day, selfish man ni day. You're just only talking about yourself. Una ka mosunod sa imong gugma o ganang mosunod kag laing gugma day, pag-heal sa day. Piliyas ang magmalinawon ang imong kasing-kasing. Nga dili ka masakitan o dili ka makapanakit og tawo. Mura gid na akong maingon sa imo nangugat na baya ko day. Oo, manggawa sabay niya akong pimples din hi. Muna kung ako sa imo day ay inamiga nga tambag. Daw ate, nga murag iyaan ni mo ni. Pero akong maingon sa imo ha, pili ang maka-move on ka sa tanan-tanan. Ayaw balik kay June, kay sure jud kung wala ka gibalikan niya tungod na higugma siya. Nagmahay lang na siya, kay gibinuangan siya sa babae niyang gipuli diha ni mo. Tama ko, Doc JJ, no? Ay, tama na, sakit na akong pangaw. Ay, mura na mamabulag niya akong pangaw.
6: Abi na ko karong hapuna ba kay malamian ko. May malami-lami ron akong drama. Oy. Pero gikuhaan na gin nagpalami akong drama. Kabantay ko ba? Wala na lagi ni palami. Dili ay kulang mo. Ako na lang may magaguan ni. GM, gitanggalan niya GM. Alright, paano naman ko igong oras? Musunod na ang programang Asintado. Kauban si katropang Eric Serres Manain. Naniid na turun sa silong. Mayroon na po ito nga. Nalapas na po si Sinita. Salamat kasi sa pag-uban-uban na ako. Karong hapon na hagikan alauna. Ugma na po puhon. Magdungga na yung tahinaot ko nga. Wara po po na pulaan sa inyo ang DJ Chinita. Nga usahay. Kay ba man kong aligugngog yung kay ko paminahon sa radyo.
7: XFM.

0: Grabe po ni Mama Dioy. Mga pagaling pagsakay, maningil man dayon. Exciting!
1: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Dun na usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Isel Komplitado, si Balam Antike. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
4: Samsung Plus Herbal Oil.
5: XFM.
6: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for men. Diligyod ka ani magmahay.
7: Para sa dynamis?
6: Para sa turnyo ni misis.
7: Tour?
6: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
7: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
8: Exciting ba?
6: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni misis nimo.
7: Sige, sulayon na ako na, miss. Yeah!
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og usog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Vision X Plus. User, atong paminawon.
11: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo sa mutna makapikto kayo sa akong trabaho. Nagkana ko gitomar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, o sa ka-driver.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: XFM.
2: Exciting!
12: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap. Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: XFM.
14: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunan. Pero sa gipa, inom ko ni Mama og Santon Plus Gold 3 times a day. Na-feel good na ako na dili na magsakit akong ulo. Alert pa akong brain sa pag-stand.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
15: Kung maminaw ka sa XFM.
16: Pwe, sa una, sa wala pa ko ka maminaw og XFM. Andir-andiron ra ko sa akong asawa.
15: Kung maminaw ka sa XFM.
16: Pero karon, sukad na ka paminaw ko XFM. Pwe!
17: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampin dire!
16: Pag-uwa diya! Wapag ko na huwag panglaba dire! Unyang taon-taon! Manghugas sa akong plato! Pwe! Makalagot! Exciting, eh?
9: XFM.
18: FM.
16: Grabe naman ang exciting, uy!
2: 95.9 XFM Jensen
9: XFM
19: Exciting!

0: sa XFM.
1: Matay, ako, sutihan na mo. Sa una, sa wabar ko na minaw, XFM. Ila kong sulug-sulugon, og puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
0: Kumaminaw ka sa XFM.
1: Apa, sa dihang, sukan na minaw ko, XFM, saan man nga. Diba, mo po pa'y tigre? Ini ka banti, pite? Ay, ini ka atras, pise? Ah, may pa'y muligin.
2: X.
0: XFM.
2: FM.
1: Exciting.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Jane, usa ka accountancy student. Dako jud kaayo ang natabang.

0: gani, dako jud kayo ang akong pasalamat aning Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix.
2: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong pagniwang. Dayon, nadunggan na

0: tayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: XFM.
3: Exciting!
4: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Sunfoam Plus Herbal Oil, garantisado
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya para sa maginhawang pakiramdam,
2: mag Sunfoam Plus Herbal Oil,
1: ang pamahid na all-in-one
2: sa presyong magaan.
1: Sunfoam Plus Herbal Oil.
3: XFM
4: Premium D3, ang bag-o ng vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
5: Kada adlaw gyud ko nga naka-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
4: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
6: Mapalit sa mga butika.
7: Sunson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Sunson Plus

0: Balika.
1: X FM.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar, pero wala man siya ipikto. Dako na noon kayo gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
1: X FM.
6: Exciting!

0: nga ba na? Nga bisag bag-ura ng anak ang ilang asawa? Mga mang na! Exciting, Col? Exciting!
1: XFM.
0: Ka-exciting, oy!
2: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at dunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
5: Mag Santhol Plus Herbal Oil.
4: Garantisado
5: maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
5: Kaya para sa maginhawang pakiramdam,
4: mag Santhol Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid na all-in-one
4: sa presyong magaan.
5: Santhol Plus Herbal Oil.
6: XFM.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Kuday si Neil Canyero, taga Sitio Pagakpak, Barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, o uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nagnormal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.

0: na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
1: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy.
0: Istorya eh! Lainip pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
1: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long-lasting.
0: Unsa? Nakaturbo po ti ay ka?
1: Wala o halagid ka pre, oy. Karun pa ka na kaibalo, turbo lang ang malakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo.

0: Vitamin C.
1: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og Vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og Vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-Vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A, o 10 times nga mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: XFM.
4: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Pila na ko ka bisis giatake tungod sa akong high blood. Gi-recommend ra sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninom ko nini. Ug ako dyan na pamatud-an nga epektibo jud.
5: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: We, sa una, sa wala pa ko ka paminawog, XFM. Andir-andiron ra ko sa akong asawa.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Pero karon, sugad na ka paminaw kog XFM. Pwe!
8: Hoy, Pulding! Labining mga habulog, lampi dire.
7: Paguha diya! Huwapag ko na huwag panglaba dire. Unyang taon-taon, manghugas sa kog plato. Pwe! Makalagot! Exciting, eh?
3: X.
6: XFM.
3: FM.
7: Grabe naman ka exciting, uy!
9: 95.9 XFM Jensen.
3: XFM.
10: Exciting!

ang 2 years na kong tinigom sa abroad, giulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting?

0: Gani, dako jud kayo ang akong pasalamat aning Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang naging usarang kapsula nga Durelutin, Zeaxanthin, Beta-carotene ug Vitamin E, mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa katarata, glaucoma, tiridium ug uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
3: Mapalit sa mga butika.
4: XFM.
5: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
6: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
6: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
8: Santon Plus Coffee Mix.
9: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsa akong pagniwang. Dayon, nadunggan

0: Kapatid, kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: XFM.
3: Exciting!
4: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinakaepektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
5: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: XFM.
3: Exciting!
1: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
6: Kudi ay si Alvin, biker nga gig ka subawan. Isip usa ka cyclist, firm gid kong natumar og Premium D3. Aron lagsik firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang Premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
1: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
5: Mapalit sa mga butika.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
7: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
8: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
2: XFM.

0: getaway time? Tara na sa Cliff Ridge Beach House. Surok 8 Sigil, Tinuto, Maasim, Sarangani. Malapit lang from General Santos City. With pool and beach experience. Reserve na 0929-473-8020. Cliff Ridge Beach House. Cliff Ridge Beach House. Your getaway near Jensen.
1: Dito sa Cliff Ridge, kita kids.
2: Vision Lex, daghan ang natubangan.
3: Di lali magkaglukuma, sir. Uy, hey, di mo maklaro ang palibot ba? O niya, maglabi na mag-drive ka. O to, nga, gitumaran akong Vision Lex Plus Capsule. Epektibo kayo, uy. Maurag yun na kapatid na usong mata, sir, ba? Salamat yun kayo sa Vision Lex Plus. Karon, pwede na akong mag-long drive. Kamusad, pag tumarmuan eh, kaya aron mo normal inyong mata. Jigo ni sa kabanatan.
2: Vision Lex, sulay ang kaepektibo. Vision Lex Plus.

0: pili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Uy, Madi, kalang uban niya, gamay lang gani kayong away, nagbulag dayon, exciting.
2: 95.9
1: Ah, grabe po ni Mama Dioy. Mga pagaling pagsakay, maningil man dayon, exciting.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regun ang the best. Sa kada higop ni mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tigbuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayong trabaho sa opisina.
5: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
6: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: XFM. XFM.

0: XFM.
1: Sakit ng katawan? Mag Samsung Plus Herbal Oil.
2: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Samsung Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Samsung Plus Herbal Oil. Premium D3. Ang bago.
3: Usaw ka maestro, dili alim akong trabaho. Mao gamitin ko pero yung premium D3 aron layo sa sakit o kanunay energetic. Lami sa pamati o makawalag stress basta naka-premium D3.
1: Mas ipag-usaw. Mas ipebektibo sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
0: XFM.
4: Exciting!
5: Santon Plus Herbal Soap.
6: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
5: Santon Plus Herbal Soap.
1: Yan nami gin!
5: Santon Plus Herbal Soap.
1: Vision Next, daghan ang natabangan.
7: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaro labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay Morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision Next Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuwa, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus Capsule. Ako si Ninita 33 Anyos at taga Jensen.
1: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suking butika.
0: XFM.
8: Samsung Vitamin C.
9: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og Vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og Vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-Vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na muinom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag at daw, tibo jod ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
11: Bye. Inom na bye. Wala tayong kuotay. Bangas ka. Exciting.

0: life better.
1: Rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells. Araw malikayan ang skin damage. Clear skin, herbal soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag clear skin, herbal soap with glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one.

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1.
2: Broadcasting live from the Tuna capital of the Philippines and home of the champions, General Santos City. This is Y2H Broadcasting Network.
3: 95.9 XFM Jensen.
4: XFM.
5: Exciting!
6: Saon man sa tao, sa pagkadungugod, wala'y magwawali. Sa tumuog tuyo nga kami, mag-aalaga diha.

maayong gabi sa tanan ninyo mga kaigsoonan. O sa tanan usab nga atong mga katropa sa nakanlaen ini nga mga istasyon sa XFM. Ani ano sab kita? Live daw sab kita dinhi sa XFM Tagum City 107.1. O mayong gabi sa tanan. Usab sa mga naka-hook up nini nga istasyon sama sa XFM Davao o nini usab sa XFM Mati, XFM Jinsan o sa XFM Dukidnon, XFM Sambonga, XFM San France o sa XFM Bayugan City. Ato na usab nga pasalamatan usab no ang ato ang CEO wala lain si Doc Remilito Oy minusab sa yahang Vice President Ma'am Olivine Oy, nasab sa ato ang General Manager si Sir Edwin Garing, minusab sa atong Station Manager Sir Arnel Cortez, Ingonosab sa ito ang technician, Sir Kenneth J. Batukan. Huwag sa tanan usab ng mga station sa XFM. Huwag sa tanan ng mga nag-subaybay usab no, sa ito ang programa. Dinhi sa mga istasyon sa itong programa sa Tingog sa Reformasyon. Huwag karon mga kaigsoonan, akong gihangyo no, akong giagda ang mga kaigsoonan, mga kaigalaan nato, mga suking tigpaminaw nga pahimutang namo no sa inyohang lingkuranan o asaman kamo na himutang karon. May gabi eh no, sa inyong tanan. O gako manginaot nga naamo sa maayo nga kahimtang aron nga kita makahimo sa pagpatalinghog sa pulong sa Dios. O gadun, o ganiya karon aduna tay mga kauban dinhi, no? Atong kauban si Brother Charlito Bungkak. O ihatag nato sa iya ang panahon alang sa iyang

0: maayong gabi sa tanan mga higala, igsoon sa kahanginan. Ania na usab ang panahon sa atoang pagpakiguban alang sa mensahe o pag panimbaya din ha sa kahanginan. Ako naga panimbaya din ha sa ato ang mga kaigsuunan dinhi sa una dinhi sa Tagum City. Ako ang gi-greet ang atong mga kaigsuunan. Maayong gabi kaninyo diha tanan. Mga kaigsuunan, ako dinhi sa Tagum City. Sa family ni Luke Manasis Dumagit. Ingo man usab sa mga kaigsuunan sa diha sa Bisayan Village, si Brother Marlon Buhol. Ingo man usab sa mga pamilya niya. Ingo man usab sa mga Masangkay family. O gingon man usab sa mga Tagapulot family. O Francisco family. Gingon man usab kang Doc Jopri Lagit and family. Ako naga panimbaya dinha kaninyo. Gingon man usab sa ato ang mga kaigsuunan sa Maragusan, sa mga Inohales family, Brother Edwin. Ingo man usab sa ato ang mga kaigsuunan dinha sa Mati City. Ako naga panimbaya kaninyo. Ila ni Sister Jima. Uman sa iyahang pamilya, mga kabataan, kang Brother Eli Nudalo. Mayong gabi diha kaninyo. Ingon man usab sa ato ang interesado na si Brother Fred Tapad. Mayong gabi usab kanimo din ha. Manginaot ko nga ikaw magapadayon sa kainiton sa pagpangalagad diha sa Ginoo. O ingon man usab sa ato ang mga kaigsuunan din ha sa Mawab, sa Osaris family. Dili tamo maisa-isa mga igsoon. Ing manusab sa ato ang mga kaigsoonan din ha sa Nabunturan. Maayong gabi kaninyong tanan sa labi na sa ako ang pamilya, Bungkak family. O akong giauhag ang tanan alang sa pag paminaw sa ato ang mensahe niining kahanginan sa gitawag og tingog sa reformasyon. O gana lang magapadayon tangad to sa unahan.
1: Okay. Salamat Brother Hansel. O gato usab nga gitimbaya nga to ang mga kaigsoonan karon nagatan-aw sa atong live. Si Brother Hansel Buhawi, ano sab si Junard Iconar, no naka live sila karon. Ngayon masab si Janley Divina Gracia Felison. So mayong gabi eh sa inyong tanan diha mga kaigsoonan. O ania karon magtuunta og mga pipila ka mga pulong nga gisgutan sa balaang kasulatan apan sa dili pa maminaw usa ta og manindot nga awit.

0: madi. Naiuban di ha. Pag inamutay, duhara mo. Pero pag inom, daghana mo. Exciting?
1: Yeah! Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.
5: XFM.
6: Senten Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Melchor Garcia,
9: taga Puro
8: Diamond,
9: Matina at Playa.
8: 75,
9: pero baskog pa.
8: Ay, kay wala ko'y bisyo kayo.
9: Nagainom kong kape.
8: Dili pa kining
9: akong nadunggan sa mga
8: kauban ako na kining
9: Premium Coffee Mix.
8: Mayo daw kini.
9: Akong gisulayan
8: o ginom.
9: Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw.
8: Mura mag ni baskog ko gamay.
9: Mura kong ni bata akong lihok ba.
8: Sa una?
9: Siyempre. Nadyo'y panahon na magluya ta.
8: Masay.
9: Labi na kong lahi ng panahon.
8: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning
9: Premium DT Coffee Mix.
8: Okay kayo akong pumati. Yun.
9: Katong mga parehan ako na senior citizen,
8: hinay na kayo tuhod siguro.
9: Sulayin ninyo yung
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Kayo mo balik yun ang inyong kabaskog.
8: Sulayin ninyo.
9: Wala ka ni
8: ingon nga
9: binuang ko.
8: Basta tinuod yun kini. Kayo nasulayan na yun ako ni.
7: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: XFM.
11: Exciting!
12: Vision X Plus. User, atong paminawon.
13: Mayong adlaw.
14: Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho.
13: Nagana ko gitomar, pero wala man siya ipikto.
14: Dako na noon kay ko gasto.
13: Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule.
14: Sa rakabulan, okay na akong paminaw.
13: Diyos di ay, usa ka driver.
12: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: X FM.
15: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
5: Mmm, exciting!
16: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
15: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
16: Sure ka?
15: Oo.
16: Exciting!
15: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
16: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
15: Lahi gyud. Basta naka-turbo.
11: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
11: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
2: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako po si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.

0: mga butika nationwide.
1: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo-inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag adlaw. Tibo jud ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: XFM.

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
1: X FM.
2: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto? Nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
1: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
1: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginasure gina ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa lamig na, healthy pa.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustine, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: X FM.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
1: X-FM.
7: Exciting! Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
8: Kay adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ra ko masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ninyo. Wala ni DI taga kanam.
7: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
1: XFM.

0: niya, madi. Magsiging og diet. Unya, magsigir po ng kaon. Exciting?
1: On the court, one truth is clear. Winning is sweet, but it's the losses that build your strength. Every win excites you. Every loss shapes you.
2: We rose above the odds. So can you.
3: Every player has a story. Begin yours now at arenaplus.ph. Gaming is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For more information, visit www.pagcor.com/regulatory.
4: Suntone Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Joy, 27 anyos, akong trabaho, dilijud malikayan, maulanan, mainitan, usahay. Unya gamay taligsik, hilantan dayon ko si punon ubon. Ingnan ko sa akong uyag, maminom aning Suntone Vitamin C. Sukad ninom ko ani, miligon na jud, akong lawas, dili na ko, dali masakit. Salamat jud sa Suntone Vitamin C.
4: Suntone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Suntone Vitamin C, Suntone Plus Coffee Mix.
6: Ako si Jan, saka tricycle driver. Kung ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Suntone Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom mag Suntone Plus Coffee Mix. Gabalon niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panguna-una. Kini ang sikreto ng mga driver. Suntone Plus Coffee Mix.
4: Suntone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Suntone Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Suntone Plus Coffee Mix.
7: X FM.
8: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Suntone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang naginusarang kapsula nga dunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata. Sama sa katarata, glaucoma, tiridium o uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: X FM.
10: Exciting!
7: XFM. Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Suntone Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Suntone Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Suntone Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butik sa inyong lugar. Suntone Plus Herbal Soap.
12: Suntone Plus Soap.
13: Ako si Malo. Dialysis ko kadua sa usa ka semana katong mga niaging bulan. Kadya na

0: gani, dako jud kayo ang akong pasalamat aning Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix.
2: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong pagniwang. Dayon nadunggan na ako

0: kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: XFM.
3: Exciting!
4: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napaparay sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansong Plus Herbal Oil.
1: Garantisado
2: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
1: Mag-Sansong Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sansong Plus Herbal Oil.
3: XFM
4: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
5: Kada adlaw gyud ko nga naka-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
4: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
6: Mapalit sa mga butika.
7: Sansong Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa.
8: Sansong Plus

0: Plus. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
1: Clarex!
2: Exciting!
3: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
4: Okay, kung pasalamat sa Zaton Plus Gold Day, tumanggod, sir. Dinigdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, akong kalsulay, sir, nakahuro o blow kasi nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
3: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regod ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay og soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Gyud. Timani, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Gyud. Sulayin ninyo.
5: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Okay na rin kung nagproblemaan niya sa ako ang mata. Magsige na lang ugabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hassle, labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ug ipalit tapos kimintain. Sa wala damha, nalibyuhan na nga akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sama kanako ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
5: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
9: Daghan nang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Oh, yes.
10: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa. Zaton Plus Herbal Soap.
12: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
11: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
13: Sister Pain. Ako din si Randy, taga-Cebu, sa ka-sales clerk ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuan akong tiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na po, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay biktibo kayo ang Sister Pain.
14: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
15: Sa mga butika. Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Zaton Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangustin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Zaton Plus Gold Coffee Mix.
5: Zaton Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
16: Exciting summer man nakatropa.
17: Sa
16: Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, dini ang XFM 97.9. Ang inyong katropa.
17: Katropa.
18: Summer na, katropa.
17: Kaklare, sana.
16: Exciting.

0: Cool ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1
1: Abangan
2: XFM.
3: Kaklarit sa

0: Rexana.
1: Exciting!
2: The first thing kagaya, basta kagaya ng buntag, magmata lang ako sa kagaya. Kaniigun ano ba,
3: mura ko ka na maalinsangan ang panahon.
2: Iigang na, mura ko ka nang masalain kaya kong paminaw ay.
3: Kaniigun ano ba, Bino, kanagong maalinsangan ang panahon. Usually ting atake ni siya o ganang hypertension. Ayaw gid mo kumpiyansa kay dili gid trusted ng ingon ani nga klaseng panahon kana murag og kanang alingiing igang o makakasabot gyud mo nang kinahanglan gyud nga atong ampingan nga ato ang mga health. Ayaw kalimot na pinaagi sa mga produkto sa Yes to Health dako kay na siyang tabang B aron nga protektahan ang imong kaugalingon sa mga sakit-sakit kadala sa pangit nga panahon, ilabi pa karon na usog gyud ang hypertension. Control na sa mga pagkaon ha, kay basig unya oro yung nagpabuyag ka din ha, basing pilti na ni mong lakla diha og kaon, wa ka naghuna-huna nga basing ka na makakuan sa imuha, makadaot sa imuha. So kinahanglan gid nga ampingan gid nimo ang imuhang kaugalingon bikay. Huna-huna wala na ba ka niya ampingi. Agay, sorry. Naigo na po. Nabulos ay na po. Pero nga biyuan na siyempre mag-chismis gihapon kita nga to ang programa. Gipalagyuhan sa mga produkto sa Yes to Health. Ang ato agyong maintenance, no, kini nga to ang panglaban sa mga hypertension sama sa kong ikaingon kaganina. Always gyud nga to ang Santon Plus Gold and Santon Vitamin CB. Strongly recommended jud nako na nga mga produkto kay dako pud kay nang tabang sa inyo ha. Dako pud nagnatabang sa kuha. Samantang makapalit ana, pwede na gid kayo ka magsuri sa mga duol na Mercury Drug Stores nationwide. Pwede sa South Star Drug, The Generics Pharmacy, pwede po sa Generica nationwide. Ug kun na hasulan ka nga mag-adto sa mga pharmacies, pwede na gid kayo nga imong i-check out sa Shopee, Lazada o TikTok, available na kana siya. Pwede usab ka nga mag-avail sa mga free consultation na gina-offer sa to ang mga Yes to Health clinics. Kibasig wala ori, wala kay budget pang pa-check up. Pwede kang tabangan sa to ang mga naturopathic doctors nga ma-identify unsa nga mga organs ang kapanghina sa imong kalawasan mo nang gaka-trigger ikaw karon. Mag-amping good permanente ha. Chismis tabi. Kasi mga katikaran sa kuan rin. Ako gatan og mga kuan man, mga balita man, kikapuya naman ko. Uy, kaya namurang. Nagpait na magun ang kalibutan niya. Uy, po na yung istorya. Sasaw kaayo. Mag-chismis na lang ta para sa taang Sir Vivi question for tonight. Ay, uy. Ang atang Sir Vivi question karong gabi una hatod ka na to. Siyempre sa El Ilion Shell Mobility Station. Since mahal mangyod ang gasolina, mahal mangyod ang mga kanigitawag na diesel or even lubricants, manigurado gid kita, B. Dili ta pwede nga magpagasolina sa mga putso-putso nga gasolinahan na ilaron ta pag-abot sa mga additives nga naka-add. Man lang kabutang anang ato ang ginapangbutang sa tuang sakyanan, sa motor. Kaya ang posibilidad, ana, barato to di mong gasolina, pero mahal gid mong maintenance kay hugaw mangyod kay imong sakyanan. Di pagid ka maabot sa imong destinasyon, kay imuhang gasolina murag-hang. O kung gusto ko ang dekalidad, dirita sa El Ilion Shell Mobility Station. Tibuok kalibutan na siya makita. Pero kung diri ka sa bukid noon, doon na kita'y branch sa Maramag, Valencia. Duha diri sa Malaybalay, ang isa is atbang sa Polymedic. Ang isa is atbang sa Malaybalay City Hall. Ayaw kalimot, every transaction, ipakita ni mo ang imuhang Shell Asia app. Katong gi-download ni mo sa imong cellphone, kaya na imo mga points, magamit na ni mo siya. Either imuhang i-grocery sa Shell Select, ang ato ang mini ang ato ang convenience store sa Shell, and of course, pwede po pang pagasolina or pang pa-change oil. Nganong ang atong mga partner dili na nag-react sa atong mga posts. Na-remember ninyo sa una, kato nanguyab pa na inyong mga partner. Sorry ha. Mag-recall lang ko gamay. If my memory serves me right, I believe katong time na nagapa-impress pa siya sa imuha, masking imuhang my day, gina-share niya. Diba? Imuha mga notes din ha, nga way mga kwenta. Notes ha, notes. Mga way kwenta ni mo nga mga notes na, di ba, gina-screenshot niya, iyang gisan sa imuha, okay ra ka? okay ra ka, babe? Yung nanagoy, kanang, kanang, he or she is very, usually mga lalaki, manggidni. Siyempre sa ato ang magudoy sa Pilipinas, naanad mangguda nga ang mga lalaki gud ang nagapakita og effort. Kita mga babae, papansin lang manggidta. Aminin nyo! Yung anak manggidta. Basta kaya ang mga, ang kaning mga kuan, ang kaning mga, basta kay kani ang mga kani mga lalaki nga anigid ni siya on nag-i-effort talaga yan sila na it's basta kay kani kay tig-react sa imong post na uy kasakit pero dito siya sa lain ga-react. Dito siya sa lain naka-follow. Karang mas sexy pa sa imo. Bakit ganun? Pag-react mo, B. Live kita sa Facebook. Karon ha, pwede ninyong silipon diha. 101.7 XFM Bukidnon. Ipaliog na lang po ko. Pa-follow, pa-like, and pa-share. And then pwede po, paliog po ko. Live po kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Live usap kita sa XFM Pagadian City, Cotabato City, and Ipil Zamboanga, Cebu, Gay. Ug madungog kita sa tibok XFM Station, sa Visayas, and sa Mindanao. And sa official Facebook pages and radio stations sa Radyo Amigo sa Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental. Ooh! Hello, Kang James John. Thank you! May gabi din na sa imo si Mommy Jacqueline Labis. Dili sa Hong Kong, may gabi imi. Thank you! Wala na ba, di ba busy ang ato ang life din ha, Ami? May gabi din ha sa imo, sa imo ang mga alagang aso na nakikinig din. Ana mong station manager na anay laing gika interesant. Subukan talaga. Gabiing a gabiing, nag-brown out na po, walay hinungdan sa barangay Mapayag. Busika! Wala na inyong gibuhat sa kuwagay na alas 4 skadlaon. Nag-report. Sa mga pag-ahosanay na mga hinanakit? Hashtag, sag-ob malay-balay. Kuyani. Alas 4 gina sa kadlao, nag-report ko sa Buseco nga walay kuryente. Dito na po sa mga nga area. Naabda na lang alas 5, panisiga. O nag-report na ko, naabda na lang alas 7, walay ka po nisiga. Nanawag na po ko. Lahi na ang nakatubag. Dili na po da itong last nga nagtubag. Unya ang ending inyo mga lineman, kami pa'y mutudlo asa ang lokasyon. Kami pa'y mo, kami pa'y mo, uramig si Kuan, uramig si Dora the Explorer. Kami ang nagunit sa mapa ng Pilipinas, kay kami pa'y tigtudlo og asa na dapit. Tagaanin mog tarong na dalan mo si Mang. Ay, nako talaga. Ay, wala magi perfect noon. Dawat-dawat na nang gitaan. Wala'y perfect sa kalibutan. And we truly understand. But then, if pwede man ninyo nga dili na lang i-band-aid solution, mangita-gita ka ng permanent solutions para di na mahitabo, I think that would work. May gabi sa to ang mga lineman nga nagbuhis buhay gihapon. Umulan, uminit ang panahon, pati ang ulo ng mga customers. Naalang gihapon, winning ng gihapon mahatag sa ilang mga serbisyo, palakpakan gihapon nato. No, maskin pabitaw ka ng mga yung lamig pasaylo sa inyo ha, kung init na kayo may usahay og ulo, kay kamupod ka ng mga kulit mangupod ka, imong natulog pa minya, masimog panawag, aha din ni ma'am. Bantay lang gud mo ha. Maayong gabi kay Ma'am Anne Aba po. Thank you! All the way from Singapore, si Christian Bermal. Naglinog po kagabi. Sa Davao del Norte. Ay, wala ko kabalo kung asa ang epicenter adto. Pero pag amping mo, permanente ha? Oo, amping mo as always. Si Ate Wilma de Soyo Fuentes, sana siya siya dati, dili mo react sa ko mga post kay OA daw. Pero hilig mo react sa post sa lain. Mo lagi kahuman lang work na ko may gabi idiha mami. Hindi ni ka relate si Mommy Jackie. So, may una anak kay ug niya pa mas nindot gyud daw mahimong single. Ay na lang mo pagsud-sud ang mga relasyon. Uy, kay dali ra man ta mahiubos. Ba. Dali ra kay ta mahiubos ang mga kuan good kana mga partner nato good nga is, naging kami na lang kita na lang man ganin ina kanoon mo like sa ko mga post. Ikaw pa naman akong expected. Sa bagay, uso mo ng friend and friend, block, block, unblock. No, ha? Wala, ako yung reaction, Anna. I'm super duper guilty for that kind of action. Anyway, sa mga magpartner diha, again, normal lang gid ang ingon ana, no? Pero make it a habit po siguro since nag-change naman jud ang ato ang generations karon, nag-change to po lang ato ang world. We're into social media. Make it a habit po siguro nga mag-like po ka sa mga posts sa inyong mga asawa, sa inyong mga bana, para po natagaan ninyo sila appreciation for everything that they have done. And then, ayaw mo kalimot kapag ka-satisfaction ng istoryahan o ipalapin ang mga cellphone, tagai og time ang imuhang partner, ayaw sig cellphone ng imuhang kuri-kurion, dili pwede nga sig cellphone na lang ang imuhang hilot-hilutoy, imuhang pislit-pisliton, pislita po ang imuhang partner. I-check po na imong partner din ha, kaya ba sigulang lang na siya sa imuhang gentle touch. Tapos kung kulang sa kusog, binati solusyon ana ha ang atong Turbo Men Enhancer. Kaning Turbo Men Enhancer, pwede na ni siya both sa asawa o sa bana. Ginainom kini siya 30 minutes usa mo maglabing-labing. Tagpila na, mahal na. 75 pesos lang per capsule B. Healthy na siya sa imuha. O, sa imuha, laki man ka or babae ka. Tapos, duha or tulo ka adlaw, nindot kay ni siya kay gahi gihapon ka ayo o ganado gihapon kang makiglabing-labing sa imong partner. Mauna ang solusyon sa mga satisfaction din ha ang nagkaudlot kay kulang na sa kusog, ayaw kalimot sa pagpalit sa, or pag-inom sa ato ang Turbo Men Enhancer.
0: Turbo User, atong paminawan.
4: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, ipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapin na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong chicks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapit.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
6: Exciting!
7: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
7: Sure ka?
5: Oo.
7: Exciting!
5: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
7: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
8: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo. Wagas. Ang lakas.
8: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likot. Matanungog mo ako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom na Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, teko ana. Sa isa lang, ganito. Sa kabulan, gamay, mga kumbukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Oil na panyan dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanaya sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad na niya kumata, manapahanap. Sige raman ko, ukining ato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, isulay ko, ipalit ko sa butika. Karong alawa, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po ito niya. Nawala-wala na po itong gitawag nilang terijom. Muna pa, salamat yun ko yun yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Palit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa kataksi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, tion jud kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gi akong lawas kadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kising.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yun is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Dong, nagpilay niyong gasolina?
9: Uy, tay,

0: That song was brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Exciting! Exciting!
2: Balik kita sa itong programa. Karong gabi una, bahala di mo magbalik sa inyong relasyon. Wala ko'y pakialam. Grabe ka, bitter. Hello, Bita B.O.Y. May gabi rin haa sa inyo sa mga bago lang na nihapon karong gabi una. Oh, okay, ragid kayo na siya. Bahalag late ang dinner. Basta kay busog yapon. Oy, ay, palabig ka. Oh, nalabi nagpadulong na ka matulog. Nako. Basigo niya uroy o urumon ka. No? Pareha ka sa kuha nga kusog kay mukaon ka ng padulong na gabi. Di ang ending, gaprogramang gihanga. Ayoko niyo sunduga, ha? I'm a very bad example. Sa unta ba nga kaning inyo ang Disney Princess gapangandoy manggid ko nga manambok bitaw bi. Pero honestly, healthy gid ko nga pagkababae ha. Wala ko yung mga sakit-sakit. It's just that payatot kay ko, gamatoy kay ko, niya akong edad. Di na lang balansihon. Almost 40 na, ngayong ani gihapon na nga to ang lawas, marakinder. Makahiubos. Balikan gihapon na to nga to ang survey question karong gabi una. Siyempre, hatod-usab ka na to sa Mommy's Child Maternity Clinic. Sa mga buntis din ha, or wala pa nagpa-prenatal check-up, unya, wala yung mga budget, pero na I feel health. B, ang ato ang Mommy's Child Maternity Clinic nag-offer og zero billing. Libre ang inyohang pagpakonsulta, ang inyohang prenatal check-up, pagpanganak. Tambal ninyo ang yung pedya sa inyong baby before mumuuli. Libre ang newborn screening. Libre usab ang family planning counseling. And of course, ang PhilHealth assessment. Libre pagid tubig, libre pagid mahigdaan ni mo dito. Nyabuutan kay ilang mga staff, no? So kung siyempre kaning mga mama labi nag mga nakay na dagamay nga ilagi na siya ay kamudo panganak daw. Usually pag naa sa hospital mga anak o mahadlok ta kay basig unya sagpaon ta dito sa mga nurse, no? So kung gusto ninyo nga mapampered gud mo, ang kanang ampingan gud mo, alagaan gud mo while you are still on your labor or even your post-labor, diri mo sa Mommy's Child Maternity Clinic. Nahimutan kini siya sa May Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City. Ang iyahalang dyong duol na landmark is atbang lang siya sa Das Marketing og Arby's Bake Shop og atbang usab kini siya sa kining terminal sa mga habal-habal padulong kan ayan. Para sa daghang detalye, pwede po ninyo silang i-check sa ilang official Facebook page, Mommy's Child Maternity Clinic. O pwede po kamo mag-message sa itong official Facebook page, 101.7XFM Bukid Noon. Kung need ni mo og details, mapa ba aron? Kay kami na'y bahala. Muhatod sa imuhad yan to. Ano ka ha? Nga to mga partner. Di na mo like sa itong mga post. Pangutana na gininila hawak ko'y labot ani. Ingon si Paolo Avelito kay, so good rin mo react, kadugayan, pag sununon pa o, oh, linog diri Cinderella ang epicenter na sa Picas Quarto. Pao, pagpuyo diha, Pao, ha? Hi kay Bongbong ng Bohol. May gabi ibong, may gabi ipod kang texter 5062. Si Armand ng Bohol, salamat kaayo. Bibi ka ng turbo pizza, patsada sa mga uyab o kung ako kahit, basta. May mga panahon, Stephen James, na kulang ka talaga sa lakas o kailangan mo talaga ng susuporta sa iyo. Hindi naman tayo robot na kapag i-charge lang ay okay na kaagad. No? Ay kabala ka kaya nga to ang Turboman Enhancer. We are FDA approved and we are also halal certified. And then wala gid gina siya'y side effect. Ha? Ay mo kabala ka, ano, basi mo yung mga, ay basi maglabal akong ulo, ana. Basi maglain akong dugo, mag-constrict akong dugo. Basi mo taas ako ang dugo, ana. This is also a form of food supplement. mo nang sa mga nagduya na gidinha, especially sa mga kalalakihan, since kamo magi magdala sa inyohang mga partner, importante gid nga naamoy eksaktong kusog, then Turbo Man Enhancer po ang katapat ana. Ngano pud bitaw no? Flumor paglinawan. Gisumhan guro. Si Floor Moore. Pero ngano bitaw na no? Nga kanagong nga pagkahanan ka muna. Tanang ka muna ba, di ba? Nakukuha na kaniya, uyab na kaniya, or asawa na kaniya, or bahana na kaniya. Dili na kayo siya nag-react sa mong post. Siguro po, siguro busy siya sa panimalay. Or wala na siya time nga magsigip ang cellphone. Kaya nakafocus na siya sa inyohang pamilya. But then, I know for sure, sa ato ang panahon karon, dili magid maiwasan na pag natay free time, mga ato ang kalingawan, cellphone lang magid, di ba? Checking our mga post na to, mga shared post na to, na abisa o banog kita ang naigo. Diba? I know na naapon mo yung time. It's just that siguro pag abot sa inyong mga partner, manhid na kay amo ora man gihapon, partner ko naman gihapon ni. Pero B, karon mang good sa panahon karon, one of the best way for validation is your social media account. Sabi na mag-post na ganang something pa-sweet-sweet imo ang partner niya, dilin imo i-like. Tika, doon na. Hello kang Kuya Roger Kapampangan.
3: Thank you.
2: I miss you, ya. Hikapon, judi ay ako aning sugdan og hikap. Oh, hikapon, jud na siya. May gabisa ko ang mga katropa, mga kaubanan na ako din ha sa may XFM Davao City. Kang Kuya Marlon, kang Kuya Lito, kang Kuya Roger, o kanin sila kaya mga solid, gidni sila, mga palangga, gidni ni Cinderella. May gabi idea sa inyo ha, Kuya. Johnny Lapis, natanaw ko sa imong live sa Mati City. Live to sa Mati? Mo ba?
3: Thank you!
2: Salamat kayo, Martin Navarez, Mangiran, maayong gabi. Pit-pit digal, maayong gabi.
3: Thank you!
2: Pag-react mo ha, content creator, baya mo bisan sa ngalan na lang nagamit mo social media on sa pulos anang reaksyon. Emojis din ha, pagtarong mo ha. Lalang suko na si Mamaan. React mo, oy. Ilabi na sa mga kababaihan. Ako, I have to be honest with you. Dali ra kay ko manluod. Manluod gud ko kanang dili ganimi ninyo pansinon sa among mga, siyempre, kayo mga babae, mga uy-uy, bit me usahay sa Facebook. Yan, dili mo mo pansin sa mga, dili mo mo like sa among mga post. Itagaan ko ni mga partner ngayon kung anak ka manhid. No. Hali, ubanay ko sa pag-inom. Kay may problema ko karon. Baby, siguro, maka... Ayaw, wag ganun. No, texter 530, kung may problema ka, magsabi ka. Oh. Wag yung i-end mo yung buhay mo. Mga bangya po, i-end mo yung kinabuhi, o may sure asa ka pa doon. Malangit ba ka o ma-impyerno ka? Ayaw na, o Jesus. Kung problema niyo yung babae lang, kalagag babae, diha. Anong pakamatyan mangina ninyo na inyong mga... Balo mo, old story na ng mga ingon anak nga magpakamatay-pakamatay, kunuhan mo eh. Sus! Yun na. Ayaw pakamati eh. Babae lang na. Ayaw pakamati yan, mo. Sam, kaway. Ayaw mo pag ingon anak, ha? Dapat ikaw. Kanabit ang mga ingon anak, klase nga pangunahuna, kanamingon nga. Ah, maghikog na lang ko kay wala na nagmahal sa kuha. That's a poor mindset. That's a poor faith. Ampo-ampo po siguro sa Ginoo, Stephen James. Kaya kung napa na sa tarong imuhang panghuna-huna, nag-aampo pa ka, diligid ka makahuna-huna, anang maghikog-hikog ka. Life is just ang kinabuhi nato, miha. Sa Bisaya, sa laktod pa nga pagka-istorya, puno gitas mga pagsuhay o mga panunuway. Hindi yan talaga maiwasan. Hindi yan maiwasan. Meron talaga yan. Kahit anong gawin mo, may mga pagsuway talaga sa buhay at may mga panunuway. Panunuway. Naka-remember baka na ako, naka-ilan na ka na ako, kinsa ko, diri sa Alegria, Compostela, wala po.
4: Baka kung ka!
2: Sorry kayo, sir, ha? It's been a long time siguro, wala na ko'y ma-remember. Sa kadaghan, mangod ninyo, dili na nako mo maisa-isa o ka-remember, giwad o. Pasensya, jud kayo, labi na kung dili kayo muna. Nagpaminaw sa programa, o niya, igo na lang mo kalitra mong tunga. Yung mag-usap na kong remember sa inyo ha. But then, siguro manawag mo, yung magpaila-ila mo. Try na to nga i-recall ang mga kaagi, ang mga nakaraan. Unya nga taon-taon natangin ninyo ang toang putahe confession o sa ka-istorya sa toang bibi ang gisalig sa toang programa aron magpagawa sa iyahang hinanakit.
3: Oh!
2: Have you tried o mo na siyang questionhan na kasuway na bumong ma-inlove sa kapwa ninyo lalaki or kapwa ninyo babae? Nga nung nahitabo man na nga nahigugma kasi mo ang kapwa sa imuhang kaparehas because daw kay sila lang daw ang kabalo mo appreciate sa ilang mga Facebook posts. Alam mo. Alam mo ha. Muna nga atangin ninyo unya taod-taod sa tuang putahe confession ang istorya po sa tuang letter sender. Kun asa iyahang gipagawas ang iyahang hinanakit ngadto sa iyahang bana o sa wadam ha. Sa wadam ha. O oh, nakasala si Za. Bukas siguro, bahala ako. Ay, di kita papansin ni Stephen James. Iba-block na lang kita. Uwi-uwi mo. Bahala ka sa buhay mo, ha. Mas tabi, ha. Ayaw mo pang hawa din, ha. Timplahan ng inyong Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Kay taod-taod ato ng sugda ng ato ang putahe confession. Diri sa ato ang programa. Pag andam na lang po mo, kay pwede mo manawag unya sa ato ang number 0975-474-9153. Magatang ko niya, ha. Unya, lingkod lang mo din, ha. Plaster lang mo din, ha. Pangapi na. Kay magsugod na kita taod-taod sa ato ang programa.
0: Portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!

0: Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, taon na, na pandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, marag-bulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ko, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-istrict ako sa kasimana mo, piko ana. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kumbukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, marag-ulin. Pero, ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Humubag na ako sa likod, humubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sugatas dalan, mga abog, pasok sa kumata, na magsini, pangatol niya kumata, usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Higira man ko o kining ato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus, palitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan, wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo ninyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John, saka taxi driver. Gikagbuntag, abtan paggabi, tiyon yung kagkatapoy sa pagpamasayro. Gikag-init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. One, turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Herbal Soap.
7: Yun is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Hala, hapit na akong duty. Pero ang saon man eh, wala ko ikagasto.
9: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
8: Nga naman, unsay na adid to?
9: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
8: Ha? Tinuot? Wala gyot?
9: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
8: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
9: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hapmuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usag sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag-cashback ka pa.
10: Hala, ngano ni? Bago pagani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. saka ako makakita og kasaligan nga gasolinahan.
11: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
10: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
11: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto ug sulit pa ang imong road trip.
10: Sige daw, o full tank pod ko og Shell Fuel Save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
12: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
13: Alas 10 sa gabi.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
14: Mga katropa,

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
2: Pinawa! O kamalanding istorya.
5: Ganda ng pagka-pink.
6: I like pink too.
5: Pwedeng imasin?
6: Pwede.
5: Uy, huwag malang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit na programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession.

0: balik tayo. Balik sa itong programa karong gabi. And of course, welcome sa itong programang Putahe Confession. This is your time to shine. Ala, grabe! It's your time to, like, ano ba, kanang magpagawas mo sa inyong mga hinanakit or di kaya mag-share mo o kanang mga kalipayon, anything na kanang murag, ano si tawag na, kanang could be a lesson for everybody or encouragement. Nalagin na sa inyo kung unsa inyo ang mga gusto yung pagpagawas karong gabi una kay inyong kauban gihapon ang inyong Disney Princess Bisaya version! Yeah! Dili ko DJ, ha? Ayoko nyo tawaga og DJ kay di ko ganahan. Hindi ko DJ. Tawaga lang ko og Cinderella siguro. Cindy, Manang, Auntie, Nay, Manang. Ana, pero ayoko nyo tawaga og DJ kay murag dili ko ganahan sa di ko ganahan sa term. Ambot lang ako, dugay na gid kay na siya bingi. Di ko magpatawag og DJ. Pag mutawag kag DJ sa ko, di ka pansinon. Ayaw lang ha. Simple lang po ang inyohang Disney Princess. Bisaya ragid pud kaayo ni like Yano. Para vibes vibes ta ba kay nang miga gud ta migo ta. Di pud mo maka-feel nga murag ay di ko mo kig amiga an kay taas ra kay na siya ayaw. Ayaw ha. Amiga ta, gusto na ho kung naa may problema, naa may mga gipangkalibgan din ha. O pwede ragid ko ninyo nga ma-reach out. Anytime biha, open na nga to ang official Facebook page. Pwede ninyong i-search ang 101.7 XFM Bukidnon or pwede po ninyong i-search ang ako ang account. Cinderella, kung gusto mo nga magpadala sa inyo ang mga problema, istorya-istorya tagamay, pero ayaw mo panguyab. Dili ko interesado, Ana, ha? Ay, nako. Kada gabi, ito ko gapamina ni mo, baby. Okay lang. O, wala na ka nakaremember na ako. Wala na, good baby. Pagpailaila na lang. Pagtanaw na ko si Dudong Murillo doon siya sa Aligria. Murang dugay-dugay na gidong. Nawala kita nagka-istoryahanay sa osag-osa. Si George C.Q. Zoros. Unsaon pag-react, baby, nga FB man siya, ako YouTube ug TikTok. Dili, good parehas ang channel sa social media lang, ana na siya, baby, nga nung magbuot sila gawas, guro, kung parehas mo active sa social media, sa mga teenager na, baby, common ipangutana. Depende, sabot-sabot na lang yun mo. Imo na lang pasabton siguro, George, nga. Kaya lang, unsaon taman na, dili man ko into Facebook, I'm into YouTube and TikTok, so, maghimo na lang kag-YouTube. Ako ka na, ibig sa tinuulang gauna-una naman ko, gusto ko mag-vlogger, gusto ko magluto-luto. Kuan, mahal man ng LPG ron. Pwede po dito sa likod sa mong baray, magkahoy-kahoy ko na, kahit mag-follow sa ko ano, kung magluto-luto ko. Kano kung mga simpleng luto lang, let's say example, wala mo ilain nga makuha sa inyong balay, pero naamoy tinapanghalang. Naamoy ka ng spinats. Naamoy mga alugbati din ha. Ato na siyang himuong sudan, o. Oh. Hawd ko, Ana. Diba? Naakay mo follow sa ko ang Facebook. Mag-vlogger ko, pero dili ko mapakita sa video ha. Ako, ipakita na ako ang mga luto skills. Charot. Ay, hindi na ko maglangay pabikin. Nagpanikad na po nga ito ang letter sender for tonight. Once again, this is Rated SPG. Hangyo ko sa mga ginikanan nga naikauban nga mga anak nga naminaw karon. Palihog ko. Kamuna'y bahala nga magpasabot sa inyo mga anak. Kay basig na ako yung mga maingon nga mga words na ka somehow like a little unprofessional or could be daring. Mangyo ko sa inyo ha. Kamuna lang explain sa inyo mga anak. Maningkamot ko nga makover na ito ang mga words that are not really necessary or words na medyo revealing. Maningkamot ko nga dili na ko na siya ma-mention. Kaya wala po kumaanag ni ingon anak yun. Oh! Once again, welcome po sa ito ang programa Rated SPG, ang Putahe Confession.
1: Musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Hilabi na sa mga tema.
2: Tame!
3: Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahe.
4: Kay kining yawa, haskang yawa agyo.
1: Violence.
5: Saksi mo ah! Apriso ka! Aga!
1: Sexual.
6: Hahaha!
1: horror.
2: Hello.
6: Sino yung kasama mo?
1: Ang droga.
2: Ayoko, ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.

BA Cinderella ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Itago ko sa ngalang Zenaida, 38 anyos, kasal for almost 10 years. Cinderella, wala lang ko kabalo kung unsaon na ako pagsulti sa tinuod. Okay ba nang akong kinabuhi? Na ako'y bana, na ako'y duha ka anak. Kugihan ang akong bana and provider siya. Pero ako, Cinderella, sa hinihinay mura ko gakawala sa iyaha. Usa ko ka plain housewife na amiyaya, na ako'y oras akong kaugalingon. Most of the time, nagababad lang ko sa social media like Facebook. Nag-browse-browse lang ko, nag-post-post. Makita po na ako nga online nang ako ang bana, pero never siyang nag-react sa ko ang mga posts. Dito, Cinderella, nagsugod nga, gaka-feel na ako nga lonely ang ako ang kinabuhi, nga dili na ako ma-explain. Pag-abot sa balay, ang akong bana perminti na lang kapoy, perminti busy. Perminti siya na nagatanaw sa yung cellphone. I thought busy siya, pero yes, nagagamit yapon siya og social media. Napansin ako, Cinderella, nga sige siya like sa post sa uban. Majority puros mga kababaihan. Cinderella, usahay gakaw na ako na anak ko. Nana ba kahilain ng ako ang bana? Pero wala na ako ginapansin, Cinderella. Kay pag mag-aaway mang good me, isa ra gid ang yang iingon sa kuha. Unsa pa day ay kulang. Tanan man daw iyan ang ginahatag sa kuha, munang muhilom na lang ko. So sobra na ako ka-bored, Cinderella. Nag-sign up ko sa Osaka Fitness Gym. Og dito ko, na ay nakaila, nga Osaka babae. 30 anyos, single pod siya. Dili siya sabaan, Cinderella. Dili pod siya pa-impress. Pero nindot kay siya kauban, kay makapagawas gid ka sa imong mga gibati sa iyaha. Halos naging gym bodies me, nag-yoga. Kung talang mga activities sa sulod sa gym, kauban gid ming duha. Nag-istoryahan na me about sa mga ganap sa kinabuhi. Magkinatawaan na eh. Tanan-tanan, Cinderella, I think we've shared a lot of things together. Siyempre, babae, gaan ang imuhang paminaw. Tas usa ka adlaw, Cinderella, nakadesisyon ming duha nga mag-sauna. Kanang kami lang yung duha. Kaya siyempre, girls, bonding man. Muto hilom lang may, Cinderella, nagtapad ming duha. Pero wala ko kabalo, Cinderella, nga ako lang or siya. Pero gaka-feel gid na ako nga murag naagi something lahi sa among duha. Kanang hangin nga murag bugat. Kanang tanaw niya sa ko ang murag lahing tao. Ug bag-o pa ko nakahuna-huna, Cinderella, natingala ko kay akong gihalukan. And Cinderella, wala na ko siya gitulak. Wala pod na ko siya gipugngan. Natingala pod ko kay nihalok pod ko sa iha pabalik. Siguro, Cinderella, mga 10 seconds, pero grabe. Lahi ang pagbeat sa ko ang dughan. Na daw lahi kayo ang paminaw. Murag first time, Cinderella, nga naka-feel pod ko nga na ay nakagusto na ko. Nabuhi di ay ko. Pero nahadlok ko, Cinderella, og dito nihunong ko. Nihawa ko sa sauna, Cinderella. Gibiyaan na ko siya dito. Ug sugod adto, wala na ako siya gina-istorya pa. Pero siya, Cinderella, sige na siya like sa ko mga post. Sige siya chat sa ko ah. Sige siya pangumusta. Ug sige siya hangyo nga magkita mi pag-usab. Cinderella, wala ko kabalo sa kong buhaton. Kay dili man ko ingon ani. Na ako'y bana. Na ako'y pamilya. Pero ngano? Nganong muraglahi akong na-feel towards sa iyaha?
Murag sa karoon, Cinderella, gakalibog ko. Kay babae siya, Cinderella. Di man siya laki. Di pod ko kaingon siguro nga cheating kay babae man siya. At is babae po ko. Wala may penetration nga nahitabo. Sa mga married na nga babae din ha, ah. Tanaw ninyo, normal pa ba ni akong gibati karon? Nga murag nakagusto man ko sa usa ka babae pod, sama na ko. Unsa kayo mahimong reaksyon sa kung bana ani Cinderella? Kung maabot sa point nga mabalaan niya. Kay dili man ko ingon ani gyud. And first time sa kong kinabuhi, Cinderella, nga nakagusto pud ko. Nga na ako'y feeling sa kapwa na ako babae. I hope inyo akong matambagan. Tungod kay sa karon, nagkagubot na gyud ang ako ang panghuna-huna. Para sa Putahe Confession, Zenaida.

0: sa Taon Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Kato kay ko ang pasalamat sa Taon Plus Gold kay tumanggod sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Taon Plus Gold. Sa akong pagsulay sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, adunay aladyo akong pamati. Unya, lutbal ba kong menstruation?
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mukaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan nga healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix rin ang the best. Sa kada higop ni mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Good. Timani, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Okay na day ko na problema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tapos grabe kakatol. Grabe kahasol. Na sa linya sa akong trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katul-katul ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahana magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas at kapas.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
9: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
11: Sus! Ngano man eh? Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
12: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
11: Unsa may akong gamiton, boss?
12: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: Si Jun kalau yo pag ano pun kurang dapat di oro kung kreatin yung taas kung ihi so kung pag ihi kung putol ay bigyan yung kadi matulog
0: Zaton Plus Gold
1: kreatin lami anahulog na kayo kung sa ihi o kira kayo pag ano pag kreatin yun 94 lang kung nakapaminaw sa kung ihi kung multi card sa kung mabalati ang yun ang kulay na ang loob ko sa yes reality mo kayo ang tapang na sa inyong panglawas
0: Zaton Plus Gold. Adunay malungday lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa tong kape, kapakarap ng ulcer. Inagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa langkabula ng pag-inom na ako, wala na gatukar akong ulcer. Namigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man siya epikto. Ako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kay adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Okay, ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ini. Wala ni di ay taga-anam.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XPM, nipalit na yun ko. Bisan 30, pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchicks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit. Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit kung Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
0: Santon Plus Herbal Soap.
2: Nanamigin!
0: Santon Plus Herbal Soap.
8: Tong, napilain yung gasolina?
9: Uy, tay!

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tuluka tuig, ako rin yung giantos sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
1: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
3: Lamig na kung kung saan ang kopi, Santon Kopi Mix, kay sa unang mga kopi, abdus akong tiyan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Santon magabi, buntag na po, walay halang yung kotokoto. Salamat ganin ko na nakadungog ko ni si Dr. Sayes to yun, ha, paan yun, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva, sa puro banana, magkilam.
2: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, tangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanervyos. Sungod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Mission Mix. Daghan ang natabangan.
4: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko permi. Abi na akong Sir Ice gitu kay murag lahi ra gyud kay 5 months naman way undang ug muta-muta akong mata. Mao to gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an ug naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
1: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
2: Premium D3 user.
5: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyahan kay Kung Sai, magsige og duka gud sa klase. Digyo day lalim. Habang ga eskwela ka, may trabaho pud ka. Sukad, nadonggan ako ang Premium D3 sa radyo. Akong gitistingan. Nadauman sa akong pagkaon. Inom na yung ko Premium D3. Dinugod ko, batiyon og kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa pud sa akong nabantayan. Nag-blooming ko. Depresa una, luspad kay ko ba? The best gyud ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
2: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo.
7: Pakusog.
6: Turbo.
7: Pagdugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble. Ang kalipay.
8: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura. Murag exciting ning turbo ah.
9: O pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
8: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
9: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
10: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
10: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Norma Oda, taga Sibalom. Ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Santon Plus Herbal Soap.
13: Bili na!
11: Santon Plus Herbal Soap.
14: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
15: Ay, mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
14: Nga naman, unsay na adid to?
15: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
14: Ha? Tinuot? Wala gyud?
15: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
14: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
15: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
16: Hala, ngano ni? Bago pagani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makakita og kasaligan nga gasolinahan?
17: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
16: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
17: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto og sulit pa ang imong road trip.
16: Sige daw, pa full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. tinuod jud ay paspas, kusog ug walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
6: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
13: Oras, alas 11 sa gabi.
18: Time check brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.
19: Mga katropa, X

0: portion is brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: I can't make it through the rain. I can't na. Murag mo ulan, rabaog mo. Ay, nako, bebe. Balik kita sa itong programa karong gabi una. Welcome gihapon sa ito ang Putahe Confession. Kung asa ka ganina, inyohang nadungog ang istorya ni Zenaida. O syempre nga ito ang Putahe Confession. Hatid ka nato sa Santon Plus Herbal Soup para po sa mga katropa nato nga ga-experience karon og baho-baho sa ilok, baho sa kalawasan. Nako be, dili na siya pwede ha. Ilabi na kung mahilig ka magsuroy-suroy, mahilig ka maglaag-laag, makitambay sa balay sa mga barkada, basig unya oroy. Mora na'y dahilan nga mag-away-away mo kay baho ka, nanimaho ka na nga lisbo ka. Tapos na'y gusto mo ngayon sa imuha, gaduha-duha kay baho lagi ka. So, B, solusyon ni ha. Oo, wala pa man na, di mo na dungog sa laing tao nga nanaday kay baho. Go ahead and do your part. Kaligo, panglugod, at imanang imuhang immune system. Tapos, pag maligo ka, gamit ka sa sabon na Santon Plus Herbal Soup. Kini siya na ay mangosteen that plays as an antibacterial effect. Antibacterial siya, pampawala sa mga baho-baho sa kalawasan, mupatay sa mga bugas-bugas ng mutubo pod, o syempre mga abnormalities like skin allergies sa imuhang pamanit. Mapalit ka na siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Balikan na ito ang istorya ni Zenaida kung asa iyahang giingon, gisaysay, nga na-inlove siya sa usa ka parehas niya kababae. Di po takaingon nga tomboy siya. Again, biha, neutral lang ko. Di ko mo judge kung kinsang inyohang mahalon. Magmahal man mo bayo, tumboy, kinsa man ninyong higugmaon, basta kay malipayon lang mo o wala mo nakatamak sa relasyon sa uban, wala ko'y problema, ana. Hi, good evening kang Imor Banit. Miss na miss na kita, wala na ko'y tanaw-tanaw, sorry. It's okay, baby. Salamat sa pag-inform, ha. Huwag kahumanan nga plan siya, ati, adlaw-adlaw, giyon. Grabe po na, Timil Maoy. Minsan man na iyong plan sa unong pisik, pero timang daghana. Si Monski, ano niyon? Queer po may gabi po. Si Ma'am Bobby, parami. Maayang maulan na gabi. Nag-ulan sa inyo ha, Ma'am Babs. May gabi din ha, Ma'am Babs. Salamat sa imong pagsilip sa Facebook Live.
2: Thank you!
1: Si Ma'am Josefina Tinambunan, may gabi po. Para sa ko, Ascender BB, dili niya paminawon ihang gibati anang bayhana. Ipatigbabaw sa iyang huna-huna nga minyo siya. Timer ang kulang sa iyang bana moong naingon ana siya. Sa mga bana po, please have what we call kanang common sense ba nga. Dili tungod kay busy mo, pag-abot sa balay, kuri-kuri cellphone. Minyoy na rin yung mga cellphone. Halimti na mi. Bitaw. Make it a habit to check your wife all the time. Kay mo na'y kulang sa inyong relasyon. Maubito nga daghang kay mga asawa or daghang kay mga bana nga kanang kuan ba kanang nagapangita na lang uglain because they need validation po. They need appreciation. No? Dili, wala na ako ni tanan sa mga bana ha. Tungon kinapoy mga asawa nga ingon ani. So, for both of you, it would be best nga i-check ninyo from time to time ang usag-usa. Ayaw ninyo irason nga busy man mi, kapoy man kami sa trabaho, pero pag-abot sa balay, gasel po na. Ayaw, tagain niyo yung time ang usag-usa kay delikado na o ka na inyong relasyon. No, mabungkag tungod lang anak kay wala may panahon sa usag-usa. Ma-divert inyong attention sa laing tao. Mangita mo og someone nga mo appreciate sa inyo ha, diha na magsugod ang kagubot sa pamilya. Pero si Ate Wilma, wala siya matambag na badoy ang ulo. Sa mukha si Wilma, uli na. Pamalansya lang diha, ti ako na'y bahala diri. May nga BBB, hello sa kong partner nga ako nang giuli. Oh, sige, Randy of Kauswagan, Basak, Pardo, Cebu. May nga biipod, tambag na ako, unsa ni, wait lang ha. Tambag na ako kang Sinaida, ayaw anak kay maot na siya, labi kong mahibalo ang imong baan na maura, BB. Oh, kung mahimo, pag kuyog mo sa imuhang bana. Anak lang. basta kay kulang gid kag attention sa imong partner, mao gid nay mahitabo, no? Mangita gid ta og someone nga murag kanang tagaan ta og bili ba. Pero di dili gid na siya mao ang solusyon, ha? As much as possible, kung mahimo, istoryahon gid imong imong partner, imong i-voice out sa iya nga, "Han, babes, palalabs, langga, bibi labs, di ko ganahan ani, I felt so alone." Alone. Wala na kunin mo ginatagaan ng pagtaga, di ba? Mag-voice out ka, magsulti ka sa imong problema sa iha. Dili kay imuha lang po na siyang luumon. Okay, pwede mo manawag, ha? 0975-474-9153. Ito lang yun na hinayon, kakasuko na sila eh. 0975-474-9153. Kung ganahan mo nga magtambag mo sa tuang letter sender for tonight, nga intawon, natintal-intawon siya sa iyang kapwa na lang po babae, tungod kay mas nakita niya nga na ay panahon sa iya, ha, mo appreciate sa iya, ha. Pero again, dili gid na siya tama. Pero dili gyapon ti ka ma-blame kay imuhang bana, gipasagdaan man ka mo nang nangita ka og validation og appreciation sa ubang tao. Mo gani na biha, balik-balik ko na to. Importante gid ganay open communication sa mga mag-asawa. Hello, may gabi ipo.
2: Ayo.
1: Ayo. Ay, ma'am, may gabi din, ha? Aka ni gigwapo, gigini siya mo tambag. Go ahead po sa imong tambag sa tuwang letter sender.
2: Kung para sa ako, Cindy, ang imuon na lang ni Ma'am Sinaida, siya na lang ang maglambing sa ngayang bana, tapos matulog sila, istoryahon niya kung anong sige kabisi. O, unsa man ang problema na ito, nga sige lamang kag-busy. Tagae kong panahon. Kaya ako, maunay akong ginabuhat. Ang kinagakos na pa kong bana. Para matagaan kong panahon.
1: Bitaw. Dobi. Pero nga na may ingon na good, ma'am, no, nga kanang, kanigo nga, kita mga babae manggo, na mga babae, sasama na ako, kanang murag taas kitag pride ba nga, kanang adi ko niya lambingon, adi po na ko siya lambingon. Ngayon na anak ba?
2: Kasagaran, sa una, ingon anak ko. Tapos, dili po pwede nga man yung anak, kaya kung ma-pride po ito yung mong bana, doon ang namudin to na mag-kuan, nagmagka-problema.
1: Correct.
2: Ako naman muna saya mang lambing, kaya dili man ko maulaw, kaya tawa man ako.
1: So, ikaw, so, kuan na lang kay nang up, na ay isag yun yung magpaubos sa yung pride, na mauna lang yun mo, initiate o lambing.
2: Tama kasi hindi. Kaya ako, muabot akong bana, magkuha ko glabakara, kaya trapuhan ako.
1: Nauwi?
2: Tapos, ignan ako siya nga, "Han, magkaon ka, kuan ka na ipagkaon dia, o, uni ba, muinong ka, sayang, kuan, ininit." Eh, kung magulat ka, kung wala mapaubos sa inyo, ha, kawala na.
1: Lagi.
2: Ako mismo, mangingon, uni na pag cellphone, bi, kaon siya.
1: Pero dili po ni mo siya kuan. Dili po ni mo siya ingnan nga. Unya na cellphone, balabay ko na ron. Di ba na may
2: ingnan lang na ako na. Unya lang pag cellphone, pagkaon sa. Tapos, doon na may manglingkod.
1: Magsalo na dayon mo, ana.
2: Oo, oh, magsabot-sabot kami.
1: Ing ana lang gidi ay.
2: Oo. Oh. Kung anang buhato ni Ma'am Sinaida, makuha na siya, maglambing-lambing po niyang bana.
1: True. Masika na lang gid pud ang gipaabot sa iyang bana banok. Pasin dili gid pud ni kanang vocal og dili pud ni siya into actions kay iyang bana, so dapat unhan na lang yun.
2: Oh, isama na Ma'am Cindy sa pangitaon sa bana, kanang lambingon nimo, kay hindi nimo lambingon, cellphone yang lambingon.
1: Correct. Cellphone ang gunitan, hikap-hikapon.
2: Cellphone ang gunitan, hindi sa ikaw ang gunitan, cellphone.
1: Kasakit. Alam mo.
2: Anak ng buhat.
1: Anak lang yun.
2: Pagbuntag yun ko. Han, mga ona ta.
1: No.
2: Ako siyang buyuro ni.
1: Birahon
2: din. Dalalambing, daladagan.
1: Diba? Dili man in taon rason nga may na, ay idara naman, may ulaw naman dili. Kamala.
2: Dapat, samot mo mag-idaran, samot mo labing.
1: Correct.
2: Eh, kabo lang man naman ni gulang.
1: Og baka.
2: Dagang kayong salamat, Ma'am Cindy. Si Sinaida ini. si Sinayda ito ng XFCM Cotabato.
1: Salamat kay Ma'am Zen. Salamat po.
2: Thank you. Salamat. Mayong gabi.
1: Mayong gabi. Hindi ba lami, ganahan kayo ni Ma'am Zen maghatag o mga tambag ba kay kung ang kanag, actually she's super blessed sa iyang partner niya. Iyang partner po, grabe ka blessed sa iya kay kanagong ang iyang ginaingon nga magpaubos lang yun permanente, di ba? Ah, wala mag-itay mapala kung both mo ma-pride. Learn from Ma'am Zenaida. Katotoo ang last caller karon nga. Kanang kung dili man mulihok si Bana, kitang mga asawa ang mulihok. Aloy, asawa na manggid ko, oy. Ay, kaloy paminawin. Hopefully nga, dili ko ganan mabasa ang imo ang message, oy. Uira ka, ayaw mo, eh. Kuwang siya sa atensyon, kinahanglan mag-istorya sila sa iyang bana. Nganong sa bayi pa man pud uban sa lalaki jud maibog. Wala man tayong mahimo, dili nato hawak ang ilahang kuan Monski. Dili nato hawak ang emotion o ang feeling sa usa ka tao. That is something na uncontrollable. Kanagong maingon tang adik ko ana kay kuan man na siya ingon ana. Wala, dili nato na siya controlled. Hello my gabi po. Hello, may gabi.
3: May gabi.
1: Yes po, may gabi. Kinsa ni?
3: Jers.
1: Po?
3: Si Jersam.
1: Taga-asa po ikaw?
3: Nadiri sa Cebu.
1: Yes po, Sir Jersam. Unsa may matambag nimo sa tuang letter sender karon?
3: Kanang dili ba ka na siya tumbay, no?
1: Di po takaingon.
3: Okay, nga nung katong pag-gym-gym niya, na siya kasabay, babae, 30 years old niya, gihagkan siya niya, nga nung siya susuko?
1: O kabalo.
3: Dapat mo react siya, no, kay kuan man, uy, ano yung kung gihagkan niya? Hindi mo takain na niya.
1: Unsay, wait lang, unsay reaction sa kuan, kaya nagihagkan, bi?
3: Ha?
1: Ha? Sige, padayon.
3: Basig ganahan po ito siya gihagdan, no?
1: Kay,
3: basig pagduda ko marag na duda marag na pagkatumbol na siya.
1: Wata ka balo, basin nga nikalit lang uksiklab sa iyang kasing-kasing naapo day siya kay nang ing anak nga kasing-kasing ba nga ing anak nga feelings.
3: Oh, basin.
1: No? Di na lang po nato siya i-judge kay kulang man siya sa attention. Kasi matambag di mo sa iya, ha?
3: Siya may na problema no nga yang bana dili kayo mukuan saya ha, dili kayo magad. Kuan na lang yun yang istoryahon nga nung inanamang ka nga nung kuwang magkagawan ako ka ng
1: panahon
3: usa may kuan yun mo sa may imong gikabisihan diha nga nung ulo namang kay time na ako di lang yung potan on ba?
1: Bitaw. Istorya na gikulang mo.
3: Istoryahan yun niya ba? Iya bang ka nang hinahinay po da? Anahan. Nakabantay ko ni buwa nga nung naman kay time na ako nga nung di naman kayo ka
1: Nainay. Hello, Putol man siya. Uy, sayang no. Sayang ang iyahang tambag. Si Sir Jersam. Sir Jersam, naputol ka, Sir Jersam, ha? I think sa signal, ginimuhinay ka ayo. Basin, nagkagusto itong babae ate kay Sender. Pero ako kay Sender, di kayo nalanggid kay. Bisan na, miskin busy, imuhang bana. Importante, wala nagbinuang sa imuha. Istorya ako, hindi ni mo imuhang bana. Aron, magka-family bonding mo. Exactly true. Again, kulang lang yun. Kaning imuhang story karon Ma'am Zenaida, kulang lang yun mo sa communication sa imuhang bana. Himala daw Ma'am Zenaida, wala daw kay iring karon. Ang ingon ni Ma'am Zenaida sa kuwa, pag mugawas daw siya sa ilahang kwarto siguro or sa sala, makitaan siya sa iyang iring, ayaw na siya magmiyaw-miyaw. Ay nako, himala siya rin no, kay wala iring nga nadungog. Gimingaw ko noon sa iyang iring. Na ay, usahay mo react mo, ingon pagka-OA ni mo, ingon si Andrew. Di mo gusto ko sa mga comment ay. Na ay, usahay mo react mo, ingon pagka-OA ni mo. Wako ka gets. Sa ilo ako ha, muraga. Layo rapod kay imuhang point, Sir Andrew John Habagat. sa ato ang programa karong gabi una. Kaya nga, sometimes po lang ato ang mga komento, ato lang po i-align sa ato ang topic, didi kay murag gasimang puntag mga pangutok mo, kaya gasimang issue po taana. Ha? Pero bitaw, Ma'am Zinaida, balikan na ito ang imuhang istorya, ha? Kulang lang yun mo sa komunikasyon sa imuhang bana. Sa kaingon po ni Ma'am Zinaida kaganina, nga tambag sa imuha o sa mga tambag po sa ito ang mga listeners karon o viewers na ito sa Facebook, si Ate Wilma, ana siya nga. Kinahanglang lang dyan naman naakay komunikasyon sa imuhang bana. Kung dili siya mo hatag sa imuha o pagtagad, unhi na lang, paubos na lang sa pride. Nagsundo ni mo inig-abot imong bana. Na all na ibana. No, anak na lang siguro, Ma'am Zen. Imuha na lang, unhan ng imuhang bana. Pangutanoon ni mo siya, what's wrong? Nga nung wala kay panahon sa kuwa, nga nung ingun-ani niya, nga nung ingun-ana. Open communication. Kaya basing naapo din siya mga gagmayang kahiubos sa imuha, which you are not aware. And then, same thing sa imuha po mga kaaligot-got sa iyaha. Maka-open up ka sa iyaha nga walay problema. Anak lang, communication lang gid ang sikreto sa tanan-tanan, ha? Dili kay matulog, magtinalikday. Mag-assume nga okay na ang tanan. Pag mata sa buntag, maragway na hitabo. Kalamit niyo kumutod. Hindi ganun, ha? Dapat mag-uusap talaga. Mag-istoryahanay ang mga mag-asawa. Kaya para ma-settle din ang mga problema, ma-address ang mga concern, ma-address ang mga misunderstandings. Ana lang. Ano, ikaw, butang bagoy mo ragyog. Bito, wala namang kita igong oras. It's already time for me to go. Daghang salamat kay sa inyong tanan, ha? Sa inyong pagsubaybay sa tuang programa. Ay, magkabala ka, mag-vlogger na ko. I-follow ko ninyo, ha? Magluto-luto, tag-tangkong. Uy, kabalo mo, ganahan kay kuan ang kuan. Labi nag-adobo o sagulan o anything. Basta kayo makasunan lang, wala yung problema. But anyway, B, thank you so much for being with me for a couple of hours. Magdungog-dungog kita sunod adlaw na po. Dirigi hapon sa to ang programa. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Puwersa sa XFM Network Philippines, sa mga kaubanan na akong technicians, nga naakaroon sa ako ang Pikas Lawak. Sa Pikas Lawak po, dali sa may XFM Cebu City, huwag sa tanang XFM station sa Mindanao. Salamat kay sa mga technicians, ha? Thank you. Na nag-unong sa kuahang to alas 11 si Imedja. Kinigihapon po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Yeah. Cinderella, gihapon po para po sa putahe sa gabi.
0: Init ba ka ayo ang atong gabi-i? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi-i. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara, dalha, imong partner, o pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi-i.

0: Ato sa katuan ang balita ni Katropang Pili Poligario. Kay truck bungkag human nga mabangga sa container van driver in tawon angol. Atong sayro nandugan detalye Katropang Philip imo na.
1: Bungkag ang atubangang bahin sa usa ka truck human mibangga sa container van alauna 15 sa hapon kagahapon sa Dole Station 1 sa Purok 6 Barangay Polo, Pulomolok South, Cotabato. Giila ang driver sa Fuso truck nga si Roel Orca, 40 anyos nga taga Purok Kagasan, Barangay Poblasyon sa susamang lugar. Samtang kabanggaan ini ang container van nga gimanehoan ni Jojo Bagyo, 41 anyos ka residente sa Purok Paglaom, Barangay Upper Clinan. Subay sa inisyal nga impormasyon na samtang nakapark sa main road ang container van gikan sa exit point sa Station 1 sa Dole ug padulong sa Barangay Kalumpang sa Jansan aron i-deliver ang mga pinya, gikakuratan sa driver ang makusog nga lagubo sa likod nga bahin. Sa pagsuta, bungkag ang atubangang bahin sa truck kung di inaipit ang driver. Matod pa, baguhay lang nag-spray o chemical ang truck sa plantation nga nahimutang sa Barangay Polonoling sa Tupi South, Cotabato ug nibalik sa Station 1. Subay sa mga nakasaksi, gadali ang driver sa truck hangtod sa nawad anong kontrola hinungdan sa bangga. Milabay pa ang usa ka oras ay hanga na rescue ang naipit nga driver sa truck. Dali dayon kining gidala sa labing duol nga balay-tambalanan. Sa pagkakaron, padayon pa ang investigasyon sa mga otoridad sa nasampit nga diskrasya. Samtang padayon usab nga ginatambalan ang driver sa truck. Mga katropa, aron malikay sa mga susamang diskrasya, kinahanglan tinaw ang imong padad-aw. Mag-Vision X Plus na. Alang sa nagkiausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Philip Olegario. X FM News.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Salamat sa mga balita, Katropang Philip Olegario, Katropang Ivan Polona, napod speakers din niya. Kay Congresswoman Sherlyn Banyas Dograles, mag-agad sa katawhan sa Jensen, kalabutan sa impeachment ni VP Sara Duterte. Atong sayro na dugan Italia, Katropang Ivan, imo na!
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: Gibutsag ni Jensen Lone District Representative Sherlyn Banyas Dograles nga ang tingog og sentimento sa iyang mga constituentes dakbayan ang mahimong basihan sa iyang baruganan kalabot sa isyu sa impeachment batok ang Vice Presidente Sara Duterte. Sa interview sa programang Bullseye sa 95.9 XFM, Jensen kagahapon sa buntag gipamahayag sa kongresista nga kasamtangan siyang nagpahigayon og mga konsultasyon sa nagkadiang stakeholders sa dakbayan. Matod ni Dograles, isip representantes katawhan, katungdanan niya nga dad-on ang tingog sa mga taga-Jensen ngadto sa hawanan sa Kongreso. Dugang pa niya, makitaan matod pang baruganan sa matag magbabalaod kung muabot na ang takna sa botasyon alang sa maong reklamo.
4: Actually, sa karon, no, I've been consulting our stakeholders, no, because ang aton dira na kung ano ang tingog sa katawan sa Jensen, atong dad-od diri sa Kongreso, because I represent the people of General Santos City. So I would be bringing the voices of the people of General Santos City here in the Congress.
3: Nagpabiling mabinantayon ang buhatan sa kongresista sa dagan sa mga pangitabo sa nasudnong politika, samtang ginasiguro nga prioridad sa gyapon ang interes sa iyang distrito. Mga katropa, i-prioridad ang imong kahimsog alang sa imong pamilya. Magpakalig-on, pakusga ang imong immune system, tumar og Santhone Vitamin C. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Ivan Polonan, XFM News.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Alas 5:20 na ang atang oras. Salay pa na ito mga balita, mga kaigilag, mga kaigsunan sa ito ang balitang lokal.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Nanawagan o katinawan karon ang grupong Bantay Kuryente Consumer Watch Incorporated. Ngadto sa mga dagkong leader sa General Sara City o Sarangani Province. Ang parte sa South Cotabato, mahitungod sa ilang baruganan sa nagkainit nga isyu sa Soko Teco 2. Ngadtong Abril 29, formal nga nagpadala og suwat ang grupo sa opisina ni Mayor Lorin Pacquiao, iyon man silang Congresswoman Sherlyn Banyas Dograles, Congressman Steve Chombian Solon, o Congressman Isidro Lumayag, tubong sa maong suwat nga makuha ang ilang opisyal nga posisyon sa maong mga leader mahitungod sa posibleng privatization sa kooperatiba. Isip mga member consumer owners kung MCOs o mga butante. Ipasiugdaan sa Bantay Kuryente ang katungod sa publiko nga masayod kung asa pusta ang ilang mga opisyal taliwala sa mga kontrobersya sa Kuryente. Hangtod karon wala pa ibigawas ka mga tumag ang opisyal nga pamahayag gikan sa maong mga buhatan. Nakatakta usab nga sulatan sa grupo ang uban pa mga alkalde sa mga dapit nga sakop sa serbisyo sa Soko Teco 2. Matod sa

0: pantay kuryente, gikinahanglan ang transparency o gatulubagon gikan sa mga piniling opisyal aron nga masiguro nga mapanalipdan ang interest sa mga konsumante o kang kinatibuk ang kapakanan sa kooperatiba.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: O kinapansin, kinahilom daw ubang mga lideres. Ang saba malanggod daw karon ang mga mayor sa Sarangani.
2: Ayoy!
0: Pipila din ni tanan. Oh, ako resulting tanan. Pipila. Kabangay mayor ang nagpadayag. Oh, sa ilahang ugunsa o kinsa ang ilang gisuportahan. Yan!
2: Ayoy!
0: Sandang! Nagmaya ang mga lumulupyo sa Barangay Fatima. Humang ginagsa sa nagkiriang libreng serbisyo ang ilang dapit pinagi sa programang serbisyo general. Nagipungnahan mismo ni City Mayor Lorraine Hieronimo Pacquiao kauban ng mga konsehal, department heads, partner agencies o mga barangay council sa pamuluan ni punong barangay Rinanti Corita. Gipaduol sa kagamhan ng lokal ang mga batakan panginahanglan ngadto sa katawhan kagahapong adlawa. Nakip sa mga dinileang tabang na nadawat sa mga residente mao ang libreng buga sa alang sa mga senior citizen o kang talagsaong inisyatiba nga bugas kapalit sa basura aron nga madasig ang kalimpyo sa palibot. Wala usab magpauli ang nawalay dala ang kani mga bata nga nakadawat og libreng school supplies samtang ang mga hamtong nakapahibulo sa libreng medical og eye check-up, tambal, salamin, tupi og legal assistance. Gawas niini nang hatag usab og libreng gulay, kape, tinapay og init kapagkaon ng CSWDO Mobile Kitchen. Kipasalamatan sa mayor ang pagkikalayon sa barangay council ug suporta sa ahensya nga nahimong yawe sa kalampusan sa maong kalihukan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: It is 5:24 in the morning. May buntag, yapong kariyong tanan, mga kaigalan!
3: Good morning!
0: Wala man tayong oras mo palayon sa unahan, mga katropa. Kini nga programa ang Exciting Pilipinas. Getong karinyo, Santong Plus Gold, Santong Plus Herbal Capsule, Santong Gold Coffee Mix, Santong Plus Coffee Mix, Santong Herbal Tea. O ba ng Santong Vitamin C?
3: Good morning!
0: Mga kaigilaan, mga kaigsunan, sa ngalan na lamang sa kinitibukang puwersa sa XFM Network Philippines, alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas! Kasi si katropang Roel Dumantay, nag-iingon ka ninyo, bye-bye for now. Take good care of yourself always, kasi katropang Roel takes care of you. I love you guys!

0: Love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: XFM.
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: Magandang pakikinig sa ating lahat mga kaibigan, malusog na pakikinig sa bawat isa. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Nandito naman po tayo maghahatid ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan ng malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Siyempre hatid sa atin ito ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Sa mga kabayan po natin nagsumakasubok ng produkto natin ay pumunta na kagad sa pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar para masubukan nyo, especially ang ating pong ultimate trio mga kabayan ha. At pwede rin pumunta sa ating pong mga Yes to Health Clinic para isabay nyo na yung pagpapakonsulta mga kaibigan sa pagbili ng ating pong mga produkto. Hi Sir Michelle Hines ulit o, mga kasama din sa ating pong programa. At syempre, mga kasama po natin, ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang hapon po.
4: Magandang hapon partner at magandang hapon po sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Welcome po muli sa ating pong programa. Sana po may makuha na naman tayong impormasyon na maging gamit natin para mapanatiling healthy ang ating pong katawan.
3: And at sa mga kabayan na gusto pong makahilobilo dito sa ating pong programa, pwede kayo magpadala ng inyong mga inquiries about your health. No? Text nyo lang po yan sa ating numero. Ito po text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Batiin ko lang, Doc, yung nagpapabati sa atin. Ano? Mm-hmm. Kung baka magtampo. Magandang pakikinig po sa inyo dyan. Ha? Kay Sir Renato De Mesa at sa kanya pong may bahay na si Ma'am Norita De Mesa. Magandang pakikinig, malusog na pakikinig po sa inyo dyan. Ha? At sa lahat ng mga avid listeners ng ating pong programa, ganoon na rin sa ating pong mga himpilan, malusog na pakikinig sa inyo pong lahat mga kababayan. Ha? Meron kayong mga katanungan or meron kayong mga pagbati or mga mensahe, pwede po ipadala yan sa ating pong numero. At ating pong text line 0969-609-6545.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway. Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
1: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: Puntahan, bisitahan ang ating mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan po kayo ng complete health assessment. Especially sa mga kababayan natin na nakakaranas ng iba't ibang uri ng mga karamdaman sa kanilang pangangatawan. Yung tila ba hindi mo na alam kung ano yung nararamdaman mo. Dahil patong-patong na yung sakit na inyo pong nararamdaman, mga kaibigan, bisitahan kagad ang ating pong Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. I-like nyo rin po and i-follow ang ating pong Facebook page. Search nyo po Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ayan. Para po always kayong updated sa atin pong mga papromos, updated po kayo sa mga announcement po natin at ganoon rin sa atin pong mga bagong produkto, mga kababayan.
2: Secret of Health, Health Info.
3: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman. O paano po natin papangalagaan na masigla, malusog and functional ang atin pong pangangatawan. Ito ha, ako sa mga kababayan po natin dyan, na madalas kumakambyo, Dok, pagka nagbabawas. Meron ganito yun, no? Or sapilitan yung pagpapalabas ng kanilang mga pupo o mga dumi, you know? Pasintabi sa mga nagkatanghalian pa lang sa ngayon. For the sake of information, mga kaibigan, no? Alam nyo ba, mga kasama, na ang ganito pong gawain ay naiuugnay sa isang karamdaman kung tawagin ay diverticulitis. Atin pong ikonsulta kay Doc Algie kung ano ba itong karamdaman at saan ba nagmumula itong sakit na diverticulitis, Doc.
4: Okay, yung problema na diverticulitis ay isang kondisyon po na isa sa nakakaapekto kadalasan sa ating digestive system, particular na doon sa ating pong large intestine or yung colon na tinatawag, ano, yung malaking bituka natin. Nagkakaroon po ng animoy mga maliliit na bulsa. Yan, yung ating colon. Kumbaga tumutubo ito doon sa mula sa loob, palabas. Mm-hmm. Kung i-imagine mo, parang nagkakaroon ng tawag na iba doon, bulsa-bulsa. Mm-hmm. Yan, parang polyps ang dating, ano, na doon sa loob at labas ng ating pong colon, na ito po ay maaaring dahilan ng pamamaga. Ang isa sa pangunahing sanhi po ng pag-develop nito ng ating katawan ay ang madalas nakakulangan ng fiber sa ating kinakain. Kasi kung hihina po yung lining ng muscle ng malaking bituka, na kadalasan po ay mga 40 years old pataas ang tinatamaan na ito. Siyempre, ito yung mga taong, alam niyo naman, pag nagkakaroon na ng tinatawag na aging, medyo may mga humihina na sa ating katawan. Ayon po yan sa pagsasaliksik ng mga dalumasa, na kadalasan ay nadidevelop ito sa mga ganong klase ng tao sa mga ganong edad. At ito po, unang-una sa lahat, ay kakulangan ng sapat na fiber sa ating pong kinakain.
3: Mm-hmm. So sa mga kababayan natin dyan na hindi mahilig kumain ng mga fibery foods, ano? Kadalasan naman ng mga pagkain ngayon na available ngayon, Dok, ano? Mm-hmm. Talagang kukunti na lang, ano? O, kulang na kulang sa mga dietary fibers, ha? So, sa mag-ingat kayo, ha, sa mga kababayan natin dyan, ano, na hindi mahilig kumain ng mga fibery foods, ako, baka tamaan kayo na ganitong uri ng sakit.
4: Dietary fiber po ito pinag-uusapan natin. Maraming fiber,
3: Oo, Dok.
4: Ayan, alam nyo, yung sanhi, ano, may tuturing na pangunahing dahilan, yung ng diverticulitis. Yung kinakain natin nga, di ba, sabi nga, kulang sa fiber. Kapag kulang sa fiber yung ating pagkain, alam mo naman ang fiber, ang purpose niyan is parang propeller yan, Parang yan yung nagpapabilis ng elimination o paglabas ng dumi na mga hindi na kailangan ng katawan, yung mga sapal ng kinain natin. Mm-hmm. Kapag kulang yun, nagkakaroon tayo ng constipation at we need to exert more effort. Bali yung muscle ng colon, sobrang pwersado siya. Mm-hmm. At kapag nangyari yun, apektado niya yung mga muscle. Lalo na kung ang muscle na to ay kulang pa rin sa sustansya, pwedeng magkaroon ito ng mga divertikula. Yung mga divertikula, yun yung parang bulsa na, na yan po ay pwedeng pagmulan ng pagdurugo o development ng ibang mga sakit. Pwedeng sumiksik dyan yung mga mikrobyo sa inyong colon na nagiging dahilan ng mga pananakit. Yan po, ayon sa na-publish sa Journal of Gastroenterology, online po ito, no? Na mula po sa mga eksperto ng Dana-Farber Cancer Institute, Harvard T.H. Chan School of Public Health, sabi nila na ang kakulangan din ng vitamin D ay isang dahilan kung bakit marami ang mga tao nagkakaroon ng problema sa diverticulitis. Ayon sa kanilang pananaliksik, 50% ang pwedeng ma-lessen na danger. Just imagine, 50% yung panganib na mababawas, ano, sa pagkakaroon ng ganitong uri ng problema kung umiinom ang isang tao ng vitamin D supplementation or kumakain ng pagkaing mayaman sa vitamin D. Kasi kapag kulang pala tayo sa vitamin D, eh humihina yung mga muscle ng ating pong large intestine, colon, or malaking bituka. Kaya kailangan talaga ng vitamin D mula sa pagkain, or kung wala at nahihirapan kayong kunin sa pagkain ito, pwede pong supplement.
3: Yun. So mga kabayan po natin, nakulang na kulang ano, sa vitamin D. Eh karamihan ito nakukuha po natin ano. Unang-una, sikat ng araw. Pangalawa, doon sa mga dietary and sources, mga kaibigan, ano? At pagkulang pa rin doon, pagkapos pa rin doon, mga kaibigan, you need to supplement it through supplementation, mga kasama, ano? So, pwede kayong uminom ng atin pong premium D3 na pagkukunan po natin, ano? Ng potent form ng vitamin D, which is yun yung D3 niya, yung most potent form ng vitamin D, mga kabayan, ano? So, sa mga kaibigan natin, nakulang kayo nito, eh dapat araw-arawin po, mga kaibigan, ano? Yung pag-inom ng premium D3, isabay nyo yan sa mga suplemento, ganun na rin sa ano po ninyo, sa lifestyle po ninyo, mga kaibigan, yung atin pong premium D3 at iba pa nating produkto para masapatan yung mga nutrition na ito na kulang, mga kaibigan, sa atin pong pangangatawan, ha? Pwede po mabilihan sa pinakamalapit na butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar.
5: Premium D3, ang bago!
6: Ako si Carla, hirap akong humiga at feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
5: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Supple Plus Gold.
8: Ako si Mirna, may bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
7: Sunfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Kung radio broadcaster ka, dapat laging maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong natitake ng Sunzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
7: Sunzone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. The Secret of Health.
3: Balik po tayo sa ating pong programang The Secret of Health. Sa mga kabayan po natin na meron mga katanungan or meron po kayong mga inquiries, just text lang sa ating pong numero. Napon text line 0969-609-6545. Balik tayo, Dok, sa tema po natin. Ano? Itong karamdaman na diverticulitis. Ano-ano po ba, Dok, yung mga sinyales na pwedeng i-observe or pwedeng tingnan ng mga kabayan natin once na nakakaranas sila ng karamdaman na diverticulitis?
4: So, pwede lang natin mabigay yung mga symptoms na sometimes common din lang naman na ito'y kahalintulad din ng ilang mga sakit sa gastrointestinal, pero pinakamainam talaga din magpapacheck up. Pag meron na kayong nararamdaman gaya po ng pananakit dito sa bahagi po ng kaliwang ibabang bahagi ng colon, ang tawag natin dyan is yung descending colon. Yan, dito sa kaliwang bahagi, malapit sa parting singit sa kaliwa. Yan ang most common na tumutubo yung diverticulitis kasi yan yung area ng colon na laging pwersado. Dyan, kumbaga, dyan bumabara yung mga dumi. Ano? At yan ang nahihinat kung titingnan natin yung illustration. At ito ay sumasakit. Kaya minsan, yung mga tao, pag nakaranas na sila nung pag sumakit ang dyan, hindi na makatayo ng tuwid. Diba? Nakagano na lang sa tagiliran, nakahawak. Lalo na kung nadudumi ka, no? Sinyalis na po yun o yung may mga infection na na pwedeng nagiging dahilan nun, pwedeng nagkakalagnat, yung iba nahihilo o nagsusuka. At ang isa sa pinaka-prominente ay yung tinatawag na chronic constipation. Ibig sabihin, yung constipation mo, hindi lang itong madadadala ng pag uminom ka ng pampadumi, okay lang, pero eventually bumabalik na naman ang matindi mong pagproblema sa pagdumi, ano? Yung iba naman nagkakaroon ng parang irritated bowel na madali sila mag LBM, yan. At yung iba naman yung tiya nila parang laging ibang pakiramdam. Tapos yung pagsakit parang yung lumalakad yung ano pain dahilan sa yung mga trap gas na tinatawag, yung gas na hindi makalabas dahil barado yung lower part ng ating colon. Pag minsan yung iba dumudumi na may bahid ng dugo, yung iba naman nagkakaroon ng cramps doon sa kanilang tiyan na parte doon sa may diverticulitis. So itong mga to ay ilan lang sa mga posibleng symptoms, pero ang pinaka the best talaga nito tingnan natin yung pattern ng bowel. Dapat normal ang pagdumi, na yun ang isang pangunahing dahilan na nagtitrigger ng pagdevelop po ng ganitong klase ng sakit.
3: So mga kababayan po natin, ha, if ever nakakaramdam kayo no, ng parang discomfort dito madalas daw no, sa lower left,
4: yes,
3: sa bandang ibaba na kaliwa ng inyong pong tiyan, mga kaibigan, na nandyan yung inyong pong descending colon na madalas dyan din tumatambak yung maraming dumi. Especially doc, kung yung mga kinakain nila yung mga sticky, yung dumidikit talaga ng gusto sa wall ng colon.
4: Yung mga mahilig sa mga produktong galing sa refined flour.
3: Ako.
4: Yung kumakain ng karne. Kasi alam mo bang karne ay mataas ang protein pero walang fiber. Kumbaga ito sa katawan natin, sa tsakolo natin, hirap na hirap itong mag-cross o lumusot. Kaya pag may ganyan na kayong problema, bawas talaga sa pagkain ng mga meat, para maging healthy yung colon natin.
3: Ayun po, ha? So mga kabayatin, dapat more on kayo. At least mga 70% siguro doon, ano?
4: Vegetables.
3: Vegetables.
4: Plant-based dapat yung ating kakain. Especially mga dahong gulay, yan po ang taas ng fiber niya. Malunggay pa lang eh.
3: Yan.
4: Diba? Tapos yung mga talbos ng kamote, saging na saba na nilaga, or mga kamoting kahoy, kamoting bagin, yan yung mga matataas yung fiber, mga kaibigan.
3: Ayun. Dapat isama nyo po yan palagi sa inyo pong diet, mga kaibigan, para maiwasan po yung constipation, na ito ang isa sa mga main factor sa pagkakaroon po ng diverticulitis, mga kaibigan. No? Kasi pagka pupwersahin mo talaga yung pagbawas mo, yung colon mo mismo ang nahihirapan ng gusto to move the bowels, mga kaibigan, ha? So dapat freely lang kasi yun eh. Dapat kumbaga parang dumadaloy lang na maayos yung dumi dun sa atin pong colon, mga kaibigan, ha? At ito po ang mga tips para sa mga kababayan po natin na kung gusto nyo makaiwas sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng karamdaman. Dapat po, mga kaibigan, unang-una, yun na nga, mga dietary fibers, kinakailangan po, sapat yan. Ito pong mga fruits na mayaman sa dietary fibers, na nakakatulong din para po sa inyo, mga kasama. Yung papaya, berry, yan siya. Hindi lang fiber, meron din yan siya mga enzyme na nakakatulong para ma-move ng maayos yung mga dumi dun sa inyo pong colon, Napakaganda ito, Dok. Every morning.
4: Kasi yung papaya, may pa-pain enzyme yan. So, yun ay panunaw na rin. Para dun sa mga nahihirapan makatunaw. Saka lagi may kabag o kaya naman ang inyong. Kaya nga ang ginagawa natin sa papaya, kasama yung kasama yung buto.
3: Buto.
4: I-blend mo. Tapos lagyan mo ng isang kutsarang buto. Medyo may konting pait yan, pero anti-parasitic na rin yun. Para yung mga mikrobyo, yung mga parasite ay mailalabas nyo rin kasama ng dumi. Yung kagandahan ng papaya.
3: Pwede yan, Dok, sa mga kababayan natin na mayroon diverticulitis?
4: Yes, pwede yan kasi cleansing ang papaya, especially papaya seeds. Kaya isama nyo po yun sa inyong daily routine kung meron na kayong ganitong klase ng sakit or may mga symptom na kayo na binabanggit natin.
3: Yan, karagdagan dyan, mga kaibigan, yung pinya. Maganda rin po yan kasi meron naman siyang bromelain enzyme na nakakatulong din para sa maayos na digestion at sa movement ng bowels, yung daloy ng dumi sa inyo pong colon, mga kababayan.
4: Lalo kung kumain kayo ng karne, ang pinaka the best partner talaga dyan ay bromelain enzyme, yung galing sa pinya.
3: Ayun. At syempre, fiber kinakailangan, at dapat po sapat din yung intake po ninyo ng tubig. Yung iba kasi daw, kumakain naman ng gulay. Ang problema, hindi pala inom ng tubig.
4: Ibang iniinom nila May kulay. Diba? So, inom din ng tubig pag may time. Huwag sobra. Tama lang. Ang ratio ng water, mga kaibigan, is 1 liter every 25 kilograms of weight. So, kung kayo 50 kilograms, at least 2 liters of water a day. Saka huwag nyo inumin one at a time. Kasi yung iba, iniinom ng isang beses lang eh. No, hindi po pwede yun. So, water is life, pero pag sobra at hindi tama ang pag-inom, hindi rin maganda.
3: Ayun, ha? Sa mga kababayan po natin, dapat sakto yung dami at sakto yung panahon ng pag-inom ng tubig. Minsan yung iba, Dok, umiinom lang ng tubig habang kumakain. Oh. Or pagkatapos sa pagkatapos kumain, yun daw yung nagpapabusog sa kanila. No?
4: Oh, saka which pag is, nauhaw.
3: Oh, yun nga.
4: Oh, pag nauhaw, saka lang. Mm-hmm. Oh, kung hindi pa, minsan nadadaya pa pag nauhaw, kung ano man ang maiinom, para natatanggal yung uhaw. Pero mm-hmm. ang tamang pag-inom ng tubig, it's as much as possible, in every 2 hours or 1 hour, i-take kayo ng water even you are not thirsty. Kasi pag thirsty na kayo, ibig sabihin, may konting pagbawas na ng water reserve sa katawan.
3: Mm-hmm. Ayan na. At bukod po sa fiber and water, mga kaibigan, ay kinakailangan physically active din po kayo. Dapat meron kayong regular na pag-e-ehersisyo, mga kasama, no? Kasi ang pag-e-ehersisyo po ay nakakatulong yan upang maging madali ang atin pong pagbawas, ha? Yung pagdudumi po natin, mga kaibigan. Ito rin po ay binabawasan din ito yung presyon sa loob ng atin pong malaking bituka pag tayo po, mga kaibigan, ay nakakapag-ehersisyo ng regular. Kaya sa mga kabayan dyan, ng mga sedentary workers or halos hindi man lang makapag-ehersisyo, kahit yung walking, mga kaibigan, the best exercise yan. Lalo na kung consistent, mga kasama, ano? So, dapat dalas-dalasan po natin ang atin pong pag-e-ehersisyo, mga kaibigan. Kasi nakakatulong yan na malaki para po maiwasan ang ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan, ha? At huwag kalimutan, isabay po ninyo ang atin pong Santong Plus Gold. Dahil lang Santong Gold po natin, meron po yan siyang mga dietary fibers in capsule form, mga kaibigan, na nakakatulong para i-move ng maayos yung mga dumi sa atin pong malaking bituka. Sabayan nyo na rin ang atin pong premium D3, ano? Since yung vitamin D, especially yung vitamin D3, pinapalakas niyan yung wall ng colon po natin. At nakakatulong din yung VCO mismo na nasa premium D3 po natin. Nakakatulong para sa normal peristalsis ng atin pong colon. Kumbaga yung parang hindi mo na kinakailangan i-push ng husto yung dumi ninyo, mga kaibigan, para lang po lumabas, mga kasama. No? So yung VCO, nakakatulong yan. Yung gata nga ng yog, Dok, ano? Eh maganda pang ano yan, pang purga or pampadumi.
4: Lalo na kung may ganyan ng diverticulitis, mm-hmm. ano, yung pag-inom ng kalahating basong fresh coconut milk, mm-hmm. eh pwede nyo gawin every week, ano, para makatulong sa pagpapaganda ng movement ng inyong colon.
3: Ayun, ha? So yan, ha, sa mga kabayan po natin, so, kung medyo tinatamad, ay inom po kayo, mga kaibigan, ng premium D3. Huwag kaligtaan, mga kaibigan, no, na mag-take ng atin pong premium D3. Sabayan nyo rin ng vitamin C. Dahil ang vitamin C, napakahalaga din yan para sa mga kalamnan. Especially sa atin pong muscle sa colon, mga kaibigan. Ha? Ang atin pong ultimate trio, may bilhin na yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar. Ganun na rin sa atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa lugar po ninyo.
10: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
11: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
12: Santon Gold, live testimony. Ako ay si Rafael Herman, 59 years old, nakatira sa Purok, Marigaya, Barangay Pagkupangkaw, Puerto Princesa City, Palawan. Nakaranas ako ng pamamaga at may bukol ang aking leg at masakit ang paglunok ko na may kasamang dugo ang aking plema. After ng isang linggong gamutan dito sa Yes to Health Clinic at pag-inom ko ng santong plus gold at santong vitamin C, may malaking pagbabago sa aking leg. Lumambot na ang bukol at lumiit unti-unti ang pamamaga. Kaya tuloy-tuloy na ang pag-inom ko ng santong plus gold at santong vitamin C.
13: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
3: Mga kabayan po natin na may iniinda na mga karamdaman sa kanila pong pangangatawan, puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan po kayo ng complete health assessment. Bigyan kayo ng mga dietary guidelines, modification of your diet para mas mabilis makarecover sa inyo pong mga karamdaman, mga kaubayan, ha? Yung iba kasi, Doc, nalilito na kung ano yung dapat nilang unahing gamutin. Kasi patong-patong yung mga sakit. Ano?
4: Ay, hindi natin na-realize na yung mga sakit, dugtong-dugtong lang yan. Ibig sabihin, may mga consequences. Nagsisimula sa simple.
3: Mm-hmm.
4: Tapos, pag napabayaan, lalala na ito. So, ang pamamaraan sa naturopathy, holistic, kinakailangan hindi lang isa ang titingnan natin. And majority ng mga problema ngayon, lifestyle related. Ibig sabihin nun, yung mga diet natin, yung ating habits ng araw-araw, ang siyang nagko-contribute sa majority ng paglala ng karamdaman. So, pag kinorek mo yung mga, kumbaga, sabutas partner, hindi ang ginagawa kasi ng iba, halimbawa, nabutas yung bangka, kunwari lang, ano, analogy lang nyo, limas ka ng limas.
3: Mm-hmm.
4: Eh, mapapagod ka talaga kalilimas. Pero kung ang gagawin mo, tapalan mo yung butas. Hindi ka na maglilimas. Mm-hmm. Diba? Yun yung tinatawag na holistic healing. Hindi yung yung mga symptoms ang tinitreat natin, but yung cause. Why mahina tayo? Bakit tayo mayroong high blood? So, yun yung way. So, ang ginagawa namin sa clinic, ina-assess natin kung ano yung priority na ng isang pasyente using our health assessment protocol. Okay? Kaya punta po kayo, bisita kayo sa lahat ng ating mga wellness clinic.
3: Ayan, ha? So, punahan po ang ating mga clinic na malapit sa lugar po ninyo, mga kaibigan, para bigyan po ng saktong kagamutan ang inyo pong mga karamdaman, mga kabay. Kaya so may mga inquiries dyan, just text lang sa ating pong numero at pong text line 0969-609-6545.
14: Secret of Health Live Advice.
3: Meron pong nag-text dito, Doc, ano? Ang pag-inom ko ng Santon Plus Gold ay ilang beses po ba sa isang araw? Ang problema ko po kasi pag ginagalo ko po yung ulo ko ay parang nahihilo po ako. Yung mga binigay naman na gamot yung doktor, mga multivitamins. So pwede daw ba isabay, Doc, yung ang Santon Plus Gold?
4: Yes, maaaring may vertigo ka. Kasi yung vertigo, subjective yan sa movement.
3: Mm-hmm.
4: Okay? Kaya pakiramdam mo, umiikot yung paligid o ikaw ang umiikot.
3: Mm-hmm.
4: So, uminom po kayo ng Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day pag may ganyan kayong kondisyon. Sabayan nyo na ng premium D3 at vitamin C, yung tatlong yon. Kasi pag may vertigo ang isang tao, may kinalaman din yan. Depende yan, hindi ko alam yung inyong case, pero kung i-relate lang natin sa tenga, sa mga senses natin, yan ang most commonly may problema. Kaya binigyan ka ng multivitamin, especially dyan, mga B-complex, diba? So, pumunta rin kayo dun sa ating Yes to Health Clinic dahil meron silang mga specific na support na pwedeng ipayo sa inyo kung kayo may ganyang klase ng kondisyon.
3: Mm-hmm. Para may maganda yung blood flow, normal blood circulation papunta sa brain area na kadalasan pag kulang na kulang yung oxygenated blood papunta sa ulo, mga kaibigan, doon na nagkakaroon ng malfunction, ano? Yung atin pong ulo, mabilis mahilo, and parang umiikot din yung paligid po, mga kabayan, ha? So mas maganda yan, mabigyan kayo ng complete health assessment. Punta kayo sa ating pong Yes to Health Clinic kung malapit-lapit kayo sa mga clinics po natin para mabigyan kayo ng saktong advices din, mga kaabayan, ha? Okay, sa mga kasamahan po natin, ako, kulang na kulang ang ating pong oras. Napakabilis ng oras sa atin, Doc. Baka may pahabol ka na mensahe sa ating pong mga avid listeners.
4: So salamat po sa ating mga tagapakinig. Ano, lagi nating isipin na ang karamdaman ay may solusyon unless kung hindi natin, kumbaga, sisimulan ngayon yung mga solusyon na yon, pwedeng lalala talaga. Kaya sa tulong ng natural na pamamaraan, mga produkto ng Yes to Health, nawa po makatulong ito. At yung mga information na ito, inyong tandaan lang, dahil malay mo, minsan ay kailanganin po ninyo ito sa inyong sarili at sa inyong buong pamilya. Maraming salamat po at naway pakinggang muli sa susunod na mga araw. Ating palatuntunan, ako po ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Algie Bakla po ito.
3: Thank you so much, Doc. Maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Hanggang sa muli, mga kabayan, ito po yung likod, Sir Michelle Hinas. Pansamantala po ang magpapaalam, magkarinig ang po muli tayo sa araw ng bukas sa ganitong oras dito rin po sa ating pong mga himpilan. Aming pong dalangin ang Panginoon nawa na magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
15: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health.
16: The Secret of Health.
17: X FM.
18: On the court, one truth is clear. Winning is sweet, but it's the losses that build your strength. Every win excites you. Every loss shapes you.
19: We rose above the odds. So can you.
20: Every player has a story. Begin yours now at arenaplus.ph. Gaming is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For more information, visit www.padcore.com/regulatory.
17: XFM.

0: Exciting!
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Oras sa XFM Philippine Standard Time, adunay alas 6:06 na sa buntag.

0: Palitas Abundant. Express Palitas Abundant.
1: Sa unang tudling sa itong mga balita, una sa top stories.
0: Headlines.
1: Kapin sa 200 ka-kongresista, suportado ang impeachment batok ang VP Sara Duterte.
0: Headlines.
1: Sa balita lokal, Mr. Vicente Tilaw nagpaklarog na ngayong pasaylo sa publiko, humanagatod og kalibog kabahin sa ilang pagpaskil sa notice to the public.
0: Headlines.
1: Samtang sa balitang regional, tattoo artist og estudyante sikop sa baybas sa Tagbina, 6.8 thousand pesos nga siya buo na kumpiska.
0: Headlines.
1: Sa balita national, opisyal nga listahan sa mga kandidato sa barn polls ipagawas na sa COMELEC sunod simana.
0: Headlines.
1: Samtang sa balitang international, suicide note ni Jeffrey Epstein gipagawas na sa korte sa Estados Unidos.
0: Headlines.
1: Og sa balitang paugnat sa Kosovo, WTA ranking ni Alex Iala misaka na human nga o human sa kadaugan sa Italian Open.
0: Headlines.
1: Sa showbiz news, bini mapasalamaton sa giya o sa pasidungog nga nadawat gikan sa Senado.
0: Headlines.
1: Og sa balitang extraordinaryo mga katropa, Uzbek gireport sa Russia tungod sa pag-review og palda online.
0: Headlines.
2: Adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw og ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Usok Sir Jen, maayong buntag na usab kaninyong tanan. Welcome sa itong pagpanag-uban sa programang Express Balita sa Buntag.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Nga nung Biyernes, thank God it's Friday. At sa uso na sa bulan sa Mayo, 2026. Kininyo malagad sa kahanginan katropang Philip Olegario. Hato dato kaninyo ang mga mainiton ug labas ng mga balita ning adlawa. Kininyo bahin mga katropa, hatod kaninyo sa mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Lago na riyang Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Oil, Santon Vitamin C, Santon Herbal Soap, Turbo Men Enhancer, Clear Skin Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, o Confusion X Plus.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Ang mga nasapit ka produkto mga katropa ang proven and tested na. Ubay-ubay na nakasulay o nakapamatood busa o sa pagkinahulat ninyo. Tumar na sa mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Ano na 7 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Di na natunugayon mga katropa. Ania na ang mga detalye sa itong mga balita.
3: XFM. Top Stories.
1: Ang aton top story mga katropa, hatod ka nato sa Santon Gold Coffee Mix. Sugdi ang imong adlaw nga himsog ang panglawas ug maani ang pamanit. Aron ma-achieve ang kutis artista, tumar na sa Santon Gold Coffee Mix.
3: XFM. Top Stories.
1: Gibada-bada nga moabot ngadto sa 215 ka mga sakop sa ubong balay sa Kongreso ang nipadayag sa ilang suporta alang sa impeachment batong kang Vice President Sara Duterte. Sumala ni Bico Rosario Party List Representative Tere Ridon, ama ang ginaghanon sobra sa gikinahanglan nga 2/3 votes aron hingpit nang mapadala ang reklamo ngadto sa Senado. Gipasabot ni Ridon nga maong ihap susama ra sa ginaghanon sa nibutar sa unang impeachment case batok sa vice presidente sa miaging tuig. Kahinumduman nga nagatumang si Duterte og mga alegasyon kalabot sa giingong sakto nga paggamit sa kapin 612.5 million pesos ka confidential fund. Og ang wala pag-explicar nga 6.77 billion pesos nga bahandi niini. sa pagkakaroon na kadawat na ang o nakadawat na ang tanang tulo ka mga o 318 ka mga kongresista sa kopya sa Articles of Impeachment samtang nangandam na usamang pipila ka mga senador alang sa himuon nga impeachment trial.
3: XFM. Soft Stories.
0: XFM Weather Update.
1: Ano na 9 minutos sa nakalabay sa alas 6 sa buntag samtang sa itong weather update. Hatod grato sa Santon Vitamin C. Sa pabago-bagong panahon, dapat lawas ka nun ay ligon. Tumarnaog Santon Vitamin C.
0: XFM Weather Update.
1: Ang lakas sa panahon karong adlaw Biyernes, mga katropa, makasinating mapanganuron nga kawanangan ng General Santos City. Dina na sa 33 degrees Celsius ang temperatura. 11 kilometers per hour ang ikuskun sa hangin nga doon ay pagkaguros kamukabal sa 28 kilometers per hour o 25% ang chance sa pag-ulan. Ang area na usab sa South Cotabato o makasinanting panalagsang pagdagom o patak-patak nga pag-ulan. Dina na sa 32 degrees Celsius ang temperatura. 9 kilometers per hour ang ikuskun sa hangin gano'n ang pagkaguros kamukabat sa 24 kilometers per hour o 40% ang chance sa pag-ulan. Samtang sa Sarangani Province, makasinating managumon na kalangitan, inanasa 31 degrees Celsius ang temperatura. 13 kilometers per hour ang ikuskun sa hangin gano'n ang muka o doon ang pagkaguros kamukabat sa 30 kilometers per hour o doon ang 20% ang chance sa pag-ulan. Ang adlaw mga katropa, misidlak din ang alas 5.34 sa buntag o musalop o niyang alas 5.52 sa hapon.
0: XFM Weather Update.

Ano na 11 minutos sa nakalabay sa alas 6 mga katropa? Alang na usab sa itong mga balitang lokal. Hatod ka nato sa Santon Plus Coffee Mix. Mga katropa, sa matag buntag kape nga healthy ang imong gikinahanglan tungod dili na ka nakakape. Apa natambalan pa ka mag Santon Plus Coffee Mix na.

0: Nangayo og pasaylo sa publiko ang founder kag co-owner sa Vicente Tilaw Construction nga si Mr. Vicente Tilaw, human nga naghatod og kalibog sa publiko ang nakaplastar nga tarpaulin sa Mabuhay Underpass, kundi inakasaad nga suspendido una ang construction sa mga proyekto tungod sa pag-agas sa tubig. Kahibaluan nga dali nga mikatag sa social media ang maong impormasyon nga nakaangkon og managlaing reaksyon o pagsaway sa publiko. Sumala dilaw nga, we will be implementing the project, the Mabuhay Underpass, full in time as the Secretary or Secretary Vince Dizon of DPWH has committed. Gipaklaro sa niini nga naaging tuig pa ang effectivity sa mga notice to the public. Humanasayran nga sayo pang unang case study ay hagitukod ang proyekto. Apan humanasayran ang problema o solusyon, nagpahigayon dayon sila og aksyon. Kahinumduman nga una nang gitawag na si ni Congresswoman Sherlene Banyas Nograles nga malicious ang pagpakatag sa sayop nga impormasyon nga klarong gustong maghatod og kalibog sa publiko.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Samtang dugang pa sa itong mga balitang lokal, mga katropa, bungkag ang atubangang bahin sa usa ka truck human nga mibangga sa container van alauna 15 sa hapon. Kagahapon sa Dole Station 1, Proc 6 Barangay Polo sa Pulomulok South, Cotabato. Giilang driver sa Fuso truck kasi Ruel Orca, 40 anyos nga taga-Purok Kagasan Barangay Poblasyon sa susamang lugar samtang banggan ini ang container van nga gimanehuan ni Jojo Bagyo, 41 anyos ka residente sa Propaglaong Barangay Upper Clinan. Subay sa inisyal nga impormasyon nga samtang nakapark sa main road ang container van gikan sa exit point sa Station 1 sa Dole ug padulong sa Barangay Kalumpang sa Jensan aron i-deliver ang mga pinya, gikakuratan niini ang makusog nga paglagubo sa likod nga bahin sa truck. Sa pagsuta, bungkag ang atubangang bahin kung diin naipit ang driver. Matod pa, baguhay lang ang nag-spray o chemical ang truck sa plantation nga nahimutang sa Barangay Polololing o Polololing sa Tupi South, Cotabato o gibalik sa Station 1. Subay sa mga nakasaksi, gadali ang driver sa truck hangtod sa nawad-an og kontrola hinungdan sa pagkabangga. Milabay pa ang sa kaoras ay hanga na rescue ang naipit nga driver sa truck. Dalidayon kinigidala sa labing dool nga balay tambalanan. Sa pagkakaroon, padayon pang imbestigasyon sa mga otoridad sa nasampit nga disgrasya, samtang padayon sa magdatambalan ang driver sa maong truck.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Ano na 14 minuto sa naklabay sa alasais, mga katropa? Congresswoman Sherlene Banyas Nograles mag-agad matud pa sa katawhan sa Jensan kalabutan sa impeachment ni VP Sara Duterte. Ano na'y dugang detalye si katropang Ivan Polonan, i-express balita mo.
2: Live report. Gibutsyag ni Jensen Lone District Representative Sherlene Banyas Nograles nga ang tingog og sentimento sa iyang mga constituentes dakbayan ang mahimong basihan sa iyang baruganan kalabot sa issue sa impeachment batok ang Vice Presidente Sara Duterte. Sa interview sa programang Bullseye sa 95.9 XFM Jensen kagahapon sa buntag, gipamahayag sa kongresista nga kasamtangan siyang nagpahigayon og mga konsultasyon sa nagkadiang stakeholders sa dakbayan. Matod ni Nograles, isip representantes katawhan, katungdanan niya nga dad-on ang tingog sa mga taga-Jensan ngadto sa hawanan sa Kongreso. Dugang pa niya, makit-an matod pang baruganan sa matag magbabalaod kung moabot na ang takna sa botasyon alang sa maong reklamo.
3: Actually, sa karon, no, I've been consulting our stakeholders, no, because ang atong dira na kung ano ang tingog sa katawan sa Jensan, atong dadod diri sa Kongreso, because I represent the people of General Santos City. So I would be bringing the voices of the people of General Santos City here in the Congress.
2: Nagpabiling mabinantayon ang buhatan sa kongresista sa dagan sa mga pangitabo sa nasudnong politika, samtang ginasiguro nga prioridad sa gyapon ang interes sa iyang distrito. Mga katropa, i-prioridad ang imong kahimsog alang sa imong pamilya. Magpakalig-on, pakusga ang imong immune system, tumar og Sunthone Vitamin C. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
1: Live report.
0: Samtang dugang pa sa itong mga balitang lokal, mga katropa, Arestado ang usa ka lalaki sa gipaygayong hot pursuit operation sa mga personahe sa Tambler Police Station kalabot sa pagpangawat og kanding og pagkalambigit sa ilegal nga droga alas 2:04 sa hapon ni nakalabayng adlaw sa Purong Stella Maris Barangay Tambler Jensen. Giila sa kapulisan na suspect kasi alias Makmak, 34 anyos, nga walay trabaho og residente

0: Kasamtangang gitanggong sa custodial facility sa Tambler Police Station aron natubangon ang patong-patong nga kaso.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Lain pa sa itong mga detalye sa balitang lokal, mga katropa. Public Safety Office gikumpirma nga wala na minawat og bagong aplikasyon o renewal sa prangkisa sa mga tricycle. Ano na dugang detalye si katropang Cherish Lighid e-express, balita mo.
1: Live report. Live report.
2: Gipahibalo ni Atty. John Gonzales sa labaw sa Public Safety Office nga sarado na ang pagdawat og bagong aplikasyon og renewal sa prangkisa sa tricycle tungod naabot na sa 9,000 ang gitakdang limit sa MTFRB. Sumala pa ang deadline sa renewal alang sa mga expired nga prangkisa na humanan ni adtong Abril 30 ug wala ni dawaton pa human sa maumpetsa. Dugang pa nga adunay kapin 3,000 ka prangkisa ang wala nag-renew bisan pa sa gihatag nga lugway sa gobyerno apan gipaklaro nga responsibilidad sa tag-iya sa prangkisa ang pag-renew sama sa lisensya og rehistro sa sakyanan. Sa meeting sa MTFRB ni atong Huwebes, gisumiti na ang listahan sa mga wala nakaabot sa renewal deadline alang sa posibleng desisyon sa pag-revoke. Posible usab nga mahatagan og bagong oportunidad ang ubang aplikante kung ipatuman ang pag-revoke sa mga wala nag-renew. Mga katropa, food supplement for healthy body and strong immunity, Mag Santon Plus Gold Capsule alang sa naghayusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Cherish Lighid, XFM News.
1: Live report. Live report.
0: Ano na 19 minuto sa nakalabay sa alas 6 sa buntang, mga katropa? O sa katapusang detalye sa itong mga balitang lokal. Gipang himakak ni Congresswoman Sherlene Banastograles ang mga migula sa social media ng mga political assassination. Kinibunga lamang matod pa sa walay hunong nga pagpangatake sa mga taong dili gusto sa hapsay nga kalambuan sa distrito. Kinihuman mikatag sa social media ang usa ka underpass notice sa to the public nga gipadak-anda base sa orihinal ni ining gidakon sumana pa sa kontraktor ini nga si Vicente Tilaw. Dugay na matod pa kining notice nga gi-post sa maong kontraktor di inaghatag og dugang kalibog sa katawhan. Sumana pa sa kongresista nga on the road for completion na ang maong proyekto nga gilaumang mahuman karong tuiga. Gihagit usab sa kongresista nga matag usa nga mahimong responsable sa pag-post aron dili maghatag og kalibog sa mga katawhan. Sa kasamtangan, padayon gihapon ang pagtapos sa maong proyekto nga og gilauman matod pa nga mahinayon sa umaabot ko mga bulan sa laing pang-face alang sa hingpit kapag tapos niini.

0: Switch it up.
1: Ano na 20 minutos na nakalabay sa alas 6 mga katropa samtang sa itong mga balitang regional. Hatod ka nato sa Santol Plus Gold Herbal Capsule. Mga katropa, natagam na baka sa mga balatian tungod sa pagpasagat sa imong kalawasan? Mag Santol Plus Gold Herbal Capsule na. Aro matagam taman ang healthy lifestyle, pinaagi sa natural ingredients si ini mangustin, ampalaya, moringa o gaos, ingon man spirulina. Santol Plus Gold Herbal Capsule na, adlaw-adlaw.
0: Balitang regional, balita sa regional.
1: Tattoo artist o estudyante sikop sa bypass operation sa Tagbina. 6.8 thousand pesos nga shabu na kumpiska. Ano na'y dugang detalye si katropang Ali Vicente? I-express balita mo.
0: Live report.
2: Ana, nakaroon sa prisuan ng duha kalalaki human madakpis sa gihimong anti-illegal drug operation sa kapulisan ni Antong Alauna sa Miaging Kadlaon sa Puro 4 Original, Barangay Poblasyon, Tagbina, Surigao del Sur. Giila ang dinagpan nga usa ka 33 anyos nga tattoo artist o usa ka 18 anyos nga estudyante, kinsa parehong residente sa Puro 4B sa maong barangay. Ang malampusong operasyon gipahigayon sa mga personay sa Tagbina Municipal Police Station ubos sa pagdumala ni Police Major John Cedric A. Preciado, Acting Chief of Police, uban sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency, CONPEDEA. Nakuha gikan sa posisyon sa mga suspetsado ang lima kasosye sa gidhuang shabu. Lakip na ang bypass item. Gimanabana ang mutimbang ug usa ka gramo ang ilegal nga droga nga adunay kantidad nga 6,800 pesos. Gawas sa droga, nakuha usab ang duha ka cellular phone og 2,000 pesos nga mark money nga gigamit sa operasyon. Gihimo ang inventory sa pagmarka sa mga ebidensya tubangan sa representasyon tanti sa media o opisyal sa barangay aron mas siguro nga nasubay kini sa balaod. Human gipasabot sa ilahang mga

0: bungod ubos sa Miranda Doctrine. Ang mga sospetsado gidala sa Tagbina Municipal Police Station alang sa dokumentasyon. Mag-atubang sila og kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, particular na sa Section 511 og 15. Mga katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule Matag Adlaw alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
1: Live Report. Live Report. Balitang Regional. Balitang sa Regional.
2: Lain pa sa detalye sa itong mga balitang regional. Senior citizen nga natulog, gisaka o gitigba sa wala mailhing sospek. Ano na dugang detalye? Ang katropa nato gikan sa XFM Bukidnon, pinaagi ni katropang Rustom Villafranca. I-express balita mo.
1: Live Report. Live Report.
3: Galit niya ni sulod sa Osaka Panimalay. Ang Osaka wala mailhing lalaki o gitigbas ang Osaka senior citizen samtang hinanok sa pagkatulog. Nahitabo ang insidente pasado alas 12 antak na sa Kadlawon, Mayo 7, 2026, sa may Peroxide Danggawan, Maramag, Bukidnon. Ang biktima na ilang si Alas Josefa, 60 anyos. Sumala sa mga silingan nga tulo lamang sila sulod sa balay ni atong tungora ang biktima, iyang anak ug usa ka bata. Sumala pa nga ang maong lola na tulog sa laing lawak, hinungdan niya wala dayon mabantay ang pagsulod sa wala mailhing lalaki o gitigbas ang biktima nga naigo sa iyang ulo o daling gidala sa balay tambalanan. Apan swerte nga wala maunsa ang anak ug ang bata. Human sa tabo, daling ni sibak ang suspect. Dali usab nga nirresponde ang kapolisan sa dapit humana kadawat og tawag kalabot sa insidente. Ang mga otoridad padayon sa ilang imbestigasyon sa maong insidente aron mailhan og masikop ang maong suspect. Mga katropa, kape ba nga healthy imong gipangita? Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rustom Villafranca, XFM News.
1: Live Report. Live Report.

0: Kit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Sunzone Plus Gold o Sunzone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C. Ug kapili sa pag-inom sa healthy nga kape. Sunzone Plus Coffee Mix. The secret of health.
1: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat, maong pag-inom sa mga ilim nun nga adunay caffeine, sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag-Sunzone Plus Coffee Mix ka na. Sa Sunzone Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Sunzone Gold Herbal Capsule o Sunzone Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Sunzone Plus Coffee Mix, ang premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
2: Sunzone Plus Coffee Mix.
3: Ako si James. Dagana kayo kung natiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun na ako. Ang Sunzone Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Mafilgin din mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligyan na ako ibaylo ang Sunzone Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Sulayigin ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Sunzone Plus Coffee Mix.
2: Sunzone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sunzone Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
1: Ang Sunzone Gold Herbal Capsule, ang Sunzone Vitamin C, ang Sunzone Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak, yes to health, kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
2: The secret of health.
1: Kini ang inyong higala sa programa The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: XFM.
5: Exciting!

0: ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM Philippine Standard Time, mga katropa, alas 6.52 na!
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bulsay! Bulsay! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bulsay! Bulsay! Dinhi sa inyong paboritong istasyon. XFM!

Hello! Good morning! Siyempre mga katropa, may buntag welcome na po sa itong programa. Ito naman ang kanyang Bullseye. Adlaw kita karong Biyernes. Mayo 8, 2026, mga katropa. May buntag kanyang tanan. Makauban niyo karong buntaga. Katropa, ang Rowell Dumantay.

0: Good morning, usab sa tuwa katropang mga paipagmata. Way trabaho kay Bernice man niya, naka 4-day a week lang sila magtrabaho. So adjustment, salamat kay Lipay kay sila.
1: Aha. Lipay mong mga wala'y trabaho karong na adlaw mga katropa.
0: Correct.
1: Well anyway, okay rin na. Adjustment para makatipid o pamasahi mga kaigsunan. Ayan. O siyempre may buntag po sa mga kaigsunan na to. Dea sa may Malungon, Alabel, Malapatan, and Glan. Good morning!
0: Mga katropa, dea sa Makima area, Maitom, Kiamba, o Maasim, may buntag.
1: May buntag po sa ito mga kaigsunan. Dea sa may Pulumulok, and Topi. Good morning, dea ka ninyong tanan.
0: O sa 26 kabarangay ng siyudad sa General Santos.
1: May buntag! Alas 6:55 na mag-inita mo na itong oras. Kumusta? Mga ito mga katropa, dea, kumusta ang iyong adlaw? Okay pa ba? Laban lang yun!
0: Laban Japan!
1: Ang mo surrender pildi!
0: Mao, walay surrender ay par sa kinabuhi, walay trial. Ang imulang buhaton, magpadayon balag hinay.
1: Yeah. Bala na, basta importante, di lang ka ba makak mga kigilaan.
0: Correct, ayaw
1: kay pag-inan. Kaya pag-unsa ni mo pagpalingkamot, kung always kang ka pa makak, malugmok gyapon ang imong kinabuhi, I tell you.
0: Timan the father of all lies is the devil.
1: Yan!
0: Ayaw ka pag-ambisyon, mahimog kang anak sa devil.
1: Ay, tawagong kagyawa.
0: Mao, niya sakit na magtawag pala kung sa kahag mahimo ng ma-implement sa mong kinabuhi, nga mahimo kang yawa, binuang.
1: Na, ganahan mapudo sila, kaya nasa lisungay.
0: Agay.
1: Okay ra daw. Sige, kabugod, bahala mo. Huwag man tayo problema, dahil makasungayan mo.
0: Basta sigurado lang yun nga practice sinadaan ninyo ha. Kadang kung nagplano mo magkasing o magkasungay, practice sinadaan kada adlaw, sindihi o glider imong tudlo. Kaya kung muangal kang nga sakit, ayaw na lang kay kato palang gani, init na. O sa kahaoga, kalayo nga muraga dagat.
1: Di ba daw kay kung mademonyo siya, siya naman daw mapulik kang Lucifer.
0: Agoy.
1: Mawa na yung target sa
0: ano. Palayaso ni Lucifer sa ibig na rin.
1: Hawa na rin kay ako nang hari na rin. Bullseye! Pastilan no kaya hawa, no? Nainaan na. Pastilan
0: na. Gilingig kay
1: gilingig. Oy, sa ito mga kaigsunan na. Mga, siyempre, mga kaigilaan na ito, mga drivers. Kanadya ka rin, nakatutok sa itong programa samtang kapamasada, nakatambay niya sa mga kilid-kilid ito. Ay, buntag niya ka rin yung tanan, ha? Unsa na po yung chismis ninyo niya?
0: Katong gahapon nga, wala na ugang kuhan, drainage.
1: Ha?
0: Nga, grabe po na tubig, wala na tubig, oy. Normal ginakang itong syudad ron, muhunop mong gini. Basta maulan lang, basta mabaha, inig-ulan. Anara.
1: Anara, ginagin. Normal na siya. Pero siyempre mga katropa, ang grabing issue karon ang underpass na po, muro na balik na po.
0: Pero gitubag naman to, no?
1: Sige lang, ato na giskuta nung niya. Relax sa mo niya.
0: Sige.
1: Relax sa mo niya, relax. Kaya huwag mag-iapon sila ng undag, nagyan na kay memes na po ng gawas, kihimo ng pickle ball court.
0: Correct. Anak ko ba? Kung dili ka kabalos tinuod, mura kag mutuo gani sa mga grabe pa kayo ng ang editing skills, ang AI, paspas kayo. So, magbantay yun ta sa mga informasyon nga itong tuhoan kay pwedeng sayop ni, pwedeng makaguba sa imahe sa itong syudad, kung daghan pang uban nga mapiktuhan.
1: Pero ang uban, gihimong katawanan, napay gihimong swimming pool.
0: Na.
1: Okay na siya. At least maduluyon ini nga itong mga problema mga katropa. Ma-enjoy po tagamay.
0: Na, malingaw lang ta.
1: Di ba?
0: Pero ayaw to the point nga, mutuo na kasi informasyon nga ihatag sa imo ha. Kay basig sayop na ba niya, siyempre.
1: Dali ka lang, siyempre. Sayop naman ganda anak, kaysa may buang magbuha ng swimming pool sa underpass.
0: Gani man. Pero na yung dili katugkan na katropang Ruel.
1: Kanang grabe na nakatanga, oy! Gago buang. Nakapamalikas ang butang istoryahan ni muna. Saka nang butangan ni mo swimming pool ang underpass mo tuog gid sila na buang. May pag mental hospital ka mo ato. Binuang ra na nila.
0: Okay. Mas mayo ko nga na.
1: Siya na gid pinakatanga na tao kung nagtuog siya nga na swimming pool sa underpass. Kabuang. Lingaw-lingaw ra na to. Katawan ra na to na kay di pa natin dili pag ginaano. Normal na sa ato kikita mga Pilipino daan mga ano ba yung kita
0: mga gochinango
1: ano bang hilig kita magbuhat og beams paspas kayo labing pa nga na i-iron na
0: paspas kayo eh
1: o di nahimong pickleball nahimong swimming pool
0: o

0: imunta na siya kuan jungle.
1: Ah, di himuan ninyo kanang ano, kanang fishpan nga na dagag tilapia o kanabang ano. Tilapia o kanabang tawag kanin sa kayto hito. Hito. Okay. Oo, matay, mabuhat niya naman katropa kasi dugayin panahon sa tinuod lang kung inyo yung balikan. Di na nanaw, laliso na kung ano ang underpass may ibuhat niya. Nga, pwede daw, overpass. 2016 pa na, ang SP mismo ang nagbuhat og letter niya na. Requesting the office of the DPWH nga ang ilang request underpass gyud.
0: Okay. Kung ano, deliberate man to, di ba?
1: Pero ato, nag-iskutan niya, relax lang lagi mo.
0: Okay. Okay.
1: Alas 7 na ang atong oras, mga kaigilaan. Atos ang atong karoon ang atong word for the day.
0: Bullseye! Oh, ang atong word for the day, karong adlaw, Abris.
1: Kada lang.
0: Ito, atong word for the day, karong adlaw, mabasa diha sa Proverbs 25-28 nga nagingon mga katrupa, simple ra kay ni, ang atong word for the day, murag dili pa man mo, Abris, ang na. He that hath no rule over his own spirit is like a city that is broken down and without walls. Sabi sa yan ni katropa, ang tao nga walay pagpugong sa iyang kaugalingon, kaugalingong espiritu, sama sa usa ka syudad nga naguba og walay mga paril. Kani katropa, tulog ka butang, gusto nang isigutan na. Ang bisyo, bisan unsa pa na, sugal, hubo, kana mag-inom, maghubog, o guban pang daotang batasan, magsugod sa kakuwang sa self-control. Ang Biblia nagtandi sa usa ka tawo nga walay disiplina sa usa ka syudad nga guba ang paril or kural. Siyempre, wala kay proteksyon na nakatrupa.
1: Yan.
0: Sa karaan nga panahon, ang syudad nga walay paril, walay proteksyon, dali ra sudlon sa mga kaaway. Kung dili mo kontrolado ang imong ganas bisyo, bisan unsang tintasyon, dali ra makasulod og makaguba sa imong kinabuhi, pamilya og kaugmaon. Usa ka tropa, atong ampingan ang atong dungog kay aron dili maguba, siyempre. Ang bisyo dali ra dili ra makahurot sa kwarta, kun dili makaguba usab sa imong dignidad, sama sa guguba nga syudad, makita sa tanan ang imong kahuyang. So ang hagit alang sa matag usa, ayaw itugot nga ang imong bisyo mao'y mugunit sa timon sa imong kinabuhi. Ang tinuod nga kusog wala diha sa pagbuhat sa tanan nimong gusto, kun dili diha sa pagpugong sa imong kaugalingon gikan sa mga butang nga makadaot kanimo. Pugong lang gud pag may time kay ana ba wala man kagididan, pero pag pasubrahan nimo makadaot na. O siyempre, di ba, sa mga nakita og nagbisyo nga nilungtad ang kinabuhi mga katropa.
1: Ah, wala yung tawon ay. Bullseye. Ana ra gid na. Mao na nga gikilanglan ninyo magtinarong diha.
0: Bullseye. Ako na lang, di na lang tawong bisyo-bisyo kay crisis man kayron. Ato lang ihatag sa pamilya. Baka pulos pa ang atong pamilya malas kinabuhi sa atong gihaguan ng kwarta.
1: So, kada mga bisyo-bisyo diha, di kaya na ninyo ha.
0: Oh.
1: Bisa pa kung sa klaseng bisyo na.
0: Shopee.
1: But pasabot ako nga na bisyo, kada mga imong giandan ba, nga dili mao mga kagalaan nga makadaot.
0: Oh, kinaiya.
1: Oh, makadaot diha kanimo. Diba? Maghubog-hubog ka. Hubog ba yung istoryahan? Huwag matang resulti nga bawal mag-inom. Pero kanang magpakahubog na yung kagyod, kanha. Murag lahi na ganda mga kagilaan.
0: Oh, lahi ng level.
1: Diba? Kanang sugal, labing pa ako. Grabe naman po, pati kanang imo na lang ipalit ng pagkaon imo pag yung isugal.
0: Uy, ang maabi ka trupang Ruel, di na kahuna-huna o sakto bitaw.
1: Kanang adik na. Kanang magunang sugol, magunang trupang Ruel, para magunin sa mga dato record. Kanang ilang leisure time. Siyempre, nagadula sila diha. Kanang mga barabaraka.
0: Nagay sila kwarta.
1: Sila kwarta, pero not to the point, kung sunod ka diha, nga muna lang ka rin, muna-muna ni mo, imo pag yung isugal.
0: Na. Oo, gina. Guba, dyan ka.
1: Nawiro no, kaya yung mga daotan ni mong batasan. Karang imong pagkapakakon kayong dako. Bullseye! Bisa kung sa lagi pagpaningkamot, tapos na ginako akong gishare ba? Sa ako ang Facebook karon mga katrupa, talawar ko ninyo. Ang sobrang bisa kung sa doon yung pagpaningkamot ka, kung ikaw usak ka bakakon mga katrupa, wala ganyan din tao na kay matitin ya.
0: Okay.
1: Maglisod yapon ang imong kinabuhi.
0: Allah!
1: O, diba? Ariyo, bisa nun sao ni mo, nemo pagin ni. Abot kikin sa mani Joseph at Jurara, kung mong nikitan good. Bisa kung sao daw ni mo, pagpaningkamot, kung bakakon ka, o naa kay giilad, idoot ragyapong ka sa kalisod.
0: Na! Amo na siya, mga pagtulunan ba nga atong hinuklugan kay lisod mong kaya nga magpadayon ta sa atong ginabuhat nga hiwi.
1: Na!
0: Na yung rason nga magtarong ta.
1: Na! Iba! Iba! Siyempre, kailangan nakasabisyo mga katropa, huwag yun kay proteksyon diyan.
0: Wala yun.
1: Diba? Dali ra kay kasundo ng mga kaway. Hindi naman mo kontrolado. Ang imong gana, imong bisyo. Bisa nun sa nga tentasyon na lang, dali na lang kayo ka matintan. Di ba, pero tinan yung buhak ka mga kaigilaan. Mauna itong ginasulti niya nga, kuidaw ka mo ha. Kuidaw, hinahinay. Ang bisyo, makahurot ang kwarta. Kaya kumahot na ng kwarta, mangilkil na po ka.
0: Okay. Resulta na sa mga daghan pang uban ng mga dili maong binuhatan. Pagpangawat, pagpanghulda, pagpangilad, o pinaka-worst, pagpamakak.
1: Addiction, mga nagod.
0: Na.
1: Maka-addict yun ang mga katropa ka ng bisyo.
0: Correct.
1: Magsyabo-syabo ka rin ka.
0: Sa sugod, ano na, aga, dili mo na
1: ikon din. Mutilaw lang ko.
0: Dili mo na magka-addict.
1: Pag tinaw nimo, huwag ka man di ay.
0: Kontrolado na kayo na ako ay.
1: Okay naman di ay. So, pagkalubat ng ita.
0: Agoy.
1: Dito na nagsugod ang addiction.
0: Nag-iukay na niya ang karaan bawal ni nanay. Ipambaligya ang mga alahas nga karaan.
1: Nakaibaw na ang aso sa number sa bolt ni nanay.
0: Agoy. Purot ang tigom ni nanay.
1: Bawas-bawasan lang, kay daga kay bandol-bandol nga tag-isa kalibo, hinahinay yung bawas.
0: Oh, diba?
1: Pagtanaw ni nanay, nagkulang naman yung bandol.
0: Ala! Na.
1: De, buak na. Diba? Kanaka mga pagtulunan, ito kayo Santo Plus Gold. Aba na ito na Santo Plus Herbal Capsule, Santo Gold Coffee Mix, Santo Plus Coffee Mix, Santo Herbal Tea, o Santo Vitamin C.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Pare na karon, ang ato mga balita.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Libo-libong Batanggenyo nagmarcha sa Manila. Pagtangtang kang rekto sa gabinete, gipanawagan.
2: Bullseye!
1: Libuan ka mga Batanggenyo ang didagsa sa Mindiola. Kagapong adlawa or the... Kagapong adlawa ba ni? Aron nga ipanawagan ang pagpausbaw sa suhulan, pampakunod sa VAT ngadto sa 10% o ang pagpalagpot ng Executive Secretary Ralph Recto. Ipakunahan ka ni Representative Leandro Limiste ang Marcha, din iyang kibutsyag nga si Recto ang nagunang babag sa pagpasar sa legislated wage hike. Gireklamo sa 84 kabarangay ang wala pagdawat sa ayuda o bato ni Limiste. Ang kainang tangtakon sa Recto tungod sa pagbabag din sa kayuhan sa mga mamumuo.
2: Bullseye!
0: Bugat po ng aligasyon ni Libiste, no? Munang dako ilang lalis.
1: Tinuod bang yun nga wala yung nadawatan itong mga ubang barangay?
0: Na. Di kwan daw, tukat itong mga barangay nga diwa daw, imbuto daw sa kandidatura siyang anak ni kwan Bilma.
1: Mau gani, wala nilang ipangtagaan, ya karon, daga kay Grason, kay kulang daw mga requirements, ya, kulang requirements ang kagaran.
0: Na, muna yung lisod, basta musulod ang pamulitika, ningon na wala nining buto, di na ito nitabangan.
1: Na.
0: Inga na ba, naay mata ang pagpamulitika ba? Dapat wala ang tax. Nga nun, pagkuhag tax na ito, na ni buto man nagwala, laras man na tanan. Ning appeal man na sa nakuhaan og taxes. So ang taxes para sa matag-usa, dili na ipinili kay kamo diha nagdumala sa gobyerno, wala may katungod sa paghikaw sa katungod sa mga katawhan nga makadawat og tabang. Para ko nang ginareklamo na to nga ang middle class wala mahatagi og igong pagtagad. So pareha man ta may taxes. So dapat pantay unta. Mao pud ni ang dias may mga katawhan nga nagrally di kay Ralph Recto. Wala nga dili pud sayo ni kada mabatanggin nyo daghan ubay-ubay pud ni laing 84 ka barangay gyud pertin daghana.
1: Dapat patas ra gud mo tanan.
2: Na.
1: Tantang sa lain pa nato mga balita.
2: Bullseye!
0: 110 million nga yuda sa dole, ihatag sa 20 mil ka residente sa Albay nga apektados mayon.
2: Bullseye!
0: Mabot sa 20 mil ka residente ang apektado sa pag-ulbo sa bulkang mayon, ang makadawat og 110 million nga tabang gikan sa Department of Labor and Employment kon dole. Ubo sa programang tupad, hatagan og emergency employment ang mga trabahante sulod sa napulo kadlaw aron motabang sa rehabilitasyon ug pagpanglimpyo sa komunidad. Matod ni Regional Director Emil Dagatinaw, pas-pas ang profiling sa mga biktima aron mahatag ang suhulan base sa minimum wage. Tumong nini ang pagtabang sa mga kanawad-an o pangita samtang ubos pa sa Alert Level 3 ang bulkan.
1: Iyon o. Salamat ha, Dole.
0: At least, wala sila naging manhid.
1: Oh, correct, correct, correct.
0: Muna yung need nga kinahalang unahon.
1: Uy, may buntag dahil kay Ma'am Bing Hordico Padernal.
0: Oy, good morning, ma'am.
1: Good morning. Dari siya kagapon, i-claim sa iyahang gift certificate katropang Chris. Kagapon sa hapon. Grabe ya, pagsulod pa lang ni Ma'am, grabing smile ba, makaano kayo, positibo kayo gadating. Yun na, naging dapat, ma'am.
0: Ah, ma'am. Bahala, naglisod ta.
1: Oo. Oh,
0: basta na i-libreng chitnoy.
1: Siyempre mga katropa, ang itong oras, alas 7:00 na mag-initawon. Sarayin pa na ito ng mga balita.
2: Bullseye!
1: 4.5 million ka estudyante sa Pilipinas. Miusbaw ang katako sa pagbasa og mato. Very good!
2: Bullseye!
1: Mabot na sa 4.5 million struggling learners. Sa lasod, ang nakitaan og dakong pag-uswag sa literacy og numeracy. Tungod sa learning recovery programs sa gobyerno, subalan Education Secretary Sana ang garami kunod ang ginaganon sa mga magtutuhang analistan sa pagbasa gikan sa 6.7 million ngadto sa 2.2 million na lang karong school year 2025-2026. Sa rasod sa mathematics, katunga ang naiban sa mga estudyante nga low proficient. Ipasalig sa DepEd nga ipadayon na mga rekomendasyon o remediation program aron nga masiguro nga andam ang mga kabatanunan sa trabaho o mas taas nga ang sa edukasyon subay sa kabanduan ni Presidenteng Ferdinand Bongbong Marcos.
0: Gamay na lang minga bugo ugmat.
1: Pero dili ka ni nga pagkabot sa examination gigiben ang mga question aron lang nga magtaas.
0: Duda lang.
1: Ang ihap luoy kay sa usa ka eskwelahan baya kabalo baya kita sa kalakaran usa kay sa DepEd video di man tanang ginabuhat ni. Labi pa kanang national examination.
0: Sir.
1: Tagaan o yung bahayo eh. Oras, ihongit na lang sa estudyante. Ano ba, kung unsay manggawas diya. Na, aron lang nga di mabagsak ang ilang eskwilahan. Ayawin mo yung ana. Tuduan ninyo maayo o ang mga bata. Kaya kung anaon ninyo permi, pagabot na pagdako na nila, asa man na padulong, asa man na pampunito ninyo makatrabaho na.
0: Correct. Ang pinaka-importante diha, kato ganing basic skills gani sa bata gani. Bisag dili kay kabaluan ang mga uban pa diha. Basta survival skills sa bata. Anong garantisado ba kay sa kinabuhi, ana? Ang una gid niyang gamiton katong basic niya nga skill nga makalahutay sa kinabuhi.
1: Katong una bagsak, pagbusulti kag bagsak gyud ka.
0: Oh.
1: Musummer gyud ka.
0: Oh.
1: Remedial class gyud ka.
0: Oh.
1: Pero karon dating ala ka karon ba? Niabot ta lang mo grade 6, di pa kabalo mo basa.
0: Agoy. Basig ka po inang maestra po.
1: Dili gyud. Ang ubang maestra ginalikayan nga mawala ang ilang performance bonus.
0: Ay, sayang, no? Sayang. No, na yung problema lagi.
1: Oh, tungkol, di mo ako, di mo mamangay. Kaya naman, parting gamay yung swildo.
0: Gamay yung swildo man. So, maningkamot yun sila pamaagi nga. Yawat na lang. Magkadugang-dugang.
1: Oh,
0: unta diba? Naga pagtagad sa atong national nga paggamahanan kanang mga beneficios maestra unahon unta para dili magkabuang-buang atong edukasyon.
1: De samtang mga katropa sa lain pa na itong mga balita.
2: Bullseye!
0: Impeachment case, batok ni Bibi Sara Duterte. Sumala pa ha, gihimo-himo lang. Tulik sa iyo na ni katropa.
2: Bullseye!
0: Ipahayag ni Vice Presidente Sara Duterte nga himo-himo lamang sa House of Representatives ang impeachment case, batok kaniya. Sa usa ka interview ni atong Pitsa 5 sa Mayo, nagpasalamat ang Vice Presidente sa mga supporters nga nagpamiling ligon taliwala sa kontrobersiya. Mato ni Duterte nga ang talang nahitabo kabahin lang sa plano sa Dios. Iyang gihulagway ang politika sa Pilipinas nga hugaw o nga nagpahimangnos publiko batok sa mga troll farm nga nagmaniobra sa impormasyon sa social media.
2: Bullseye!
1: You know, sige, naman ang kaugali ko mga panglantaw, so subiit na.
0: Klaro lang yan.
1: So ato na nanintanawon mga katropa, kung musaler ba yun ang impeachment complaint?
0: Sige.
1: Asa ba yung kutob ni?
0: Ana lang.
1: Asa ba yung kutob ang pamulitika ni yung mga buangan ni?
0: Ako, gikapoy na ko eh. Sukad pag sige na itong programa ning Bullseye ba, wag iundang ng impeachment si Kisgo.
1: Di man, kaya di man ginamundang. Ana man ginagyan. Kaya di man, wala man ko eh. Kala bang walay... Ano ang presidente ba?
0: Unta, magsige po, tag-hisgot nga kalambuan sa atong nasod, ang planos presidente nga wag tangon ang kalisod, mga ingana, good?
1: Grabe kay ka-vindictive, bango din nga atong administrasyon karon. Grabe ba? Pag, mura ba ka ng, mawala gina, nag-isunod-sunod na nun sa uban, kanang word na ito ba kay aging if we are not with them, we are against them.
0: Sunod-sunod rin yung banday.
1: Sunod na na nila ron. Tanawa na yun sa nagkakitabo. Ginasunod na noon rin sa ubos. O, dili ka sa mo, dito ka kalabang ka. Pwede ba dili lang may pabor sa inyo, ha?
0: No.
1: Dili ba pwede nga dili ta kalaban?
0: Balansi rami.
1: Kalabang, ugwa kami ka uyon nga ingana sa inyo ang gusto may tabo, di man abot pasabot nga magkalaban na kita.
0: Correct.
1: Iba, inyuha man na inyuha na amuha po ni baruganan.
0: Oh, dili na, di na pasabot kalaban ta. Parihatang, parihata og kanabang na ay chance nga i-explain.
1: Oh!
0: So, nasa tao kung kinsa ang yung tuhuan.
1: Mm.
0: Dili pa na ito pwedeng ipugos sa tao ang kamaturan nga, nga sa sayop na imog yung ipugos, di ba?
1: Di ba? Tanawan yung administrasyon. Ika na ang administrasyon karon.
0: Mm.
1: Kung musulti ka against them, asigurado yung katakot-takot nga kaso ang nasa mo, ha?
0: Pero, ano, nagagula karon ha, nga, Paksyon dos duha si former speaker Romualdez o ang asawa sa atong mahal na pangulo.
1: Mhm.
0: Sumala pa ha, kani chismis pa ni.
1: Nag-away na?
0: No, nadoy mga sinyales nga dunay pa nagbingkil.
1: Agoy.
0: Oh, katong pagkadakop niya si Pilgio to, atong social media vlogger.
1: Oo. Basta kato katong 350.
0: Oh.
1: Tinuod bang gyud ito nga nagkano gyud siya? Nakuhaan og katong pagtawag, naibidyohan sa NBI.
0: Agoy.
1: Nagikontak yun siya.
0: Ala.
1: O dito makikita.
0: Agoy.
1: Nakamask yung aking tao dyan at saka naka-jacket.
0: Ala.
1: Na yung mga tubag.
2: Bullseye!
0: So, dili tinuod yung kipasi atab na kuhaan siya na frame up.
1: Oo.
0: Nawara.
1: Na.
0: Siguro na po kaya bisaligan yung katropang rin.
1: Ang bagong problema karon, kamala ka unsa?
0: Mm.
1: Ang atong NBI director, kaya ang kwarta ko nung ipabuhat sa recto na nabuwang na.
0: Wala na kanibaong statement. Ibis okay na yung nakadakop mo niya sa pag-abot sa kwarta kay dako kay kandidad. Nag-ingon na mag ipabuhat sa recto. Binuang! Kabalo may nga Mark Money to. Kabalo may nga dili. Nga na kasayon magpaprint. O nga na kadakong kwarta. Noon sa mga taong ka eh. Nga magpahimo ka sa recto. Tara na lang, pahimo mo sa recto. Kabalo may nga makapahimo tag bird. Makapahimo tag titulo diya nga pike. Pero kanang kwarta, abot lang, oy. Nga, wala nyo, dakpa, kamo NBI mismo, nga, sa rikto, kipay mo.
1: Kabalo ka, batibag, kung maunay mo ang ano, ang pagbuhat, ang pagbaligya, o siya pagpaggamit ng peke nga kwarta, o saka seryoso nga krimen ilalom sa Revised Penal Code Article 166 to 168.
0: Ay, basi, nakalimot siguro siya, katropang Rebel.
1: Di ba? Kabuag, di mo niya.
0: Mali as to bagay.

0: maguna-huna nga diretso naman ko tuman sa gisugo.
1: Buang na nito. Siyempre, pahala mo diyan. Mga buanga mo, dagko, kayo mong mga... Saray pa na ito mga balita. Kapin 3,500 kapalkante, nag-ilog sa 114 kaposisyon sa Office of the Ombudsman. Kapin 3,500 kaplikante ang diduso sila ang tinguha alang sa 114 kapermanenteng posisyon sa Office of the Ombudsman o Subalad Assistance Ombudsman Luigi Bunuan. Kini napakita agadagan ang gustong mualagan sa tungatungan sa napadayong investigasyon sa multibilyong flight control corruption scandal. Gikinahanglan sa ahensya mga abogado, engineer, accountant o medical professional sa arong kapalikudo ng ilang operasyon sa Quezon City, Visayas o Mindanao. Tubong niini nga mas paspas nga mga pasaka mga kaso batok sa mga korap nga opisyal sa Sandigang Bayan.
0: Napaday mahimo ni mga nasa ubos di ay kung nga nalang balita, no? Nang napaday say ang nasa ubos, ano ba, marag open man kayo pero ambot lang kung sa kay tinuod na ng application. Diba?
1: Ansa?
0: Kanang nga Office of the Ombudsman, nagkinahanglan sila mga tao para paspas nga mapasaka ang mga kaso. Ambot lang kung kumusta ka ang application ani.
1: Siyempre, hindi magin maiwasan di ang anay palakasan sa karong panahon na.
0: Gani man niya.
1: Di naman kaka-apply karong nga kanabang credentials na nimo niya. Wakay, baker?
0: Mahay yung ka.
1: Kasunod ng gobyerno, misig sa lokal man gani, wakay bakers lokal gani, di man gani ka kasunod.
0: Correct.
1: Samot na diya sa nasyonal, kaperteng bukata na. Tama gani, ito rin maestro pila katuwig ni apply, na human na niya tanantanan, ang mga requirements, okay na. Wa man gani kasunod sa DepEd.
0: Kaila ko na?
1: Kaila ka? Nag-birthday na ka po galawa.
0: May gani, wala na minaw.
1: Baka dumog, kuha siguro monitor ato ang ano diya. Ang katuwang technician.
0: Nakaminaw na, oy. Naminaw na.
1: Nakadungog, day. Nakadungog.
0: Alam mo, ganyan nga. Nadami kailang nga maestro.
1: Ang dinisun kayo magsulot ng gobyerno. Sa DepEd, tanawa ninyo. Kompleto na tanang requirements. Ano na niya?
0: Na-comply niya.
1: Na-comply na. Pero wag yung kasulot sa DepEd.
0: Tawara.
1: Tanawa. Asa ka ron? Mas maayo ang kahimtang.
0: O, di ba?
1: Lala lang, dipida ka niya.
0: Nag-birthday si Gapon?
1: Palakasan sistema ng inyo, ah. Kato, nag-birthday ka Gapon ang dawa. O magpakaon o niya.
0: Birthday lang niya.
1: Di ba? Ang saan sa chip? Ang sa chip?
2: Wala si Kanding.
0: Wala si Kanding
1: daw. Si Kanding. Mangita ginay kang Kanding. Wala talang siyang kasal kay magtumba siyang baka. Anay kay Kanding. Grabe naman.
0: Unsa nang DepEd karang pasungan kay ginanlag Kanding.
1: Ay nako. Alas 7:21 at oras ato pagbalik ato giskutan. Kinsa gyud ang dili makaundang sa bisyo bisan duna na'y pamilya.
0: Ay!
1: Ato ka na sa Iron mga katropa, ka na sa itong pagbalik, kinigabahin, ito ka rin yung Santo Plus sa Coffee Mix.

0: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Ako si Shella. Kusog kayo kumukaon og mga junk foods. Unya, di ko nagayon ng kaayog tubig. Mauto na yung tiay ko. May gani kayo na tumaran jud na ko Sandown Plus Gold. Karun, okay na ko. Di na po nang sakit akong puson.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
2: XFM
0: Premium Dietary, ang bago!
3: Ako sir, lamig na akong tulong karon sukad na sa Premium Dietary ko.
4: Lagsikit pilmi akong pamatay.
3: Ay, orgit kami para sa una.
4: Bisag akong panik sir, tanawi sir.
3: Hindi para sa una, nangaluspad kayo.
4: Pasalamat yung kuha ni Premium Dietary sir.
0: Mas ipagusog, mas ipaepektibo sa VCO og Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
5: Tila ba may hangin sa tiyan?
6: At masakit sa pakiramdam?
5: Kabag yan!
6: Mag Sandown Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang,
6: tanggal agad ang kabag.
5: Sandown Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: na all-in-one.
6: Sa presyong magaan.
5: Sandown Plus Herbal Oil.
2: XFM.
7: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
8: Available sa mga butika.
9: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin. Yung hindi agad-agad sumusuko. Yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok. Yung bang turbo kong bumira.
10: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
2: XFM
11: Sandown Vitamin C, the alkaline vitamin C.
12: Ako si Jules, sakit o kapo, sige, ako lawas. Wala d'yo'y lami iliho. Nag-inom na kong klase-klaseng tamban, pero wala d'yo'y epekto. Gani, nagpasalamat d'yo'y ko sa nag-rekomandar na ko amin Sandown Vitamin C. Sulod na sa tulog adlaw, nabati d'yo'y na ko ang pag-addict sa akong lawas.
11: Sandown Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandown.

0: Getaway time? Tara na sa Cliff Ridge Beach House. Suruk 8 Sigil, Tinulto, Maasim, Sarangani. Malapit lang from General Santos City. With pool and beach experience. Reserve na 0929-473-8020. Cliff Ridge Beach House. Cliff Ridge Beach House. Your getaway near Jensen.
1: Dito sa Cliff Ridge, kita kids.
2: XFM.
3: Ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.

0: Nakahanap ka ba ng lasang Pinoy? Huwag nang mag-atubili. Tikman ang sarap ng malinamnam hanggang buto dito sa Chicken Pinoy. Bisitahin kami sa Quirino Street, Corner Camio Street, General Sara City. Para sa orders at reservation, call or text sa 0917-922-4766. Sa Chiknoy, mula noon hanggang ngayon, paborito ng bawat Pinoy.
1: Chiknoy, Chicken ng Pinoy.
2: Uy, Madi, kalang uban ba? Wala pa ganay kagikan? Nangayon nagpasalubong. Exciting!
3: XFM.

0: Ahora está todo mal, tropa, a las 7:29, ¿verdad? Aquí en Bahina, a Don Carillo, a Santon Plus Gold. Ana mga katropa, kikinanglan na to, ngampingan yun na to, atong kaugalingong kanunay. Dili angay mga katropa, nga magpasagad kita labing pa kung nagkasaka na ng atong edad.
1: Ayaw pa, pil-pil nga batanon ka.
0: Oo. Okay, batanon ta, active pa man kayo ta.
1: Sukol ra, wag yung bation yun.
0: Oo, wag yung bation. Okay, aktibo pa man kalawasan. Pero ga makatrabaho na gani na, nagsige na lang dilingkod, maghinahinay, ginagkaburot.
1: Dako, ginang tanang burot
0: yan. Kami pa, kung nakas, opisina lang kanunay, walo ka oras ka niyang nilingkod, mga katropa, wa kay lang ginahimo, kundi di magsigig lamoy.
1: Oh.
0: Napoy usahay, magsigig sulod, ug opisina ng mga mamaligyang merinda.
2: Okay.
0: Muna, mang dako, ginang empleyado. Kaya nga naman, puros karbo ang gina-intake.
1: Na.
0: Puros tamis ang gina-intake.
1: Na sugar.
0: Kung
1: diliman mo kaon, inong soft drinks.
0: Diba? Parte man ko ng lamia, katropa ang kresa.
1: No, lagi, lami, lagi. Pero pagkahuman ikaw, may mag-antos. Kasi may lamia na gudoy.
0: Bawa lagi na itong kinayong gampingan. Ginato kanunay ang atong kalawasan.
1: No. Ayaw, sugot ang lamia now, supper later.
0: Kaon og sakto, kaon og balanse. Hindi kayi ang tamis, hindi kayi ang karbo. Low carbs ta karon mga katropa, labi pa ang edad ng 40. Mao na kinasulti nila, life begins at 40.
1: Pasabot ana, imo nang mas ampingan kay mas delikado na imong sitwasyon.
0: Dili tinuotong life begins at 40.
1: Mahimo
0: daw kang manyakol. Dili na tinuod. Mahimo kang impotent kung magdili ka mag-amping sa imong lawas.
1: Diabetic.
0: Mao na yung ginatawag ang life begins at
1: 40.
0: Kay di naman na mo tindog do. Kay perte ng taasa sa sugar sa imong dugo.
1: Correct. Magsigil kang reklamo. Di naman kanyang dungan matagabuhi. Nauna magkagamatay.
0: Perte na rin mong takuha. Ultimo, mangihi ka. Di na rin mo makita. Ginatabunan na sa imong tiyan.
1: Correct. Makakita na kagpamagi. Unsaon pagpakita sa iya. Butangan na rin mo guhan. Side mirror.
0: Karabang magsuot kang sapatos, Timo. Mag-utong pa ka. Kay mag-ipit imong tiyan.
1: Mura kang nagsisid sa ilalong sa dagat.
0: Kaganina, katropang Chris, arang-arang, nabawasan na po kung isa kakilo.
1: Hindi na lagi na ka. Basta, dili mo na isa kabulan, pulo kakilo ginamuha.
0: Basta inuas ako, kagiuli na akong timbangan kaya nangita si Mrs.
1: Angry. Matimbang po siya.
0: Niubos po siya o mga 4 kakilo na.
1: Oo, oh, diba? Balik alindog program, diba?
0: Oo.
1: Natrada, diba?
0: Ana na birada. Kaya nabi gold ra mga katropa nga magbalik amo ang lawas tong kami mga binata o dalaga pa.
1: Moral na mong barkada sa mga anak-anak.
0: Dili na mo ta gusto nga matawag bisawong anak o lulo o lula.
1: Papsi, mamsi na lang.
0: Papsi, mamsi.
1: Ayan.
0: Alas 7:32 sa itong oras, ampingan na itong kagalingon na itong kalawasan mga katropa sa bayan nato sa pagtumarog Santon Plus Gold.
1: Yun.
0: Importante kayo ni mga katropa. Kaya mo na yung makatabang, ma-flash out ang mga toxics niya sa itong kalawasan mga kaigilaan na makadaot sa atuang internal organs.
1: Yun.
0: Maunang hinungdan na magkasakit ka niya. Maigo ang imong liver. Maigo ang imuhang kidney. Maigo ang imuhang... sa pa'y mga party na sa kalawasan, pati na ibong heart, ibong baga, apektado na tanan kung di nalang magtarong ang pansyon. Ipagawas na mga toxics diha. Kaya mo na yung makadaot sa tuwa mga katropa.
1: Iapil na ng mga importanteng butang na nasgawas ka ng tabadidoy.
0: Yeah, importante mga katropa, timanan ninyo, Santo Plus Gold, dindot kayo kay mauni makapaus-os sa bad cholesterol nga dili kinahanglan sa tuang lawas.
1: Correct.
0: Duha na ka cholesterol ha, HDL o LDL. Ang bad cholesterol o ang good cholesterol. Ang good cholesterol ang ipabilin, ayaw ng bad cholesterol.
1: Kinahanglan na cholesterol parts kanang labi na sa mga joints na to. Dapat na siya ikuan diha kanang sa tawag na lubrication.
0: Yan.
1: Muna gamit na to good cholesterol.
0: Diba? Kailangan mga pahinom to pagdulula na to kaniyo sa Santon Plus Gold. Bullseye. Bullseye. Ari na yun ang inyo.

0: Tayo mo ng party. Gimingaw. Pasko na na daw. Usahay ka rin ang happy usahay. Mamingawon mo na ba? Alas 7.35 na katroma ko. Sari na, kinsagyon. Ang dili makaundang sa bisyo bisan doon na yung pamilya. Bayi ba o lalaki?
1: Maing adlaw ka katropa. Atong karong adlaw atong usa ka mabusog nga diskusyon ang atong nga pagatubangon o syempre ang bisyo tamis sa sinugdanan. Apan pait sa tumoy katropa. Apan ayaw ba ang pangutana ngano man nga bisan duna nay pamilya, duna may mga duna mga anak nga nagalaom og duna nay responsibilidad. Lisod man gihapon kining biyaan. Kinsa man gyud ang mas gahig ulo o mas lisod badlungon ang lalaki ba o ang babae atong bungkagon ang kabaturan luyonin ang bisyo nagpukan sa daghang panimalay.
0: Yan. Una dari mga katropa karing ginatawag natong escape mechanism. Di alam ni para sa babae lalaki. Talanta dari damay mga katropa.
1: Ay.
0: Karagong
1: muikyas
0: ka ba? Di mo tubangon ang mga problema. Oh. Di mo tubangon imong responsibilidad.
1: Mayroon siya nga kalimutan sa niya yung problema.
0: Oh, karang pressure sa trabaho. Di mo kaya ka tubangon. So, dagan na naggamit sa bisyo sama sa sugal, inom, ang uban diyan,
1: pagdruga.
0: Isip paagi nga ilang ikyasan. Ah, ang ilang bugat ng sanitian, labing pa ang ilang responsibilidad sa panimalay, pressure sa trabaho, nga imbis gani at tubangon ng problema, adto sila mupahungaw sa bisyo. Kay dito, nibati sila o kadyot nga kagawasan o kalipay. Tinood man yun.
1: Correct.
0: Tinood, baka bati yung kadyot nga kagawasan o kalipay pagdaa kasi mo ang high nga level. Pero kung mawala ng epektos bisyo mga katropa, wala yun ka. Di yun mawala gihapon yung mong problema. Di ba? Hagad kasi mong barkada. Problema ko sa asawa lagi ba? Kay grabe kayo sa baan, kay sa balay. Kada uli na lang. Sige pang asaba, naningkamot mo nung tako. Tarabay, mag-inom tabay.
1: Na.
0: Di na, lingaw mo. Abtan mo kalas to si Liper. Tinglingawan ninyo. Nag-bar pa mo niya. Pag uli ni mo, giyaw-yawan kasi mong asawa. Tasabot ang problema. Pagkaugma, nawala yung problema, wala.
1: Nandungagan.
0: Nandungagan.
1: Kay pag-anas bulsa. Oh. Asa nang?
0: Swildo.
1: Agoy.
0: Agoy, nahurot din ako swildo. Ah. Pero timbuakay. Mangutang na bod. Para sa anak.
1: Dungag problema.
0: Oh, lagi na. Ato ba nga ang problema?
1: Na. Ayaw ga likay, ha?
0: Ayaw, yun yung taon, likay. Are. Ikadwa ka tropang Grace.
1: Ang chemical o nga pagkaulipon ko na biological addiction.
0: Ala, ala.
1: Dili lang bisyo o dili lang kini-issue sa gusto o dili gusto ha. Ang bisyo ilabi na ko na nalambigit sa droga, sigarilyo o alcohol makausab sa dagan sa utok.
0: Correct.
1: Ang lawas mangita na sa maong substansya o dopamine hit. O kun wala kini ang tao mubati og kagool, kasuko o physical nga kasakit. Kini nga rason nga nung nga bisan gusto na mundang sa tao alang sa iyang anak ang iyang lawas traidor o muadto gyapon sa bisyo.
0: Na.
1: Kasagara na yung mga lalaki gini katropang Ruel. Daghan kaysa mga kaigsunan ng mga lalaki nga mas pilio nila tungod kay murag mangurog do ilang lawas mo na ginaingon sa uban na yung mga tawag nga withdrawal syndrome.
0: Tuo man ka ng withdrawal syndrome. Biduang rananara na yung sa mong utok na.
1: Mutuo ka ng withdrawal sa magtiayon.
0: Naka na.
1: No, pero ka ng sa bisyo withdrawal wala eh. Ikaw rin ka nang di gustong biya.
0: Di lang yun ka gustong biya. There's no such thing as withdrawal syndrome.
1: Na.
0: Utok ra na ninyo.
1: Ang uban mo, siya pagkindi lang kay para di kay ka magtubod mong laway.
0: Kamalo ka, kung sa sekreto ninyo, gusto niyo yung muundang, hawa ka mo sa lugar nga inyong naandan.
1: Na.
0: Hawa ka mo sa lugar.
1: Get out of your comfort zone.
0: Hawa, gida yun. Kaya as long as tapa ka di abisagon sa honey mo, matemp bago ka.
1: Lagi na pa yung mga hagad. Isa lang kasi at spito lang, good.
0: Nakay isa ka gatos niya, pre. Pwede na pre. Kikulay isa gatos sa buong kwarta.
1: Agay! Ha? Ha? Yan, last na niyang kwarta.
0: Dito dayon, nag-session, di-raid sa polis.
1: Hilak.
0: Preso, hilak. Hawa sa maong lugar kung gusto niyo ka nga makalikay. Tanggala ang imong naandan nga mga nahimong barkada tungod lang ka lang abisyo, aron makalikay ka.
1: Correct.
0: Importante huna-hunaan lang yung kanunay. Ang imuhang pamilya, ang imuhang asawa, ang imong mga anak.
1: Pinood na.
0: Kay, wala good. Kay para ang pangutana niya, para kay kinsa balikan na ning kamot, para sa imong pamilya man, di para sa imong bisyo.
1: Correct. Dili po para sa imong kaugalingon, kay kung para sa kaugalingon, selfish kay ka na part.
0: Correct. Ayan ha. Sara na sa mga advice. Kung gusto gini nyo, gini nyo mapungkay yung kagalingon hawa sa area.
1: Palayo.
0: Mahabit ako na ginarehab ang tao, di ba?
1: Gani.
0: Aron nga ma-pull out siya dito sa iyahang naandan. Mm. Ang problema na kapag humo ng rehab, gibalik man gyapon dito.
1: Di, balik gyapon siya. Managing unto niya ang adlaw nga kung na itintasyon, dagan. Ayaw padool niya.
0: Ayaw ipadool.
1: Dagan.
0: Okay, usahay, tao ra ba yata?
1: Gani
0: di ba kita kalikay?
1: Makaraso na pong ka, tao ra mong hugo.
0: Di naman magina, tao ra magita. Pero para dili na ka matintal, hawa na lang diya.
1: Nakay ka gusto, nakay kagahom sa pagdili o sa pag...
0: Actually, it's your choice. You have a free will. Gitagaan ka free will sa tulabaw ng kagagahom. Naanasin mo ako magpakamaayo ka, magpakabuang ka.
1: Correct.
0: Ikatulo, sayop nga palibot. O, diya, talawa rin yun.
1: Balik na po.
0: Mung isgutan naman natin eh. Tama gin eh. Sayop nga palibot o impluensya. Sama bito sa mong giingon, kung naganin niya na mga enabler bang guna, diba? Kada bang, imbes di ka gusto, paggawas ni mo, to ay mong barkada, nag-story-story, nagtambay sa kanto, magkauna-una na
1: bukaw. Uy, nasi, kung ano, nasi Pinot,
0: oh.
1: Yeah, para gano'n ako ni Conby?
0: Uy, nagsabot na po sila ba, pila ka ilang chip-in. Wala na.
1: Lakaw.
0: Dagan na po ni Otok, kung mong kuy kwarta ka, doon lang. Inahinay na po kay Kuto, dito sa Pitaka, sa ibang asawa.
1: Pinaka-worst ka ng alkansya.
0: Inabler ka na ganyan ka na. Sus, ginoon ko. Mauna, sama na ikatulo. Hawa niya sa ibuang istambayan ka ron sa ibuang palibot kay mauna ay makahatag ka na ibuang impluensya.
1: Na!
0: Ikaw ba't katulabang Christian?
1: O, kakulang sa emosyonal nga katagbawan.
0: Aka ni, usapan ni.
1: Ano ni mga tao nga masulod sa bisyo tungod sa doon na sila'y hawang o void sa ilang kasing-kasing. Bisan kulang sila sa pagtagad o ilang sa ilang kapikas o kaha doon na sila'y trauma sa kagahapon nga wala maproseso o tarong. Ang bisyo na himong tambal sa ilang kamingaw o kagool nga wala mahatag sa sulod sa ilang panimalay.
0: Iyaw.
1: Ang masulti na ko, diya, kung namay kakulang o diya katrupa, ayaw butangi o bisagunsa, butangi Ginoo, tistingi. Epektibo kay na.
0: Puni o ka ng maayo, puni Ginoo, puni o gano'n sa inyo.
1: Pulong sa Diyos.
0: Pulong sa Diyos sa inyo panimalay. Kaya mo na yung makapapuno diya sa inyo, ha?
1: Dili na bino, dili bisyo, dili ka ng mga markadang hiwi.
0: Ayaw. Dili na. Ayaw, good kay magubagin mo diya. Bahala mo, hindi mo mutuo. Pulsa! Kali ba? Kaling garbo! Dagan na lang ito, mga katropa nga. Kontrolado pa na ako din.
1: Oy!
0: Kaya magagulo, okay pa ko. Ano lagi mo, ano hinahinay ng kuhawa?
1: Mundang
0: ra ko sa akong bisyo. Hunong lako kung gusto na ko.
1: Ayaw mo but-but. Diya, sanay mo diya, kamo ba rin naubog ako man?
0: Mauni makapabuta sa usa ka tao.
1: Na.
0: Dili sila mo angkon nga ulipon na sila sa bisyo. Hangtod nga, naguba na ang ilang pamilya.
1: Na.
0: Alang sa uban, ang pagundang nagpasabot kapag angkon sa ilang kahuyang.
1: Na.
0: Og tungod sa ilang garbo. So mas piniyon nila nga magpadayon kaysa magpaubos og maayo o mangayo og tabang.
1: Kanang uban may ngono, daghan naman kay akong nainom og bundang pa ko, di na naman mauli ito.
0: Dama kay ginikanan, for example, minyo ka, dama kay ginikanan. Na ginikanan ng imong asawa, pwede ka mga itabang. Ano ko matabangin ko ninyo mamakalingkawas ko ano nga problema.
1: Oh, pwede kayo na.
0: Ang imong ginikanan, di ikina magduwa-duwag tabang kanimo mangita, gina pamagi, wala na sila at least akong anak.
1: Nangandoy-realize yun. Nangandoy o kabaguhan.
0: Di ba?
1: Makita wala. Lang nila.
0: Kabalo ko, wala yung ginikanan nga makaanto sa iyang anak sa tinood lang. Tinood. Di sa pakunsa ni mo kabuang, basta makitaan nyo kasi mong ginikanan nga willing ka magbago, willing ka mo balik ka sa sabakan sa Ginoo. Ang imong ginikanan, dili yun na mo talikod sa imuha. Inaanta mo tinood. Okay?
1: Ang ingon sa akong katrupa nga Ilocano, when, Pastor?
0: When, Pastor? Alas 7:44 na, nanalapas sa punta mga katropa. O, kanang mga pagtulunan ha, hatong kaninyo sa Santone Plus Gold.

0: XFM.
1: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako diha si Annabelle, taga Batanginyo Village, Matina Playa, Davao City. Naalay ko'y tindahan diri sa Amua, Karinderia. Dili lali magtinda kay Kapoy Kayo. 24 hours. Among tindahan. Kapoy Kayo. Sakit imo. Lawas o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan. Dili na ko magduka o lami kay siya imnon. Lahi sa uban na kape. Sukad na kainom ko aning kape. Mawala akong sakit sa akong lawas. Mawala akong katulugon. Sukad na nakiinom ko. Premium D3 Coffee Mix. Kamu diha mga tindera, imbitahan tamo na inom mo kape na Premium D3 Coffee Mix.

0: Saltone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C.
1: XFM.
2: Paghanap sa pananaw, daling masilaw sa suga ug init sa adlaw. Ug dili bastante ang grado sa mata. Basin katarak na usa ka problema sa mata nga magdala sa paghanap o pagkabuta sa mata.
3: Mag-Vision X Plus ka!
2: Mag-Vision X Plus ka! Ang soft gel capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Kinidunay sa gul nga lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga iladong antioxidant o phytonutrients nga makatabang sa mga problema sa mata.
3: Vision X Plus Herbal Capsule.
2: Mapalit sa mga butika.
4: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
5: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
1: XFM.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Oras ato mga katropa, alas 7.49 na ginintawon. Siyempre, ginimbahina, ato ka rin sa Santon Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mga katropa, orang gikidanglan sa itong kalawasan. Aron pwedeng maabsorb o kayang gaabsorb sa itong lawas. Kaya mga vitamina, gagdaing mga minerals nga pwede na itong gaabsorb sa itong kalawasan. Kaya kung watay vitamin C sa lawas, walay mo fuel kay absorb na mga nutrients di agikan sa atong kinakaon.
1: Ang resulta na magka-nutrient deficient ka, katropa.
0: Yan, ayan ha. O na kakabudya, mag-Santon Vitamin C na The Alkaline
1: Vitamin C.
0: Katropa, ang pinipolikaryo na sa linya, pagpamusil sa cellphone technician sa Pulumulok, padayong gimbestigahan. Sa atong Siro ng Dugan, Italia, katropa, ang Philip, ibo na. Live report.
2: Katropang Rubel o katropang Chris, padayon nga giimbestigahan sa Pulumulok Municipal Police Station ang baguhay nga pagpamusil patay nga nahitabo kagabi alas 7:45 sa Purok Balipayon, Barangay Aberclinan sa Pulumulok, South Cotabato. Kinisubay sa gipagawas nga official statement sa Pulumulok MPS sa pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel Ruel Abejero, ang station commander sa Kitnya Estasyon. Subala pa katropang Ruel o katropang Chris, subay pa sa initial nga investigasyon, gila ang nasampit nga cellphone technician nga si George Domingo, 46 anyos, nga residente sa nasampit nga lugar. Dayon, batod pa

0: ni Malay. Dahil dayon nga gikordon sa ato mga otoridad ang area aron nga imbestigahan. Ang nagmando na dayon si Police Lieutenant Colonel Abejero sa kasigbit nga mga stations aron nga magpahigayon og full alert kag checkpoint sa area katropang Ruel. As of now, karong mga orasa, nagpadayon ang ilang hot pursuit operation katropang Ruel. But pasabot na ay linyada or mga sinyales sa mga posibleng suspect ang ginatutukan karon sa atong mga otoridad katropang Ruel, katropang Chris. Kung kanabutan sa motibo o kini nga ginatutukan sa itong mga otoridad, blanco pa karon ang Pulomolok MPS katropang Ruel. Nga sa ilahan lang statement kagabi, ilalang yun nga gikondena ang nasampit ng bagong pagpamusil nga nahitabo sa ilang lugar.
1: Grabe no, makalit-kalit pa na ito kagabi, katropang ili. Wala po ano ang pamilya kung unsay hinungdan sa maong krimen?
0: Kagahapon mga katropang Chris, ang katropang Ruel sa area, wala to iyang pamilya. Sa lang dito sa iyang cellphone shop. Dayon sa area, wala na po'y pamilya nga niabot dito. So wala tayo nahinabi, pero karon ginahula talang nato ang statement kag pahayag gikan sa Pulomolok MPS, pinaagi ni Police Lieutenant Colonel Ruel Abejero. Aron nga masairan ang padayong ang resulta sa padayon nilang investigasyon kinabutan nani.
2: Katropang Philip, wala ba'y una ba ning pagpamusil patay diya sa Pulomolok South Cotabato?
1: Dili lang.
0: Karong bulan sa Mayo, katropang Ruel o katropang Chris, karon pa lang ang una nga pagpamusil sa ilaha, pero sa mga niaging bulan doon na yung mga laing shooting incident. Kining panghitabo ginatutukag maayo sa itong mga kapulisan o naghinaot ganto sa mga individual nga nasayod sa mga posibleng responsable sa krimen nga makikooperar kanila alang sa hinanaling usab nga pagsilbi sa hustisya ganto sa pamilya sa biktima.
1: Ayan. Okay, salamat sa report, Katropang Philip.
0: Pausa na ang report, gikan sa patrolo garon magpabiling healthy, tumarna sa Santone Plus Gold. Alang sa nakiausam Pilipino para sa Pilipinas, kinitika Katropang Philip Olegario. XFM News.
1: Guwapo kayo, mong gupit ba?
2: Bullseye! Pagupit po kuwana, kanang clean ang... Ganahan ko, anak bitaw, kanang clean ang ubos niya, di lang kay kalbo ang ibabaw.
1: Hot pursuit, pagkani mga katropa, kung baga fresh pursuit, 24 to 48 hours. Basta kunting news, mao na siyang ginatawag hot pursuit operation. Hot pursuit. Di pa siya kinanglan o war at operest.
2: So pero automatic, madakpan din sila.
1: Pwede siyang, pwede din dakpon diretso.
2: Pag madakop, niya, walay kaso, in 8 hours lang ba ang kwan? 12 hours. Karang madakpan siya ba o niya?
1: 24 hours gapon.
2: 24 hours gapon day. Tama.
1: 24 hours. Mauna ganun. Kung nai madakpan, kung positibo nga siya, pasakaan yun tayo nagkaso.
2: Dili pwede mo lapis ang 24 hours.
1: Unless otherwise, pagkaugma, Sabado. Tanggong sa yun ka diha. Lunes po.
2: Working hours din, no?
1: Pero ang hot pursuit, 24 to 48 hours. Basta yun. Continuous ang pagpakita. Pero pag muundang na ganun na mga katropa, maputol ang operasyon, but pasabot niya na kung makita man siya, ha, kinanglan na liya kanang warrant of arrest.
2: Inigsikaw po na.
1: Okay, mufile ang kaso sa korte, mga ikag warrant of arrest. Para maano ang suspect mga kagiraan.
2: Naot nga, diliunta na mahitabo ka ng mag-appeal tas mga hiwi nga binuhatan.
1: Kaya ang gilikin diya sa iyan ang katropang Chris ka ng mistaken identity ba? Base yun niya, kinsalay po nitong diha niya,
2: For accomplishment purposes. Diba? Muna ginahangyo sa kapulisan, ngayon niyo buhaton, sir, mga PNP na to, ipabilin ang inyuhang dungog ba nga dili mo undergo sa ingana nga proseso.
1: Ay buntag sa kay Tristan Wyatt Gulay.
2: Oy.
1: Good morning, diya ka ninyo. Atong iskutan o niya, mga katropa. Pero yun ang pangtanan. Kumusta on sa day na to ang atong mga katropa diya karon sa palingki.
2: Oy, kumusta na?
1: Good morning, diya ka ninyo. At ang ninyo ang atong pagbalik, mga kagilaan, kay viral yung karon sa social media, ang underpass. Nganong nikalat ba ni nga impormasyon, kinsa ba yun ang nagdalag kalibog diri?
2: Wala.
1: Ang kontraktor ba? O kinsa ba yun? Wa man gyud pizza ang public notice. God, bawa rin na himo.

0: problema.
1: Mauna siya.
0: Ah, pero dugay naman din eh, last year pa. Isa pa, ang location di kay makita. Ang public notice lang yun yung buhang mabasahan. Amin na, kung sa itong public notice, kung karoon kay imong adtuan, imong duulon, suspension dahil sa work.
1: Yan, yeah, last year pa na ito.
0: Last year pa na ito.
1: So, no, Vicente la, butangin niyong pizza.
0: Oo, butangin niyong pizza na. Public notice, pizza, 2025.
1: Na.
0: Due to blah, blah, blah, unsang rason, this project was being suspended. Eh, tanawan niyo karon. Daga kay direact sa social media, gibuan na noong memes.
2: Okay.
1: At least happy lang sila, happy lang sila.
0: Pero in fairness, explain po si Vicente Tilao mismo.
1: Pero po kita siya, mo rito yung naong. At least nakita na ta.
0: Medyo idaran na dahil.
1: Bullseye! Tagadabaw din sila, tagadabaw.
0: Sa isang tahon siguro to.
3: Bullseye!
0: Ato nag-isgutan mo ng relax sa mo niya mga kikidaan. Kining kamain! Siyempre, katod ka rin yung mga kaigsunan. Ato ang Santong Plus Gold, di yun na ito ang ay kalimtan. Ang Santong Plus Gold, mga katropa, mawag yun itong numero uno nga batasano na nato every day in our life.
1: Kung nilin mo mahimo ang healthy lifestyle, itry lang good unaha sa ang pagtumarog Santong Plus Gold sa matag-adlaw.
0: Pero kikilang nagigapo na, balancing a diet, kay useless magod na imong ginainom.
1: Mama,
0: diligapon pa lang sa imong diet, mga katropa, kay wala alagyapon, magsayang-sayang lang ang kwarta.
1: Magpatakas ka diya carbohydrates o sugar, agoy.
0: Isun kayo na mga kagilaan. Mao na nga, kung aduna man kay supplement ka ginainom para matabangan ay mong kaugalingon, ikaw po mismo mutabang sa imong kaugalingon.
1: Gani man.
0: Sa imong pagkaon o balancing ang mga pagkaon.
1: Mo din ang ginainom sa kadaghanan ba? Ayaw tabang nga, ang tao wala mong ginagtabang.
0: For example, nagsigil kang inong diag, maintenance sa i-blood. Pero magsigil, magyapo ka glamoy.
1: Agoy.
0: Saka manin mo na, useless, magyapo na, din matambalan na imuang balatian. Kamulo ka, maintenance mga katropa, ginakontrol lang niya nga musaka ang impresyon ang presyon sa imong dugo. Pero not to the extent natambalan yun niya o ayuhon niya ang imong gibati diha. Kung kaas kang kolesterol iyalang punggan hindi magsaka imong presyon. Diba? Pakalmakon lang niya.
1: Pero naaragya po ito.
0: Pero naaragya po niya.
1: Kung masipiat kang inamog maintenance.
0: Kung di ka kayo namong isakadlaw, diba lubo na imong blood presyon.
1: BP.
0: Kung nakay maintenance, disiplinahin mong kagalingon. Kao na kagsakto, ayaw palabi kayo. Kaya siyempre, inumog bang suplemento? Wa may bawal ang suplemento, wa may overdose ni. Kaya ka na siya, gikan, namang gapo na sa mga pagkaon.
1: Kinayahan ba?
0: Gikan sa prutas, bagustin. Diba?
1: Malunggay.
0: Ang palaya, gulay na siya. Malunggay, dahon. Diba? Gulay gapon, garlic. Asa ba ka niyana, plus spirulina. So, dako kayong tabang ni sa itong kalawasan, mga kaigsunan. Disiplina sa kagalingon. Balance diet, yun ang importante sa tanan.
1: Kana.
0: O, siyempre, sabayanin mo sa pag-inomog Santong Plus Gold. Importante yun na.
1: Unay, gibati niya eh. Pilay im nun.
0: Duha, pili rin na. Duha sa buntag, duha sa udto, duha sa gabi. Ayan, gibong kagul, mga katrupa. Kay purong herbal lang atong Santong Plus Gold. Why sagol ni nga synthetic.
1: Tinood.
0: Wala nga, dali na ginta, Santong Plus Gold, mga katropa. Sige. Aray na mga katropa, ha? Ato sa palutsod, pabina ka magsakto sa adugang pagkasayuran may tungod sa paglawas, pinagi ni President CEO nato. Wailain ko di si Doc Remilitoy. Kinigabayin, nato ka rin sa Santong Plus Gold.

0: FM.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver.